0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pedreg, Pedreg! Mahoga alam mo cellphone ho? Ano naman? Manong galasosok pa ba nasang aga po?
3: Tatay, Sabado man subong.
4: Ay, manong galasotso na? May eskwela ko ya.
5: Lolo, Lola, Nene, Enday, Toto, mga soltero kag mga dalaga ko nga mga kabataan. Asawa ko, bugtaw na kamo, mamati na ta sa Radyo Alskwelan nga programa sa 1233 DYBS. Radyo Alskwela, nagadala sang bago nga paglaom para sa ato nga mga abyan nga wala katapos ang ila pag-eskwela sa high school kag elementarya. Sa Radyo Alskwela, may paglaom ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYBS. Yari na ang aton RBI instructor.
6: Magandang araw sa lahat at sa ating tagapakinig. Ako si Asher Von Abisino, ALS teacher ng Alternative Learning System ng Distrito ng Hinigaran 2. Kasama ko ngayon ang ating aktibong ALS volunteer na si
7: Sir Joel Peregrino.
6: Nagpapasalamat kami sa DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation, sa libreng paghiri ng ALS Radio Eskwela para madali nating maabot ang ating mga learners. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting paksa tungkol sa ALS, Alternative Learning System. Kamusta, Sir Joel?
7: Ito, Sir. Buhay na buhay.
6: Alright. Sir Joel, ano ang Alternative Learning System para sa iyo?
7: Para sa akin, Sir Von, ang Alternative Learning System or ALS ay isang programang pang-edukasyon ng Department of Education para sa mga Pilipinong hindi nakapagtapos o nakapasok sa pormal na paralan. Tinatawag din itong non-formal education dahil mas flexible ito kaysa regular na schooling.
6: Okay. Ito pala ay para sa mga hindi nakatapos at hindi nakapasok sa pormal na paralan. Magandang programa ng ating Department of Education.
7: So Sir Von, ano naman ang layunin nitong Alternative Learning System?
6: Ang Alternative Learning System, ang mga layunin nito ay una, tulungan ang mga out-of-school children, youth and adult na makabalik sa kanilang pag-aaral. Ikalawa, yung mga working student natin, nahihirapan sa kanilang mga financial, tinutulungan para maka-adjust at makabalik sa pag-aaral. At ikatatlo, sa mga matatanda na gustong bumalik sa pag-aaral. Ikaapat, ang mga hindi marunong bumasa at sumulat. At panghuli, sa mga taong may limitadong access sa regular school. Sir Joel, naintindihan mo ba yung layunin ng Alternative Learning System?
7: Yun pala ang mga layunin ng Alternative Learning System or ALS.
6: Yes, Sir Joel. Sir Joel, bilang isang mag-aaral sa Alternative Learning System, anong pwedeng makuha or benepisyo na makukuha sa ALS?
7: Ang benepisyong makuha sa ALS ng mga mag-aaral ay una, matututo silang bumasa, matututo silang sumulat at magbilang. Pangalawa, makatapos ng katumbas ng elementarya o junior high. Isa rin ang makakuha sila ng certificate pagkatapos pumasa sa assessment or exam. Pwede rin silang magpatuloy sa senior high school, kolehiyo o trabaho.
6: Wow! Ang ganda pala ng mga benepisyo na makukuha sa Alternative Learning System. Ang galing!
7: Okay, Sir Bon. Ano naman ang mga pangunahing programa ng ALS?
6: Pangunahing programa ng ALS? Sa Alternative Learning System, Sir Joel, may tatlong pangunahing programa.
7: Tatlo?
6: Una, BLP. Yung tinatawag na Basic Literacy Program. Ang basic literacy program, Sir Joel, ay para sa mga hindi marunong bumasa, sumulat at magbilang. Bata, matanda na hindi marunong, pwede magpalista sa basic literacy program. Ikalawang programa, yung tinatawag na ENE program or Accreditation and Equivalency Program. Itong programa ay para sa mga gustong makuha ng katumbas ng diploma ng elementarya at certificate para sa junior high school. At ang ikatlong programa ng alternative learning system ay tinatawag na ENFED or Informal Education. Dito, yung mga mag-aaral sa alternative learning system ay tinuturuan ng skills. Ini-improve yung mga abilidad tulong ng ating mga LGU or Department of Education na makapasok sa training center. Yan ang tatlong pangunahing programa ng alternative learning system, Sir Joel.
7: Ang gaganda pala ng mga programa ng ALS. Yes. Matulong bumasa, makatapos ng elementary or junior high, at meron ding i-improve nila yung talent mo at skills. So, paano naman ang pag-aaral, Sir Bon?
6: Yung pag-aaral, Sir Joel, ay madali lang. Una, dapat nilang tandaan na ang programang alternative learning system ay hindi mahirap na programa. Paano? Mag-aral or magpalista sa alternative learning system? Una, dapat nilang tandaan na madaling mag-aral sa alternative learning system dahil, una, flexible ang schedule. Kapag ang mag-aral may trabaho, kayang iset yung schedule para walang atalo sa mga oras or mga buwan or week na makakain sa araw-araw na klase. Ikalawa, ito yung mga option or mode na kung saan yung mag-aral sa alternative learning system ay pipili kung ano ang kaniyang magustuhan or the way siya mag-aral sa alternative learning system. Una, face-to-face. Ikalawa, modular. At ikatatlo, pwede siyang mag-online. At dapat din niyang tandaan na ang alternative learning system ay may mga magagaling na facilitator or ALS teacher. Nandito si Sir Von at nandito si Sir
7: Joel.
6: Oh, at yung panghuli, kadalasan ginaganap sa komunidad or tinatawag na community learning center ang mga klase or session na kinakandak ng bawat ALS teacher. Yan ang pamaraan sa pag-aaral ng alternative learning system.
7: So maraming palang paraan sa pag-aaral sa ALS. Hindi makakasirang trabaho at flexible. Maka-assign ako kung kailan ako makapag-aral.
6: Tama, Sir Joel.
7: So maraming nagtatanong, Sir Bon, kung itong programa mo ito ay may bayad?
6: Bayad? Alam mo pala, Sir Joel, isa sa mga issue sa programang ito ay kung may bayad or wala. Pero sasagutin natin yan. Dahil ang programang alternative learning system ay libre. Uulitin ko sa lahat na nakikinig sa programa, yung programang alternative learning system ay libre. Bakit? Dahil ang programang ito ay gobyerno sa ilalim ng Department of Education. Uulitin, ang programang alternative learning system ay libre.
7: Oh, okay. Wala pa lang bayad pag makapag-enroll sa ALS.
6: Walang bayad.
7: Paano naman mag-enroll sa ALS, Sir Von?
6: Okay. Paano mag-enroll sa ALS? Parang mahirap sagutin yan, ah. Para sa akin, una, kailangan talaga may tinatawag na gusto or willingness ang isang mag-aaral sa alternative learning system. Kasi para sa akin, sa aking mga experience, wala naman problema sa programa. Wala naman problema sa mga guro or volunteer or ALS teacher. Minsan, yung problema, yung commitment or yung kagustuhan ng isang out-of-school children, adult, or youth, kung paano siya mag-aral sa alternative learning system. Pero sagutin natin yan. Pupunta tayo sa requirements, Sir Joel. Sa mga gustong mag-aral sa alternative learning system, tatlo ang dapat nating handaan or dapat nating ilagay sa ating isipan na requirements na kailangan. Lahat putukape. Kapag wala kayong machine dyan, punta kayo sa mga community center, mayroon tayong puto machine dyan or putukapier. Una, PSA birth or baptismal certificate.
7: Paano, Sir Bon, pag walang PSA birth certificate or baptismal?
6: Mayroon tayong form 137 or school record. Kung wala, pwede tayong mag-pass ng valid ID or barangay certificate.
7: Halimbawa, Sir Bon, wala akong na ID na nawala nung bumaha or nasunog.
6: Lagot. Nabaha, nabasa at nasunog. Parang pinahihirapan mo ako, Sir Joel. Actually, meron tayong pamaraan para malaman kung ano ang status ng isang mag-aaral. Meron tayong tinatawag na LIS. Okay? Kung ang bata maka-fill up ng kanyang enrollment form sa pamagitan ng pag-encode sa system, malalaman natin kung ano ang data or ano ang totoo na status ng isang bata. Okay?
7: Pwede din ba yung barangay certificate, Sir Bon?
6: Yes. Basta lahat ng mga legal at valid na mga documents na nagpapatunay na ikaw ang taong nasa papel or dokumento, pwede.
7: Kung sakaling kami ay mag-enroll, Sir Bon, saan kami maaaring pumunta?
6: Ay, ang ganda ng tanong mo, Sir Joel. Dahil ang month na ito ay enrollment time, at mapping time, pwede kayong pumunta sa ating mga barangay hall or magtanong or magpalista sa inyong mga barangay official na kung saan gusto nyong mag-aral sa alternative learning system. Or pwede rin kayong magbasa ng mga tarp na kung saan inalagay natin sa inyong mga barangay hall or gate. Nandyan yung cellphone number namin at yung mga account namin sa Facebook na pwede nyong i-text or i-call kung ano ang gusto nyong itanong tungkol sa alternative learning system. Kasi nagagala kami at excited kami na ma-meet kayo para maabot or maipaabot sa inyo ang programang alternative learning system.
7: Ah, okay. Ganun pala mag-enroll. Pwede pumunta sa barangay hall. So, kailan kaya pwedeng mag-enroll?
6: Okay. Sa mga gustong mag-enroll, month of May or ngayong buwan ay nagsimula na yung enrollment sa alternative learning system. Tulong ng ating mga barangay, galing sa mga barangay official. At pwede kayong mag-message sa aming mga ALS teacher para ma-update kayo namin tungkol sa programa ng alternative learning system.
7: Kung sakaling nakapag-enroll na kami, Sir Bon, saan ba ginaganap ang mga klase ng ALS o alternative learning system?
6: Sa dahil ang alternative learning system ay flexible, pwede tayong mag-conduct sa ating mga barangay, learning center, or public school, or sa pinaka-common yung tinatawag nating community center. Depende sa agreement ng learner at teacher kung saan silang magkakandak or igaganap yung klase or session.
7: Ah, okay. Kahit saan pala, basta accessible sa estudyante. Sino kaya ang mga qualified na pwedeng mag-enroll sa ALS?
6: Okay, very good question. Yung mga qualified, una, dapat nating malaman na mayroon tayong tatlong program sa alternative learning system. Sa basic literacy program, yung mga pwedeng or qualified na pwedeng magpalista, yung mga hindi marunong magbasa, sumulat, at magbilang, bata o matanda, pwede magpalista. Sa ikalawang programa, yung tinatawag na Accreditation and Equivalency Test or Program, yung mga elementary level na hindi pa nakatapos ng kanyang elementarya na may requirements na 12 years old pataas. At sa junior high school na hindi pa nakatapos, yung age na requirements ay 16 pataas. At yung ikatatlong programa, para sa lahat, yung NFED. Basta gusto mo yung skills, pwede kang magpalista para ma-qualify ka sa pag-aaral sa alternative learning system.
7: Ang ganda pala ng mga programa sa ALSA, Bon.
6: Wow.
7: Parang gusto kong mag-enroll ulit sa ALSA.
6: Super disqualify ka na yata, Sir Joel. Kung ilalagay natin yung qualification, disqualify ka na.
7: Oh, okay. So, Sir Bon, sa tagal mo naging ALS teacher, may mga estudyante ka na ba naging successful sa buhay?
6: Bilang isang ALS teacher, sa 11 years, hindi naman nagbubuhat ako ng upuan or bangko, marami naman sa awa ng Diyos na nakatapos at nakapasa sa programang Alternative Learning System. At ang gaganda na ngayon ng kanilang mga buhay dahil sa oportunidad at tulong ng programa ng Alternative Learning System. Kaya sa oras na to, pakinggan natin yung mga testimony nila or success story. Yung mga short testimony nila kung ano ang kanilang experience sa programang ALS at kung ano ang naabot nila bilang isang mag-aral sa Alternative Learning System. Ready ka na ba, Sir Joel, pakinggan?
7: Okay, sir. Ready na ako. Tingnan natin kung ano yung mga buhay nila. Baka presidente na yung iba.
6: Pakinggan natin yung mga...

0: kaya ng gusto mo maabot. Wala man nagauntat ang mga teachers sa pag-guide kapag pulig sa aman. At the same time, ginagaanggid nila kami courage nga bisken ano kapulay, kag ano matabo, padayon gihapon. So after kong mag-graduate sa AS, nagpursa ko college. Bachelor of Science in Hospitality Management. Nalabot kong akong handaw na maging isa ka-pastry chef sa isa kakilalang four-star hotel sa Bacolod. And now, ka-focus na sa akong own business and currently residing in Palawan. Isa gid ni kabutang ang ginapasalamatan ko sa akong teacher kag sa AS. Kung sa diin wala ako nag-give up, kag-game porso kong akong handom. Para sa atong upcoming graduates, congratulations! You are working towards your future. You're almost there. Never give up. Kag-porso lang ang atong handom sa kabuhi. Kung nakaya ko, mas nakaya, mas kaya nyo. Walang imposible, ika nga, basta sa AS, sikat. Once again, I am Nolan Rosarmanom, and congratulations!
1: Magandang araw po, ako po pala si Salvation Eve Villarin, nating mag-aaral ng Alternative Learning System o tinatawag nilang ALS. Nagtapos po ako noong 2016 sa under po ni Sir Von Vicino. Ang programa po na Alternative Learning System ay isa po pinakamalaki at pinakamagandang programa na na-experience ko po. Dahil dyan sa programa ng ALS ay sinimulan ko muli ang aking mga pangarap sa buhay na hindi ko natupad. Dito po ako nagsimulang nangarap na makapagtapos, nagsimulang mangarap para makapagtrabaho, nagsimulang mangarap para makapagpunta sa ibang bansa. Marami po akong na-experience dito tulad na lang po ng makakakilala ng iba klase ng tao. Iba't ibang makapunta sa iba't ibang barangay, makalubilo sa iba sa ibang mga tao, makakilala ng mga taong hindi ko inaasahan, at dito ko rin po na-experience yung pagod, pressure, at matinding init po. Kahit pagod, pero worth it po. Masaya kami sa paglalakbay habang naghahanap po kami ng mga nanay o bata o tatay na may pangarap na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Pinupuntahan po namin yung kasama namin ang aming mga teacher at classmate. Sobrang nagpapasalamat po ako sa programang ito dahil dito natupad ko ang aking pangarap na makapagtrabaho, provide ng mga pangailan ng aking mga anak, kasi bilang isang single mom o nanay na hindi nakapagtapos dati, ngayon po sobrang pasasalamat ko kasi stable na po ako, kaya ako nagibigay yung pangailangan ng aking mga anak at pangailangan ko, at nandito po ako ngayon sa bansang Middle East para pagpatuloy ang aking pangarap na nasimulan dati sa Alternative Learning System. Mag-apat na taon na po ako dito at wala pa po balak umuwi kasi may pangarap pa po ako sa aking buhay at sa aking mga anak. Kaya sa mga nanay na gusto at may pangarap na mag-aral at makapagtapos tulad ko, huwag po kayo magdalawang isip o mahiya. Kahit po may edad na po kayo, welcome po kayo at bukas po ang programang ito para sa inyo. Ito po, dito po tayo magsimulang mangarap at mangarap para sa ating mga anak. Itong programa na to ay so

0: ang laki ng maitutulong sa atin at maitutulong sa inyo para makapagtapos kayo sa inyong pag-aaral. Kaya po, huwag kayong mawala ng pag-asang mangarap at ipagpatuloy ang inyong pangarap na makapagtapos. Nandyan po ang mga teachers ng Alternative Learning System, palaging nakaalalay at handang gumabay sa inyo upang makamit po ninyo ang inyong mga pangarap para sa inyong sarili at mga anak. Kaya maraming salamat po and thank you and God bless everyone.
1: Good day everyone, my name is Girlie A. Makiling, 33 years old, a graduating student of La Consolacion College, Isabela. Kagdagakwa sa kurso nga Bachelor of Elementary Education. Sa una, abi ko hindi ko na matapos akong nga pag-eskwela. And that's made me feel like I was left behind. And watching others move forward while I stood still. I question myself if I would ever hold a diploma. If makasaka man ko ayahan sa stage and call myself a graduate. But little did I know, my story was far from over. It was only about to begin. The turning point came when I discovered the Alternative Learning System or ALS. Sa iban, ang ALS is just another program. But to me, it was nothing less than a lifeline. A beacon of hope and a second chance that changed the entire course of my life. My journey in ALS was never easy. It was a journey of patience, hard work, and unwavering determination. Unlike sa traditional classroom setup, syempre we learn in our own pace. Need mo i-balance ang studies with work, family duties, and daily struggles, of course. My ALS teachers did not just teach me lessons from books. They also believe in me even when I doubted myself. They always reminded me that age, status, or past mistakes is wala naga-define sa akong ability to learn and succeed. ALS gave me more than knowledge. Gin-restore niya gilang akong confidence and it sharpened my skills and they opened doors nga abi ko were permanently closed. It proved that education is not limited by walls or schedules. It is for everyone nga willing to learn. So sa mga pamatanon nga gusto makatapos pero nagka-problema sa financial, no need to worry because ALS got your back. Wala gisang imposible kung ikaw may handom sa imo kabuhi. Basta ALS, sikat, and I am proud to say that I am a product of ALS.
2: Marami na palang naging successful sa ALS, Sir Bon. Meron na nakapatapos ng kolehiyo at meron na rin nakapag-abroad.
3: Oo nga eh. Sa awa ng Diyos, ang success nila, success na din natin. Kaya Sir Joel, ano ang ating masasabi sa mga nakikinig dyan?
2: So sa mga nakikinig dyan na hindi pa nakapagtapos na pag-aaral ng elementary at junior high school, mag-prepare na kayo ng mga documents nyo at lumapit sa barangay nyo. Magpalista at mag-antay na ma-enroll para makapagtapos na ng pag-aaral.
3: Oo nga, sa mga nakikinig dyan, see you sa inyong mga barangay na ma-meet kayo namin. Kaming bahala sa inyo to introduce ng programa ng Alternative Learning System. Laging tandaan, sa ALS may pag-asa. Maraming salamat at ingat, keep safe palagi. God bless everyone.
4: Salamat sa inyo pagpamati sang Radyo Alskwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System. Tuktob sa masunod pagid nga Sabado sa amuman gihapon nga oras.
5: Alan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahin na sa City of Smiles, Bacolod! ang Bacolod 55 minutos ng halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog nga pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken and asal kag seafood. Katuto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero, kagang World Famous Mascara Festival kada Oktubre ang amon ginapabugal. Ang iba nagatawag sa atong Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Magandang umaga, magandang gabi, magandang tahanin po sa inyong lahat. Ano bang oras po ang kayo naroon na yun? Sa mga lugar po kayo, nandito man sa Pilipinas o sa ibang panig ng mundo. Welcome po dito sa ating programang God is Able. Nakakatawa po ano na meron na ulit tayong panibagong episode at medyo kakaiba po itong episode natin ngayon. Ano? Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at syempre po napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DCAS. Kami po ang makakasama ninyo. Ako po si Raquel Camolando.
1: At ang God is Able po ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message or tawagan sa mga numerong smart number 0998-962-6779 at ang aming pong globe number na 0917-572-1754. At ako po si Peggy Lotto, makakasama niyo sa mga isang oras ng panayam natin sa ating guest ngayon, di ba? Siguro marami tayo talagang mapupulot sa guest natin ngayon, no, Ate Raquel? And this a new thing for the DCAS na radyo ng God is Able. Ano po?
0: At excited na po kami na makakwentuhan ng ating guest para sa episode na ito. Pero bago po yan, papakilala muna po namin ano ba itong God is Able. Ang God is Able po ay hindi lamang programa dito sa Far East Broadcasting Company, particularly sa 702 DCAS. Tayo po ay isang organisasyon, ano po, 13 years old na rin, ang God is Able International Foundation. Ano po ba ang ginagawa ng God is Able? May mga programa po tayo na ginagawa natin on a regular basis. Uunahin ko po yung ating family camp na malapit na sa May. First week of May, meron po ulit tayong family camp. Gagawin po yan dyan sa Batangas. Kung kayo po ay merong kapamilya na merong disability, please consider na mag-join sa ating camp para naman po makapahinga kayo, ma-refresh at maka-fellowship naman yung ibang mga kapareho natin. Ano po? And syempre, meron po tayong mga ibang ginagawa, di ba, Peggy? Ito naman si Peggy.
1: Ang aming pong gift of mobility na every now and then po ay nangyayari buong taon, ilang years na rin po kami na nagbibigay nung ganon sa mga partners po namin ng mga iba-ibang churches po dito sa Pilipinas. Well, hopefully we will have one sa Mindanao area. Ganun po yung mga ginagawa namin. At wag po kayong, sa mga churches po, no, wag po kayong mag-atubili na tumawag sa amin at makipartner sa amin para po maabot natin sa bawat komunidad ang mga nangangailangan ng wheelchair, crutch, skins at mga walkers at mapag-usapan din natin ano, mapag-isip-isipan, mapagbulay-bulayan at ang kung ano ba talaga ang parte ng mga PWD at pamilya nito sa ating komunidad at sa lipunan. Ano, Ate Raquel?
0: At yan po ay through the partner churches ng God is Able. Ano po? And syempre yung ating Building Lives Together, iba-iba po ang mukha nitong Building Lives Together. Pwede po itong conference tungkol sa isang klase ng disability. Pwede rin po siyang course, no? At meron po tayong course in partnership with the Asian Theological Seminary. At kapag ito po ay muling nag-open, sana po i-consider ninyo na mag-enroll dito. Kasi makakatulong po ito, lalo na po kung gusto niyong tahakin ano, yung advocacy para sa merong mga disability. At ito pong Building Lives Together, ay pwede rin po itong conference na ginagawa namin kasama ang mga potential group of churches. Ano po, para lang mas maintindihan ninyo kung ano po itong God is Able at kung ano ang ating ginagawa. At ito na, Peggy, excited ako kasi ito yung recent, ano, recent. At nakakatuwa tayo na bigyan tayo ng opportunity, ng privilege, ano, na maging kabahagi ng ginagawa at tutulungan po tayo ng ating guests para maintindihan po natin ito. Pero bago yan, bago po natin pakilala, Peggy, mga ilang beses ka na ba nagpabalik-balik sa Mindoro?
1: At parang limang beses na medyo, simula October last year, parang limang beses. Uh-huh. Tapos medyo matagal din na nandoon lagi, minsan limang araw. Kaya parang, alam mo yon, nakita mo na rin halos ang Occidental at Oriental. Maganda ang Mindoro, no? Maganda.
0: Oo, at makikita niyo po siguro sa mga posts namin kung bakit merong mga pinupuntahan kami sa Mindoro. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ginagawa ng God Disabled sa island of Mindoro? At ang guest po natin ngayon, nakakatawa po at pinaunahan tayo ng mga kasama natin. Siya po ang Executive Vice President ng PATH Foundation Philippines. Siya po ay isang medical doctor. At siya po ay into public health. Yan, papakilala na po namin sa inyo ni Peggy, si Dr. Joan Castro. Hello, Dr. Castro. Welcome to God Disabled po.
2: Maraming salamat. Magandang umaga, magandang gabi, at magandang araw, Raquel at Peggy, at sa mga nakikinig ng programa po ninyo.
1: Hello, Dr. Joan. Thank you for allowing us for this interview po sa inyo na mangyari ito, and medyo matagal din bago ano kasi po masyado kayong busy.
0: Dr. Castro, na-mention na po namin kanina yung PATH Foundation Philippines. Ang PATH po ba isang acronym? At kung yes, ano po ang ibig sabihin ng PATH?
2: Dati yung PATH ay isang acronym na kung saan kami naging parte nung unang nung mga early 1990s. It used to be like PATH, Program for Appropriate Technology and in Health. Pero ang PATH Foundation Philippines ay nabuo mula 1992, naging sarili kami na walang suporta. Kami nag-raise ng aming mga proyekto, nag-i-implement noong 2004 na. So kami po ay PATH Foundation Philippines, kagaya ng sinabi po ni Ma'am Raquel, PFPI ang acronym, ang aming abbreviation ngayon. So, ang PFPI ay yun po yung ibig sabihin. So, NGO po kami. Although nag-work po kami sa Philippines, marami na rin po kaming proyekto internationally.
0: Buti lang po, Dr. Castro, ano po ba ang ginagawa ng PATH?
2: So ang mission po ng PFPI ay improve health at promote environmentally sustainable development and alleviate poverty. So lahat po ng mga proyekto namin ay nakatuon doon sa aming mission, kaya ang aming mga lugar at mga komunidad na nagiging partner at kung saan kami i-implement ng proyekto ay doon sa mga sinasabi nating marginalized groups dito sa Pilipinas.
1: So Doc Joan, so yung PATH nag-start po siya sa Philippines 2000.
2: Ang PATH ay nag-start kung PFPI pinagsasabihan 1992 siya. Pero ang PATH kasi ay isang global organization. Doon po kami, ang tawag po doon ay naging affiliate kami ng PATH. Pero yan ay para sa isang proyekto na ginawa nung 1990s, mula nung na i-register ang PFPI as an organization.
0: Kasi na po kayo katagal bilang Executive Vice President ng PATH Foundation Philippines.
2: Matagal-tagal na po, mga 2007. Pero nag-start po ako, sumama po ako sa PFPI noong mga late 1990s or mid-1990s. Tapos naging medical health officer ako ng organization. At nung naging independent organization siya ay in 2004 siya naging independent. 2007 ako po ay nag-assume ng leadership ng PFPI.
0: Oh, aside from Mindoro po, saan mga lugar na nagkaroon ng projects or may ongoing projects po ba ngayon ang PFPI?
2: Oh, marami po kaming areas na naging project sites dahil nga din sa tagal siguro. Pero currently, ang PFPI ay nasa Palawan, nasa Zambales, so Mindoro ngayon with the ADAPT project kung saan tayo naging partner with God Disabled.
0: Yun, eto na, Becky. Ito na yung mga gusto nating itanong kay Dr. Castro.
1: Dr. Castro, kasi di ba, for parang, is this your first time po to partner with organization na ang kanyang thrust is puro pang PWD?
2: That correct po yan. Although ang organization ay nakikipag-partner madalas sa mga organizations na marginalized sectors like fishers, women, youth, IPs, dito po sa ADOPT project ang pinakauna namin na formally nagkaroon ng partnership with persons with disabilities. Although hindi siya nakahighlight kahit na sa mga past programs namin, may mga membro din sa existing fisher groups na mga PWD. Hindi siya yung nahahighlight kagaya ng God is Able na isang buong organization ang naging partner formally to implement a project.
0: Nice to hear, no, na first time naman pala yung ganito. Kasi di ba po, ito po kasi mga persons with disability, usually naka-integrate na sa iba't ibang sector. Ano po?
2: Yes, yes, Raquel. Totoo yan. Kaya parang pwede mong sabihin na nakakasama sila, pero hindi pa rin siya, kung tungkol sa level, oo, nakakasama sila, pero hindi masyado nabibigyan diin kung talagang actively doon sa proseso ng pagplano at pag-implement ng program.
1: Kasi po kanina nabanggit niyo yung, di ba, isa sa ano ng PFPI is Alleviate Health. Syempre,
2: Alleviate Poverty.
1: Oh, yung poverty. Tapos yung, di ba, yung merong health program. Syempre,
2: yes.
1: Doon papasok po doon kasi, di ba, mostly ang mga dito sa Pilipinas, sa halos ang mga nasa ano ng PWD, yung sa mga fisher folks, meron din po kasi yung mga PWD, yung mga nabibingi na sila na, pero hindi siguro na pagtutuon na ng pansin, ano, kasi akala lang parang normal na dahil trabaho namin ang isang mangingisda, pag nabingi kami, nabibingi kami. Pero di po ba, parang hindi nila nasabi rin na nabingi na po kami. Parang ano, may mga ano po ba kayo, mga sitwasyon in the past na naka-encounter po kayo ng mga ganito, and meron po bang nagawa din ng path na ano, kahit hindi po siya yung sinasabi niyo po na parang nabigyan ng diin, pero meron po ba kayong mga na-encounter na gano'n na sitwasyon?
2: Unfortunate, sa sagot sa tanong ninyo na may na-encounter, madalas na partner na katrabaho ng PFPI ay yung mga fishers. So, maraming insidente, halimbawa na nangyayari na nagkaroon ng hindi, ano yan, yung may dynamite fishing, for example, na nangyayari, yung mga illegal na natatamaan nga yung parts of the body, hindi lang siguro sa pagkabingi, pero naaapektuhan sila sa proseso ng kanilang pamumuhay, pero hindi siya nabibigyan ng atensyon. Una siguro dahil hindi masyadong naririnig sa kanila yung lack of representation, tapos yung boses nila hindi masyadong naririnig. Kaya madalas doon sa mga PWD, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon yung, lalo na yung mga ganyan na sitwasyon. I think yun yung misnomer na sinasabi natin pag PWD, kailangan nakikita. Pero maraming sakit na hindi mo nakikita physically, pero naapektuhan yung buong well-being ng isang tao.
0: Ano, sabi nga, not all disabilities are seen. No po. Oo. Ngayon, kasi sabi nyo nga po, yung mga PWD naka-integrate na nga ano, sa iba-ibang mga sektor. Kayo, nung nalaman nyo po na magiging partner nyo ang God is Able sa ilang projects, specifically for those with disabilities, ano po ang naging reaction ninyo? Kasi pareho po natin first time, ano, first time nyo na talagang you'll be parang working with a group. An advocate ng mga may disability. At kami rin po, first time din natin, Peggy, ano, kumbaga nag-branch out din tayo, ano, as God is Able.
1: Mm-mm. Because kasi po, ano, Doc Jo, basically, we are acting as a ministry.
2: Yes.
0: Yeah.
2: Honestly, wala kaming, I didn't have second qualms. I was excited. We were open to the idea na having new partners. I think the fact na na-define, na-redefine at na-describe more fully yung intention ng marginalized group by partnering with particular groups like God is Able, doon nagiging klaro yung mission ng organization na ay ang benepisyo lalo na sa pagiging partner ng isang organization na organized like God is Able is at nagiging klaro yung representation nila doon sa pag-deliver ng service, paging part ng programa that relates to protection of the ecosystems, magiging more productive, tapos more people-centered ang programa. And I think yun yung laging component ng isang programa na nagiging both win-win ang situation dahil pati rin siguro with God is Able doon din nila na ano na usually healthy yung una, di ba, pag PWD, pero meron din mga like the work that we do on conservation, may appreciation, better appreciation and more involvement in other sectors kasi yung issues naman ng isang tao, isang komunidad ay hindi lang para sa health, hindi lang para sa environment, hindi lang dahil sa livelihood, kundi yung kabuuan nun ang bumubuo ng human well-being. I think yun yung beauty ng partnership natin. Kasi we both now promote protection of the environment and well-being of people.
0: Tuwa po, ano, kasi talaga naman pong ang God is Able exists para maging advocate nga po, ano, para dun sa mga may disability. At nakakatuwa po kasi yung path ay in-include itong sector na ito na talaga pong very vulnerable. Total, ito po ay parang isang conversation, Peggy, ano, kasi kami po ni Peggy, lalo na si Peggy, talagang medyo na-immerse sa project ng PATH doon sa Mindoro. Ako naman po twice na naka-join or thrice na naka-join so during the training. So nakita po talaga namin. Peggy, siguro po okay lang po ba medyo kuning-kuning lang muna ang perspective ni Peggy. Peggy, sa'yo ba, paano ba nakatulong itong partnership natin with PATH para sa mga may disability?
1: Alam niyo po, malaking bagay. Sobrang malaking bagay siya kasi bago talaga, parang bagong ano perception sa ano ng PWD para pumunta sa environment, yung sa mangrove. At lumubog doon. Kumbaga parang kung iisipin mo, parang kakayanin ba ng isang ano tao na PWD. Pero naisip ko nga nung mga panahon na yun na nakalubog kami, sabi ko, pwede naman palang hindi PWD kung hindi yung pamilya nila. Kasi maaaring yung isang PWD sa family. Kumbaga kung, for example, bedridden, hindi mo naman talaga siya mapupush, no? Na sumama. Pero maraming paraan para maka-experience yung mga tao sa loob ng pamilya. Kasi di ba sabi nga natin, people affected by disabilities, because in the long run, we will all be. Kasi tatanda tayo, mga ganun, di po ba? And magkakaroon tayo ng mga aches in the body na could lead up also to disability. Pero kahit, meron mga ganung bagay, di po ba? Kaya nung nandun talaga kami sa mangrove na ang sabi ko, grabe yung ano yung ginagawa din ng PATH, no, na para tapusin yung mga kabataan na sila yung nagme-measure ng mangrove, na i-measure simula sa taas hanggang dun sa roots, yung length, yung wide, how wide it is. Alam niyo, napakadami rin naming natutunan. Kasi sa kung titingnan natin, kung environment to, kumbaga maraming pwede rin i-contribute ang isang tao na sa PWD na pamilya, hindi lang naman para kunyari sumama sila doon. Kung hindi, for example, yung mga paggamit nila ng kanilang mga Pampers. Kasi doon, nakita ko, ang daming Pampers. Ang daming Pampers din sa mangrove area. So sabi ko, whether it's an adult pamper or yung ano siya, sa bata siya, still may contribution yung ano ng PWD dito. Kasi may adult Pampers eh, di ba? So ganun, nakikita mo na pwedeng turuan about yung conservation, preservation, na pwedeng makatulong sila sa pag ano ng environment, na kung hindi naman sila makakapunta doon, pwedeng yung paglinis ng environment or yung pag-ayos ng mga basura, kung paano yung proper disposal nito. Malaking bagay din po yan sa loob ng pamilya na merong ano affected ng disability, kasi normally hindi siya nabibigyan ng pansin, kasi minsan tapon lang tayo ng tapon. Pero yung mga na-interview ko po din ng mga fishermen, sinasabi nila na sila daw po, yung parang minsan meron silang mga nakukuhang sobrang daming dumi doon. And mostly yung mga injections from the hospital, yung mga disposal po na mga ganun din. So, kumbaga parang hindi lang naman mga environmentalists ang pwedeng maglinis. Kung hindi, pwedeng isama yung mga pamilya sa loob ng merong mga pida, o educate sila na maaaring baka sa galing ito sa inyo, sana huwag kayong magtapo ng Pampers na malalaki doon. Sana, kasi affected yung livelihood eh. Marami, mostly yung mga kinakain nila, ano bang tawag po doon, yung maliliit, yung parang mga tao, yung mga shell ba yon? Yung kinakain nila na doon na kinukuha mostly yon, Ate Raquel, eh masarap. Masarap siya. Tapos eh kung mag-ano ng basura, ang pangit po talagang isipin na yung kinakain mo na galing doon, eh punong-puno ng mga coming from the hospital na mga ano, disposal, coming from household. So, maaaring i-educate. Marami po ang pwede eh na pag-isipan kung bakit ang isang PWD o ang kanilang pamilya dapat kasama rin. Kasi parte sila ng lipunan para mag-preserve ng environment.
0: Ayun, nakakatuwa po, ano, kasi through PATH Foundation Philippines, hindi lang naging recipient itong mga persons with disability ng services, ano, mula sa PATH Foundation, kundi na-educate din. And I think yan po talaga advocacy nyo, ano, Dr. Castro, ma-educate. So kahit na yung sektor ng may disability, ano po, Dr. Castro?
2: Isang malaki pong parte yung education at yung appreciation ng lahat ng sectors involved at mga partners involved doon sa kahalagahan ng pagprotekta ng environment, pagiging healthy ng mga taong nakatara doon, at saka magiging productive yung resources kung saan sila kumukuha ng pagkain. At I think yung sinabi ni Peggy kanina ang nag-strike sa akin, na kailangan din i-highlight natin yung improve natin yung resilience. So yung kaalaman, kailangan nagta-translate yan sa isang behavior at saka skill na maging resilient. Lahat ng komunidad na nagde-depend sa resources, kasama na rin yung mga PWDs at saka yung kanilang mga pamilya. Kasi kung hindi naalagaan yan, ano nang kakainin? Saan na kukunin yung pagkain ng pamilya? Saan na yung income ng pamilya? Maliban doon, yung isa pa, yung may resilient sa climate change at yung paggawa at pag-establish ng women-managed area, yung mangrove na kunikwento ni Peggy kanina, isang mahalagang tugon natin yon as a project para maprotektahan yung hindi yung mga resources kundi yung mga tao na nagiging nababantayan dahil sa mga mangroves. Marami pong kwento na kung may mangroves, kung may mga nangyayari na sakuna, ay napoprotektahan sila ng mga mangroves. So in fact, ang proyekto natin na to ay tinitingnan ngayon sa pangangalaga, sa pag-change ng behavior, pero natuturuan din natin yung mga kabataan to become stewards of the resources in the future, yun yung maiiwan natin. Siguro yun yung magandang ano, yung partnership natin dito sa proyekto ay hindi lang para sa ngayon, kundi for the future, and also maging resilient sila sa mga threats and impact ng climate change. So, yun yung the bigger perspective na kung minsan akala natin maliliit lang yung ginagawa natin na paglinis ng basura o pag-isip na dapat ibasura ng tama, pero yung impact nun mas longer term siya kung masusustain. Yun po yung ano. So, involvement ng maraming sektor like kabataan, it's actually covering everyone on hopefully masusustain ito beyond our project life.
0: Wow. Alam niyo po, sabi nga po namin, kapag merong isang may disability sa pamilya, yung buong pamilya involved dyan. Ano po? Kaya ang God-disabled nga po, we're reaching out to the whole family, not only to the person with disability. So ang ganda po ng ginagawa ng PATH, kasi katulad nga ng na-mention ni Peggy kanina, kung hindi kaya ng may disability na lumublog sa mangrove area at magsukat-sukat, then ibang miyembro ng pamilya ang gumawa nun, di ba, Peggy? So, ang ibig sabihin, yung sector nila na-include pa rin talaga through yung PATH Foundation. Ano po?
1: Kasi
0: Ako
1: ang
0: naman po
1: DRI
0: na-involve.
1: po, sige, sige, atin na kayo.
0: Oo. Ako naman po na-involve sa training ng mga rescuers, mga barangay health people. Ano po? And sa akin po, nakakatuwa na marinig mismo from the rescuers na ay ganito pala. Ay ganito dapat pala i-handle ang mga persons with disability. So awareness talaga. Kaya yun, maraming salamat po. Hindi lang education, kundi awareness din. So dun sa mga tao na gumagawa na ng, yung mga task nila. Like itong mga rescuers natin, di ba? Yung mga involved sa relief and rescue sa panahon ng mga disaster. Yes, Peggy?
1: Kasi ako, I've realized no, na sabi mo po kasi, Dok. Joa, na parang buong sektor. Tama naman po talaga, buong sektor. Kasi pag nawawala yung PWD, nawawala rin yung family nila eh. Kaya, kumbaga parang, para masama mo yung PWD, dapat sinama mo yung family doon sa bahagi ng project. Kasi it talks about the environment, yung preservation. Napakalaking halaga. Kasi nung may nakausap po ako, isang babae doon na sinabi niya, wala kaming kakainin kapag hindi kami hindi pumalaot yung asawa ko, eh, yung asawa ko may sakit. So ngayon ako ngayon yung ganito, eh, pero masakit na yung mga kasu-kasu. Ang sabi nung babae doon, na parang, so naisip ko nga, parang grabe yung buhay ano, nung mga nasa laylayan ng lipunan, na parang ganito talaga sila, na kaya dapat talaga inaalagaan yung kung ano yung pinagkukuhanan nila. At dapat nalalaman din pala nila yon, na ang pinagkukuhanan nila ng pagkain ay siya rin dapat nilang pinangangalagaan. Kasi yung iba, pero sabi po nila, may nagsabi po doon na pinangangalagaan nila, pero yung ibang tao daw na hindi taga doon, ang nakikita nilang nagtatapon, minsan daw po, supot-supot na mga pagtatapon ng mga kung ano-anong mga basura doon sa ano sa may mangrove. So sabi ko, sana masabihan nyo. Sabi, kahit ilang beses naman daw po nilang pagsabihan, hindi daw po nangyayari. Sabi ko, andiyan na yung pato, sabi ano, kaya nilang anuhin yan, kasi nandito sila sa for environment na matagal silang, I think matagal nga po kayo sa Mindoro, di po ba ano, Doc Joanne?
2: Opo, marami na pong opportunities na nagkaroon po kami ng proyekto sa Mindoro. So, nagbi-build po ang PFPI doon sa mga initiatives na yon na ginagawa namin in the past. Ang proyekto siguro parang just to probably highlight the fact na ang household ang unit natin. So, makikita natin na sa mga proyekto kasama si tatay, dahil sa protection ng ano, kasama din ang nanay at kasama din yung mga youth. So yun yung tinitingnan, pero na nakabuuan ng ano, kasi sabi mo nga kanina, it takes it takes the whole family to take care of to take care of a PWD, for example. Pero ganun din, it takes a household and a barangay to change behaviors. Kasi kahit yung sinasabi niya na ginagawa nila, pero yung iba nang gagaling, kaya yung governance system din, yung part ng policy, ng proyekto, ay kasama doon. So, the project, I think yun yung isa sa critical na information din siguro with the partnership, ay yung we're part in refining and modifying development plans, yung mga action plans, para hindi lang ang responsibility ay nasa mga communities natin, kundi it's a shared responsibility with the local government units, with the officers, and also tayo as CSOs like God is Able, PATH Foundation Philippines. Collective ang effort kasi we know that the issues that we are working on are really difficult issues. Otherwise, wala tayong problema. So it takes the whole system to change. Iniisip natin na mga problema natin, pero malaki din yung mga konteksto kung saan tayo gumagalaw. Kaya mahirap man ay exciting pa rin gawin kasi yung mga maliliit na success na efforts natin, nakikita naman natin, lalo na mas masaya kasi nakikita ng komunidad na may nangyayari naman pala kahit papaano.
0: And thank you po talaga sa partnership na ito. Matagal na po kayong Executive Vice President ng PATH Foundation Philippines. Ngayon, kayo naman po, personally, ano po ang impact sa inyo ng pagiging partner ng God is Able? Yung very specific, no? Ang thrust ng grupong ito. Ano po personally ang impact naman sa inyo as Executive Vice President, working with God is Able?
2: As the leader of the organization, I think it was really a good experience, and it's a good strategy to work with organizations because that's something that we never did in the previous projects that we did. And I hope na meron more meaningful and longer partnership. I think
0: Wow.
2: yun yung I think ambition lagi ng leadership ay hindi yung band-aid approach, yung parang sige simulan natin pero hanggang ganito lang. Kasi ang change nangyayari yan pag mas mahaba. Pero as the EVP, nakikita ko na kahit papaano, I know that the partnership is going to end at some point, pero we hope we made some planted some seeds na itutuloy ito ng organization, isusustain ito ng organization because of that short partnership. On a personal level, because yun nga, I'm a medical doctor, I would have wanted some more health intervention added to the project. But may parameters ang ating mga donor, syempre, pero pwede natin gawan kung may opportunity and longer opportunity to work longer, and so we can do more in terms of the health component of the project. Because I recognize that the project is really more focused on the conservation part and resilience part. But I think it's worth it on a personal level kasi you're already working on the health component. And so we wanted a more holistic way of thinking, more holistic way of planning, in terms of adding the other sectors like conservation and environment into your programs.
1: Kasi yun,
0: Something to pray about po yan.
1: Kasi Doc John, ako rin, nakita namin actually na mostly yung mga PWDs kailangan nila ng therapy. Kasi walang mga, tapos yung walang mga doctors sa community, yung parang nakita dun sa mga data, yung mga basta lang sinasabi physical disability, pero hindi alam kung ano talagang specification ng disability na yon. So pag pagtatanungin mo sila, sasabihin nila na ayan yung disability niya ay physical, tapos merong parang ah, kulang-kulang yan. Pero yung, kumbaga parang hindi mo alam kasi di ba pag kulang, baka akala nila kulang-kulang pero may autism pala. You know, something like that na hindi talaga siya na pinpoint kasi walang doktor na nag-diagnose, walang mga OT. Tapos parang may sinasabi nila na kasi pinaglihi ko yan sa ganito kaya ganyan yung katawan niyan. Pero cerebral palsy pala siya. Sana yung mga ganun ano, yung mga mindset din na natutulungan din natin sila na ma-educate at mabago yung paningin nila sa mga, for example, sa mga cerebral palsy na meron talagang inborn at merong acquired kasi pag nagkasakit yung tao. So, maraming bagay talaga na pwedeng pagtuunan ng pansin. At sabi nyo nga po, health-wise, oo, napakadami po talaga doon. Ang dami po.
0: Yeah.
2: Siguro isang point, sorry, isang point lang siguro kasi ang nakikita nga natin, and I think ito yung na-mention natin, yung mga nakikita. Pero one of the things na nakikita ko na pwedeng bridge nitong into the conservation part, itong health issues, is the anxiety. At tinatawag nila dito climate anxiety or mental issues as a result of climate change or even doon sa kung ano yung kalagayan nila that can actually, kahit nakikita natin na physically they're disabled, but malaki din ang epekto noon sa kanilang mental health status. So I think yan din yung isa na nami-miss out in terms of programs, na pag health lang ay health na may sintomas at saka may karamdaman. Pero just a food for ano, I just wanted to share this story. Hindi siya PWD story, pero when we establish the women manage area, yung mangrove na conservation component na mga kababaihan during the pandemic, naging yung togetherness ng mga kababaihan became an opportunity while they were conserving, when they were planting, and they were preparing yung mga seedlings, opportunity for them to talk about their situation at home. And ang expression ng mga kababaihan, parang yung mga mabibigat na nararamdaman nila sa bahay-bahay nila na problema sa pamilya, problema sa manugang, problema sa in-laws, na nagkakaroon ng venue by being together as conservation protectors ng conservation. So sa akin, napaka-deep ang meaning nun kasi nami-miss natin yon at hindi natin naintindihan na gagawa ka pala ng isang proyekto, may value added siya. Akala natin nagpro-protect lang sila, pero yung pala, inaalagaan mo rin yung mental health ng mga ano. And I hope that something that even PWDs can experience na parang kung yung family nila ay part, may mamimit sila ng mga iba na, uy, ganito rin yung problema ko. Ano ba yung pwedeng kong gawin pag ganito yung issues? And I think that alleviates yung mga mental issues nila. So, yung interconnection ng lahat, we need to be open-minded as program people to be able to see na may unintended results of the things that we do that's good for the communities that we work with, including PWDs.
0: Kung pwede na project yung result na gano'n, ano? Na kapag na-resolve ang mga relationship issues, mas malaki ang benefit nito. Hindi lang na-preserve yung environment, hindi pati yung relationship.
1: At saka,
0: added value talaga, no?
1: Malaki kasi din ang contribution ng anxiety sa, alam mo yun, sa isang, lalo sa babae, Napakalaki kasi parang they are the ones na parang they should maintain the household, they should take care of the household. So alam mo, may nakausap ako doon mga grupo ng mga babae. Tapos parang sila they, sa, ano to, insablayan. Kasi kailangan silang mag-take care ng isang ano ng mangrove doon. Tapos parang nagkakaroon ng problema dun sa area na yon, umiiyak talaga sila yung mga babae. Sinasabi nila na inumpisahan namin to, gusto namin matapos to. Pero alam mo, in the long run, nung habang narinig ko na po silang nag-uusap-usap, kaya pala sila nagkakaganon, parang therapeutic sa kanila. Yeah, it became a therapy to them that they go together, they clean together. Parang, and then the relationship were established, and then they became na fond of each other, na they helped each other na in the long run, na parang wala kang bigas, yung mga ganun, bibigyan nila. Alam niyo, ang dami ko pong nakuha na stories dun sa mga babae, yung sa mga kababaihan. And then, kagaya po ng sinasabi niyo na, at totoo na, malakas makakontribute yung anxiety. Kasi minsan hindi natin napapansin na ang isang babae pala ay patungo na sa depresyon. Dahil sa pag-aalala, dahil sa mga lungkot na dinadanas sa buhay. Pero you know, malaking tulong po talaga yung nagliligay sila doon ng mangrove. Kasi, malaking tulong, Ate Raquel. Kasi nung nandoon nga sinasabi nila na dito kami parang nagkaisa, na naisip daw nila na kailangan pala ayusin natin ang environment natin. And they were really serious about it po to. Din sa mga women ng sablayan.
0: Hindi na-project yung result po yan, ano? Pero lumabas. And nakakatawa. Doc, curious lang po ako kasi bakit po mga babae ang pinili nyo para sa inyong mangrove project?
2: Hindi sa madalas kasi pag sinasabing marine protected area, usually men yung nasa isip natin. Ito yung mga pumupunta sa mga nagbabantay ng mga corals. Kaya most of the organization na nagmamanage ng protected areas ay usually kalalakihan. Kung meron mang miyembro, dahil siya yung babae na sekretarya o babae na treasurer, ganyan. So, yung PFPI, nung nag-implement kami ng isang proyekto, nakita namin yung mahalagang role ng kababaihan at doon sa pag-aaral din namin, naintindihan namin na ang mga babae gusto mang maging parte ng pag-protect ng resources. Hindi naman yan lalangoy o hindi naman pupunta doon sa mga corals na magbabantay. Ang comfort zone ng mga babae ay something close to their homes. At saka usually, may affiliation sila sa seagrasses at saka mangrove dahil malapit sa bahay. Hindi kasi lahat ay may gusto pong di lahat marunong mag-swim. So may mga takot din sa, kahit fishers yan, may takot din sa ano. So, yun po nabuo yung ano namin na i-push natin kung pwede at gusto ng mga kababaihan na maging part ng more meaningful role in conservation, that they lead conservation, they take care of an ecosystem like mangrove, like seagrass, that they're comfortable with, na pwedeng umuwi ka agad pag tanghali na may papakainin na asawa, pakakainin na anak. So ganun po yung direction. And when we started doing that with IPs in Coron, we were able to establish in few years 11 women managed areas. So we thought it's a good strategy to include the voices of women.
0: Amen. Tapos mga persons with disability and their families. Wow, salamat po. Doc, as Executive Vice President, kasi medyo na-mention nyo na to kanina, na eventually our partnership will end, pero you are hoping for, another partnership, and this time hindi na lang Band-Aid. Ano po? Meron na po ba kayong naiisip, just in case tayo po ay i-bless ulit ng Lord ng partnership, ano po itong nakikita nyo para sa mga persons with disability and their families?
2: I think ang understanding ko na yun dito rin sa pag-uusap natin, there are a lot of things, but I think we need to understand yung nuances ng need ng communities, kasi hindi naman lahat ng mga communities na pinag-workan natin pare-pareho. So wala akong, I wouldn't think of ano, but in the broader perspective of health and conservation, what PFPI is promoting is yung PHE approach, yung population health and environment approach, which really consolidates yung issues and address issues na interrelated sa tatlong sector na to. Kung ano yung kabuuan nun sa isang area, I think it's always unique doon sa mga areas na yon. But the approach would always be integrated approach.
1: Maganda, pero alam mo, natutunan ko po sa sinabi niyo, Doc, na hindi siya nakikita, yung parang yung agad-agad mo nakikita, pero values were developed and ano, transformed into something na maayos. Kasi yung parang ito yung mas na-appreciate pala in the long run na, oh, ginawa mo itong proyektong to, pero may na-develop.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado, at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello mga bata! Welcome naman sa aton na Good News Class on air and online. Kaysa gihapon, mabatian man kita sa radyo, nag-amuman, matanaw man kita sa Facebook. So, sa mga bata, dira ang padayon nga nagapamati kag nagatanaw, maayong at lawgid sa inyong tanan. Subong sa aton nga klase, bago naman nga Bible character ang aton nga kilalahon. Kag kung paano man ang iya nga life nga nagsunod siya dira sa aton nga Ginoo. Ang aton nga word up sa subong sa aton nga klase mga bata, ask God for wisdom. Ano bala ang buot silingon sa aton nga word up? No, importante nga ginapangayo gid naton ang kaalam nga halin dira sa Ginoo. Kay ang kaalam nga halin dira sa Ginoo magabuli gid sa aton nga mas tama ang aton magiging desisyon, tama ang aton nga maging plano. Kag sa aton nga Bible lesson, mas maintindihan sa pagigina mga bata. Gani, kung excited na ikaw, dalit na, updan nyo na sila teacher, kay ready na gid kami na magatudlo dire sa inyo sa aton nga klase. Excited ka na bala? Dali na!
2: Prayer time naman mga bata. Ako gali si Ate Wed. Subong sa aton nga prayer, may ara kita sa acronym nga RITE. Kag subong mag-focus kita sa letter R. Ano ba ibig sabihin sa letter R? Ang ibig sabihin sa letter R is remember. Ano ba ang dapat na nga i-remember? I-remember tagid nga ang Ginoo ang always naghatag sa needs ka. Kag i-remember taman nga always magpasalamat sa iya. So, subong, mag-pray kita sa Ginoo, magpasalamat kita sa iya. I-fold na ito na ating kamot, idoko ang ulo, kagipiyong ang mata. Lord, ikaw gid ang Ginoo nga makakita sa amon niya mga pangangailangan. Kag ikaw man ang Ginoo nga nag-provide gid sa amon niya needs every day. Thank you, Lord, kaya wala mo kami ginapabayaan kag ginahatag mo ang needs namon sa matag-adlaw. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Para naman sa ating yung memory verse mga bata, ari naman si Teacher Kat. May araw sa isa ka bata, ang iya pangalan si Batang Jobili. Excited ka siya nga magkaroon siya sang mahod mga bata kay 5 years old na siya. Gani nagabuti ang tiyon nga nagkaroon na siya sang mahod. Gani ang iyang ginhimo, ginpamalita niya ina sa ilang mga kapitbahay, tupad sa ilang balay or bisan sino nga ilang kilala na may ara na siya sang manghod. Ang iyang ginahimo mga bata kay nalipay gid siya nga may ara siya sang manghod. Adlaw-adlaw gina-check niya gid ang iyang manghod, kabulig gid siya sa pagbantay, biskan 5 years old pa lang siya. Kagbiskan sa gabi, bago magtulog, ang manghod niya gid gihapon, ang iyang last nga ginatanaw, gina-check niya gid ina. Kay bangod, excited, kay happy siya, na may ara siya sa manghod na. Balaan mo bala mga bata, nga sa imo kag sa akon man kabuhi, ang Ginoo may ara man sang gusto mahimuon mo sa adlaw kag kapi sa imo nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Kag aton na inatun-an sa aton memory verse subong nga adlaw. Kag ang aton memory verse makita diri sa Bible mga bata. Ang Bible pulong sang Ginoo nagasugid gates kang kamaturan, kun dapat naton patihan. Ang Bible mga bata amo ni siya ang love letter sa aton sang Ginoo. Kag nahati ni siya sa dalawa ka part, may anas ang Old and New Testament. So this time kids, ang aton verse is Psalms 1:2. Makita na siya diri sa Old Testament sa Bible. Basahon nanay ni Teacher Kat, silingya diri. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Oo mga bata, ang Bible nagahambal diri nga, but his delight. Pukot si Lingon sinang delight mga bata, nga nang amo na siya ang something nga importante gid dira sa imo nang ginahatagan mo gid sang halaga. Kag happy ikaw nga may ara sina gina hatagan mo gid sa importansya sa imo nga kabuhi. Siling niya dira nga gina-delight niya is in the law of the Lord. Ano bala inang law of the Lord nga dapat i-delight naton. Siling dira ang law of the Lord buot silingon sina ang Bible. Amo na siya ang tawag mga bata, law of the Lord, ang pulo sang Ginoo nga gusto gid sang Ginoo nga hatagan mo kag hatagan ko sa importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Kay siling niya dira in his law that he meditate day and night. Oo mga bata, ang gusto sang Ginoo, ang Biblia, basahon naton sa adlaw-adlaw, kaadlaw kagabi sa aton nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Meditate buot silingon habang ginabasa mo ang pulong sang Ginoo, ginatun-an mo gid ina, ginapag-isipan mo gid kung ano ang ginahambal sa Bible. Adlaw kagabi sa imong pagkabuhi. Kay kung buhaton mo ina ang mga bata nga nagatuon ka sa pulong sang Ginoo, ginauna-unaan mo gid kung ano ang ginahambal sa Biblia. Ina, matabo mga bata nga kung ginahimo mo ina, mas makilala mo kung sino ang Ginoo. Mas makilala mo kung ano siya nga klase nga Dios sa sini nga kalibutan. Ang pulong sang Ginoo nagahambal nga mag-meditate gid kita sa pulong sang Ginoo kay para malipay gid ang Dios. Kay kung buhaton naton ina, ang pulong sang Ginoo magabuli gid sa aton nga magdirect sa aton sa tama nga dalanon. Magahelp sa aton sa pagkabuhi sa sini nga kalibutan sang tama paagi sa pulong sang Ginoo para sa kadiyawan gid sang Ginoo. Gani ining verse naton subong mga bata nagatudlo nga i-delight gid naton, hatagan gid naton sang halaga ang pulong sang Ginoo kag mapakita naton ang pagpahalaga naton sang Biblia paagi sa pagbasa ini adlaw kagabi. Gani kung ikaw bata wala pa sang Jesus sa imong kabuhi, magudlayan kag mag-delight, magbudlihan kagid nga maghatag sang oras, pagpabudlayan kagid nga maghatag sang halaga sa pagbasa sang Biblia. Gani ang imong himuon, akoon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo. Magbilib ka sa ginhimo ni Jesus sa cross, nga siya lang ang tanging tagapagligtas mo sa imong mga sala. Kag kung ikaw man bata, dugay na nga nagkilala kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, ini nga verse nga gapadumdum nga padayon ikaw nga mag-meditate sang pulong sang Ginoo, hatagan mo sa importansya ina, kag i-share mo sa iban kung ano ang imong nabasahan para sila makakilala man kung sino ang Dios nga imo ginasimba, sino ang Dios nga imo ginapatihan, sino ang Dios nga imo ginakilala. Kay paagi sina bata, sila makakilala man nga may ara sang matuod nga Dios sa sini nga kalibutan. Gani ang Dios malipay gid kung ma-memorize naton ang iya nga pulong. May ara kita sang memory verse drill mga bata. Kung maghambal si teacher kat sang first letter nga tanan nga may letter B, hindi natin ibasa ang word. I-clap lang natin ina while nag-memorize. Sige. Psalms 1-2. Dira kita mag-start. Basahon ang bilog na text sa Psalms 1-2 man mag. And sige. Psalms 1-2. Ready? Go! Psalm 1-2. But his delight in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. Sige. Tanan niya may letter D. First letter D, clap ang hands. Psalms, ready, go. Psalms 1-2. But his, in the law of the Lord and in his law, he meditate and night. Psalm 1-2. Ayan, another letter D. Psalms, ready, go. Psalms 1-2. His delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. Ayan, another one, letter N. Psalms 1-2, ready, go. Psalms 1-2, but his delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and Psalms 1-2. Ayan, sige, everybody read. Psalms 1-2, go. Psalms 1-2, but his delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. Ayan, ikaw bata, kung diin man ikaw, pwede mo i-practice ang aton memory verse mo. Kag kung na-memorize mo na ina, pwede mo i-video ang imo sarili. Kag i-send sa aton yung Facebook page, CEF South Cotabato or CEF Corona Del 2. Pwede mo dito i-send sa aton sa Messenger or i-post dito sa aton nga Facebook page.
1: Bible lesson naman mga bata, ari nga maluwat si Teacher Joy. Mga bata, nakatry na bala ka mo nga gintagaan ka mo sa isa ka dako nga obra, tapos kailangan mahimo ugid sang tama. Pero, ang problema, hindi mo balaan kung paano mo na siya himuon. Hala, paano na lang na? Kag may naga or gina-expect ka sa mga tao o halimbawa sa parents mo nga dapat mahimo mo na sa tama. Grabe maka-pressure mga bata, no? Palagi bala nga naagyan man na ni Solomon mga bata. Amo na ang aton nga himbaloong subong sa aton nga Bible lesson mga bata. Diba last time sa aton nga Bible lesson na pasa na ni King David ang iya nga pagiging hari sa iya bata nga si Solomon. Sa tunga time mga bata, dapat ang panganay nga bata sang hari ang maging sunod nga hari. Pero si Solomon, hindi siya ang panganay nga bata ni King David. Pero siya ang ginpili sang Ginoo nga magsunod nga hari sa Israel. Kag bilang hari, siguro maisip natin, ay, taway-taway, siguro ang hari, magsubo-subo lang siya, magpupupo lang siya sa iyang nga trono, di ba, kay king siya mo. Pero mga bata, balaan niyo ang pagiging hari, isa kadako nga responsibilidad. Kag adlaw-adlaw, may ara si king, si Solomon nga, kinahanglan niya maghimo sang mga dako nga desisyon. Kag ang pagiging hari, isa kadako kagudlay siya nga obra, kag si Solomon gina-expect din siya sa mga tao nga himuon niya ang tama. bilang hari mga bata, kailangan niya siguraduhon ang safety sa mga tao sa bilog na Israel. Halimbawa, pag may magsalakay sa ilang mga kalaban, dapat planuhan niya kung paano niya iprotect ang mga tao, ang mga sakit niya. Kag may ara pag siya sa project na gina-supervise o ginabantayan mga bata, duha pagid kabilog ang pagpahimo sa templo sa Ginoo, kag ang pagpahimo sa bago nga palasyo, iya nga palasyo mga bata. Grabe no, kadam kabugat siya nga responsibilidad, kag dako siya nga trabaho mga bata. Kag kada adlaw kinahanglan mag desisyon or maging tama ang desisyon ni Solomon, hindi lang para sa sarili niya kundi para sa bilog nga Israel mga bata, sa bilog nga nation sa Israel. Kung ano po mga bata, kung kita or ikaw bata, siguro wala ka sa amo na kadako nga obra or amo na kadako nga responsibilidad. Pero kada adlaw, nagakinahanglan man ikaw maghimo sa desisyon. Pareha sina. Kung maghimo ka sa desisyon, kung sino bala ang mga friends na mga ugdan mo, or paano ko bala gamitin sang tama ang oras ko, or ano bala ang himuon ko. Kung halimbawa nga mag-atubang ko sa temptation na dumakahimo lagi ko sang sala, paano ko bala na siya i-atubangon? So ang sina mga bata, no? Kag habang nagadako ka, mas nagabugat pagid, kag mas nagabudlay ang mga desisyon nga kinanglan mo nga himuon. Pareha sina, kung diin ka mag-start, kung ano ba lang ang trabaho ang imo nga pangitaon or maging trabaho mo dapat pagdako ka na, sino ba ang pakasalan mo, kag damo pa mga bata. Ano bala ang ginhambal sang Ginoo mga bata kung kinahanglan naton mag himo sang mga desisyon sa aton nga kinabuhi. Siling diri mga bata sa Proverbs 3:5, hambal diri. Ayan, basahin ni teacher. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Mga bata, sa bawat desisyon nga ginahimo naton sa aton kinabuhi, siling diri, trust in the Lord. Isalig naton sa Ginoo ang ina nga mga butang, kag hindi kita magsalig sa sarili lang naton nga pag-intindi o sa sarili lang naton nga kakayahan, kay kinahanglan gid naton ang kaalam nga halin sa Ginoo, lalo na sa paghimo sang desisyon para maging tama ang aton nga mga desisyon nga ginahimo sa aton nga kinabuhi mga bata. Kay kung ikaw anak nga sang Dios, ask Him for wisdom. Mangayo gid ikaw sang kaalam dira sa Ginoo, kay ihatag niya gid na sa imo. Buligan gid ikaw sang Ginoo. Si Solomon mga bata, naging king na siya mga bata, kag ini siya nga trabaho is isa kadako nga trabaho, kag responsibilidad ang maging hari. Sang bag-o pa nga naging hari si Solomon mga bata, naglakad siya sa isa ka mountain para mag-worship or magsimba dira sa Ginoo. Sa tunga time, wala pa natapos ang ilang temple, kaya sa tabernacle lang sila nag-simba or nang daw tent bala mga bata, how? Dira sila nag-simba sa Ginoo. Kag nagdala siya sa 1,000 ka animals, mga hayop mga bata, para i-offer dira sa Ginoo. Sa tuabi nga panahon mga bata, sang time ni Solomon, nag-offer sila sang animals para maging bayad sa ilang mga sala. Ang dugo nga sang animals nga mag-ilig dito sa altar nga ginhalad nila para sa Ginoo, amo siya ang mag padumdum nga ang sala, dako gid na siya nga problema, kag amo na siya ang naga separate sa tao kag sa Ginoo. Kaya ang animals nga ilang nga i-offer is maging bayad siya sa sala para ang tao maging limpyo liwat sa atubangan sa Ginoo, mapatawad ang iya nga sala. Pero mga bata, sang time nga nag-abot si Jesus, wala na nagahalad sang mga animals tungod kay si Jesus na mismo, ang iya na mismo nga kinabuhi, ang ginhalad niya mga bata. Kaisa lang para bayaran ang imo kagang-akon nga mga sala. Ang ginhimo ni Jesus mga bata nga nagadto siya diri sa kalibutan, ginlansang siya sa cross, napatay, ginlubong kag nabuhi sa ikatatlo nga adlaw kag hambal diri mga bata o sa siling diri sa Isaiah 59:2a, but your iniquities have separated between you and your God. So ang sala gid mga bata ang naghiwalay sa aton sa Ginoo. Pero tungod sa ginhimo ni Jesus dito sa cross, pwede na mapatawad ang imo kag ang akong nga mga ang imo nga mga sala. Kag gin-offer ni Jesus ang iya nga kinabuhi mismo dito sa cross para hindi na maghalad-halad pa sang mga animals kundi kaisa lang na ginhimo to ni Jesus para sa imo tungod kay palangga ikaw ni Jesus. Kay siling dali mga bata sa hambal dali sa Bible sa 1 Peter chapter 3 verse 18a, for Christ also hath once suffered for sins. So, gin ako ni Jesus or siya ang iyang kinabuhi, ang iyang dugo, ang naging kabayaran sa aton nga mga sala. So, hindi na ta nagahalad-halad sang mga animals, mga bata, para patawaron ang aton nga mga sala. Magtuo lang kita kay Jesus at batunon siya nga aton Ginoo kag manluluwas. So, amo to mga bata, si Solomon sa tunga time nagahalad pa sila sang mga animals. 1,000 gig ka mga animals ang gindala ni Solomon para ihalad ra sa Ginoo. Kapsang nagasimba siya sa Ginoo mga bata na nakita niya or naghatag ang Ginoo sa iya sang minsay habang na nakatulog si Solomon mga bata. Kagsiling sang Ginoo sa iya, ano bala ang gusto mo nga pangayoon sa akon? Kagbalan yung mga bata kung anong din pangayo ni Solomon. Siling niya, ginako niya mga bata nga hindi niya, wala siya sang sapat niya kaalam para maging leader sa mga tao sa Israel. Nangayon siya sa Ginoo sa wisdom, sang kaalam kung paano siya maging maayong leader, kung paano niya mabuligan ang mga tao sa Israel mga bata. Kagin promise ang Ginoo sa iya nga tagaan siya sang Ginoo sa wisdom, sang manggad or sang yaman, kagsang blessings, kag long life mga bata. Amo na ang ginpromise ang Ginoo kay Solomon. Kung ikaw anak na sang Dios, ask him for wisdom. Pangayo gid sang kaalam dira sa Ginoo, lalo na sa mga desisyon nga imo nga himuon. Ang Holy Spirit ara na sa imo mga bata kung nagtuo na ikaw dira kay Jesus. Kag gusto kanya buligan, gusto niya i-change ikaw, bauhon ikaw halin sa sulod, pagawas mga bata. Kung kinahanglan mo sang bulig, para paano mo bala gamiton sang tama ang imong oras? Or kung kinahanglan mo man sang bulig nga magpili kung sino bala ang mga friends na dapat mo updan pirmi. Kag kung mag-abot ang time nga kay nanglan mo mag-atubang sa temptation, ano bala ang imo nga himuon? Buligan ikaw sa Holy Spirit. So kung mag-abotin na ang time mga bata, mag-stop ikaw and mag-pray. Mag-pray nga mga yugid sang kaalam dira sa Ginoo kung ano bala ang imo nga himuon, kung ano nga desisyon ang dapat mo nga himuon kag gusto sang Ginoo nga himuon mo. Siling dere sa James 1:5, hambal dere. Sige, basahin natin ha. Sa James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So, siling dere, kung wala ka pa sang kaalam, paano bala maghimo sang tama nga desisyon, kung mag-abot ang time nga ara kasi na ang mga sitwasyon, mangayot lang gid ikaw sa kaalam dira sa Ginoo. Kay gin promise niya na kung mangayo ka, ihatag niya gid ina sa imo nga kaalam. Kay kung ikaw anak na sang Dios, ask him for wisdom. Pangayo gid sang kaalam dira sa Ginoo, kay buligan niya gid ikaw nga himuon ang mga bagay nga gusto niya para sa imo kag makahimo sang desisyon nga
0: tama sa atubangan sa Ginoo. So si Solomon mga bata, ang utong iya nga ginpangayo sa Ginoo nga tagaan siya sang kaalam para paano maging maayong hari sa Israel mga bata. Gani gin sabat sang Ginoo pagbugtaw ni Solomon mga bata, nagpasalamat siya kay ginsabat sang Ginoo ang iya nga mga pangamuyo. Kasi may time sa itong mga bata, sa kinabuhi man ni Solomon, isa ka adlaw, may ara sang dalawa ka babae mga bata nga may ara sila sang baby. Ang isa ka babae may ara man sang baby. Kaso, pagbugtaw nila, nag-a-style sila sa isa lang kabalay. Pagbugtaw nila, isa ka aga, ang isa ka baby napatay. Kag ang isa buhi. Tapos ginangkon niya nga iya tunga bata. Tapos ang isa naman, iya gidaw tunga bata. So hindi babalaan ni Solomon kung sino gibala sa ila ang tuod nga nanay sa tung bata nga buhi. Gani na ngayon siya sang kaalam dira sa Ginoo. Kaya gintagaan siya sang Ginoo sa kaalam. Siling ni Solomon, sa iya nga sulugoon, magkuha ka sang espada. Kag tungaan ang bata. Ihatag ang katunga sa isa kananay, ihatag man ang katunga sa isa. Pero ng isa kananay, nagpakitlooy siya kay Solomon. Hindi lang pagpatsya ang bata. Hindi lang pagpatsya ang bata ko. Ihatag na lang siya dira sa isa kananay. Bahala na lang dira siya sa iban. Basta buhi lang siya. Hindi lang siya pagpatyon. Siguro amo nang paghambal sa nanay, no? Basta nagpakitlooy siya nga. Hindi lang pagpatyon. Ah, baby. Ihatag yan na lang, basta buhi lang din ang baby. Pero, ginpagpatay din mga kaya ni Solomon tong baby, mga bata? Wala! Test lang to! Gintagaan siya sang Ginoo sang kaalam para mahimo niya tong test. Kay balaan ni Solomon niya, ang tuod nga nanay, hindi niya ginpagsugtan niya mapatay ang iya nga bata. Mas nagsugot pa siya gani nga ihatag na lang, basta buhi lang ang bata. Kag, abuto mga bata, nagdesisyon si Solomon nga ang bata ihatag sa tuod nga nanay. Siya gid ang tuod nga nanay. Kaya mga bata, nabalaan sang iban nga mga nation ang kaalam ni Solomon. Balaan bala mga bata, nagakadto pang iban nga mga hari sa iba niya mga nasyon para lang mangayos ang advice kay Solomon, para lang mabatian nila kung ano ang mga kaalam nga ginahambal ni Solomon mga bata. Kag ng mga wisdom nga ginhambal ni Solomon mga bata, ginalaw man na sang Ginoo mga bata nga masulat sa libro sang Proverbs sa Bible mga bata. Kag asta subong makabuli gyapon na sa aton sa paghimo sang tama nga desisyon. So basahon kung may time ka, pwede mo na basahon ang book of Proverbs kay ara dira ang iban nga mga words of wisdom ni Solomon mga bata. Ginsabat gid sang Ginoo ang prayer ni Solomon nga tagaan siya sang wisdom or kaalam. Ikaw man bata, kung ikaw anak na sang Dios, ask him for wisdom. Kaya man sabton sang Ginoo ang imong prayer kung mangayo ka sang kaalam dira sa iya. Kay di ba siling diri sa James 1:5, hambal dire, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Pariyasin na mga bata, kung halimbawa, kinahanglan mo mag-desisyon, o kinahanglan mo sang bulig, paano bala gamiton sang tama ang imong oras? O sino ba lang ang mga friends ang imong utdan? O kung mag-atubang ka sa temptation na dumakahimo ka na sang sila? Ikaw ba bata, piliin mo ba nga dumdumon ang verse subong nga adlaw? Mag-isip ba ikaw sang or mag-isip ka ba sang verse, mangita ka ba sang verse nga maka-help sa imong sitwasyon? Mag-pray bala ikaw kag mangayo sang bulig dira sa aton nya Ginoo nga siya gid ang maghatag sang wisdom sa imo? Saligan mo bala siya nga tagaan na gid ikaw sang wisdom kung mangayo ikaw sa iya? Yes, ubong nga, si mana mga bata. Dumdumon mo gid ang aton yung verse kag mag-pray gid mangayog gid sang wisdom dira sa Ginoo sa mga desisyon na kinahanglan mo nga himuon kay gin promise niya na siya gid maghatag sang kaalam sa iya nga mga anak nga nagapangayo sang wisdom dira sa iya para maging tama ang imong desisyon kag para hindi ka magkamali sa mga kinahanglan mo nga himuon. Kag mahimo mo kung ano ang gusto sang Ginoo na himuon mo. Makasunod ikaw dira sa iya. Pero kung ikaw naman bata nga wala pa, nagtuo dira kay Jesus, hindi pa ikaw anak sang Dios, ang una mong nga pangayoon dira sa Ginoo ang kapatawaran or forgiveness. Kay may ara pa sang sala sa heart mo nga amo ang naghiwalay sa imo sa Ginoo. Pero tungod sa iya nga pagpalangga, ginpadala niya si Jesus mga bata para mapatawad ang imo nga mga sala. Gani, willing bala ikaw nga magtuo kay Jesus subong or ihambal kay Jesus nga nagatuo ikaw sa iya? Ready na bala ikaw nga pangayuan sang kapatawaran ang imo nga mga sala? Sige, kung ready mo na ilang himuon, magsunod ikaw sa prayer ni teacher. Iduko ang ulo, ipiyong ang mata, and ifold ang kamot. Let us pray. Lord Jesus, ang ginaako ko nga ako makasasala. Patawara ako, Lord, sa tanan nga sala nga ako nga nahimo. Lord Jesus, nagatuo ako na ikaw lang ang makapatawad sa akon mga sala. Ganit, Lord, umpisa subong, tagaigid ako sa wisdom para sa mga desisyon na kinanglan ko himuon. Buligi ako na hindi na maghimo sang sala. Kabuligi ako na magsunod sa imo. In Jesus' name, Amen.

0: tayo balita. At ang umahan sa ating mga Facebook, CF, Corona Dog, Facebook, maktanaw man kita, ang umahan sa ating na CF South Cotabato page, no? Gina, pwede man kita matanaw din sa aton nga klase kada Sabado. Gani sa sunod naman nga Sabado, mga bata, kita-kita, kita liwat para naman sa bago nga klase. God bless you, mga bata! Bye-bye!
1: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Pagbibigay bugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: ba na lahat tayo ay mayroong misyon sa buhay? O pinaniniwalaan mong yung sarili mo ay hindi ka makakalabas ng Pilipinas? O wala kang pinaniniwalaan? Saktong-sakto yan sa ating episode ngayon na programang ehemplo. Malay mo, makalabas ka ng bansa. Bit-bit mo ang gospel ng Panginoon. After this episode ay mabuksan ang iyong puso sa pagmimisyon. Sabi nga sa Matthew 28:18-20, mula sa Ang Bible Pinoy version, nilapitan sila ni Jesus at sinabi niya, binigay na sa akin ng lahat ng authority sa langit, pati na sa lupa. Kaya sige, lumakad kayo at gawin yung disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo, tandaan niyo. Kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung mission sa atin ni Jesus Christ na ipakalat ang kanyang salita di lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bahagi ng mundo. Actually, lahat po tayo, missionary. And our own way, di kailangan na ikaw ay mayaman, maraming pera, maraming kakayahan. Ang naisang Panginoon ay ang iyong puso at ang iyong willingness. Ganyan din po ang vision ng FEBC. Tayo po ang ating theme, hanggang marinig ng lahat. Hindi tayo susuko, walang bibitaw sa beat. At hindi natin aayawan ang mission. At ipapakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat po ng platform. Television, online, radio, at maging sa iba't iba pong social media. Speaking of mission, syempre, panalo dyan ang isang organization dito sa Pilipinas na ang purpose nila ay ipakilala si Jesus sa buong daigdig. Kasama po natin ngayon, BJ Candole. Magandang araw.
1: Magandang araw po, Ate Jo, sa lahat po ng ating mga nanonood, mga nakikinig sa ating pong programa ngayon.
0: Mm-mm. Good morning po sa lahat po ng naka-tune in sa TV, sa GCTV Channel 185, syempre sa ating 702 DZAS radio app, sa Facebook Live, sa YouTube channel, at sa mga naninibago, uy, ang ganda naman ng bahay ni Jo, di ko po tumahay. Ito po ay sa FEBC Studio. Meron pong nagbagandang loob na kami ay biyayaan ng isang buong sofa set. Ayan, sala set ba tawag dito? Ayan. Salamat sa Panginoon sa buhay ng pamilya na ito na hinipo niya upang magkaroon ng mas magandang ambiance ang mga recording po ng 702DZAS. At isa na nga po dyan, ang ehemplo. BJ, excited na ako.
1: Ako din, ma'am.
0: Pero dahil sinabi ko nga kanina, ikaw ay galing sa Open Doors, pwede mo ba kaming kwentuhan ng kasaysayan ng Open Doors? Mm-hmm. At ang ating audience ay Gen Z, ah.
1: Mm-hmm.
0: Kasi okay. History, di ba? Natutulog ang mga bata dyan, eh.
1: Pag-history class.
0: Oo, gisingin natin sila.
1: Okay, ang Open Doors po ay sinimula ng isang smuggler.
0: Diba, ang agap.
1: Kung may kilala kayong smuggler, diba usually ang smuggler, mga bawal.
0: May negative connotation.
1: Po, no? Pero kung tutusin, yun din yung daladala ng aming founder na pala niya si Brother Andrew. 70 years ago, sa communist Eastern Europe, nung ang bahagi ng Europe ay under communism,
0: mm-hmm.
1: At pinakita ng Panginoon sa kanya yung sitwasyon ng mga churches, ng mga Kristiyano, sa mga bansa like Poland, mm-hmm. Romania,
0: mm-hmm.
1: At yung mga Kristiyano doon ay mahihina yung kanilang pananampalataya dahil sa pag-uusig.
0: Okay.
1: Nakakulong ang mga pastor, bawal mag-gather, bawal pumunta sa church,
0: mm-hmm.
1: bawal ang Biblia, it was considered dangerous, it was illegal. So mahina yung pananampalataya ng mga kapatid natin noon sa bahaging ito ng mundo. So ang tinawag siya ng Panginoon, si Brother Andrew, in Revelation 3 verse 2, sabi niya doon, gumising ka, wake up, strengthen what remains and is about to die. Pagbalik niya sa Netherlands, kung saan po siya nakatira.
0: Dutch pala siya.
1: Dutch siya, yes. So, shinare niya sa kanyang mga kaibigan, na naging ministry partners niya. May isa din na parang nag-donate ng parang ministry car. Volkswagen pa noon, kung alam niyo ang Volkswagen.
0: Baka naman.
1: Detail, sana may mag-donate din ng ministry car, no? At yun po ay pinuno niya ng mga Biblia and Christian literature, mga tracts. At pagkatapos, bumalik siya sa eastern part, sa western part yung Netherlands. At nung siya ay papasok na sa mga bansang ito, may mga immigration.
0: Okay, wait lang BJ, para lang maintindihan na ating mga kaagapay, lalo na yung mga hindi nag-a-abroad. Kasi sa Europe, di ba, tabi-tabi ang bansa, di kagaya sa atin,
1: crossing.
0: Sa Pilipinas, tatawid isla, ng isla, tatawid ng either barko o aeroplano. Ito, Vox ang dala.
1: Yes, okay. Yes. So gamit po niya yun, he was crossing the borders. At doon sa libro po na God Smuggler, yung kanyang autobiography. So, every time daw nakaharap po niya yung mga immigration officials, anim daw halos, nag-i-inspect ng mga luggages niya, ng kotse, sa ilalim. Tapos meron daw dalawa o isa na nakatingin sa facial expression ng mukha niya. At iba pa mga nakapalibot. No? Eh, andun yung mga Bible na bawal ipasok sa mga bansa na pupuntahan niya.
0: Goosebumps, oh.
1: And ang prayer niya, ito merong medyo makulit o pasaway na prayer itong si Brother Andrew. Sabi niya, Panginoon, nung kayo po ay nasa mundo, yung mga bulag ay binigyan niyo ng ability to see again.
0: Iba ngayon ang po, prayer niya.
1: Ngayon po, please make seeing eyes blind. At sabi po niya sa isang testimony niya na TV interview, in his 20 years po na nagsasmuggle ng Bibles, wala ni isa ang na-confiscate. At na iparating ang salita ng Diyos sa mga persecuted Christians sa mga bansang ito to strengthen their faith in the midst of persecution.
0: Praise God! Grabe, simula pa lang, very powerful, ano? And ano yung unang bansa na pinuntahan ni Brother Andrew?
1: Poland po. Yung,
0: neighboring talaga.
1: Yung pong mga bansang yun ay under communism.
0: Yes. And then after that,
1: so nag-grow po eh sa Middle East, pumunta sa Asia, dito sa atin, hanggang sa Africa and then sa Latin America.
0: Paano tayo nadapuan ng smuggled Bible rin ba sa Pilipinas?
1: Tayo po ay bahagi ng mga smuggling
0: smuggler.
1: Because in 1981, yung pong historic na pag-smuggle ng 1 million Bibles to China, kasama po ang Pilipinas dyan sa nagbuo at pinanggalingan. Tinawid sa Hong Kong, itinawid sa isang probinsya sa China para ipamigay sa Chinese persecuted church.
0: Ito ay talaga yung termino na magiging blessing, ano, yung although negative yung term na smuggling, but it is a blessing kasi pinagbabawal eh na mabasa ang Bible. Ba't kaya?
1: Sa communism po, no, sa communism na katuruan, no, kaisipan, no, dapat walang Diyos, dapat lahat yan equal, at dapat lahat yan ay dun lang sa Communist Party. Yun ang parang Diyos nila. And actually, sa mga bansa po ngayon na still under communism, ganun pa rin po ang kanilang paniniwala, ganun pa rin po ang trato sa Kristyanismo at sa ating mga kapatid sa Panginoon na pinag-uusig. So any form of religion, at lalo na po ang ating mga kapatid sa Panginoon, kahit pinag-uusig sila, lumalago kasi sila. Patuloy sila nag-share ng gospel, so dumadami sila. So in many of these countries, kahit po noon, ang tingin sa kanila ay parang threat. Because they are an organized group, tapos lumalago sila. At pinagbabawal yun ng kahit anong environment or society na may communism na teaching.
0: 1955, since the Ministry of Open Doors has started, until now, 2026, marami pa rin persecuted countries.
1: Yes, at dumadami po siya.
0: Oh.
1: Dumadami siya at lumalala ang pag-uusig. At katulad ng modernong panahon natin ngayon, nagkakaroon siya ng iba't ibang mukha din na nararanasan na pag-uusig ng mga kapatid natin sa Panginoon in these countries.
0: When you say iba't ibang mukha, anong nag-e-evolve? Paano nag-e-evolve?
1: For example po, nung pandemic, nung lahat tayo ay kinailangan ng ayuda, nung walang hindi, yung marami na hindi nakapagtrabaho. Alam niyo po ba na kapag sa mga, especially po sa mga provincial or remote areas, kung saan nandun po mga kapatid tayo doon. So pipila, magtatawag ang local authorities na may ayuda for all. Alam niyo po ba na isa po kaming patotoo na nakarating po sa amin, isang Kristiyano, nung turn na niya na makuha yung kanyang ayuda. Siya ay galing sa isang mahirap na pamilya. Siya ay tatay, meron siyang pinapakay, mga maliit na anak at asawa. Nung turn na niya to get yung kanyang ayuda, binura po o wala na yung kanyang pangalan sa listahan. Dahil po sila ay mga Kristiyano. And that's a phase of persecution na hindi naman nangyayari noon. Pero kahit sa panahon ng pandemya, yung panahon na kailangan natin yun, eh. Kailangan yun ng lahat eh. Naisip pa rin nila, i-discriminate,
0: i-withhold yung dapat sana'y gain na meron din sila. Grabe.
1: Right, as their citizens, regardless of religion sana yun. Pero because they are Christians, nasandali yung ganong klaseng pag-ibig.
0: And ikaw, Kagapay, kung first time mong narinig yung ministry ng Open Doors, ito ay matagal na po siya na nagsimula sa Pilipinas. So, paano mula sa Europa, paano naging bahagi ang Pilipinas sa Open Doors Ministry?
1: So, yung binigit ko po kanina na 1 million smuggling of Bibles sa China, that was 1981. At pagkatapos...
0: Buhay ka na ba nun?
1: 6 years later.
2: Buhay na po ako.
1: Pagkatapos po nun ay naging bahagi ang Pilipinas sa pagpapalaganap ng impormasyon sa buong bansa patungkol sa mga nangyayari sa mga persecuted Christians. So, may mga naging staff, may mga naging workers na pupunta sa iba't iba mga churches, nagsusulat ng magazine, encouraging prayer for the persecuted church, hanggang sa minsan po nung nagkaroon ng communist threat doon sa Visayas part, sa central part po ng ating bansa. Binantayan din po natin yun at salamat sa Panginoon hindi yun nagtagumpay. At pero ngayon po, bukod po sa we are mobilizing Christians, churches, the youth na malaman, ipag-pray ang persecuted church, supportahan, meron din po tayong mission field work sa Mindanao. Yung po mga kapatid natin sa Panginoon, sa mga tribo, they are formerly from the faith of their tribe, pero naging Kristiyano sila. At sila ngayon ay pinapersecute dahil para sa mga tribong yun na kanilang kanabibilangan, kung ikaw ay member ng kanilang tribo, dapat ganito rin yung inyong paniniwalaan o religion. Pero dahil sila ay tumalikod doon, naging Kristiyano, nakakaroon sila ng pag-uusig sa halos buong aspeto ng kanilang buhay.
0: BJ, sa simple term na persecute, kasi dito sa Pilipinas nakaka-experience din yung mga kaagapay natin dyan. Eh, no? Ano yung definition ng persecution o persecute sa termino ng pagiging missionary o sa pagiging believer?
1: So, sa amin po sa Open Doors, sa anumang bansa o lugar o probinsya naroon ka, kapag ikaw ay nakaranas ng banta sa iyong buhay o anumang danger because of your identification with the Lord Jesus Christ. Doon po tumutulong, sumusubok na tumulong ang Open Doors.
0: Okay.
1: So kung ikaw ay nakulong because of just giving away tracts, kung ikaw, kung ang simbahan mo ay inatake because of being a church, sa anumang bansa po yan ay tumutulong po ang Open Doors.
0: Kasama po natin si Sir BJ Candole ng Open Doors Philippines at siya po ay, correct me if I'm wrong, Development Manager ng Open Doors Philippines. And sa ministry na to, Sir BJ, ilang taon ka na?
1: 15 years ngayong June.
0: Wow! Baby face! 15 years? Nung nagsimula ka, pwede ba ikwento mo sa amin? Medyo bata-bata ka pa noon, tapos talagang involved na talaga yung heart mo. I mean, malalim yung pagkagusto mo sa ganitong klase ng ministry.
1: So ako po ay naligtas 16 years old. At since then, ako po ay naging active sa aming church ministry.
0: Paano ka naligtas? Tell us your conversion story.
1: Okay, ako po ay laking Sunday school. So kung meron po mga Sunday schooler dyan. Pero, in those years of being a Sunday schooler, wala po akong personal saving faith. Kahit na ilang beses ako
0: umaattend ka. Eh di ba ilang beses naman yun kada graduation?
1: Exactly.
0: Panalangin ang pagtanggap.
1: Sunday school, Holy Week, ganun. So bilang isang bata, sumusunod lang ako. No? Pero alam ko sa sarili ko na pag kunyari magkasala ako, parang mawawala yun. Wala akong kasiguraduhan ng kaligtasan. It was only when I was 16, may shinare po sa akin na libro ang ate ko na isang nagaling sa isang summer camp.
0: Si ate nagsimula na.
1: Opo. So, ang ate ko po pala ay pinagpipray ako, kaming pamilya, Christian family kami. Noong mga panahon po yun ay hindi po kami seryoso sa aming paglakad bilang isang bilang mga mananampalataya. So yung ate ko po yung unang tinawag ng Panginoon to be serious in her faith, to be active in the church and to start praying for our family. Mm-hmm. So kasama po ako doon. So nung binigay po sa akin ng ate ko yung librong yun, hindi naman bago yung mga nabasa ko.
0: Kasi pamilya.
1: Galing po ako sa Christian school. Pag nasa church, every Sunday nasa church kami. No, so pero it was the first time po na naging napakalinaw at naging napakalinaw ng mensahe ng Ebanghelyo sa amin. So that was 16 years old. And ever since po noon, nagsimula at nagtuloy-tuloy po ako sa ministry, sa aming local church. At na-inlove po ako sa ministry. Kung alam kung bakit, kaya na po nung pinag-iisip ako, bakit nga ba, no? So maybe it's God's way of calling me into where I am now, years after. At pa-college po ako noon, pinangarap ko po na pagka-graduate ko ay kung hindi man ako magmi-mission sa ibang bansa, makatrabaho ako sa isang Christian organization.
0: Talagang yun ang target?
1: Mm-hmm.
0: Oh,
1: ano bang full-time sa church?
0: Oh, I see. Talagang pure ministry yan. Although we know naman na ang kahit yung secular job ay
1: ministry. Yes.
0: Pero ito talaga yung focus niya is all about sharing the gospel. And ano ba yung course mo, BJ?
1: Broadcast communication po. Hindi na po ako nag-artist.
0: Welcome to the club.
1: Yes.
0: Hindi na nag-artist. Pero may kamukha ka artista.
1: Sino nga ba yun?
0: Gusto ko sabihin ko.
1: Wag na, baka mag-collab pa kami.
0: At saka kaboses mo.
1: Sino po ba to?
0: Marvin Austin. O, di ba? Hindi lang ako. Hindi lang ako nagsabi niyan, di ba?
1: Opo.
0: Meron din. So,
1: inamin talaga.
0: As years go by, masasabi mo ba na nakita mo agad yung sarili mo na tatagal ka sa Open Doors?
1: Kapag ito po yung tanong sa akin, ma'am, naalala ko yung interview sa akin 15 years ago. May tanong doon kasi na
0: sa HR.
1: Sa HR, how long would you like to stay in Open Doors?
0: Normal yan, normal.
1: Sabi ko, as long as Open Doors wants me to.
0: Wow.
1: So that's 15 years ago. Andito pa rin po ako at syempre hindi po it was not an easy road.
0: Mm-mm.
1: Marami pong mga taon na kine-question ko, am I still being called here? Mm-mm. Gusto pa ba ako ng Panginoon dito? Gusto pa ba niya? Gusto ko lang. Ayoko na. Yung mga ganun po. No? Nung mas may time ako, nung single ako, meron pa akong every start of the year ay uupo ako silently just to reflect on the past year and ask God's direction for
0: parang this, may renewal of contract kay ni God.
1: And God has been still saying yes. So for me to be here. And as long as God says yes for me to be here, dito po muna.
0: Mm-mm. At sa mga kaagapay natin na nasa ministry, you know how it feels like to be in the ministry. Syempre, hindi yan glamorous job. It's always on the back end. Kasama na dyan yung pay. Ikaw ay pamilyadong tao na.
1: Opo.
0: So, paano ang provision sa inyo ng Panginoon?

0: po ng sumusuporta sa gawain ng Open Doors, hindi lang po sa mission field pero sa aming mga full-time staff and missionaries, because yung kanilang mga sacrificial giving ay talagang nakakatulong po ng napakalaki sa amin at sa ating gawain.
1: Kaya kami naman ay sobra kami nagpapasalamat sa inyo na talagang tutok sa ganitong klase ng ministry. Yung decision ninyo to commit to your decision to say yes to God despite of so many what ifs, ay we honor that. Talagang kami ay nagbibigay pugay sa inyong ministry, sa inyong commitment. And by the way, mga kaagapay, magiging kaagapay na rin.
0: Yeah!
1: Ang Open Doors Philippines, abangan po ninyo. Niluluto na po yan. Kinokompleto na lang yung recipe. Pero mabibigyan din tayo ng idea. Kasi ang ganda nun eh, partner natin ng Open Doors na same tayo ng perspective that going toward a ministry na ang goal is to serve Christ until all have heard.
0: Amen.
1: And napakahirap yun kasi kayo yung on the ground. Oo, kami naman yung nagbabato ng message of hope. Pero ikwento mo nga sa amin, BJ, mga ministry stories, missionary story na tumatak talaga sa puso mo na I believe magkakaroon din ng malaking impact sa ating kaagapay.
0: Meron po kaming ikinwento, ito pong nagsimula ang taon, ng tinatawag po namin siyang si Evangelist Joe. So siya po ay naglilingkod sa mga kagubatan, sa border ng pinakadelikadong bansa ngayon kung saan, pinakadelikadong bansa ngayon maging isang Kristiyano. Sa North Korea.
1: At hindi, okay, sabihin ko sana, hindi natin i-mention yung country.
0: Hindi, okay lang po yan, kasi labas naman po yan, alam po ng lahat. Po ng lahat yan, especially for North prayer Korea. And for awareness.
1: So si
0: Sir Evangelist Cho
1: ay Korean.
0: Yun po ang dati sa pwede sabihin.
1: Bawal.
0: Yes, yes. Pero dun siya naglilingkod sa border, sa kagubatan ng North Korea, kasi sa bansa
1: border punta, ng South and North.
0: Yun din po ang hindi namin pwedeng
1: hindi
0: sabihin.
1: Hindi pwede
0: sa border.
1: Kasi namin mo tanong eh. Okay, oh.
0: So marami po from North Korea dahil sa tagutom, sa kahirapan, mga umaalis, tumatakas, kahit bawal, tumatakas po yan. So yun yung mga inaabangan ni Evangelist Joe. Na sabi niya doon, every day, every week, every month, every year, I go to the forest, to the jungle, para lang baka
1: sabungin sila.
0: Baka meron akong makita. At meron na siyang, marami siyang nakikita. So nung una, dahil nga ang mga locals ay hindi naman sa niya makita na taga-ibang bansa, taga-ibang na hindi North Korean, no? Takot sila, baka mamaya.
1: Ibig sabihin, iba yung features niya.
0: Opo, baka mamaya, ispiya din siya. Pwede silang ibalik sa North Korea. So takot sila. Pero si Evangelist Cho ay kinukuha yung loob. Binibigyan muna ng pagkain kasi pagkalabas yun ng border, wala yun. And ano lang ang daladala nila? Tubig, babalikan niya yun hanggang sa bibigyan niya ng Biblia. Noon, yung iba, tumatanggi.
1: Yung Bible, Hangul.
0: Yung naiintindihan po nila. Pero yung hanggang sa pangungulit ni Evangelist Joel, marami ang tumatanggap, binabasa. At pagkatapos, meron po tayong mga safe houses sa border. Doon po dadali ni Evangelist Cho para alagaan. Tapos doon po ay nagkakaroon din ng mga, hindi lang Bible studies, ma'am, pero trainings. At alam niyo po ba na napakarami mga North Korean Christians, kahit nakatakas na sila for a better life, nung gusto po nilang bumalik sa North Korea para i-share ang gospel. Nakatakas ka na eh. Pwede ka na magkaroon ng magandang buhay sa ibang bansa.
1: Binabalikan
0: talaga. Because of the love of Jesus Christ na natanggap nila, nakita na natagpuan nila, balik sila to share the gospel.
1: Grabe. Grabe yung commitment. Si Evangelist Cho, nakausap mo na siya?
0: Actually, siya po ay namayapa na. So ito po ay kwento ng ating mga field workers. Kung gaano po sila na-bless sa buhay ni Evangelist Cho at ang ating gawain.
1: Curious ako, si Evangelist Cho nagkaroon ng family.
0: Yes, meron siya. At ito po ay isang latest update na nakuha natin from his family. Nakausap po ng mga workers po natin doon.
1: Mm-mm.
0: At doon po sa parang burol kasi nga namatay na po siya. No?
1: Pero natural death.
0: Yes, natural death. Hindi naman po sa persecution. Yeah. Kasi matandaan na po siya. Pero even until mamatay siya, no, he was doing service to God. At kwento po doon sa burol nung anak niya, na meron doon sa paghahalong

0: daw po ng kanilang ng gamit ni Evangelist John, meron silang nakitang pera at may note. Ano naman, hindi siya mayaman, wala naman siyang business. Mm-hmm. Pero yung mga love gifts, yung mga support na natanggap niya, nagtatabis siya po ng konti. Siguro nagtatight siya, no? Para ibalik pa rin sa ministry to support the Ministry for the Persecuted Church in North Korea.
1: Wow, may pabaon pa siya.
0: Hindi siya mayaman. And he's already sacrificed almost his life, no? And still, the little that he has, nagtabi pa siya para magpatuloy ang gawain sa North Korea.
1: Mm-mm. And isa lang yan sa mga napakagandang kwento. Pwede bang, yung medyo malapit-lapit sa ating bansa, another story?
0: Dito po sa atin, meron po akong nakilala. Bago pa lang po ako lang sa Open Doors. Doon ipagbo kami pa Mindanao dahil yung na-meet po namin na asawa, yung babae, yung asawa po niya ay kamakailan lang ay pinatay because of sharing the gospel. Binibentahan po siya ng parang mga agimat and all. He's refusing kasi nga, naniniwala siya sa kapangyarihan lamang ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: At kilala siya nung mga magulang ng mga anak niya sa eskwelahan, sa kanilang neighborhood na nagsishare ng gospel. Hanggang sa napansin daw nila na parang gabi-gabi parang umiikot, lumilibot-libot sa bahay nila. Parang binabantayan sila. Hanggang sa dumating yung araw na pinatay siya. At kilala po siya na evangelist din sa kanilang area. So, nakausap po namin yung kanyang asawa at yung mga panahon yun, bago-bago pa yun nangyari. And she was crying, but she was thanking the Lord that her husband stood up for Jesus and it was an example na ibinigay niya, ginawa niya para sa kanilang pamilya.
1: Mm. Grabe, yung mga kwento na yan, ano? At ito ay kasaysayan ng buhay ng mga tao na inilaan ang kanilang oras at panahon para sa ministeryo sa Panginoon. And ano ang ginagawa ng Open Doors para sa mga persecuted country?
0: So nagsimula po tayo sa pamimigay ng Bible. Mm-hmm. Hanggang ngayon po sa mga bansa kung saan wala pa rin or bawal pa rin ang Biblia. Mm-hmm. Pero merong mga Kristiyano, may mga churches, patuloy po tayo na nagbibigay.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron pa rin po tayo ilan na nagsismuggle, pero mas konti na po as compared before. Kasi meron po tayong mga paraan na nakikita na pwede
1: mas
0: na...
1: Mas madali with the technology.
0: Mas madali, you know? may pagkaligal na ng konti. Pero hindi na po katulad ng dati na lahat ay smuggling Bibles. So, kasi just imagine po a church or a Christian na po persecute, pero wala siyang copy ng Bible. No? So, yung importansya po ng salita ng Diyos para sa isang Kristiyano, especially undergoing persecution. So, patuloy pa rin po tayo na nagbibigay ng mga Bibles. We also partner with other translation ministries, especially po sa mga bansa kung saan wala pa sa kanilang lingwahe ang Biblia. So, magpa-partner po tayo dyan para makabigay tayo po sa persecuted Christians. Nagbibigay din po tayo dyan ng mga trainings. Kasi po sa mga Christian, sa mga bansa po ito, wala namang abundance of Bible schools, mga materials. Tapos po karaniwan sa mga nagiging church leaders in these house churches o sa mga maliliit na churches in these persecuted countries. Sila po yung tumatayo, alam niyo po yung mga kababaihan minsan, sila po yung nagiging mga pastor or church leader. Minsan hindi originally dahil tinawag sila ng Panginoon, pero kasi yung asawa nila na dating pastor ng church, pinatay. So they stand up at marami po mga ganitong mga church leaders na nabibigay po tayo dyan ng training para they will be able to serve the flock ng mas tama, no, mas angklo sa salita ng Diyos. Pagkatapos po yung mga nakukulong na mga Christians, especially yung mga falsely accused na ginagamit or inaabuso yung mga blasphemy laws or mga religion laws against Christians, isang paraan na ma-persecute sila. So, kung posible, nag-provide po tayo dyan ng mga lawyers, mga Christian lawyers kung meron, o hindi naman mga human rights lawyers. At pagkatapos, susubukan din natin na alagaan yung mga natirang, yung pamilya nila na naiwan nila.
1: Mm-hmm.
0: Like, meron po akong nakilala sa Laos na isang kakalaya lang. 16 years siyang nasa kulungan. Dahil lamang nahuli siyang may hawak na isang Christian book.
1: Okay.
0: Hindi pa nga siya Bible. At dati siyang police. At napakaganda ng buhay niya nung siya ay police, na hindi pa siya Christian. When he became a Christian, he found God's love. Doon pa siya nakulong. So nagbigay po tayo dyan ng legal assistance at yung pamilya, asawa at saka mga anak ay patuloy natin na pinibigyan ng mga tulong habang nakakulong ang kanyang tatay. Andiyan din po yung mga emergency relief.
1: Ah, talaga? Po, may mga, on the ground rin pala
0: yes,
1: kayo?
0: Yes, kasi sa mga bansa po ito, mga ina-attack, mga community religious attacks. Oh. Like ngayon po sa Africa, millions are displaced. Oh. Marami po doon is because of religious attacks. Mm-hmm. So mga Christians po yung nandun sa mga parang tents, ang nakalagay lang ay parang mga tarpaulins. Mm-hmm. Dahil po Christian community sila. At ganun din kunyari sa Middle East, yung mga attacks, religious attacks, lalo po nung panahon ng ISIS. Mm-hmm. Tayo po ay tumutulong sa kanila, nagbibigay ng parang mga ayuda din, no? Kasi andun sila sa ganung klaseng lugar, wala silang access to basic food, no? Basic mm-hmm. necessities, tumutulong po tayo. No?
1: Dito sa atin, sa Pilipinas, ano ang center ng Open Doors Philippines? I mean, yung center of ministry. Mm-hmm. Ganun din ba? Bible mm-hmm. distribution?
0: Center of Ministry, iba-iba po. One story that I always think of po is meron po tayong mga gawain sa mga bata sa Mindanao. Mm-hmm. At meron po akong nakausap ng isang Sunday school teacher when I was there. At katulad din po doon, dun sa mga lugar na yon, sa mga islang yon, mm-hmm. kung saan wala din namang abundance of Bible schools, Christian materials. So we provide them. Sabi nung isang nakausap po na Sunday school teacher, salamat, alam niyo, sa mga trainings, salamat sa mga materials na binibigay niyo sa amin, kasi kung wala yun, hindi naman alam ko paano kayo maglilingkod sa mga bata. And these are children from different tribes that they try to share the gospel with. And because of doing so, napapersecute sila, binabato yung bahay nila dahil sila ay mga almasihins or Christians. Mm-hmm. No? Pero sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.
1: Sa Mindanao is Eid Almasih.
0: Yes, Jesus Christ.
1: Mm-mm. And so sa ganitong paraan, kung capacity build kayo for for teachers, for Sunday school teachers, guide, kailangan niyo ng volunteers.
0: Meron po tayong mga volunteers on the ground. Sila po yung halos katuwang natin ng ating mga ministry partners, or kung posibleng magkaroon ng kahit ilang staff, ay sila po yung mga nagiging katuwang natin doon. Mm-hmm. Maglingkod sa mission field, mag-distribute ng mga Bibles, mag-volunteer sa mga trainings, mamigay ng mga emergency relief.
1: So meron din kayo mga safe house?
0: Yes.
1: Okay. Siyempre, di ko natatanong sa amin yung safe house, kaya nga safe, di ba? Pero ikaw, on a personal note, kasi ito open doors, para kayong bukas na karinderya sa lahat.
0: Sa lahat.
1: Bukas para sa lahat. Ano yung door na inopen sa'yo ng Panginoon sa family mo as you go along in your journey in this ministry?
0: Nabuksan po dito, ma'am, yung aking isip sa laki ng katawan ni Kristo. Sa hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nung mga bago pa po ako na naglilingkod sa Open Doors, I was going to churches to speak about Open Doors. Tapos may mga events, mga missions events na invited yung mga Christian organizations or missions organizations. Ang dami pala. Ang daming mga iba't ibang grupo. Tapos iba't iba yung focus na tinutulungan, iba't iba yung calling na mga tinutulungan. Meron sa literature, meron sa mga prostitutes, meron sa mga may hirap na bata. Mm-hmm. But all of these are Christian organizations, ministries.
1: Mm-hmm.
0: I felt so privileged na hilera ako dun sa mga ministries na tinawag ng Panginoon. Iba-iba man kami ng mga groups of people na miniministeran. Iba-iba man ang lugar na tinawag kami ng Panginoon to serve Him. Pero we are all one in the body of Christ. And that is just Philippines. Imagine more sa iba't ibang bansa. Minsan po na sa South Africa po ako, and meron din parang university missions event. Alam niyo po, meron doon na isang ministry. Nakita ko yung Philippine flag. Nag-serve sila sa atin.
1: Wow!
0: Tayo yung kanilang focus group naman to serve. So yung lawak po ng not just the body of Christ, pero yung service that the Lord has showered upon gifts into His body para to build up His church dito po sa mundo.
1: Mm-mm. Sa mga kaagapay natin na very much interested na ipanalangin ang open doors, ilan countries ang persecuted according sa inyong statistics? Mm-hmm.
0: So meron po kami tinatawag na World Watch List. Ito po ay taunang listahan namin ng top 50 countries. Kung saan pinaka-
1: top lang yun.
0: Top 50 countries, exactly ma'am. Pero ang Open Doors po is working to almost 80 countries.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung pag sinabi natin top 50 or World Watch List, yun po yun. At alam niyo ba ma'am, in just 50 countries, meron na pong 360 million Christians. Mm-hmm. Who are experiencing persecution.
1: 360 million.
0: At alam niyo ba ma'am, trivia, when I started 15 years ago, this our statistics was just 100 million.
1: Mm-hmm.
0: Umakyat ng 200, 240, 260, 300 now. And if we factor in yung mga bansa po kung saan Open Doors at work, it's almost 400 million Christians. Kaya sinasabi ko po kayo na padami. Padami ang mga kapatid natin na nakakaranas ng pag-uusin.
1: Mm-mm. And if you are to visit yung opendoors.org, no, na
0: .ph.
1: Opendoors.ph. Kasi yung World Watch List,
0: yes,
1: nandun din. Sa
0: yes.
1: opendoors.ph. May, ang ganda, very specific yung country na kailangan ipanalangin.
0: Yes.
1: Tapos ano yung need.
0: Yes.
1: For example, North Korea. Mm. Ayan, ang North Korea daw, ay according sa World Watch List, ay merong 97. Ano yung 97 na yan?
0: Yan po yung persecution score. So yung World Watch List po namin, from our researchers,
1: may score,
0: incidents,
1: score.
0: Nagsiscore po kami dyan. So pag natali na po lahat ng scores, that's how we come up sa list. So North Korea po is almost perfect.
1: Grabe. Kumbaga,
0: sa persecution criteria namin.
1: Suma cum laude. Oo. Population of Christians, 400,000. Tapos ang population, 26 million. Mm-hmm. Over 26 million. Ang main religion ay atheist. Tapos, ang dami, ang ganda po ng details na challenge namin ikaw, kaagapay.
0: Mm-hmm.
1: Isama mo to sa, ano, di ba may prayer meeting kayo? Part ng prayer meeting nyo, isang bansa ang focus ninyo. Tapos ang daming details. Alam mo ba, BJ, actually, naisama namin ito sa isa sa mga feature namin sa Oras na Pilipinas, sa Bida Bandila. Kasi nagbibida ng bandila eh. So, fini-feature yung country. And then, sa dulo, despite of how beautiful this country is, it is persecuted and remains to be persecuted.
0: Yes.
1: So, may statistics at ginamit namin itong World Watch List. Ayan, kaya gamitin natin din, kaagapay. Hindi aksidente na napakinggan mo tong episode na to. Kasi sabi nga ni BJ, in his 15 years of ministry, hindi nabawasan yung persecuted Christians, persecuted country from the statistics na 100,000 ngayon, 100 million pala.
0: 300.
1: 100 million, umabot pa sa... Dumami ng parami ng parami. Alam mo, BJ, kung ako yung makakapakinig nito, parang hopeless. Bakit ganon? Ang dami, sabi mo nga kanina, ang daming ministry. For kids, for prostitutes, for different unique Christian organization helping together to reach out to the persecuted people. Eh, pero bakit dumadami? Nasaan ang hope dito?
0: Mm-hmm. Unang-una po, hindi dapat tayo mabigla or ma-surprise kasi if we read the Bible, wala pa sa Revelation, pero in the Gospels, hindi naman siya nagbanta ang Panginoon. Pero sinabi na niya,
1: bago siya umalis,
0: if you are to follow me, na napapersecute at napapersecute, ganun din ang mangyayari sa inyo. Diba nga sabi niya sa mga disciples, I am sending you like sheep among wolves. And that is true, not just sa panahon na yun, hanggang ngayon. And then when we read patuloy pa sa Gospels ang sa Revelation, makita natin na persecution is there, will be there. At kita natin po yun sa panahon natin ngayon na nangyayari ang persecution. Kahit naman sa early church, no, kaya nga nagkaroon ng kasabihan na the blood of the martyrs, no, is the seed of the church. So magpapatuloy yan. So una-una po, huwag tayong magugulat, no, we should not be surprised. Pangalawa, ang pag-asa po ay nasa Panginoong Jesus pa din.
1: Amen.
0: Kasi para po din yan na ang problema natin sa buhay ay hindi naman matatapos.
1: Ay, hindi ba? Hindi ako informed.
0: Newsflash, hindi matapos. No, anong mong, parang di siya nagkakaroon ng iba't ibang muka, no? Minsan iba yung problema natin, kaya bukasan iba na naman, no? Pero one thing that is constant and unchanging is the hope that we will always find in Jesus Christ. And that is the same hope that the persecuted church is finding. Anuman, whether persecuted or free, the hope of the Lord Jesus Christ, yun yung kalakasan. At yun yung motivating factor. Kaya kahit yung persecuted Christians, mamatay-matay na sila, makulong-kulong na sila, mawala na yung kanilang mga privileges, sabi nila, hindi naman kami habang buhay nasa mundo. And we only, this is, it's only in Jesus na natagpuan namin ang kapayapaan, pag-asa at pagmamahal na ganito. Kaya yung buhay nila, they're risking it because they found God's love.
1: Amen. And the mere fact that there are several organizations helping together to help the persecuted church is actually hope.
0: Yes.
1: Hindi na humihinto yung kahit dumami pa yan, ay dadami rin ang mga tao na magsaserve sa Panginoon. And really, kaagapay, challenge ito sa iyo na kung hindi ka man missionary heart, pero narinig mo yung pangangailangan ng Open Doors. Ano nga ba yung mga pangangailangan nyo? Ikaw, fundraiser ka, development manager. It's your time to shine.
0: Pwede mong mag-raise na ba ako ng funds ito, ma'am?
1: Why not? Kasi yung gano'n naman, hindi mo ipinanghihingi. You are partnering with people na at the same time, ministers din kayo ng mga missionary because you're sending them to the countries kung saan sila makakapag-minister.
0: Yes. So, sa inyo po ng mga pakinig, nakapanood po nito, na hinipo ng Panginoon ang mga puso na magbigay, sumuporta, narinig niyo po yung mga nabanggit ko, and you can find more stories sa aming website, social media, na Open Doors PH. If the Lord is calling you to be our partners in this ministry, you can go to our website, opendoors.ph, andun po yung aming giving details. Sakto, ma'am, kasi kaka-launch lang namin kahapon ng aming online donation sa website. So, pwede na po kayo, very convenient.
1: Yay!
0: Just click the donate button, at yan po ay safe at secure. Napakarami pong mga linggo at buwan ng testing na matatanggap po namin yan, at napakalaking tulong po sa pamimigay ng Bible to a persecuted church, na mga Sunday school materials, emergency relief sa panahon ng pag-atake sa kanila because of being Christians, trainings to equip them for ministry, at napakarami pa.
1: Mm-hmm. At ang lahat ng pera na ilalabas po ninyo ay gagamitin sa bagay na kapaki-pakinabang.
0: Yes, with eternal value.
1: Sabi nga, it is better to give than to receive. It's actually a cliche, but the Lord will also bless your heart as you give. Hindi naman yan dahil bibigyan ka ng pera ng Panginoon, hindi lang kapalit. Pero ang paraan mo ng pagpapasalamat sa Diyos na buhay ka, nakakapakinig ka ng mga programa ng 702 DZAS, at ikaw ay minister sa iyong paraan, or you want to minister to others, now is the right time to be of help sa ating kaagapay, Open Doors. And BJ, ikaw ay family man. Ilan ang anak mo?
0: Dalawa po.
1: Dalawa. Napatunayan mo na hindi nagkukulang ang Panginoon sa inyong family.
0: Totoo po yan. Yes. Lumalaki pala, ano sila, isang 5 at isang 2, ay isang 6 at hindi alam yung edad ng mga anak, eh, no? Isang 6 at isang 2, pinanganak yung bahay namin nung panahon ng pandemic.
1: So, pandemic baby,
0: opo. In their younger years, yes, we are witnesses sa ginawa ng Panginoon on how He provides sa amin. At actually, yung mga anak namin ay continue to be symbols and reminders of us of hope. Mga para silang mga walking stories of this is how God provided in the past. Just be faithful to your calling, at papuri siya na magpo-provide, magpapalakas sa amin.
1: Mm-mm. And sabi nga rin ng Panginoong Jesus, ano, bago siya muwi sa kalangitan, John 16:33, yung pabaon niya, di ba? Na I have told you these things So that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi nga ni BJ, ang challenges yan, meron lang yan, iba't ibang mukha. Pero ang pabaon sa atin lagi ng banal na espiritu ay ang kapayapaan na di mo maunawaan. Bakit meron kang kapayapaan? Sa gitna ng krisis, sa gitna ng persecution, sa gitna ng uncertainties, yan po ang dakilang regalo ng Panginoon na gusto natin na magpatuloy yung regalo na yon sa lahat ng tao, na maging available yung regalo na ito sa lahat ng makakapakinig. Mm-mm. BJ, panghuli na lang. Sana hindi. Pag-pray natin yung mga kaagapay natin ngayon na wanting to be a minister o missionary o gustong tumulong, na magkaroon sila ng malawak na puso para sa ministry. At yung mga kaagapay din natin na nasa persecuted circumstance.
0: Tayo po ay manalangin para sa ating mga kababayan at mga kapatid. Panginoon, salamat. Dahil dito sa aming bansang Pilipinas, meron kaming kalayaan na kayo ay sambahin, kayo ay sundin, kayo ay paglingkuran. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang yan bilang isang Pilipinong Kristiyano. At salamat din, Panginoon, dahil ngayon nalaman namin na napakarami pala ang mga kapatid namin sa napakaraming bansa ang nakakaranas ng pag-uusig. Gustong-gusto po nilang gawin yung mga ginagawa namin dito sa Pilipinas. Nagnanais sila at nagpapatuloy sila, sinusubukan po nila na gawin yon sa kabila po ng banta, sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang bahay, sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang kalayaan. Panginoon, dalangin po namin sila. Kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanilang pananampalataya, gumamit ng mga ministries, hindi lang po sa Open Doors, pero ang iba pa na tinawag ninyo sa mga lugar na iyon upang maglingkod sa inyo at palakasin ang pananampalataya, that together, as one body in Christ, we will all build up your church here on earth as you have called us in the Great Commission. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga kababayan na makikinig, nanonood, na tinatawag ninyo na maging involved sa global missions. Maaring bilang isang missionary sa ibang bansa, marahil pinagpipray niya ang isang bansa, and ngayong pong episode ito ay kinonfirm nyo yung bansang yun o yung lugar na yun. Lord, patuloy niyo po itong maging malinaw sa Kanya. O makaya naman ang iba, Panginoon, ay tinatawag din niyo to be givers, to be supporters. Lord, I pray that you bless whatever their sources of income are, upang patuloy niyo po silang magamit to support missionaries, ministries, to continue to build up your church saan mang bahagi ng mundo. Para po sa amin, individually, Lord, patuloy po kayong mangusap at palaguin na aming pananampalataya, that together kami po ay magiging isang magandang patotoo sa aming panahon ngayon. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. BJ, paano ba maging isang ehemplo?
0: Panindigan para sa katotohanan, para sa Panginoon. Yan ang ginagawa ng persecuted church in the restrictions na kami naranasan. Ano pa tayo sa ating kalayaan? We can be. Maninindigan po tayo para sa katotohanan ng salita ng Diyos.
1: Gusto kong i-end yung ehemplo natin ng isang song na children's song. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.

0: At dito na po nagtatapos ang programang ehemplo. Ayan, napayak na naman ako. Ikaw ba, may kakilala ka ba na ehemplo na kagaya ni Sir BJ Candole mula po sa Open Doors Philippines? Thank you, BJ.
1: Salamat din po.
0: At anyayahan mo sila sa mga susunod nating programa dito sa 702 DJAS ay makakasama na po natin ang Open Doors Philippines.
1: Abangan niyo po ang aming pagsasanib puwersa.
0: Yes, sanib puwersa talaga yan.
1: And Open Doors Philippines sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng pag-asa, lalo po dulot ng ating mga kapatid sa Panginoon na matapang na naninindigan para kay Kristo.
0: Amen. Tayo po ay manindigan sa ating Panginoon. Kung meron man tayong tamang paninindigan, yan po ay ang ating pananampalataya. At kaagapay po ninyo ang 702 DZAS at ang FEBC now on its 78th year. Until all have heard pa rin po ang ating banner, ang team natin, hanggang sa makarinig ang lahat o hanggang sa marinig ng lahat mula yan sa iba't ibang sulok ng daigdig dito po sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At abangan din po ninyo ang mga susunod na development ng mga network ng FEBC kasi syempre digital na, talagang isasama na po ng intentional ng inyong mga himpilan ang pagkakaroon ng digital platform. Syempre, along with our terrestrial radio, yung mga radyo po natin. Ayan. At tayo po ay napakinggan sa pamamagitan ng Facebook Live, sa 702 DZAS Radio app, sa ating mga radyo, at sa TV po, GCTV Channel 185, sa pakikipagtulungan po ng GCTV at ng Lighthouse. Ayan. At ako po si Jo Cabrera Alabaso. Nagpapasalamat sa ating mga kagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Kay Angelica Calayag, kay Nathaniel Peralta, kay Brian De La Cruz. Thank you. BJ, may babatiin ka?
1: Misis ko po, hindi ko pwede sabihin ang pangalan kasi nga sa open door siya. Pero mga anak ko, si Awit at Dakila.
0: Ang ganda naman ng pangalan.
1: Yes.
0: Ang mga office mate mo na safe i-mention.
1: Sige, si Albert, si Hannah, si Mafe at si Pastor Nat. Hanggang doon lamang po.
0: Okay. May kakilala ka bang ehemplo? Ikwento mo yan sa amin. At mag-email ka ng iyong invitation. Ayan, para po ma-feature din namin sila. Ako po si Jo Cabrera Alabaso, nagpapaalalang saan man, kailan man. At kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Nelly, yeah. Ikaw ba magpapatuloy ng high school?
1: Siyempre naman. Hanggang college mag-aaral ako. Bakit?
0: Eh, kasi ako hindi sigurado eh. Alam mo naman, mahirap lang kami.
1: Konti lang naman ang bayad natin sa high school dahil public yun.
0: Pero kailangan din gumastos sa uniform, sapatos, tsaka baon.
1: Para yun lang, kaya nyo na yun.
0: Sana nga. Pero hanggang sa pangarap lang ako, di katulad mo.
1: Huwag kang malungkot. Malay mo, may magawang paraan. Malayo pa naman ang pasukan eh. Tutulungan na lang kita mag-pray para magkaklase ulit tayo.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
4: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imong Sabado? Mom's Heart program naman diri sa DYVS upod sa DXKI. Kag mag-greet kita sa aton nga listeners nga nagapadayon sa pag-tune in. Madamo gid nga salamat. Ara ikaw dira, no? Gin-open mong imo nga radio. So, una gid, DXKI, kamusta? Ang weather mo dira, okay lang. Though, medyo for the past few days, may rain kita, and then the bulubog now, which daw katingalahan, but praise God. Thank you, Lord. May ulan kami para sa amon mga tanom. Dira sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, kagbisan sa Sorala. Naga-welcome ako sa imo dira, Erlinda and Magne. Kag sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato, welcome! Thank you, Gid. Ara amo dira nga naga-tune in sa aton nga Sabado program. Mag-good morning ako sa kay Janet. Katakutan, kamusta? Si Luz Roca, si Lerma Roca, Baucheck Attendance, Jeneline Roca, hands up. Si Marley Hospital, kamusta? Nanding Parkasyo, good morning sa imo. Sa kay Totong Villanueva, kamusta? Sa kay Linda Samonte, kagina-appreciate ko gid. Si Sheila Villanueva Aboy, aka Bona. Good morning, Miss Sheila, aka Bona. Salamat gid sang pag-message sa akon. I am truly grateful nga naka-reach out dira sa inyo nga group ang aton nga program kada Sabado. Thank you, Lord. Kag thank you, Gid, sa pag-tune in. Ti mabalik kita dire sa Surigao Community Bible Church. Mag-greet man kita sa aton nga mga listeners. Dire sa NIR, sa Alegria Murcia, good morning. First Baptist Church of Central Hawaiian, sa kay Engineer Wenny, kag Engineer Marie Jane. Carms, good morning sa imo. Genevieve, how are you? Diri sa Bacolod, sa kay Manangkora, baw Manangkora. Abi mag-relax pag may time. Always busy. From Monday to Sunday, ini si Manangkora. Mama Ming, kamusta ang pamatsyag? Manang Sarah A, I just hope na okay kagidira. Manang Lin J, sa imo Leeds, sa imo dira nong June. Kag ang taga Iloilo. Of course, hindi ta malipatan sa Alimudyan dira. Roda, good morning. Ara pada si Preciosa. Si Orfa. Rod, thank you gid ha sa imo nga prayers. Dati nagapamati gid ang Ginooya sa aton nga prayers. Amen. Province of Guimaras. Miss June, welcome. Diri sa Bacolod, sa kay Naibel. Kamusta Naibel? Ara pada si Maki. Attorney JM, good morning. Manang Fe Vividor, sa GBCN, sa kay Horkem, dira sa Manapla. Sir Rolando, ara man ikaw naga-duty, dira naga-tune in si Sir Rolando Plenyago. Sa Villamonte naman si Lou, kag si Meredith. Good morning. Manang Feli, I hope you catch this greeting. Kag tani, wala ka nalipat, no? Nga mag-tune in. Thank you, good for listening. Manang Merly, si Miss Cheryl V. Ato pa to nag-jet set. So I hope you are in good health, Miss Che. Coach Jason, kung nagapamati ka. Sa imo da, Miss Lourdes. Miss Lourdes Lubaton, welcome. Kag sa akon nga friend, nga dugay kung nagid wala nakitaan and nag-bump into each other kami sa bangko. Miss Cecil V, welcome to the program. Amuni ang Mom's Heart every Saturday. DYVS and DXKI. So okay na da ang taga-Kipalbig Tampakan, South Cotabato, ha, Bon? Nalawag ko na ha, naka-check attendance na ko sa inyo. Madamo nga salamat sang pagpamati sa aton nga Mom's Heart. All right. Ti nagligad nga Sabado, nag-istorya kita parte pagkaon, parte food for instant energy. Today, this Saturday, I will try to taposon ni tanan nga mga food topic nato, no? Para next Saturday, lain naman ang aton nga istoryahan. So, ari, nga ang kinanglan naton ang food for instant energy because we are all up and about. Ara kada sa imo nga school, nagatudlo kabala, Bon. Ara kadira sa imo panimalay, no? You are the domestic goddess. Hindi na yan na, mong ginatawag housekeeping, housekeeper, domestic goddess, no? We need this food to revitalize our body. Kag may mga nutritional powerhouses, ini nga nag-upod. So last Saturday, we talked about bananas, chocolate, especially the dark one, the salmon, your isda, the almonds, no? Almonds, the oatmeal, ang broccoli, ang low-fat nga gatas miyad gid sa aton. Clams, ang aton mga punaw gali, nami man ini nga mga pagkaon for instant energy. Ang isa ka serving sang aton punaw or clams, whatever it is, no? Whether it is punaw, it is your talaba, it is your sisi, ano pa dira, mga mussels naton, ang 3 ounces nga serving of clams, ang carbohydrate content yan na is 4.4 grams. Pero ang protein, mataas. It is 21.7, no? Ang protein content sa aton nga clams. Kag ang fat, very minimal. 1.7 grams. Kag kung isipon tang calories, it's 126 calories lang. Ano ang energizing effect sa aton mga punaw? Ini nga mga pagkaon, excellent low-fat protein source. So kung nagapangita ikaw sang imo nga protein nutrient, amuni ang mayad, no? Aside from ang aton nga iban nga food sources. Ang isa ka 3-ounce serving of clams naga-contain a whopping 24 milligrams of iron. Kag enough, ini ang iron nga nutrient to last us for 2 days. Ang clams also supply a healthy amount of zinc, an immunity-boosting mineral nga hindi naton makuha most of the time unless nga may supplements kita nga naga-contain sang zinc. So if you are looking for your zinc content sa pagkaon, nami ning aton mga punaw or seafood. Isa pa gid, ka-food for instant energy, red bell peppers. Red gid, may green man, pero ti ang popular is the red bell peppers. Kag inibala ang sweet nga kind. Ang isa ka serving, to get the full benefit, is 1/2 cup. Madamo-damo man. Ang carbohydrates ya is only 3.2. Ang protein niya, 0.04 gram. Kag ang fat, 0.01 gram. Wala gidya fat content ang red bell pepper, oh. Wala man protein content, pero ang carbohydrate content ya, damo kag ang iyang fiber. Kung mag-isip kita sa calories, ang 1/2 cup is 14 calories lang. Ano ang benefits? Ang vitamin C sa red bell pepper nagabulig ini sa aton muscle recovery. Now, if you are working like abi sa aton nga mga tatay dira, no, sa aton mga uto dira nga mga lalaki, kung ara ka mo sa construction, kung may heavy manual labor ka mo, miyadyata na kaunon kay rako ang vitamin C ya. Kag ini ang crunchy, colorful vegetables nag-supply more vitamin C ikumpara mo sa oranges. But then you have to take more of this. Damo pagid kita i-share for instant food naton for energy to revitalize us. We will have our first music break.

Thank you for our first music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado morning. This is Mom's Heart. Upod sa DXKI, gina-welcome ko gid ang taga Kipalbig, Tampakan, South Cotabato, Bona and Company. Thank you for tuning in. Okay, ang taga Alimudyan present man ina every Saturday, no? So, continue kita, no? Red bell peppers for instant energy. Kay mas damo ini ang vitamin C sang red bell peppers, particularly red, no? Kung ikumparar mo sa oranges. But then you have to take 1/2 cup. So, anon mo ni, kaunon lang idya, pwede mo ni siya mahimo as i-garnish mo, no? As a colorful addition to your pasta dish or your salad. Or, ang iba ni kun ang sweet ni bilang a type sang red bell pepper. Ginakat lang ni nila into cubes kag ginaupod sa pagkaon. Red bell peppers are loaded with carotenes, family of plant pigments nga known to fight heart disease and cancer. Kamahal mang galing subong sang pidada, mga red bell peppers ni, depende sa season. But if you can get them, di ka nami galis ang iya nutritional benefits ni. What else? Instant food. Food for instant energy. Ano pagid? Spinach. Ti abundant ang spinach sa aton. 1/2 cup ang isa ka serving to get the full benefit of spinach, no? Ang carbohydrate ya 1 gram lang. Ang protein 0.08. Ang fat 1 gram and it is only 6 calories. So kung gaisip pa sa calories mo, na migin iniya ang spinach. High in carotenes, calcium, and iron. Ang spinach is a true power food. Amon ni sila guro upod sa mga bok choy, no? Mga green leafy naton. Pero spinach, ganyan gina-specify. Yeah? Ang carotenes, nag-protect sa aton nga muscles from damage. Kag ang calcium sa spinach, keeps your bones strong. Kag ang iron, keeps your energy high. Ti, nami maning aton bala mga alugbati. Kung may garden, kada nga damo alugbati. Ginalapuhan mo lang, no? Kamatisan, lapuhan. Putangan mo lang dasang leftover, mga pork or beef. Ti, namit man ini nga pagkaon. To include your spinach, your balungay, your green leafy, your saluyot, and all green leafy vegetables. Ano pagid? Instant food for energy, oranges. Ti damo subong ang oranges do all year round maning aton mga pongkan, ang aton nga mga sunkiss, 1 medium size. Ang carbohydrate content ng orange is 15.2 grams. Protein is 1.3 grams, ang fat 0.1 gram. Ang calories 60. Excellent source of carbohydrates. Oranges, of course, packed with vitamin C. Teka nami, gitsini. Kay ang oranges, great source of folate man, which helps maintain optimal levels of hemoglobin para sa imong oxygen-carrying red blood cells. Kung nagabusong ka, you need folate. Essential fatty acids, folate, and iron, which kuwaon mo ina sa imong OBGYN. Instant food for instant energy, strawberries. Bauti nami tani ko ng strawberries diri naton as abundant. 1 cup, isa ka serving. Carbohydrates 10.5 grams, protein 0.09 gram, fat 0.6, calories 45. Ano ang benefits? Strawberries and many other berries, low in fat, high in vitamins, especially vitamin A and vitamin C. Ang strawberries nag-provide lots of fluid kag making them good snacks kung ikaw naga-workout, kung ikaw naga-sumba, kung ikaw dira naga-ballroom, kag kung naga-exert kagid sang imo nga physical energy, especially on hot days. Ti summer na di sa aton, kung rampant lang ni tani ang strawberries, ti namit gid ino, galing kay hindi magid siya as readily available kung ikumparar taya sa aton nga local fruits. Kung ikaw pala kaon sang beef, no, instant energy man ang ginahatag sang steak.
Okay, ano kadako ang imo pwede makaon? 3.5 ounces. Wala ni siya sa carbohydrate content. Ang protein is 27 grams. Fat is 16.4 kag ang calories 263. So, damo gid ang calorie content sa steak na 3.5 ounces. Lean red meat. Amo gini ang best source of absorbable iron. Tikon nag-skimp kita on red meat. Kay tungod nga gusto ta makat sang calories and fat, maka-lead ini to iron deficiency and low energy levels. Pwede kagid kakaon sang imo nga beef, sang imo nga pork, no, sang imo nga chicken because amo ni ang source of protein naton in moderation. And lastly, ang yogurt, instant energy man ini ang ginahatag. 8 ounces ti ang isa ka serving sang yogurt na blanga gamay nga cup. Hindi naguro kalabot, 8 ounces. You check the label. Carbohydrate is 17.4 grams, protein 13 grams, ang fat is 0.4, calories 127. Ang yogurt namin siyang a source of muscle fueling carbohydrate, protein, and calcium. Ang suggestion diri sa atong research, mangita ikaw sang yogurt nga may ara live and active cultures sa label. Kay amuni ang nagapanami sang aton immunity. So, kabay pa, nga makonsider ni naton ang mga food for instant energy naton, no? Well, the bananas are there, ang imo nga isda, arakman, ang imo oatmeal, ang broccoli, ti ang green leafy naton, spinach, red bell peppers, oranges, pwede taman ina makuha. Hindi man gid ina silinga tama kabudlay naton nga i-source because it's all year round man ini, especially ang aton nga saging, although lately bala ang saging ni blanga turdan do hulaton ko pa ni ang wing van nga mag-abot mo halin pa ni sa Mindanao ang iban nga mga saging, hindi siya lain sang una nga dula giniga kadula yang turdan sa market pero subong daw nagaamat-amat siya, maybe because si kanlaon nag lupok, no? And then probably ang

Salamat sa aton music break. We are back. Sabado, this is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Sa gihapon ako si Joy Pastoral. Welcome sa imo nga nag-tune in. Kagina welcome taman ang group ni Bona dira sa Tampakan South Cotabato. Of course, ara man ang iban, ang Alimudyan, ang aton nga Surigao, ang aton nga Province of Guimaras, kag ang taga Bacolo diri no, ang General Santos City DXKI. Thank you gid. Ara ikaw dira. Okay, continue kita sang aton nga food topic. Kay tapuson ko na ni subong Sabado kay si Roda gani na mangkot. Ano ang topic mo nga dasun? Di nag-mention ako sa isang topic pero hindi ko pagali ni matapos. So much to share regarding food, no? Amo na malang ni nga Sabado. So, what is next? Why do you feel hungry all the time? Lain na iakon ginagutom kita kung chimpo sa pagkaon. Pero inabala nga nakakaon ka naman and then daw gapangita kapag yapon, most of the time, ang hunger na

ton, may mga obvious gid nga cause. Like, kung wala kaya nagaon enough, gutomon ka gid. Or, nag-choose ikaw sang imo nga meals nga wala naga-contain sang right amount of nutrients. Ano ini? Ang carbs mo, protein, and fat. Amo ni ang hambal ni D. Annette Larson Mayer, PhD, professor ni siya of human nutrition and director of Nutrition and Exercise Laboratory dito sa University of Wyoming. Hambal ni D. Annette Larson Mayer, siling niya, kalabanan gin nga chimpo ang reason nga we are constantly hungry is a mystery. Hindi man gali mabalaan kung ano ang rason nga permi lang kita ginagutom, no? Aside from the fact nga ti, wala kaya nagkaon or kulang ang imo nga pangaon or wala ang nutrients nga dapat aras, appears to defy explanation. And nothing nga ginakaon naton seems to tamp it down. Pero inibala nga hunger pangs naton, may rason. They have a cause why you feel hungry all the time. Ti kun wala kaya ginagutom, ti mayad eh, husto ang pangaon mo. But for some people, may mga amuni sila nga ginabatsyag. Ano ang cause? Nga ang abisan husto man ang pangaon, nga adaw nagahilab ang tiyan. Salt is stoking your appetite. Ang asin, too much salt in the diet can cause us to be hungry all the time. Yes, ang asin nagapauhaw sa aton in the short term. But over time, kung mataas ang intake mo sang salt actually causes you nga mag-inom less but eat more. Recent research shows. May-ari sila ba lang nga research, no? Nga after weeks on a high salt diet, participants sa ilang gin study nga gin publish sa Journal of Clinical Investigation nag-report being hungrier. High salt diet. Mas pirmi sila ginagutom. Nga salt triggers the body to conserve water, which it does. Kay nagaproduce inisya sang compound called urea. No? Ang aton lawas, kundamo ang asin content, nagaconserve sang tubi ang lawas naton, kag nagaproduce sang compound called urea. Ininga process requires a lot of calories, so ginaparev up yung imo appetite and can make you feel hungry all the time. Amuning hambal sang authors, no? Kag diin tini ko ako ng iba naton nga salty nga pagkaon, processed food. Kay kadamo sinasang hidden sodium. So, aim to eat more of the fresh stuff. Aside sa processed food, ang imo chichiria, ang imo da chicharon, ang imo da nga chips. Kisabla, may aragid kita yung mga moments nga doon kanami mangita sang hagpok, no? Kagtapos kaon doon mangita kapada sang iban ng mga chips ni imo, bilang nga maasin-asin, nga makangkahang. Ti mag-amuna gani, naga out of balance ang aton nga system. Kag naga-trigger sang lawas naton, nga punggan ang tubi, kag mag-produce ang urea, kag ini naga-requires a lot of calories, so gutom kita. Okay, why do you feel hungry all the time? Kay wala ikaw sang utan sa imo nga pagkaon, so you need veggies at breakfast. Kung nagsugod ka blas ang pamahaw mo sa aga, kung ang imo ginkaon, starchy, quick digesting carbohydrates like nag-cereal ka, nag-waffles ka, or naghimo ka da French toast, you wake up your hunger hormones and make them more active all day kay nagsugod ikaw sang carbohydrates. Tido ka basic man lang, especially kung gadali ka, no? Pero amo ni gali ang effect ko. Hambal ni Brooke Alpert, RDN, that's because ining mga pagkaon, iniblang mga quick digesting carbs, cereal, waffles, toast, cause your blood sugar to spike. Nagasaka ang imo blood sugar, leading a rise in insulin and cortisol. Si cortisol isa ka hormone nga nagapromote fat storage. Kun ang imo breakfast is heavy carbohydrates. So ano ka katabo? Ang imo nga blood sugar nagadrop, so
ginagutom ka naman. We will talk more about why you feel hungry all the time. We will have our next music break.

0: We are back on our Saturday program. This is Mom's Heart on DYDS and DXKI. Nga agi na gutom lang kita pirmiman, husto man ang aton pangaon. So ang isa di ka mga factors, no, damo niya factors, ang salt, kung too much ang salt sa imo nga diet, dasig ka gutomon, kay tungod nga ga-conserve ang lawas mo sang water, kag nag-produce ang urea. Pag-produce mo sang urea, tungod nga ginametabolize ini sang lawas, ginagutom kita. And then, kung ang imo breakfast is quick digesting carbs, like nag-cereal ka, nag-waffles ka, nag-toast ka, tigina-wake up mong imo nga hunger, hormones, kag active ina all day, ang effects ini, ang imo nga blood sugar nagasaka, ang imo nga insulin nagataas, kag ang hormone nga nagapromote sang fat storage, cortisol, ginaproduce. Dason ang imo blood sugar nagadrop. So gutom ka naman. Ini nga up and down cycle nagakatabo whenever you eat starchy food. But ang research nagpakita that it's most volatile when you wake up with an empty stomach. Di mas dasig ma-absorb, no? Ining mga carbohydrates, kidbala naton, starchy nga mga pagkaon. So, kung volatile ina, kay tungod nga empty stomach, to keep your blood sugar stable and i-avoid naton being hungry all day long. Nag-suggest inibala si Brooke Alpert, RDN, sili niya have a breakfast of protein and low-starch carbs like eggs, vegetables, and ang imo nga bread and grains i-save mo for lunch and dinner. Kisa kung gadali kita, makaon lang kita bread, no? Makaon kita sa sunny side up. Iniginatawag bala nila nga savory breakfast. Amuni siya ang protein breakfast and low-starch carbs. Ti basic ginaaton niya nga eggs and vegetables. Ti aga pa ma-vegetables ka na. Ang imo da bala leftovers ng gabi nga spinach or ano dira ang imo nga chop suey nga ginluto mo for dinner, pwede mo na mainit and you can take that sa morning. Okay. Nga ang pirmi kita gyapon ginagutom. You're on edge. Ano ina? If anxiety and worry are keeping you up at night, hindi ka katurog. Lack of sleep can increase your appetite. Hambal ni D. Annette Larson Mayer, PhD, Professor of Human Nutrition, no? Sili niya kung kulang imo tulog, nagasaka ang imo nga appetite. Plus, kung anxious ikaw, kagpirmi ikaw nagakabalaka, ang imo nga stress nagapasaka sang level sang imo nga cortisol, which can stimulate hunger. Di ang mga worries naton sa pangabuhi, given na inaya. You should know how to balance. Kaginanglan ng work-life balance, bilang ginatawag naton. Kagkun magpirmi ka lang ya paminsara sa mga negativity sa pangabuhi naton, i-attract ina sa mind mo. Your mind is like a magnet. Kung pirmi ka ga paminsara sa mga negative nga mga thoughts, ti negative man ang matabo. So ano pagid? Ang reason nga ang kita ginagutom, you are bored. As in, wala ka nagidyabala opisyohon, kag nagapaminsar ka na lang yan kung ano ang imo nga kaunon. When we are aimless, we look for something stimulating like food. Amo ni ang ambal ni Rachel Hurst, PhD, author of Why You Eat and What You Eat. Kag ang research, according ni sa kay Rachel Hurst, nagpakita, we tend to seek out things like chips, chocolate, mga comfort food na ton. If this sounds familiar, tune in ikaw sa imo nga body kag inotice mo ang true signs of hunger. Like ti mabalan tagin man yung gutom na gidya kung nagaraguok na gid ang tiyan na to, no? Hambal ni Rachel Hurst. Kung nagakaon ka gani, focus on the experience and enjoy it. Mindful eating. Ginistoryanta ni sa nagligan nga Sabado nga i-saburan mo kung ano ang kahagpok dira sang imo nga ginakaon, no, kung ano ang colors, and you are aware of what you're doing because the more you do this, the better you'll get at distinguishing between physical and emotional hunger. And hopefully, realizing nga wala magigali kita, ginagutom all the time. Ano pagid ang rason nga ang ginagutom kita, no? Sometimes, kung you just graze all day bala, ining grazing all day throws your hunger hormones out of whack. Ang basang isa ka-author of the detox diet. Kung nakakaon ka bala sang gagmay nga mga bites, kagway kagapungko. Sa tuntuod nga pagkaon, you never really feel hungry or full. Ang appetite cues naton can become muted. Kaga daw hindi ka bala kabalo kung ano ni man gutom ni, kung daw medyo to pass the time lang ini. Instead, kung tsimpo gani isang pangaon, eat every 4 hours or so. Have a meal nga complete, no? Protein, fiber, and healthy fat 3 times a day. Kag supplement lang ikaw sang good for you snacks when meals are more than 4 hours. A smart choice, ang nuts bala ni, eating them activates an area of the brain that regulates cravings. Nuts. Basta handful. Hindi ang isa ka damo-damo gid nga pakete.
1: We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Naka-recall ka mo sang topic naton last time somewhere di na ko mo niguro nakadumdum no. Ang suggestion ni isang research that you double your fruit and vegetables to live longer. So kung ang suggestion sang una, 5 servings of fruit and vegetable a day. Ang bago nga research nagambal nga a healthy diet should include 10 portions of fruit and vegetables a day, doubling the 5 a day official advice. Hambal ni sa mga British health experts. But that is on you. Kung ano ang imo nga pangaon, kag kung ano ang capacity according to your lifestyle, amo lang na ang aton i-follow. Basta ang point diri naton is husto ang imo nga meal balance. Well, mabalik naman kita sa food pyramid. Ti ang gina-follow na subong is food plate, no? Ang 1/2 sina sang imo nga food plate amo ng fruits and vegetables, 1/4 sina ang imo protein and ang isa ka 1/4 ang imo nga carbohydrates. Kag kadumdum kamo to sang topic naton sang leptin kag ghrelin, amo ni silang hormones nga nagahambal sa aton when to stop to eat and when to continue, no? Leptin kag si ghrelin. Si ghrelin ara na siya sa stomach, produce in the pancreas. Si ghrelin amo ni gambal sang brain. Amuni ang gahambal sa aton, naga-alert ang aton nga brain nga magambal nga gutom na ako. And si leptin nga hormone, ginasecrete ini siya sang fat cells kag naga-trigger sang appetite suppressing hormones kun damo ang imo kaon. But ari ang aton nga caveat. If you are eating too much sugar, gina-obstruct ya ini si leptin nga hormone. Si leptin hormone again amuni siya ang nagahambal nga husto na nakakaon kay busog ka na. But if you have more sugar sa imo nga diet, gub-on ini sang sugar si leptin nga hormone. Kabay pa nga nakaremind ang Ma'am Sart sa aton that we should be mindful of our food intake because ang aton bala nga gut, your digestive system is your second brain. Kadamo sa mga balatian naton nga gahalin sa disorder sang aton nga gut health. So your food intake, whatever it is, halungan naton kag kinanglan conscious kita. Kinanglan kon ano ang nagakabagay sa aton nga lifestyle according to what is not allowed and what is allowed no sa aton nga pangaon. Kay tukod nga damo na kita sang ginatawag nga prohibited nga mga food, kinanglan kabaluman kita sang aton nga boundaries. Next Saturday, tapos na ni ang food naton ano, lain naman nga topic ang pagadalon sang Ma'am's Heart sa inyo. We will close with this. Proverbs chapter 11 verse 25. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Truly happy people are routinely generous. Whether they have little or much, they have discovered the joy of sharing with others freely and abundantly. Such people are sometimes short on cash, but they are always rich in the things that money cannot buy. Practice generosity in your own life. If you are already a generous person, press yourself to be generous until it hurts. You will soon notice that your attitudes about money and possessions are changing, your relationships are flourishing, and your outlook on life is bright. Giving is a rich way of living. Salamat gid sang padayon nga pag-tune in sa Ma'am's Heart. Diri sa DYVS Bacolod, kag sa DXKI. May you have a safe weekend. God bless you.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
3: Patuloy na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. And welcome sa iyo kaagapay dito sa programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Yan po ang official mobile app ng inyong agapay ng sambayanan na maaari po ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kaagapay, kung hindi ka pa nakakapag-download niyan, ay tungo ka na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na ng libre ang 702 DZAS mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta po meron kayong internet connection. At syempre, hello din sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood na sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at pwede nyo na po yung ma-share sa inyong churchmate, kaibigan, kapamilya at sama-sama po tayong matuto sa ating episode for today. Ganun din sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel, huwag nyo na pong kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ang ating mga kaagapay na nasa radyo nakikinig via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa ating PM radio, sa transistor radio, o sa inyong mga car stereo. Hello, hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagtutok. At dyan ka lamang, Kayla Escalante. Kumusta ka kaagapay? Talaga namang ramdam na natin ang summer season. Napakainit kahit maaga pa ay tagaktak na ang pawis. Kaya naman ang reminder namin sa iyo kaagapay is stay hydrated. Talagang uminom ng maraming tubig para maiwasan ang anumang sakit ngayong summer. At kung hanggat maaari ay manatili na lang sa bahay at syempre huwag kalimutan ng sunscreen dahil talagang tirik na tirik ang araw. Kaya doble ingat mga kaagapay. At syempre kaagapay, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Nakakatuwa po na meron po tayong mga nakakaagapay sa ating mga programs para po makasama natin sa pagbibigay ng motivation, lalo po dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Ang nais po natin ay makapag-motivate ng mga kapwa kababaihan, ng women empowerment. Kaya nga po ngayon, kasama po natin ang isang life coach and advocate ng mental health, alopecia, family, relationship, and people empowerment. Kaagapay, let us welcome si Coach Ellen Perez. Hello po, Coach.
4: Kayla, finally, face-to-face here in your studio. Ang ganda ng mga reminders mo sa ating mga kaagapay, di ba? Hydrate, sunblock, sa lilim sa shade kasi talaga namang napakainit.
3: Oo, nga,
4: at mainit din ang ating talakayan. At alam mo, maraming salamat at ako'y nandito muli sa inyong studio dahil nagagalak ang aking puso tuwing ang usapin ay patungkol sa pagpapapuri at pasasalamat sa ating Panginoon.
3: Amen. Opo. Kami rin po ay thankful po na kayo po ay always available para po dito sa ating himpilan na makaagapay po namin kayo sa paghahatid ng inspirasyon sa ating mga kaagapay, syempre sa kapurihan ng Panginoon. At kaagapay, ikaw pa rin ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Kasama po ninyo ako, Kayla Escalante, kasama po ang ating special guest na si Coach Ellen Perez. At ang ating topic po, From Doubt to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. At dito sa ating Facebook Live, Coach, ay marami nang nagsishare ng kanilang ways, paano nga ba nila nilalabanan ng kanilang doubts. Si Kamral Analina, sabi niya, I pray, trust God, and hold on to God's promises. Listen also to some encouragement of those people na naka-overcome sa mga problema nila.
4: Amen.
3: Si Carmen Termulo ay bumabati ng good morning. Maging si Charito Baluyot, si Nona Docor, sabi niya ay wag pangunahan si Lord. May process din while waiting sa sagot ng Panginoon. Kaya daw talagang hintayin ang Panginoon. Amen. Si Nanay Nora Canchela, bumabati na rin ng good morning sa atin. Maging si Emmy Hake. At may pahabol pa si Nanay Nona Docor, kapag daw meron doubt ay unang-una konsultahin ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at makipag-usap sa mga kapatiran sa church. Oo nga naman, yung support system, no, Coach?
4: Yes, kaya nga nandiyan ang ating mga kapatiran sa church. Banggitin ko rin dito yung senior dito ni Miss Luz Aguilar. Family matters, patungkol sa Panginoon, talagang maganda at marami ang nating naaabot, diba?
3: Mm-hmm. Amen. Hindi lang po sa Pilipinas. Mm-hmm. Dahil sa iba't ibang sulok din po ng mundo ay nakakaabot tayo. Kaya nga hello din po sa mga kaagapay nating OFW na malayo man, nasa ibang panigman ng mundo, pero patuloy na nakatutok dito sa ating himpilan. At ang ating topic, kaagapay, from doubt to determination, ways to overcome our doubts. At meron po kami mga i-share ni Coach Ellen, paano nga ba natin ma-overcome yung mga doubts na meron tayo sa ating mga sarili. Una na dyan, ready mo na kagapay ang papel at ballpen. Ang number one point natin, find what's blocking you. Siyempre, bago natin maiwasan yung mga doubts na meron tayo, kailangan muna nating alamin kung ano nga ba yung mga humaharang para tayo ay magkaroon ng determination. Alamin natin ano nga ba yung mga mental or emotional blocks na nakaka-prevent sa atin para paniwalaan natin yung kaya nating gawin sa pamamagitan ng Panginoon, di ba? Maaring yan ay previous na mga pagkakamali or negative experiences or yung gaya nga ng sinabi kanina ni Coach na yung mga childhood memories natin, yung mga childhood trauma natin ay nakakaambag din sa kung ano yung meron tayo ngayon dahil yun yung kinalakihan natin. Coach, ano pa po ba kadalasan po yung mga mental or emotional blocks para hindi po tayo maging determined?
4: Ano ko lang din ulit yung sinabi ko nga kanina. Kaya napakahalaga kung ikaw yung nagkaroon ng mga traumas in the past na talagang magpatawad. Mm-hmm. Mapatawad mo yung sarili mo sa mga nangyaring ganun sa'yo at mapatawad mo kung sino man yung nakapanakit sa'yo. Mm-hmm. Para yung mga doubts na yan ay mawala and you will overcome it and you'll be able to proceed to becoming a determined person. Doon naman sa tanong mo na ano pa ang pwede nating ibahaging tip, no? Ano ba yung mga mental and emotional blocks na yan? Yun nga, if people puts us down, mm-hmm. alam mo, marami sa ngayon ang nakakaranas, alam mo, ito, akalain ng ibang tao, simple lang, sasabihin nila na panghihinaan ng loob ang mga kabataan sa henerasyon natin ngayon. Pero kung araw-araw naman, nabubugbog ka ng mga bashers, na mga online posting na negative, di ba? Eh, yan ay isang blockage para mapanghinaan ka ng loob, para ikaw ay magduda sa sarili mo, di ba? Kaya naman, ang iba, ginagawang affirmation, yung mga comments, likes, and hearts, or you know, sharing of their videos, di ba? Well, somehow, sige, kung makakatulong yun sa'yo, pero we should get our affirmation and confirmation and strength from our good Lord. Diba? Kaya, yun yung ating mga taga-subaybay ngayon sa social media. Ingat-ingat lang po tayo sa mga pagsalita, pag-comment, diba? Kasi isa yan sa napakalaking kontribusyon para magkaroon ka ng mental and emotional blocks para yung determination mo ay mawala or ma-put down ka.
3: Nako, totoo po yan, no, Coach. Naalala ko nga kapag meron daw mga family reunion, yung mga simpleng, para naman sa kanila ay simpleng biro lang. Wala naman talagang ibig sabihin. Pero kasi dun po sa tao na pinagsabihan po ninyo, ay meron po yung epekto. Halimbawa po, kapag sinabi, parang napabayaan ka sa kusina. Mga ganon. Maaaring simple lang po yon na sabi mo lang naman na napansin mo lang. Pero dun po sa taong mapagsasabihan po ninyo nun, ay meron po yung epekto at maaari po yung maka-apekto sa kung paano niya rin tingnan yung kanyang sarili. Kaya nga, gandang reminder sa atin na maging maingat tayo sa mga sasabihin natin sa ating kapwa, dahil maari po yung maging mental or emotional blocks para po sila ay maging determined na tao. Kaya yun, maging maingat tayo. Yun din po ano, no, Coach, yung pag-i-invalidate ng nararamdaman ng isang tao ay nakaka-epekto din po.
4: Totoo yun. Nagkaroon ako ng karanasan ng ganyan, at marami rin tayong mga na-handle na coaches or mga lumapit sa atin na binabaliwala ko ano man yung nararamdaman nila. It's important that we validate it, confirm it, and then listen to them. Yung sinasabi ko lagi, listen through your heart. Ibig sabihin, wala po tayong judgment, hindi natin siya hinuhusgahan, and after listening from your heart, pray for that person. Diba? Okay. Kasi yun ang best way really to help a person na maibalik yung kumpiyansa, makaproceed into a determined person, is really pray for that person as well. And, you know, be with a community, be with people who honors and love God, and makikita mo yung difference ng buhay mo. Mm-hmm. Makikita mo yung positivity, mararamdaman mo, at ma-share mo sa ibang tao kung paano ka binago ng Panginoon.
3: Amen. Opo. So, napakagandang reminder sa atin. Pero, Coach, paano po kung na-identify na natin yung mga mental and emotional blocks, ano po yung pwede nating maibigay na tip sa ating mga kaagapay para naman mapaglabanan yung mga emotional and mental blocks na yun?
4: Ito, this is based from my own experience. I just would like to share sa ating mga kaagapay. Ito, answered prayer ito, dahil ito ay almost, I think, 3 to 5 years kung prepare ang sarili ko para dito. I prayed for it and I came up with a journal. Noong una talaga, gusto ko libro. I prayed for it, pero magastos din pala siya, at yung utak ko parang hindi ginaya. Well, anyways, journaling is really very important. Yung pong ginawa ko pong journal, I called it. So, pag hawak mo na yung journal na yan, ikaw ang nagmay-ari, ang tawag is The Acronyms of My Life, Shining for God to be a Light for Others. So, yung acronyms sa mga ginawa ko, it will speak to you. It will speak to you about your experiences in life. And yung content, it's encouraging you to write every day positive affirmation and gratitude list. Ayan. Alam mo, kasi sa dami ng kaguluhan na nangyayari sa ating araw-araw, di ba? Dagdagan pa ng kaguluhan ngayong gera sa Middle East, kaila, napakahalaga na nagkakaroon ka ng gratitude list. Yun. Alam mo yung as simple as my colleague gave me a sandwich. Mm-mm. Sulat mo yun. Nakasakay ka ng jeep, di ba? Sa hirap mag-commute ngayon. Those are things that you're grateful po. Mm-mm. So, in my experience, really, anxiety, depression would really help you a lot if you journal your positive affirmation and gratitude list. Yung positive affirmation naman is like, you know, just, alam mo, nakakalimutan ng mga tao na tayo ay ginawa ng Panginoon. Ay, mm-hmm. di ba, kawangis natin siya. Yes. Kaya tayo ay talaga namang maraming gifts and maganda at talaga tayo hinubog ng Panginoon ng kawangis niya. Kaya i-validate natin yon by giving a positive affirmation. I am good. I am excellent. I am smart, you know. So, yan po yung content ng aking journal. And every month, there's different acronyms na relatable po kayo. So, makita mo dyan, April, happy disposition in life. So, meron dyan yung sabihin ng happy. And then, iba-iba pang acronyms. The name, some would be, I think, transformation. Ayan. Mm-mm. Scars to stars. So, malaking tulong po talaga ang journaling. Ayan.
3: Opo. Nako, looking forward po ako sa pag-journal ko. Thank you, Coach. Opo, yes. Makikita nga po dito, yung mga bawat month ay meron po mga acronyms. At yung positive affirmation, ano yung mga pinagpapasalamat ko today at yung journal ko. Makakatulong to, no, Coach, para ma-unload ko.
4: Yes.
3: Yung aking mga nararamdaman, yung aking experience sa isang buong araw at makikita din natin, marerecognize natin yung patterns. At ang sarap balikan, no, pag after ng halimbawa sa end of the year, itong araw na pala na to, ito yung naramdaman
4: ko.
3: Ito yung pala yung pinagpapasalamat ko noon sa Panginoon. At meron tayong mababalikan na lalo na kapag meron kang pinagdadaanan tapos binalikan mo yung journal mo at pinagdaanan ko rin pala to pero tinawid ako ng Panginoon. So ngayon, itatawid din ako ng Panginoon.
4: Praise God. At saka makakatulong po talaga yan, mga kaagapay, na ma-eliminate yung mga doubts.
3: Mm-mm.
4: And simply honoring God.
3: Opo. So, journal, kaagapay, makakatulong sa atin para ma-process natin yung ating thoughts and experiences. So, thank you po again na Coach dito po sa aking journal. So, mag-start na ako ng aking journal.
4: Yes!
3: Para ma-unload yung aking mga experiences and mga naiisip. So, number one, kaagapay, find what's blocking you. At kasama nga doon, maaari natin gawin ay mag-journal na ating thoughts and experiences. Number two, kaagapay, Coach Ellen, change your self-talk. Ito na nga. Dahil minsan, hindi naman pala minsan na kadalasan yung ibang tao yung meron sinasabi sa atin. Minsan tayo rin sa sarili natin ay minsan na bibigyan natin ng branding yung ating sarili at nakakapag self-talk tayo. Ang maganda dyan, kaagapay, imbis na negative self-talk, why not gawin nating positive self-talk and the affirmation para ma-replace yung mga negative thoughts na meron tayo. So everyday, remind natin yung ating sarili na yung mga strength natin and mga success nung nakaraan para ma-encourage natin yung ating sarili. Pero ano, Coach, ang tendency kasi nito, di ba, kapag sumobra naman tayo sa self-talk ay maging masyado na tayong proud.
4: Bida-bida ba yan?
3: Yes.
4: Iba yung mga tawag nila ngayon dito, bida-bida. Yun yung new term ngayon. Bago ko yan, gusto ko lang sa umpisa, no? Pag-usapan natin yan, pag sumobra, di ba? Mm-hmm. Kasi anything naman in excess, hindi maganda.
3: Yes.
4: Pero changing of your self-talk, kasama din yan sa, I'll give you an example. Ito very, very normal sa ating mga Pilipino. Ganito lang kasimple. For instance, batiin kita ngayon, Kaylan, ang ganda-ganda mo. Ang ganda ng kapal ng buhok mo, bagay sa'yo. Ano ba ang typical comment o sagot ng Pilipino dyan? Ay, hindi naman.
3: Apo.
4: Ay, hindi. Ganyan, di ba?
3: Ay, kahiya naman.
4: Hindi, gano'n, di ba? Normally, ang tayo talagang Pilipino, pag tayo ay binigyan ng praise, dinidecline natin tayo mismo. Ay, hindi.
3: Wala to.
4: Ayan, diba? Instead of simply saying thank you, diba?
3: Mm-hmm.
4: And to say thank you is just very basic and simple, pero kasi nga, yung naging mentality o ano natin, eh pag parang mayabang ka.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Pero in reality, hindi naman. Pinuri ka, nagandahan sa'yo, nagsabing matalino ka, mm-hmm. magaling ka sa ganitong skills. You just have to acknowledge it. Mm-hmm. Yan yung isa sa mga dapat nating baguhin din para yung mga, yung doubts natin, eh talagang ma-eliminate. At yan eh, kumbaga eh, changing of ano din yan, self-talk. Kasi mm-hmm. diba, every time someone praise us, congratulations, you did good. Kahit sa trabaho, diba? Pabatiin ka ng boss mo, ay, chamba ko lang yan. diba? So, papaano naman kung halimbawang naging masyado tayong proud? Ayan, mm-hmm. ang reminders natin mga kaagapay, na pahalaga ng we are always grounded.
3: Yes.
4: We are grounded and God's words, His presence, will always help us to be grounded, and it's really recognizing Him, not really us. Kasi talaga naman, at the end of the day, whatever is our gifts, skills, talents, galing sa Kanya to. Amen. Kagaya nga nung dati, sabi mo nga, yan, mahihiyain ka, who would have thought na ngayon, ikaw ay nasa radio program at ikaw ay nakakapag-share sa mga tao tungkol na sa Panginoon, mm-hmm. isang magandang programa. So really, it's really important na grounded tayo. Amen. At paano po tayo mga kaagapay mananatiling grounded? Sa ating panalangin, sa ating pakikipag-usap sa Panginoon, sa mga kapatirang Kristiyano, na alam natin, we recognize mm-hmm. and acknowledge that these gifts and blessings are from our good Lord.
3: Amen. No, ayan. So, magandang reminder, no, kaagapay, na kapag in-affirm tayo ng ating kapwa, i-acknowledge natin. No?
4: Yes.
3: I-acknowledge natin yung affirmation. At para naman hindi tayo sumobra dun sa ating positive self-talk at maging masyado naman tayong proud, mahalaga na lagi tayong grounded, no? At lagi nating i-acknowledge na lahat ng meron tayo, gaya nga ng binasa natin kanina, yun ay biyaya lahat ng Panginoon. Noon. Dahil ang katotohanan nga na apart from Him, wala tayong magagawa. Kaya mahalaga na i-acknowledge natin na tayo ay pinagapala lang ng Panginoon. No? Sabi po sa dito sa ating ongoing Facebook live ay meron ng mga sumasagot patuloy sa ating question of the day na paano nga ba nila na iiwasan yung mga self-doubt. At marami rin nakiki-agree sa ating topic. Sabi ni Ate Linlen Pineda Soriano, nice topic, shout out from Apalit Pampanga, at lagi daw niyang inaabangan ng Family Matters dahil sa mga lesson na natatanggap. Praise God po at salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Si Ate Shirley Diansay, dyan sa Singapore, ay nakikinig na rin at nakatutok. Nice topic daw. Hello po kay Linda Daringes at kay Danjeline Selamor. Tinag niya na ang kanyang mga kaibigan. Kayo din kay kaagapay.

0: nice hair, pero I still salute you na hindi pa tumutubo pero di mo kinakahiya. Ayan, can wear hat or bandana. Available ba ang journal sa bookstores? Belated happy birthday. Ayan, ang journal po ay available po sa akin. Hindi pa nakaya ng powers natin sa journal sa national bookstores. Pwede ko bang banggitin? How can they get in touch with me? So, yun po sa interesado sa mga journals, you can message me sa all social media platforms. Coach Ellen Perez. Ayan, Coach Ellen Perez. You can message me if you'd like to order po. Makakatulong po talaga yan sa inyo. Ang gaganda ng mga comments. Halos lahat sila, blessed morning, maganda ang topic. Mm-hmm. Lahat sila ay nagpapasalamat na napakaganda ng topic at nagugustuhan talaga nila.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, dito na tayo sa
1: Apo, number three.
0: Number three, seek feedback and constructive criticism.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa yan, di ba tayong mga Pilipino, kadalasan, pagka pipino na mo,
1: magagalit, magtatampo agad,
0: sasama ang loob. Pero maganda kasi yung nakalagay ditong constructive criticism. Kasi may iba naman talaga. Basta na lang may mapo na o may masabi.
1: Makapang-bash lang.
0: Hindi naman siya constructive. Paano ba natin madetermine kung constructive? Ito yung makakatulong sa'yo.
1: Mm-mm.
0: The result, if it's for your betterment, it's for your good. Ayan. Yung makakagrow ka, mag-grow ka, diba? So, yun yung mga positive or constructive criticism. And it's always to get nice to have feedback, diba?
1: Yes.
0: Kasi makakatulong yan sa'yo talaga. Yung manner ng pagsalita mo. Minsan kahit sa makeup ako, I ask people eh, ano ba yung makeup ko? Kasi through the years, natuto na akong mag-makeup. Dati-dati, hindi pantay, or masyado makapal. Those simple things, it will tell also of your personality or character na how mature you are that you accept. People will tell you, ay, alam mo, bawasan mo yung ganito kasi maitim na mata mo.
1: Mm-hmm.
0: Ay, salamat. Okay. Noted. Diba? Yung mga ganun simple. Huwag tayo sasama ng loob. Pero, yun nga, malalaman natin ito'y hindi naman makakatulong sa atin kung kagaya ng sinabi mo, kapatid, di ba, yung bash lang or yung may ma-comment lang, may masabi kahit hindi naman magibigay ng growth sa'yo, pasawalang bahala na lang natin. Pray that you'll be strong for those kind of comments.
1: Amen. Opo. Pero yun nga, Coach, paano po magkakaroon yung isang tao ng open heart and mind po para matanggap niya ng positive yung mga feedback and constructive criticism?
0: First, you have to pray. Lord, help me na in my everyday life, people will come to me and say things that I may not be able to accept it.
1: Mm-mm.
0: Help me to be quiet. Diba? Help me na matikom ko yung bibig ko at makinig lamang. Sa mga life coaching sessions namin, marami po ako natutunan na we will really teach us to just listen.
1: Mm-mm.
0: And, you know, absorb all those information. Kasi pag minsan, diba, nauuna kagad yung wala pa sa kalahati yung sinasabi ng tao, sasabayan mo na.
1: Mm-hmm.
0: And then eventually magsisisi ka, ay, sana Lord, hindi ko nasabi, nakapanakit pa ako.
1: Yes.
0: Or sana nakinig muna ako. I think tama naman yung sinabi niya na parang decoration na ako sa itsura ko dahil ang dami kong accessories, 25 jewelries, ganyan, diba? Or masyadong makulay ang kasuotan ko, head to toe. And sometimes, you know, if you quiet yourself and then assess yourself, it's also good, yun nga, you assess yourself. Why is this person telling this to me? This person cares for me.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-mm.
0: Alam mo, isang magandang halimbawang masasabi ko rito, I'm sure makaka-relate sa atin ng mga magulang na may mga anak ng mga malalaki. Ayan, batiin ko yung mga anak ko. Hi, AJ, Isla, and Angel. I love you. They are all grown-ups.
1: Mm-mm.
0: And most of the time, they will give constructive criticism. They will tell me na at your age, dapat tone down na sa ganito, hindi na ganito yung mga sinusuot or kinikilos. And I accept it positively. Kasi I know, they love me. Ayaw nila na parang nakakatawa ako na nag-makeup ka pang pulang-pula yung pisingin mo, tapos ang kulay-kulay mo masyado. Those kind of things, they are telling that to us para hindi tayo maging katuwa-tuwa.

0: or we act on our age, di ba? So I appreciate it. So sa mga kaagapay nating nanonood at nakikinig, kapag may mga anak tayong nagsasabi sa atin ng ganon, let's listen. Kasi their intention is good. Definitely, it's a constructive criticism, di ba?
1: Ganda po noon, no, na...
0: Totoo yan kasi ngayon, di ba? Yes. Maraming yung mga generation ngayon, they will always tell you kagad, uy, ma, hindi ka naman dapat magganito, yes, or wag naman yung ganyan yung ano mo, itsura ng buhok mo, or pagsalita mo, medyo ganito, ganyan, di ba?
1: At ang maganda na ano na maalis po sa atin na yung pride na tumanggap nitong mga constructive criticism, na magkaroon talaga tayo ng open heart and mind. At ang ganda nung reminder sa atin na ibig sabihin kapag nagbigay sa iyo ng constructive criticism yung isang tao, ibig sabihin nagki-care siya sa iyo, nagla-love siya, na love ka niya. So para maganda rin na dun mo na lang tignan na buti na lang nag-sinabi niya yon, ibig sabihin nagki-care siya sa akin. Kasi paano nga naman kung yung ibang tao pa yung magsabi, 'di ba, parang mas masakit, mas nakaka-offend. Pero kung galing dun sa isang tao na nagki-care sa iyo, parang mas madaling tanggapin. Pero yun nga, lagi natin ipag-pray na magkaroon tayo ng open heart and mind, na tanggapin natin ng positive yung mga feedback and criticism sa atin, dahil makakatulong din naman yan para sa ating growth kung susundin, yes, yung kanilang sinasabi sa atin. So yun yung number 3 kaagapay, seek feedback and constructive criticism. Number 4, nabanggit nga natin kanina yung growth. Number 4, kaagapay, develop a growth mindset. Oo, yung mga challenges and mga problems na kinakaharap natin, paano nga ba natin ito tinitingnan? Tinitingnan nga ba natin ito na negatibo? Tinitingnan natin ito na opportunity para mag-learn at ma-improve tayo bilang isang tao. Ano po ba, Coach Ellen, ang ano po natin dito? Paano po tayo magkakaroon ng growth mindset?
0: Alam mo, isang nakikita ko rito magandang halimbawa, kadalasan na na-experience in a workplace setting. Kadalasan ang mga boss ay nagbibigay ng feedback sa kanilang team. At minsan ang mga kasamahan sa trabaho, yung sales team or yung kanyang grupo, they are not taking it constructively. Wala silang growth mindset. Parang sa kanila, sa isipin nila, kadalasan, naku, sinisita na naman ako ng boss ko. Mag-resign na nga ako. O teka lang, pag nawalan ka ba ng trabaho, sino ba mahirapan? Si boss o ikaw, di ba? So, kailangan, mahalaga talaga yung growth mindset. And yan, talagang, sana makatulong yan, mga kaagapay. Yes. Talagang mahalaga po kasi na may develop natin yan, yung growth mindset. And pag sa tingin mong ikaw ay napanghihinaan ng loob at sa tingin mo nawawalan ka ng kumpiyansa, alam mo na, our strength and confidence, our source is our good Lord.
1: Amen. Oo, maganda. Magandang reminder talaga na ang sandigan natin ay ang salita ng Lord. Lagi tayong babalik sa Word of God. Diyan, pagdating po dyan sa growth mindset, minsan po kasi, diba, meron po tayong mga season in life na parang, Lord, alisin mo na lang ako dito, yoko nitong season ko na to, na feeling natin nilulubog tayo. Pero ang katotohanan pala, yung mga season na yon ay merong itinatanim sa atin. And eventually, marirealize natin yung season na yon na gusto kong iwasan, yung process na to na gusto kong i-skip na lang, ay nagiging soil sa atin, nagiging soil na ginagamit ng Lord for us to grow.
0: So, ito pala yung magiging resources or reason, no? Para mapatatag ka, no?
1: Yes.
0: Para mapagtagumpayan mo kung ano man yung mga challenges.
1: Opo. So, magandang reminder sa atin, encouragement sa atin, na bawat season ng ating life, yan ay ang Panginoon naman ay sovereign at makakatulong sa atin yan para tayo ay mag-grow. Yun na lang, depende na lang sa atin kung paano natin titignan yung mga challenges na yan, yung mga problems na yan, kung paano natin iti-take. Pero ang maganda dyan, ma-develop natin yan at magkaroon tayo ng growth mindset. Coach, meron pong nagtanong dito. Balikan lang po natin yung journaling. Si Ate Mayen Damian mula po sa Japan. Hello po, Ate Mayen. Meron daw po siyang, nag-journal daw po siya. Tawag niya nga daw ay diary. Pero ngayon daw po ay occasionally na lang. Any tips daw po paano maging consistent sa journaling?
0: Make it a commitment. Yun yung pag-sustain mo doon. You can challenge yourself na ilagay mo sa calendar mo, start of the day, magpa-alarm ka, journal. End of the day, journal. Pwede rin during lunch break.
1: Yes.
0: Sabayan mo sa lunch break mo. Mag-alarm ka lunch break with your journal, di ba? Ang daming ways and means. Alarm, set schedules, calendar, ayan. And then, minsan ako nga, same thing with my quiet time. Hindi ako magka-quiet time. Hindi mo na ako pwedeng mag-work kung wala akong quiet time. Ganon, di ba? Yung i-mindset mo yung sarili mo. And tools can help you. Like, you put alert or alarm in your phone. I-calendar mo na siya. Those things. And then, to keep the momentum and sustain mo siya, gawin mo yung kagaya na sinabi mo kanina, Kayla, di ba? I will look forward na after the end of the year. Ito yung mga entries at mababasa ko. Imagine you'll have around 300 plus entries na talagang magpapalakas sa'yo. And at the end of the year, you're excited to see na, aba, ito pala yung mga napagtagumpayan ko. Ito pala yung mga nangyari sa akin. And it will help you also become closer to God as you journal your journey. Kasi yun nga, you speak with him. Diba? So I hope that helps. Salamat sa iyong katanungan.
1: Opo, so talagang pagka sinasanay na yung sarili, dun hahanap-hanap.
0: Yes, term.
1: Kaya maganda na talagang pag sumikapan natin na gawin siyang paulit-ulit hanggang sa makasanayan na natin. At tayo na rin mismo yung maghanap nung activity na yon. So maganda nga na mag-journal tayo. So kaagapay, balik po tayo dito sa ating topic, no? From doubt to determination. At number 5 na po tayo, learn from past experiences. So, gamitin daw natin kaagapay yung mga past failures natin bilang learning opportunities para matulungan tayo na ma-develop, makatulong sa atin sa problem solving. Sa halip na gawin natin yung issue, gawin natin yung weakness natin, why not gamitin natin para matuto. Meron tayong mga pagkakamali noon na ngayon ay nakatulong sa atin sa ating growth, di ba, Coach Ellen? Learn from past experiences.
0: And those past experiences does not determine your future or who you are. It is your stepping stones and guide para maitama kung ano man yung mga pagkakamali. And at the same time, it's giving you the chance to have that growth mindset, di ba? Reflect and then calibrate yourself na, ito pala yung ginawa ko dati. Hindi nagresulta na maganda. Lord, I lift up to you. Ito po yung next decision ko. Show me that this is the right thing to do and this will help me and honor you. At the end of the day, maganda na from that past experiences, aside from learning, if it's something that's not good, hindi mo na ulitin ulit.
1: Yes.
0: That's why you need to surrender it to God.
1: Mm-hmm.
0: And isang masayang pakiramdam yon dahil alam mo na pinagsisisihan mong lahat at sa tulong at gabay ng ating Panginoon, na itutuwid mo yung mga pagkakamaling yon.
1: Amen. Opo. Maganda nga reminder yon sa atin na para hindi masayang yung pagkakamaling yon, matuto tayo from it. Kasi nga, kung inulit mo na naman, parang hindi na siya pagkakamali. Choice na.
0: Yes.
1: Choice na siya.
0: Totoo.
1: Oo. At sayang lang din yung par mga napagdaanan mong resulta ng pagkakamaling yon kung uulitin lang din natin. Kaya nga, kapag nagkamali, tao lang naman tayo, nagkakamali, maganda na bangon ulit, hingi ng tawad sa Panginoon, hingi ng tulong sa Panginoon na hindi na maulit yung pagkakamaling yun at talagang matuto mula sa pagkakamaling yun. At Coach, paano po ba natin magagamit into positive yung mga pagkakamali natin from the past?
0: Doon ako naging life coach.
1: Mm-hmm.
0: So, yung pagkakawalan ko ng trabaho ngayon, doon nag-open ang pinto para maging life coach at maimbitahan ako sa iba-ibang himpilan, telebisyon, radio, vloggers, para makapagsalita tungkol sa Panginoon, para mapamalas at mapakita sa mga tao kung paano tayo natatransform ng Amen. Panginoon. And as I always say, yun nga yung naging mantra ko as a life coach, I'm shining for God to be a light for others.
1: Wow,
0: so, dun, nagkaroon ng pagbabago. Kung titignan mo, ay, parang wala na to, katapusan ko na, wala na akong
1: dead
0: trabaho.
1: End
0: dead end. Pero yun pala, yung pangarap ko na makapagsalita sa station, sa television, makapagsalita sa entablado, makapag-inspire ng mga tao, ipinagkaloob ng Panginoon at hinayaan niya mangyari dahil dun sa pagkakaroon ko ng early retirement sa isang kumpanya. And so, kailangan talaga, mga kaagapay, magtiwala tayo sa plano ng Panginoon sa atin. He knows best for us.
1: Amen. Oo, yung mga na pinagdadaanan natin, na kung titingnan natin, parang wala na to, Lord. Ano na to? Katapusan ko na to, Lord.
0: Dead
1: wala
0: end.
1: Na tong dead end na to, Lord. Wala na tong kahantungan pang maganda. Pero minsan, yun pa ang ginagamit ng Panginoon para sa mga breakthrough natin, para sa mga blessing na naghihintay sa atin. Ang kailangan lang talaga natin ay tignan kung ano yung positive side ng mga nangyayari niya. Magpasalamat sa Panginoon. Tignan niyo mga challenge na 'yon as blessing. Tignan niyo na para tignan natin 'yon para way ng Panginoon para tayo ay mag-grow. Kasi ang katotohanan naman, hindi naman tayo hindi naman nagnanais ang Panginoon ng ikasisira natin. Ang gusto niya sa atin ay ikabubuti natin.
0: Amen.
1: Kaya nga yung mga problemang yon, yun pa nga ang magdadala sa atin sa ating breakthrough. Kailangan lang natin humawak, panghawakan yung promises ng Panginoon at siya talaga ang bahala sa atin. Sabi po dito ni Ate Linda Dariguez, praying for open heart. Minsan kasi nagiging sensitive po ako sa mga comments sa akin. Ay, yung punto natin kanina. Si Ate Gmar Caburnay, nagka-thank you po siya sa inyo, Coach. Magagawa daw siya ng journal. Napakarami kong dapat ipagpasalamat sa Diyos.
0: Amen.
1: Nabuhay ako sa Diyos.
0: You're
1: ang
0: welcome.
1: Kapuri. Kahit po yun, no? Yung sa, halimbawa ngayon sa sitwasyon natin, ang taas ng gasolina, ang presyo ng gasolina, hindi natatapos yung mga war sa Middle East. Parang ano yung pwede kong tignan ditong positibo? Pero yung magising ka lang sa isang umaga, yun na yung blessing na dapat natin ipagpasalamat at tignan nating positibo sa ating buhay na yes, may mga ang chaotic ng paligid pero salamat sa Lord, gising ako.
0: Amen. Totoo, di ba? At hindi ka lang nagising, meron kang trabaho.
1: Yes.
0: May pagkain ka, meron kang tinitirhan, kaya mahalagang makita natin yon at pasalamatan. Kaya, always look for the positive.
1: Yes. Imbis na puro negative yung ating naiisip, reklamo yung ating naiisip, why not? Tingnan natin yung positibong side ng mga bagay na kinalalagyan natin. So, kagapay, always look for the positive. Number 7, take baby steps. Opo. Ano po ba itong baby steps na to, Coach Ellen?
0: Alam mo, minsan yan ngayon kasi, di ba, hindi natin nakikita yung big picture. Minsan sa isip natin, Lord, bakit wala pang nangyayari sa buhay ko? Ano ba to? Bakit puro detour? Parang yung promise mo sa akin, wala pa rin. Naiinip na ako. Ang tagal. Nangyari sa atin lahat siya na. And then you're starting to doubt, di ba? Diyan nagsisimula yun. And yung determination mo, wala na. Huwag, kapatid, you know those detours, you'll never know where it will take you. God is prepping your heart, God is prepping your mind, your soul na kung saan kanya dadalhin, eh matibay na matibay ka na.
1: Yes.
0: Kaya, take that baby steps, alalahanin mo na focus on the things that you can do right now na alam mong it will give honor to Him, it will glorify God, as long as na alam mo yun, every day, you're doing your part.
1: Mm-hmm.
0: Madalas kasi marinig natin na yung mga sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, mahalaga na may ginagawa ka, right? Mm-hmm. So, kung ano man yung ginagawa mo ngayon para ma-accomplish yung mga hangarin mo sa buhay, in your heart, alam mo that you're doing it for God, not mm-hmm. for your glorification. For sure, God will lead you to the right path.
1: Amen. Opo. One step at a time.
0: Ayan. Salamat. Oo, diba? Huwag siya yung masyadong mainip.
1: Yes. Opo, pagdaanan yung mga kailangang process, yung process na binibigay sa'yo ng Panginoon. Dahil imagine na lang kung binigay sa'yo yung blessing tapos di ka pa pala ready. Paano ka magiging good steward ng mga pinag-prepare mo? Kaya nga kung pinaghihintay ka ng Panginoon, wait lang dahil meron naman talagang ibibigay ang Lord. Ang kailangan lamang natin ay mag-wait. Yun nga, one step at a time. Talagang pagdaanan yung mga proseso na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Si Ate Mary Ann, sabi niya, ang ganda po ng topic. Dito po nakikinig habang nagluluto. Shoutout daw sa Bethel Christian Assembly Women's Ministry ng Montalban, Rizal. Nakikinig din daw sila. At sabi niya, God is good. Amen. Salamat po Ate Mary Ann at shoutout po sa mga kababaihan ng Bethel Christian Assembly. Si Ate Jenaline Morgades, maraming salamat po sa topic. Hindi daw aksidente na nag-open siya ng Facebook para panoorin ang live streaming natin today. Bilang isang ilaw ng tahanan, hindi daw po maiiwasan yung mga negative thoughts at circumstances, pero dahil sa programa, naging malaking tulong para maging positive ang aming mga nararanasan sa bawat araw. Salamat po.
0: Amen.
1: Mga kaagapay. Praise God po.
0: Praise God, no? Nakakatuwa na ganito ang responde ng ating mga kaagapay at malapakalaking halaga ng programa ng programa mo, Miss Kyra,
1: diba?
0: Dahil talagang nakaka-encourage, nakaka-empower at napapalapit natin silang lahat sa Panginoon.
1: Mm-hmm. Amen po. Si Nanay Thelma Manares din from Calamba, Laguna, lagi daw connected dapat sa Panginoon at palaging manalangin. Isipin natin sa anumang problema, may solusyon. Siya ang ating matibay na sandigan.
0: Amen. Amen. Thank you, Nanay Thelma.
1: Thank you so much po. At ang ating point number 8, fight back. Hindi naman tayo mag-aaway-aaway, no?
0: Hindi to yung away, no?
1: Opo. Ibig sabihin lang nito, labanan natin yung mga doubts natin, yung mga self-doubt natin, yung mga negative thoughts natin, ng kung ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon. Kasi, di ba, sa ating paligid, sa social media nga, ang dami nating pwedeng maging rason para tayo ay magkaroon ng self-doubt, yung sinasabi ng mundo. Pero ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon? At dyan tayo, yun nga yung sinabi namin kanina ni Coach Ellen, lagi talagang babalik tayo sa Word of God. Dahil yun ang lalaban sa atin dun sa mga negative thoughts na meron tayo.
0: True, okay. Very true. At yung gusto kong i-focus din dito when you say fight back, alam naman nating lahat na naglalaban yung isip natin.
1: Mm-mm.
0: Bilang Kristiyano, mas yan, merong hindi magandang evil thoughts na papasok. Mm-mm. Oy nako, huwag mo nang gawin yan, walang mangyayari sa buhay mo, matulog ka na lang. Di ba? Minsan may ganun eh, parang iyaano ka pang magtamad-tamaran, di ba? Ay, hindi mangyayari yan sa'yo. Those evil thoughts, yun po ang ating i-fight back. Come closer to God.
1: Amen.
0: The more that we have those, kasi ang kalaban ang gumagawa niyan eh.
1: Mm-hmm.
0: Let's rebuke it. I rebuke these evil thoughts. I rebuke this bad dreams. Lord, help me. You know, tanggalin itong mga basurang itong nasa isipan ko, and only your words, your good thoughts, your promises pave the way and come into my mind. Yan po yung ating dapat i-fight back, di ba?
1: Amen, opo. Yun nga, gaya po, kanina marami talagang negative thoughts na meron tayo, lalo na nga tayo mga Christian, mga tipong tinatamad naman akong magtrabaho. Alam mo, work from home. Lalokohin ko na lang si boss na higa na lang ako dito, hindi naman niya malalaman. O kaya, yung mga tipo na sinasabi ng mundo sa atin na hindi, walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Pero ang katotohanan, ang Panginoon, lagi niyang nakikita niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Yung mundo, sasabihin sa atin, hindi ka kamahal-mahal. Mm-hmm. Pero ang katotohanan, kaagapay, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo, para ikaw ay maligtas at ikaw ay talagang mahal na mahal ng Diyos. Kaya hindi, wag na natin pansinin pa yung sinasabi ng mundo na hindi tayo enough, hindi tayo worthy, di ba? Mm-hmm. Hindi tayo kamahal-mahal. Dahil ang katotohanan, kaagapay, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos at siya ay namatay para sa iyo. Talagang babalik lang talaga tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos.
0: At lagi nating alalahanin na talagang yung mga hindi totoong sinasabi mm-hmm. tungkol sa atin ay gawa ng evil yan.
1: Yes,
0: at let's stick to God's promise. Let's stick to His blessings, mm-hmm. His wisdom, and His spirit. Kasi that's the only source of our strength para po mapaglabanan to. And again, if we associate ourselves or if we are always with our Christian brothers and sisters, the more na mapaglalabanan natin to. Mm-hmm. And if we have church elders, maging honest po tayo, transparent.
1: Yes.
0: Let's always ask them to pray also for us.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, naniniwala ako dyan, kapatid na Kayla, no? Nalang napakahusay ng isa tayong grupo, isa tayong mm-hmm. Malaking samahan at kapatiran na nagdadasal sa bawat isa. Yan ay isang malaking at magandang pamamaraan, ma-fight back ang lahat mm-hmm. ng negativity, ang lahat ng mga worldly things na nangyayari at influences of those negative circumstances.
1: Amen. Opo. Sabi ni Jem Villa Vicencio, totoo daw na tayo kahit mga believers na ay meron mga negative thoughts and na-discourage. Kaya nga ang mahalaga, lagi talagang babalik sa Lord at mag-refocus kay Jesus.
0: Amen.
1: Amen. Opo. At ang ating panghuling punto, kaagapay, feed your faith. O nga naman, kesa na i-feed natin yung mga doubts natin, yung mga fears natin, let us feed our faith.
0: Amen.
1: Again, ang reminder sa atin, lagi tayong babalik sa katotohanan ng salita ng Panginoon, laging manalangin, at piliin natin yung mga nakakasama nating madalas, di ba? Yung mm-hmm. fellowship natin with our sisters and brothers in Christ. So, number 9, kaagapay, feed your faith.
0: Very true. At syempre, with our constant communication with the Lord, prayers, and brotherhood and sisterhood with our mm-hmm. church, tuloy-tuloy yung feeding of faith na yan.
1: Amen.
0: Hindi yan mapuputol. At i-ano rin natin ang ating sarili na, alam mo, naranasan ko din yun minsan, yung nanlamig ako sa Panginoon.
1: Opo.
0: Talagang lalo kang maliligaw eh.
1: Mm-mm.
0: Lalo kang malilihis ang buhay mo. And ayaw mo nang maulit yun. Kaya, Lord, every day be with me.
1: Yes, amen.
0: In whatever circumstances, be with me, guide me in what will I say, what will mm-hmm. I think. Napakahalaga. It will really help us in everything that we do. And talaga namang feeding our faith, making us grow spiritually, will really help us at the end of the day, remove all those doubts and have that determination.
1: Amen. Opo. Nako, napakagagandang punto nga po ang napag-usapan po namin ni Coach Ellen dito po sa ating topic na From Doubts to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. Pero in addition, sa panghuli, ang ating encouragement from our guest, si Coach Ellen. Sa panghuli po, ano po ang ating reminder? Meron po kayong additional 3 3 points para po sa ating mga kaagapay.
0: Ayan, oo. Dahil nga tayo kahit papaano'y gumagawa. I speak to inspire, I write to encourage. Yun yung aking sinasabi, no? So, from doubts to determination, let's delight in the Lord. Ayan ang aking mensahe, mga kaagapay. Delight in God as the most admirable. Siya ang kahangahanga at kapuri-puri sa lahat. So, let's always think of that. Next, delight in God as your intimate Savior and friend. Siya lamang po talaga ang nagligtas sa atin. Siya ang ating kaibigang tapat. Magmamahal sa atin ng tapat. And last but definitely not the least, delight in God's through His gifts. Binigyan niya tayo ng mga regalo, talino, skills. Let's use it in giving delight to Him. And I hope that helps everyone. From doubt to determination in giving delight to our Lord. Once again, this is Coach Ellen. I help people find their strength from their desperation to become an inspiration. And I'm shining from God to be a light for others. Maraming maraming salamat, Miss Kayla, Family Matters at DZAZ702. Thank you so much. Ayan. At this point, gusto ko lang batiin ng happy birthday. It's my birthday week as well, nung
1: happy
0: Monday.
1: Birthday po.
0: It's my 55th birthday. Maraming maraming salamat sa magandang regalong ito na makabisita rito sa studio at makapagbahagi sa ating mga kaagapay. Maraming salamat sa lahat ng mga birthday greetings.
1: Tingnan topic kaagapay, from doubts to determination. Yes, meron tayong mga fears and doubts tungkol sa ating calling at sa ating capacity. Pero gaya ng nabasa natin kanina, laging sapat ang grace, ang blessing ng Panginoon sa ating buhay. Kung tinawag tayo ng Panginoon, for sure siya rin ang mag-i-equip, mag-enable sa atin na gawin ang mga bagay na yon. Kaya nga, sa halip na doubt, tayo ay maging determined dun sa pagsagot sa tawag sa atin ng Panginoon, dahil siya rin naman ang bahala sa atin. At sa ating pagtatapos, Coach Ellen, okay po ba na ipag-pray po natin ang ating mga kaagapay?
0: Yes, definitely.
1: Hipo.
0: Ayan. So, maraming maraming salamat po sa ating mga kaagapay na kasama ngayong araw na to. Panginoon, we are really grateful and blessed, and there's nothing really more important than honoring you and serving you, Lord. Sa ating lahat ng mga listeners, viewers, sa mga na-bless po ngayon, ngayong araw na to. Thank you, Lord. Thank you for this internet connection, for this technology that we're able to reach different people in different locations and areas, and in their different times of their life. Sa ngayon na kasi sila ay mayroong mga doubts, sila po ay nagkakaroon ng mga pagsubok. Lord, your word, be their inspiration and encouragement. Your promises, your Holy Spirit be with all of us. And kagaya po ng inyong paalala po sa amin sa pamagitan po ng inyong salita, sa inyong presensya, sa bugtong niyong anak na Hesus Kristo Jesus na talaga pong aming Savior. We thank you, Lord. We praise you for all of this. And true enough, your grace is sufficient. Your power is in your strength is our strength, our confidence. All our doubts, all our weaknesses and pains are removed through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. We pray for all of those who are watching us, who are with us, and the entire team of DZAS. Thank you for these blessings, and we lift up to you. Everything that we will do is to honor and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po again, Coach Ellen, sa inyo pong panahon. I hope na hindi po ito ang una at huli.
0: Yes.
1: Pag-broadcast po natin dito sa Family Matters. Again po, maraming salamat, Coach Ellen. At baka po pwedeng ulitin po natin kung paano po makakapag-reach out po sa inyo ang ating mga kaagapay, lalo po sa about po sa journal.
0: Ayan. Maraming maraming salamat, kapatid na Kayla, at mga kaagapay, kung hangad yung magkaroon po ng journal, please message me. All of my social media platform is Coach Ellen Perez. Ayan. You can also email me at CoachEllenPerez@yahoo.com. CoachEllenPerez@yahoo.com. At I'll be more than glad and happy po na maibahagi sa inyo ang journal na ito. Thank you so much.
1: Thank you po.
0: Have a blessed day. Thank you.
1: Muli po, thank you so much Coach Ellen ng ating kaagapay. Sa'yo rin, kaagapay na tumutok, nagpadala ng mensahe at nakipagkwentuhan po sa inyo. At salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Benjo Morano sa ating RTV team. Andyan si Nicole Estoy, ang ating intern na maraming salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes sa ating broadcast engineer JV Tabua. At maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. Muli sa'yo, kaagapay! Maraming salamat po. Muli ako po, si Kayla Escalante, at iyong napakinggan ng programang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahig, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: This is DW News, and these are our top stories. US President Donald Trump has said that he and Chinese President Xi Jinping agree that Iran must reopen the Strait of Hormuz. After 2 days of talks with President Xi in Beijing, Trump suggested he could ease US sanctions on Chinese oil companies buying Iranian oil. President Xi did not comment on discussions with Trump about Iran, but the foreign ministry has stated that there is no reason for the conflict to continue. Israel and Lebanon have agreed to extend a ceasefire for 45 days after talks concluded in Washington, D.C. This comes amid Israeli military strikes in southern Lebanon. The truce struck on April 16 has been extended twice, but violations have occurred more or less daily. Africa's top public health agency has confirmed a new Ebola outbreak in Democratic Republic of Congo. At least 65 deaths and 246 suspected cases have been recorded in the remote northeastern area. In neighboring Uganda, health ministry said that one person had died in the capital Kampala and had posthumously tested positive. WHO says it is working with DRC to contain the outbreak.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Katuwan ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Dapay at welcome sa Doctors Online. Isa na namang welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong yung kagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, your veterinarian at your service. Ang ating pumpaksa ngayong araw na ito ay tungkol po sa mga pusa. Pusa po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, isa pong virus na tumatama sa mga pusa. Ang tawag po dito ay ang Khaleesi virus in cats. Okay, baka narinig nyo na po ito. Hindi nyo napapansin sa inyong mga pusa na madalas itong tumatama. Isa sa mga virus na madalas na tumatama sa ating mga pusa. Lalo na kung walang bakuna, ha? So kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Ngayon, kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online. Dito po, tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po, inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro. Ang ating pong topic this afternoon is about yung Khaleesi virus in cats. Okay, ano nga ba? Ano nga ba yun? Ano? Ano ba yung Khaleesi virus na yan na tumatama sa ating mga pusa? Ano? Mapapansin niyo po sa inyong mga pusa, lalo na sa kanilang murang edad. Pero usually months pa lang, 2 weeks, 3 weeks po. Mapapansin niyo, sinisipon at bumabahing ang inyong mga pusa. Hindi lang yan, makikita niyo yung mata nila namamaga. Marami ang nakikita niyo sa mga lansangan natin, lalo na yung mga ligaw na pusa na lagi na lang sinisipon, lagi na lang payat. Malalaki yung tiyan. Yan, yan. Ganyan po ang nangyayari. Ang pinakauna pong virus na tumatama, well, in all, mostly in cats, siguro around mga 50% ng mga sakit at virus ng mga pusa ay respiratory. Ibig ko pong sabihin dyan, yung pag nagkakasakit ang pusa, laging nangyayari po sa kanya, sinisipon siya. Nilalagnat, yan, bumabahing, hindi kumakain, payat, yan, inappetent, lethargic, mahina at namumugto ang mata. Bakit ganun minsan? Kasi Related naman po yan, alam ninyo, no, nakapagka ang sipon dahil yung ating respiratory organs, yung nostrils, ay konektado rin sa ating mga mata. Kung kaya't pag sinisipon, nakita nyo namumula rin po yung mata. Okay? Lagi po yan dahil yung upper respiratory tract ng pusa ay apektado. Okay? Buong mundo po, merong ganito sa lahat ng pusa sa buong mundo, pati sa mga exotic na pusa, okay? Ano po ang napapansin ninyo nangyayari, ano? Bukod dyan sa pagsisipon, ano? Bukod sa bumabahing, barado po ang ilong, merong conjunctivitis, yun yung sinasabi ko po, pamumula ng mata. Yung meron pong mga membrane paikot sa mata, mapapansin yun, namamaga yun. Okay? At meron pong lumalabas na discharge magmula sa mata at pati sa ilong na may kulay green madalas. Yung sipon, sinisipon, may green, greenish. Okay? Bukod pa po dyan, yung mga susunod na pangyayari sa pusa niyo, mapapansin yung hindi siya kumakain. Bakit? Bakit hindi siya kumakain? Ano, magtataka nga naman pala kayo. Bakit hindi kumakain? Yung pala, mayroon na siyang ulcers o nagkakaroon siya ng mga singaw sa dila, sa labi, sa gums. Nangyayari na po yan na lagi po na siyang sinisipon. Okay? Lagi na siyang, dahil hindi makakain, marami na siyang singaw. Okay? Pagka nangyari po yun, ano, na nagkakaroon na siya ng maraming singaw sa kanyang bibig, sa dila, pati sa dila, sa hard palate, yung ibig sabihin po, yung roof of the mouth, pati sa dila at sa ilalim at pati sa gums, ito po yung tinatawag na nating Calici virus, okay? Marami pong strains yan na nangyayari, parang COVID, ano, maraming strains. At paano siya nakakahawa? Nakakahawa po siyang malubha siyang nakakaawa kasi katulad po ng COVID, kung naalala ninyo, no, medyo related po kasi yung coronavirus sa mga coronavirus ng pusa. Kung kaya't meron nga silang naimbentong gamot na antiviral laban sa COVID, ay katulad din po ito dun sa mga gamot na ibinibigay namin sa pusa. Okay, very related siya, nakakatuwa, no. So kaya dito nila kinuha yung gamot, isa sa mga gamot dahil nga respiratory din siya. Paano naman po kayo mahahawa diyan? Paano mahahawa yung iba niyong pusa? Kung kaya nga dapat pinaka-importante po na huwag niyo kakalimutan na bakunahan ang inyong mga pusa. Dahil pag hindi, mabilis siya mahahawa laban sa ibang pusa dahil airborne po. Anong airborne? Yung sakit. Yung pag bumahing po ang pusa, may aerosol spray galing sa bibig niya at masasagap po ng hangin at malalanghap ng ibang pusa. 2 to 6 days po magkakaroon ng incubation period yan pag nalanghap ng pusa niya. Hindi lang po yan sa airborne, ha? Pati sa ano, sa or o sa feces, yung kanyang dumi, makukuha yan. At pag nag-share sila ng kainan, dahil nga siyempre galing po ito sa bibig. Okay, aerosol spray, nililipad na hangin, at pag nahawa, nalanghap, nakain, okay, sigurado po 2 to 6 days lilitaw na po yung sipon, ganyan din. At yung sakit ay maaaring tumagal ng 3 linggo na hindi siya makahinga. Siyempre, meron siyang sipon. At maaari na rin po siyang makahawa sa iba. 4 months. Maraming buwan na maipapasa niya yung sakit. Nakamamatay din po ito dahil kapag hindi makahinga, naaapektuhan na po ang iba pang mga organs of the body kapag ka pinabayaan. Kung kaya't napaka-importante na ihiwalay nyo ang inyong pusa pagka sinisipon siya dahil sigurado po ako virus na yan at siguradong makakahawa pa sa iba nyong pusa pag marami kayong pusa. Okay? naipapasa din po ito ng mga tao dahil yung mga contaminated na mga bagay galing dun sa pusang may sakit ay nadadala ng mga tao sa iba pang mga pusa na walang bakuna. Okay? Paano naman siya nadadiagnose? So, paano namin nalalaman? Meron po kaming tinatawag na mga rapid test kits katulad po ng COVID para sa pusa. Kinukuha namin ng sample ng kanilang laway. Ah, bukod po doon sa sinasabi ko kanina, magkakaroon sila ng maraming singaw, kaya naglalaway na ang inyong pusa. Kasi marami na siyang singaw, hindi na niya maisara, masakit na yung bibig, nakang siya lagi. Di ba? Yun po ang susunod na mangyari, lalong hindi siya ngayon kakain. Kasi masakit eh. Masakit yung kanyang bibig. Kaya mahirap din po itong gamutin kasi paano niyo paiinumin ng gamot pagka hindi ka nakain at hindi rin umiinom ng gamot dahil masakit nga yung bibig dahil sa madami niyang singaw. So, lagi po isa sa mga gamot na aming ibinibigay, syempre binibigyan namin ito ng antibiotic, pero pagdating po ng mga ganyang mga pagkakataon, hinuhugasan namin yung kanyang bibig at binibigyan namin ng mga mouthwash para maibsan ang hapdi ng singaw at sigurado hindi siya kakain kapag mahirap yung masakit ang kanyang masakit ang kanyang bibig. So, ano po eh, dapat mababantayan nyo. Kasi pag hindi nyo po nabantayan yung inyong pusa at hindi siya kumain, naku, lalo lang siyang mahirapan at maaari niya itong ikamatay. Okay? So, kailangan, unang-una, ang preventive measure ay magbakuna. Panghuli po ang clinical sign bukod dun sa paglalaway na at sa singaw ay namimilay. Namimilay na, hindi na kumakain, hindi na makalakad at nagtutuloy-tuloy hanggang sa mamatay. Ngayon kapag pinabayaan niyo po yan, syempre doon na po papunta, pero pag patuloy niyo siyang inaalagaan ay kaya naman. Okay? Pero napaka-importante na bakunahan ang inyong pusa. Pero minsan kahit na may bakuna, pag maraming pusang infected, maaaring pa rin po siyang ma-infect. Wala pong 100% protection ang bakuna kahit sa COVID po ay walang ganyan. Kasi karamihan ng mga nagka-COVID noon ay nagkaroon lang din po ng COVID. Okay, nagkakaroon din. So maaaring mangyari po yan kapag ka patuloy niyong pinababayaan. Kung kaya't binibigyan siya ng antibiotic, binibigyan ng mouthwash, okay, binibigyan ng gamot para sa mga singaw, para maiwasan yung sakit ng pagkain at kailangan i-force feed kung kailangan i-confine at bibigyan ng swero of IV fluids para hindi manghina dahil hindi nga kumakain, ay patuloy naman po naman din na kailangan uminom pa rin at kumain dahil yun ang magbibigay ng lakas sa kanya. Kapag hindi siya kumain, lalo po siya manghina at yun nga po at nagkakaroon ng komplikasyon kapag lumala. Okay? So, ingatan po natin yan. Isa lang po yan sa mga virus. Napakarami pong virus na kamukha din ng Kalisi virus sa pusa. Kung kaya't hindi po natin dapat sa alang-alang yung sipon dahil nagsisimula po yan sa sipon. Okay? At pagbabahing-bahing, inuubo. Okay? So yung pusa ay kailangan bakunahan mula umpisa pa lang, lalo na kung lumalabas po ang inyong pusa. Yung inyong pusa, lalo na mga strays, maraming strays na walang bakuna, dun po sila makakakuha ng sakit at may uuwi nila yung sakit sa bahay nyo kung marami pa kayong pusa. Kaya kailangan bantayan ng mabuti, bakunahan at a certain age. Meron po tinatawag na 3-in-1 vaccine, kasama po dyan yung Kalisi virus vaccine. Binabakunahan sila at 2 to 3 months, okay, para maprotektahan laban sa napaka-popular na virus na ito na laging tumatama sa mga pusa. So, yan po, yan yung mga dapat nyong bantayan sa inyong pusa dahil marami pong kamukhang virus yan, ha? lagi po silang sinisipon, karamihan, yung mga herpes virus, marami po. So merong apat na virus na madalas ay tinatamaan itong sipon ng pusa na laging nangyayari sa kanila. Okay? Pag nagkaroon po ang inyong pusa, kailangan nyo siyang i-isolate, ihiwalay, at huwag isama sa ibang pusa. Okay? Hanggang siya ay gumaling. Kahit na gumaling na po siya, nag-shed siya ng virus, kaya kailangan kung isang buwan nyo po siyang i-isolate at ihiwalay para wala siyang mahawa ang iba pang pusa. Okay? Bukod po sa mga test na ginagawa namin, nagpokonda kami ng PCR, FIA, dito po sa Consult Vet. Para po sa mga kaagapay natin na gusto magpa-check up, magbibigay po si Dr. Omar ng free check-up doon sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon. Ha? Bibigyan ko po kayo ng tulong ni Dr. Omar. Kung kayo po ay nakikinig dito sa Doctors Online, magbibigay po ng libreng check-up si Doc para po sa mga kaagapay pag nagpunta po kayo sa aming mga clinic sa Consulta Vet dito po sa Culiat, Tandangsora Branch, dito po sa Fairview, Dalia, sa Imus Cavite Branch at sa Capitol Hills Drive Branch. Basta po kaagapay, dito po sa Doctors Online, sa mga nakikinig, magbibigay po ng libreng konsultasyon si Doc sa inyo na maating mga kaagapay. So, sabihin nyo lang po na nagpunta kayo at kayo po ay miyembro ng Doctors Online, nakikinig kayo sa ating palatuntunan at bibigyan po kayo ng libreng konsultasyon pag nagpunta kayo sa aming clinic sa Consulta Vet ngayong Mayo. Ah, ayan ha. So nakakatuwa naman. Sana makasama ko at makita ko yung ating mga kaagapay na nakikinig. Para matulungan ko po kayo sa inyo pong mga kaso sa inyong mga alagang aso at pusa. So kung meron pa po kayong katanungan, mamayang konti lang po ay sasagutin ko yan dito po sa ating mamaya, sa ating question and answer portion. Kapag tinamaan na po ng sipon-sipon ng inyong pusa, kailangan po rin mag-disinfect kayo sa bahay ng mga bleach. Okay? Huwag na kayong bumili ng mga disinfectant na mahal dahil hindi yan tatalab sa Calici virus. Kailangan bleach. Ano po yung bleach? Yung Sonrox. Okay? Hindi ko po ipinapromote yung Sonrox, pero yung mga katulad na bleach na katulad niyan na pwede nyo pong ipamunas, i-map nyo dun sa lugar kung saan napupunta yung pusa ninyo, mapapatay po yung virus na yan. Kaya lang, mahirap po yan patayin. Kailangan tuloy-tuloy kayong nagdi-disinfect para tuloy ang mawala ang sakit. Kasi kung hindi nyo po gagawin yan, ay tuloy-tuloy pong ipapasa ng inyong pusa ang sakit sa iba pa niyang mga kasamahang pusa sa bahay dahil nabubuhay po yung virus ng ilang oras bago siya mamatay pagka dinisinfect nyo. Alright? So yan po yung ating mga ngayon. Ipapasa ko po muna kayo sa ating studios para po sa ilang mga health tips.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health tips.
8: Sabi nga, dog is a man's best friend. Ganoon din sa iba pang hayop na ating inaalagaan at naging malapit sa mga puso natin. Ang pag-aalaga ng mga pets o mga hayop ay kinakailangan ng seryosong atensyon para makita at malaman kung ano ba ang kalagayan nito. Narito ang ilang senyales at sintomas na maaari mong malaman kapag ang iyong pet ay hindi na maayos ang kalagayan at maaaring kinakailangan na ng atensyong medikal. Una, pagsusuka at pagdudumi. Kapag nakakaranas na ng chronic digestive problem ang iyong pet. Ikalawa, appetite changes. Kapag nagpabago-bago sa gana ng pagkain ang iyong alaga. Pangatlo, bad breath. Senyales din ang hindi pagkakaroon ng magandang kalusugan ng iyong pet ang hindi magandang amoy ng kanyang hininga. Pang-apat, madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Pang-lima, panghihina at walang enerhiya para gumalaw. At pang-anim, pagkakaroon ng skin problems. Kapag may mga problema na sa balatang iyong alaga, tulad ng pagkakaroon ng sugat, dalis, paglalagas ng balahibo at iba pang senyales din ito, ay nangangailangan na itong ipagamot. Kapag ang mga sintomas at senyales na ito ay lumilitaw sa inyong pets, ay mas mabuting ipakonsulta na ito sa mga veterinaryo para sa agarang atensyong medikal. Ang health tips na ito ay hango sa South Boston Animal Hospital at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
6: Doctors Online. Iyo ang tanong,
3: kay Doc ang sagot.
5: Magandang hapon po muli sa inyong lahat at nagbabalik po ang Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Okay? Ang ating mong topic today is about Calici virus in cats. Okay, mga pusa po, ang pinag-uusapan natin. Ano ba yung Calici virus? Isa po siyang virus na nagkakos ng sipon, pamamaga ng mata, pagkakaroon ng mga singaw sa bibig hanggang sa ito po ay mamilay at ito po ay maglalaway at namamatay. Okay, madalas po itong problema. Makikita niyo ito madalas sa mga pusang lansangan kung bakit sila lagi yung maglalaway. Kasi nga po, it, dahil sa Calici virus po ito. Okay? Ngayon, babasahin ko po ang ilang mga katanungan galing po sa ating mga kaagapay. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng itong mga katanungan nyo tungkol dito sa ating topic, Calici virus in cats. Okay? Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Babasahin ko unang katanungan. Magandang hapon po. Paano po malalaman, Doc, kung Calici virus na ang sakit ng pusa ko at hindi lang simpleng sipon? Okay? Papaalala ko po sa inyo kanina, kinikwento ko na almost 50% of all the diseases and viruses in cats ay nagsisimula sa sipon. So kapag ang sipon na ang tumama sa inyong pusa, kailangan nyo pong dalhin na ito sa veterinaryo at may co-conduct silang test. Rapid test man, FIA, PCR, depende po. At kung malalaman at lalabas doon, maraming klase pong sakit, calici, herpes, marami pa po eh na nagkukos ng sipon. Pero madalas yung pinakauna, yung calici virus, lalo na kung naglalaway. Okay? So pag na-test na po yan, malalaman specifically kung anong sakit para hindi na rin po nyo mapabayaan ang inyong alaga na magkalat ng sakit at kailangan nyo ikulong, i-isolate para hindi nga na makahawa. Lalo na kung marami kayong pusa sa bahay. So tingnan nyo pong mabuti dahil malamang po kasi napakataas ng chance na calici virus na ang problema ng pusa, lalo na pagka nagsisisipon. Pag pinababayaan nyo lang kasi lumalala, nakamamatay, di makahinga, at hindi kakain, mangangayayat, marami pong ganyang pusa, nakakaawa naman, no? So, pigilan natin ang paglaganap nitong sakit na to para rin po sa ating mga cute, no? Cute na muning natin dyan sa bahay. Okay? Next question, babasahin ko po sa inyo. Doc, delikado ba sa ibang pusa ko sa bahay kung may calici virus ang isa kong alaga? Yes, lahat po sila mahahawa. Bakit? Naipaliwanag ko kanina at naikwento ko na aerosol

Michael, easy virus. Okay, meron pong sumangguni po kayo sa inyo, magpareseta lang kayo sa doktor. Okay, sabi ko nga po, nagpunta kayo ng clinic, eh, libre po ang konsultasyon nyo, pag, lalo na pag dito sa Doctors Online, pag kaagapay, pag sinabi nyo na pong kaagapay kayo, nako, libre po ang konsultasyon pag nagpunta kayo sa akin. Okay? Ngayon, paano po yan maagapan? Ginagamot po yung pusa. Hinihiwalay siya, hindi siya isasama sa iba pang pusa dahil nga airborne yung sakit, mabilis nakakahawa. Para mapigil yun, i-isolate nyo siya, ilagay nyo siya isang cage. Ang problema talagang tender love and care ang kailangan po dito kasi masakit yung bibig niya, maraming singaw. Hindi siya makakain. Paano ngayon siya kakain? I-force feed nyo po. Dahan-dahan kasi hindi na siya makakain, maapdi, masakit. Kailangang isubo sa kanya. Malunok niya yung pagkain. At sigurado mabubuhay siya. Habang hinuhugasan nyo yung mouthwash na medicated mouthwash na irereseta po ng inyong doktor para mabilis maghilo ng singaw at makakain na siya ng maayos. Pag pinabayaan, namimilay, namamatay, nagtutuloy-tuloy, huwag po sanang ganun. So, agapan niyo po yung sakit. At kung meron, ay i-disinfect po ng bleach, katulad ng sabi ko kanina. I-bleach niyo po yung bahay niyo. Mag-map lang po kayo ng zone rock sa mga lugar kung saan meron pumuntang pusang may sakit. Okay? Para mas mabilis gumaling. Okay? Next question, may gamot ba talaga o bakuna na makapagpoprotect sa pusa laban sa calicivirus? Yes, meron pong bakuna. Yung po yung tinatawag nating 3-in-1. Kailangan pabakunahan nyo. Kung hindi, ay patuloy lang po tayo mga problema. At patuloy na lagi po tayong kakaroon ng ganyang problema sa bahay. Okay? At kakalat ng kakalat ang sakit. Okay? Meron pong bakuna. Yung na 3-in-1. Okay? Yan lang po ang tanging proteksyon natin para hindi siya tamakan. Huwag na natin, mas mura lang yan kesa doon sa gamutan po. So, labanan niyo po yung kanisi virus. Pagka may bakuna, mas protektado. Okay? Next question, gano'ng katagal bago gumaling ang pusa ko kapag tinamaan siya ng kanisi virus? Depende po sa severity ng sakit. Pagka tinamaan kayo, tapos wala naman problema, hindi naman, ano. So, ang gagaling po yan, matagal. Siguro mga 2 to 3 weeks po. Kung patuloy na nakakakain, patuloy kayo naka-IV fluids para lumakas yung pusa ninyo, hinugasan nyo yung bibig para gumaling kagad yung mga singaw. Kasi pag gumaling yun, mas mabilis siyang makakakain at ligtas na siya sa problema. Okay? So, next question. Saan ba ako? Bubuksan ko lang po itong telepono ko. Hindi ko mabuksan-buksan. Okay. Gaano katagal bago gumaling ang pusa ko kapag tinamaan ng kalisi? Siguro sa mga 2 to 3 weeks po. Kapag maayos yung inyong gamutang ginagawa, ano po ang mga sinyalis na dapat ko nang dalhin agad sa vet ang pusa ko? Pagka hindi na po siya, nahirapan siya kami nga. Actually, simpleng sipon. Alam nyo, simple lang yan. Baka naman simpleng sipon lang. Pag dinala nyo po sa vet, simple lang ang gamot. Pero pag hindi kasi simple yung sakit at pinabayaan nyo siya, hindi na siya simple, grabe na siya. So pag gumrabe yung sakit, mas matagal at mas magastos ang mangyayari. Kaya dapat umpisa pa lang para sa umpisa, simple lang ang gamot, simple lang ang gastos. Hindi po yung grabe na yung gamot, ay grabe na yung sakit, siyempre grabe din ang gamutan, grabe din ang gastos. So, isipin nyo na lang po yun. Pabakunahan natin mas mabilis. Okay? Paano may iwasan na mahawa ulit ang pusa ko sa calicivirus virus sa bahay? Magdi-disinfect lang po talaga ng bleach o yung mga pinupuntahan para hindi siya nagsishen. Okay, so mas mainam na tutukan niyo po para walang mahawa. At yung huling katanungan po no, sa at ng ating mga kaagapay, ano,

0: Nakamamatay ba ang kalisibaris kung hindi agad naagapan ng sakit? Opo, yung huli-huli nga pong senyales, namimilay. Pag namilay na, di lalong hindi kakain, masakit, ang bibig. Mahirap pong matukoy eh. Kung ano ba yung dapat kong gawin, pero kailangan bantayan at tender love and care sa bahay. Bakuna para maiwasan ang sakit. Okay? Marami pa po sana tayong tanong na tanong na sasagutin. Okay, paalala ko po yung mga magtagapay na magpapacheck up sa akin sa Consultavet, sa aking mga branches sa Culiat, Imus Cavite, Dalia, at sa Capitol Hills Drive, ay bibigyan po ng libreng konsultasyon po sa aking clinic. Kung kayo po ay mapupuntahan nyo. So maraming salamat po. At ipapasa ko po muna kayo sa studios para sa ating health watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali, ang pamagat, Adoption. Ang wika sa Efeso, Kabanata 1, Talata 5, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ang ating pagiging anak ng Diyos ay nangyayari dahil sa prosesong kung tawagin ay adoption. Tayo'y inampon at inaring tunay na anak. Ang adoption ay legal kung dumaan sa tamang proseso ng batas. Ito ay ipinahihintulot na gawin ng magulang o mga magulang na may sapat na kakayahang maipagkaloob sa inampon ang maayos na pamumuhay. Siya'y mamahalin, kakalingain at ipararanas ang parehas ng mga karapatan ng biological child. Maging ang kanyang pangalan ay isusunod sa mga umampon bilang tatak ng pagiging tunay na anak at siya'y magiging tagapagmana rin. Dahil sa udyok ng pag-ibig, inampon tayo ng Diyos sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Tulad sa adoption na alam natin, tayo ay magiging anak ng umampong tinataglay ang lahat ng karapatan ng isang tunay na anak kasama ang pagiging tagapagmana. Ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos upang maganap ang adoption. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo na siyang pumili sa amin. Salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo hinayaan na mapahama kami. Salamat dahil inangkin mo kami, inari mo kaming anak mo na taglay ang lahat ng karapatan ng tunay na anak. Salamat dahil sa pag-ibig mo ay meron kaming buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan mo kami na sumunod sa iyo sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mo kami na ma-reflect namin ang pag-ibig mo sa aming kapwa. Salamat dahil ikaw ang aming Ama na Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
1: Feline calicivirus. Ito ay isang nakakahawang virus sa mga pusa na karaniwang sanhi ng sipon, lagnat, sugat sa bibig at hirap sa pagkain o paghinga. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Feline Calicivirus. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, tayo po ay nagbabalik dito po sa atin sa Doctors Online at maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito. Natuto po tayo sa isang sakit na madalas po na nangyayari sa ating mga pusa. Hindi natin napapansin yung paglalaway, pagpapayat, hindi makakain, pangangayayat, namamagayang mata, sinisipon, yan po yung isang mga senyales po ng calicivirus. Tandaan niyo po yan para alam niyo na ang inyong gagawin pagka nakita niyo na ganito po ang inyong pusa. Salamat sa inyong pagsama sa amin dito. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DZAS, FEBC Radio, TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, Aileen Valdez, at Angelo James Lorenzo. Thank you rin sa mga broadcast engineers at Pukawi Transmitter Site. Ako po ang inyong kaagapay, ang inyong pong veterinaryo, ang inyong doktor ng inyong mga alagang aso at pusa at lahat ng hayop, Dr. Jomar Castro, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Magkita po tayo muli sa Lunes.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, ang aming ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik. Ito po ang ating paboritong programang Papuri, dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po ang inyong Kuya Arnel Depat. Yon, kagapay, available ang mga papuring awit sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin na ating Facebook page para sa link sa mga streaming platforms or makinig kayo and stay tuned sa upcoming releases ng Papuri. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa ating Agape ng Sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS. O kaya naman bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung mayroon po kayong mga comment or song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ata ating smart number na 0999-223-5675. Meron po tayong mga ilang gustong batiin sa ating broadcast. Next Sunday po, nandun po ako sa Brixton Baptist Church sa Brixton, Camarin North Caloocan, Brixton Subdivision. Magdiriwang po sila ng 40th anniversary at ako po ang naanyayahan nila bilang tagapagsalita at syempre we will share our songs din. Nag-request po sila ng Dakilang Katapatan at Lead Me Lord. Ang kanilang tema ay Dakilang Katapatan. We will celebrate the goodness of God sa kanilang iglesia sa Brixton. First time ko po mapupunta doon, so ipanalangin niyo po na maging matagumpay ang ating pagdiriwang ng 40th anniversary ng Brixton Baptist Church. Greetings para kay Pastor Jim. Jim Mapili, ang kanilang head pastor doon. At syempre kasama rin po natin ang Ate Nancy Basco, ang mga pastor na isa-isa kong babatiin maya-maya at lalong-lalo na po sa mga nakamit ko before, si Pastor Jim Mapili, si Deacon Arnel Basco Tukayo. So yun, binabati po natin ang kanilang mga head pastors, Pastor Jim, Pastor Jeriel, Pastor Dem, Pastor Frank, Pastor Danny, Pastor Joey, at Pastor Mario. And then yung kanilang mga deacons na ang chairman nila si Ben De La Cruz, and then sina Arnel Basco, Victor Sabado, Jervis Glemao siguro to, Benny Ramos, at ang mga kanilang mga iba pang mga workers sa church, si Marlin Glemao, Lita Between, Thelma Bustria, at Minerva De La Cruz. So yan po, mamaya po babatingin ko pa po sila as we continue the program. Magmusikahan muna tayo dito lamang po sa pagpapatuloy ng programang Papuri

Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi ng programa na kailangan po natin magpansamantalang magpaalam. Reminding you of our upcoming events, May 17 sa Brixton Baptist Church at May 23 sa Imus Sports Complex para sa Centennial Concert ng Sabang UCCP. So yan po, do message us on how Papuri helped you. Kung meron po kayong mga comment or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number at Smart numbers. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter site, ang mga protect natin sa OCC, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, engineer on duty, si JV Tabua at ang ating producer, scriptwriter na si Ate K. Rico Hermoso Escalante. So yan po, mga kaibigan, kung nais niyo pong makilala ang Panginoon ng personalan sa inyong buhay at nais niyong maranasan ang kaligayahan at kapayapaan at ang kasiguruhan sa buhay na walang hanggan, sumabay po kayo sa ating prayer of acceptance na ito. Thank you, Lord. Father God Almighty, sa iyong dakilang pagmamahal sa aming mga makapasalanan na dahil sa lawak ng iyong pag-ibig, pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kabayaran para sa aming mga kasalanan. Alam namin na sa aming mga pansariling kakayahan ay di namin magagawang iligtas ang aming mga sarili sa tiyak na kapahamakaan dulot po ng maaming pagsalangsang sa iyong dakilang kalooban para sa amin. Salamat sa pagkabayubay ng iyong bugtong na anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo kung saan dumalo yung kanyang dugo na siyang naghugas sa aming karumhan at ginawa kaming karapat-dapat na humarap muli sa iyong kabanalan. Tinatanggap ka namin, Jesus, bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka, maghari ka sa aming mga puso at isipan at gabayan mo ang bawat hakbang namin mula ngayon hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Pinagsisisihan po namin lahat na nagawa namin at Panginoon, kayo na po ang maghari sa aming mga buhay magmula ngayon at pagpakailanman. Thank you, dear Lord, for your love for us. This we pray in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka po sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para po magabayan ka sa iyong lakad spiritual at lalo mo pang makilala ang Panginoon ng mas malalim at malaman at matalos para sa iyong sarili ang kanyang plano sa iyong buhay. So yun po, thankful po kami na nakasama namin kayo ngayong araw hanggang sa susunod na episode muli. Ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ako po ang inyong Kuya Arnold De Pano. Samahan niyo po ako sa pagsambit ng sa Diyos ang papuri.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Sagrado, napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
1: Mga kapatid, magandang Sabat, magandang katayuan kayo. Ngayon po tayo po isama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Panzuelo. Well, I do hope na kayo po ay nag-enjoy sa inyo pong weekend. Baka ang ilan po ay may mga plano para lumabas. At remember, tomorrow, Sunday, ay Mother's Day. At magkaroon po tayo ng time to be able to celebrate ang mga ina ng atin hong tahanan. At kahit po na kayo ay may mga nakatakdang mga activities, make sure na kayo po ay ligtas sa tindi po ng init. Ito nakaraang mga araw, ang alansangan, ang init ay talaga naman po very oppressive. Yan yung term na madalas gamitin. Kung meron daw hong lamig na nanunod sa buto, ito naman ay init na tago sa balat. Talagang medyo nahihirapan ho tayo. No? At yung iba nga sana'y umaasa na yung papasok na dalawang bagyo ay makakatulong. Pero mukhang hindi ho yun ang magiging outcome. Ano po? Kaya ang ating panalangin, sana ay magkaroon ho ng pagpresko at medyo pag-ibsan ang init ho na ating nararanasan. Well, ngayon pong Saturday ay atin hong pag-uusapan isang follow-up dun sa ating discussion last weekend. Binigyan natin din ng pansin yung Psalm chapter 30, isang salmo ni David na siya po ay nag-express ng kanyang experience na ang pinaka-source ng kanyang biyaya, protection, sustenance at ng kanya pong promotion in life is definitely God. No? At hindi lang ho yun, kanyang dinededicate yung kanyang palace at nagbigay siya ng panahon. As you will always find, no, sa kanyang mga psalms na sumusulat siya ng mga awitin at siyempre may artist side si David eh. At ito po ay personal na kanyang ginagawa at nagpapakita na talagang pinagpapahalagahan niya ang Panginoon. Isa nga sa natutunan natin from Psalm chapter 30 is that ang sabi ni David na binuhay siya ng Panginoon, pinreserve yung buhay niya. Yung kanya namang buhay ay gagamitin niya para ipakilala at papurihan ang Panginoon. So probably that would be a very good pattern or model na atin naman kung susundan para rin po sa takbo ng ating buhay. Pero ngayon pong weekend na ito, ang atin naman pong discussion ay may kinalaman naman po sa significance. No? Ano ba ang significance? Well, ang synonym niya is importance. No? Isang bagay na mahalaga. Isang bagay na kung tawagin natin ay sabi nga natin of value, no, sa atin hong mga buhay. By definition, ang significance daw is the quality of being worthy of attention. Now, pag tinignan natin, since it's a quality, pwedeng i-improve ang quality, di ba? Pwede rin ito mag, sabi nga natin, mag-diminish. So, ang atin hong gustong tingnan, paano ba natin maitataas ang quality, yung importance or value ng ating mga buhay? Hindi naman sa wala ho tayong worth, meron nga eh. Kinakailangan lang ma-discover natin. At depende kung saan natin kukunin yun hong pagbibigay ng pahalaga at pagtingin sa ating mga sarili. Sa ilang lessons natin, I think it was last year, sinabi natin na ang source ng ating pagtingin sa sarili, usually tatlo. Yung una is yourself, no? Meron kang pagtingin sa sarili. Well, bagamat ito ay something personal and you're basically looking at your own condition in life, kung hindi naging maganda yung iyong naging pananaw patungkol sa takbo ng iyong buhay, yung iyong background, yung iyong kasalukuyang kalagayan, yung iyong nakaraan, lahat ng yan coming together, pwedeng maging negatibo ang iyong pagtingin sa iyong sarili, which definitely will affect even your view about your future. Parang hindi maganda yung kahihinatnan, wala nang paraan para makaahon sa kung ano man yung iyong iniisip na pinakabalakid o yung balahaw ng iyong buhay. At yun nga, parang iniisip mo na yung iba may possibility but not you. No? So, isa yun sa mga kutawagin natin medyo weak side na ikaw lang ang titingin sa sarili mong buhay. Pero meron din pagtingin sa sarili na okay naman, di ba? Yung maganda yung iyong nagiging pananaw, prospects for life, may sense of optimism ka, hopeful. Yan, napakaganda nun. No? Kasi yun ay isa sa nagpapainam ng iyong damdamin at maging ng iyong kondisyon para harapin din yung mga potensyal at posibilidad ng buhay kahit na merong kalakip itong hirap. Yan, no? Ang Bible naman sa Romans chapter 12 verse 3 may paunawa rin. Do not look at yourself more highly than you ought to. So ang point is balansado lang. No? Huwag naman yung may kayabangan o kaya may pananaw na walang, sabi nga natin, pagpapahalaga sa iba dahil ang tingin sa sarili ay sobrang taas. Sabi nga natin, lumibel lang tayo na yung atin hong mga paa ay nakatapak pa rin sa lupa. Yun po ay napaka-importante. So, never forget. Napakahalaga po ng significance. So, yung pangalawang pinanggagalingan ng pananaw sa sarili ay ibang tao. So, you have other people, whether close to you or somebody na naging acquaintance mo lang, na meet ka. And they will be evaluating or basically looking at your life. No? Pwede na kung mga tao kasi ay favored ka o kaya ay mayroong appreciation sa'yo, they basically give you an outlook and an evaluation na mas considerable na ma-enjoy mo. Pero yung reality ng buhay, you will be exposed to people who might not like you. Mayroong sense of rejection and disfavor sa'yo. So ang kanilang mga nasasabi about you are negative. No? So medyo yun din. Kagaya ng pagtingin sa sarili, pagtingin ng iba, medyo ganun. You know? Merong parang laro. Pagka merong magandang prospects o may magandang pagnanais na ikaw ay impluensyahan, di maganda yung mga sinasabi. Kaya lang, minsan maging maingat din. Baka binibilog lang yung ulo mo. Baka hindi naman makatotohanan. Minsan, yung iba are frank or straightforward. Sasabihin sa iyo kung ano yung tingin nila. Whether ito ay mabuti o kaya ay medyo may commentary sila na may dapat kang ayusin. But if it's coming from a placement of truth, then okay din. Huwag lang iniluloko ka, di ba? Kaya lang yun nga. May mga times you come from an abusive interaction. Wala ka nang ginawang tama. Wala na rin magiging maganda patungkol sa iyong kalagayan. Delikado naman yun. Dahil ang pangatlo na source na dapat nating pagtuunan ng pansin about how we will evaluate and also appreciate ourselves is the Creator Himself, di ba? Pagka ho ang Panginoon ang tumitingin sa atin, ang kanyang pagtingin ay naaayon sa kanyang una, yung siguro the value na ibinigay niya when you were given life, di ba? Created in the image of God, fearfully and wonderfully made, may plano ang Panginoon sa iyong buhay, yan, yung mga ganyan. At hindi lang yan. When you look at the role of God being Savior, na ang pinag-uukulan ng kanya ring pagliligtas at pagpapahalaga ay tayo, so we see na tayo po ay hindi worthless. We're actually given birth. No? Ito ay dahil sa pagpapahalagang ginagawad ng Panginoon sa atin. So it's very important that you upgrade the quality of how you look at yourself. At pinakamagandang pinagmumulan talaga ng iyong pagtingin at pagtansya sa iyong sarili ay walang iba kundi ang pagtingin ng Panginoon. Ang isa sa mga nabanggit ni Jesus from Matthew chapter 10, 29 to 31 is a very nice parang realization. Ito yung sabi niya, "Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows." No? So, yung pamamaraan ng pagsasalita ng Panginoon dito ay mayroong parang pagsasalarawan. Ang mga maya kasi, di ba napakadami? Kaya nandito dalawang mamera, parang ganun yung sinabi ng Panginoon. Pero kahit na sila ay mumurahin ang halaga sa pagbebentahan ng tao, wala daw nalalaglag ng hindi nabibigyan pansin o nalalaman ng Ama. Eh, tayo naman daw ay higit pa sa maraming mga maya na kahit nga daw yung buhok sa ating mga ulo, alam niya ang bilang. No? Wala naman hong offense, no? No insult intended. Pero sa isang Bible study ko noon, merong in a sense, no? Parang nagpatawa siya. Paano ako, pastor? Wala nang buhok. Sabi ko, ito naman ay pamamaraan ng pagsasabi ng Panginoon na bawat detalye ng buhay mo ay sinusubaybayan ng Panginoon. Alam niya. So, ibig sabihin, ganun yung intimacy niya sa pag-alam sa ating condition. Yun ay isang pagpapakita ng pagpapahalaga o pagpapaunawa sa'yo na iniintindi ka, di ba? So, yan yung ano, isa sa mga magagandang makikita natin sa Bible na ginagamit in order to show that we are given importance or we are significant sa harapan ng Panginoon. So, kailangan makita mo rin yan. So, ito yung magandang ano, paunawa sa atin. May mga times natanong ako ng mga tao, bakit nga ba kinakailangan mapakinggan pa yung mga testimonies, lalo na sa mga worship service, mga fellowships, may mga tao who will testify. Sabi ko, mahalaga kasi yun, kasi ito yung mga tao who had probably difficulties or problems in their past, kahit kasalukuyan. At yung struggle nila in relation to those challenges, yung kanilang naging karanasan, pwedeng naging nanggaling sa negative na ano eh, sabi nga natin, pinanggalingan na hindi maganda, hindi maayos, may pagkakasala, may mali. Pero sa pamamagitan ng pagbibigay gabay ng Diyos, pagpapaunawa ng Panginoon, paghubog sa kanilang buhay, nakatindig muli. At yun nga, nakita nila yung panibagong pagtingin at panibagong pag-asa sa kanilang buhay dulot ng Panginoon. So, you have to discover your true identity in Christ, no? Kasi yun ay napakahalaga. At yun nga rin ay magiging daan paano mo how you define your life, di ba? Paano mo ibigay ang pakahulugan o paano mo naintindihan yung katayuang pambuhay mo. So, very important yun. Sa ating mga buhay, we see the role of God, no? The presence of Christ. Kasi minsan, yun nga, looking at other people, no? Na rinig natin testimonies, natutuwa tayo. Galing sa magulo, galing sa nasira na buhay, galing sa failure, kabiguan. Pero ano sila? Tinulungan ng Panginoon. Nagkaroon ng recovery yung buhay. Yung nasira, pwedeng unti-unti na nagkakaroon ng pagkabuo. Yung failure, nagkaroon ng success, di ba? At yung nagkaroon ng pagkakamali ay nailalagay sa tama at pwede pang gamiting instrumento ng Panginoon. So, yun yung mga realizations natin as we look at yung tinatawag nating ano eh, impact ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Meron akong isang passage, no? Ang ganda nito. Ephesians chapter 2 verse 10. So, ang sabi dito sa Ephesians 2:10, "Instead, we are God's accomplishment, created in Christ Jesus to do good things. God planned for these good things to be the way that we live our lives." No? So, ito mga believers na from the Church of Ephesus. No? So, nire-reveal ng Apostol Pablo sa kanila na dahil sa ating ugnayan sa Panginoon, ang Panginoon ay merong gustong ganapin sa ating buhay. No? Yung magagandang plano niya. Yung mga pwede nating tugunan sa kaayusan at pakikiisa sa kanyang mabubuting mga layunin. At ito ay ito yung pamantayan, panuntunan at struktura na gusto ng Panginoon na maging gabay kung paano natin pamumuhay mga buhay natin. So, minsan iniisip natin, ito bang mga taga Ephesus na ito, okay lahat? Probably hindi. Marami sa kanila were coming from backgrounds na medyo masasabi nating affected and influenced by their culture, na heavily reliant sa mga philosophies na worldly, pleasure-based, at marami pang iba. And probably like many of us, no? They come from broken backgrounds. Pero yun nga ang point ni Paul. The Lord can make you whole. He can repair. He can restore yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Dahil nga ang kanyang adhikain, ikaw at ako, ay makatugon at maging kabahagi sa plano niya ng pagganap natin ng mga mabubuti. Yung mga layunin niya at mga kagustuhan niya, ginagawa niya tayong kabahagi nito. So imagine mo yun, na ikaw man ay nagkaroon ng hindi magandang nakaraan. Hinawakan ka ng Diyos ang buhay mo, hinubog ka, binigyan ka ng malinaw na direksyon at layunin sa buhay, at ang kagandahan nun, pwede ka pa niyang maging instrumento Yan nga, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo dati, di ba, yung word na metamorphosis, yung change. Wala sa pagiging isang sinner, parang caterpillar yan, pangit, destructive. And then the sinner, transformed by Christ, can become a saint. Ang ibig sabihin, binago ng iyong kondisyong pangbuhay. Hinuhubog ng Diyos patungo sa pag-inam. At the same time, binigyan ng bagong label. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ay isa sa miyembro ng kanyang pamilya. Tagasunod ka niya. At pwede kang gamitin para gampanan ng kanyang magandang layunin dito sa lupa. Diba? Yung expansion ng kanyang kaharian sa lupa. So, pwede akong maging kabahagi nun. Eh, napakalaking privilege. Hindi naman ako kailangan ng Diyos. At the same time, pag tinignan mo rin yung iyong mga weaknesses, yung iyong mga failures and problems, ako, yan. Pero nakikita na natin, ang Panginoon nagbubukas ng pagkakataon and then we can be used. No? So that's a beautiful thing to remember. So sa ating mga buhay, yun ay kinakailangan din nating isaalang-alang. Meron ako nakitang isang material, at least sa internet, na from Dr. Agnes Sarthu. No? Sabi niya, ano ba talaga ang tamang panuntunan ng buhay? It's about living a life of success. So nagbigay lang siya ng comparison na depende sa kung saan ka gigiya, no? Ano yung iyong tutugunan. Yung outcome nito magkaiba. May tinatawag na worldly success. At yun nga, yung pangsarili at yung para sa takbo ng mundong ito, yan ang gusto mo. Or you will see godly significance. Yung kalooban ng Diyos at yung katayuan ng iyong buhay, yun ang sa kanyang plano, yun ang iyong tutugunan. So tingnan natin muna, ano ba ang nakapasaloob sa worldly success? Ito daw yan. Number one, adding value just for self. Kaya minsan nagiging selfish. Pangalawa, easily leads to pride and arrogance. Ano mang natanggap, ano mang na-accomplish, hindi kinikilala yung contribution ng Diyos. Lahat ay patungko lang sa sariling kagustuhan, kakayahan, at tagumpay. Yan. Personal achievement. Yan, inahanap mo lang yung pwede mong gawin. At yun ang highlight ng buhay mo. Mga nagawa ko to eh. Nagawa ko yan. Yan. And then of course, pleasing the self. Kung ano lang yung magpapasaya sa akin. Kaya minsan, di ba may mga maririnig kayo. Wala akong pakialam kung kanino mga ulo tatapakan ko basta ako nasa ibabaw. Yan. Pleasing self. And you're just parang interested in the facade. Ibig sabihin, yung panglabas lang na appearance or image at reputation ang mahalaga. So, the focus is on self and what one can achieve. No? So, hindi naman sa sinasabi natin ang gusto ng Panginoon ay talunan tayo. Pero ang malinaw doon, ang kagustuhan lang, i-highlight yung sarili, mga bagay na ginusto. At kahit taliwa sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, pinupursue ng tao. Yan. Yan ang worldly success. Pero ang godly significance is different. You're thinking about adding value to others. No? Gusto mo, ang buhay mo ay magamit ng Panginoon para rin mapagpala ang iba. And di ba nga, you want to be a channel of His blessing. Pangalawa, you lead others in humility and kindness. Bagay na bagay dun sa lesson natin last weekend about David, di ba? Sabi ko nga sa inyo, he's about to dedicate a palace. Malaki yun. It was a show of wealth for many kingdoms. Yun ang kanilang pinaka-main structure sa loob ng pinaka-capital city, di ba? Yung palasyo ng hari. Pero ang kanta ni David, hindi ako to. Kung meron man tayong tinatamasa, ako man ay nalagay sa luklukan ng paghahari at pamumuno. Ito ay lahat nakatuon sa Panginoon. So yan. Ang buhay niya was humbled by what the Lord provided for him. At dahil doon, yung kanyang generosity, yung kanyang kindness ay namamanifest. No? Now, making others win. Kagustuhan mo rin na ibang mga tao, magkaroon din sila ng mainam na katayuan at pakinabang sa mga sitwasyon sa buhay. Yan. And then your intention is to please God. No? Kasama doon ang humility and generosity sa iyong buhay. Kasi mahalaga yun eh. Yun ay pagsunod natin sa pamumuhay ni Jesus. So character is important. No? hindi lang yung achievements and acquisition, kundi yung molding ng character in connection to faith in God. So, you're going beyond yourself and you are, parang acknowledging that you are dependent on God. So, magkaibang magkaiba. Iba ang worldly success, iba din yung success in relation to, di ba? Ikaw mayroong godly significance. Yan. So, napaka-importante na makita po natin yan. Dahil sa banal na kasulatan, yun nga po ang emphasis, no? Na hindi mo lang makita ang sarili mo sa mga temporary things. At hindi mo lang tingnan ang sarili mo on the basis of what you want. Dahil pwedeng tayo po, yung mga temporary na bagay, mawala. Magkailang tao na rin yung mariringgan na ang dati pinagmamalaki nila yung ganito yung ganyan, nawawala. Diba? Meron po silang lakas at kakayahan ng ganitong edad nila, nung sila ay may kakayahan pa. Humina at nandun din ang pangamba ng pangungulila at the same time, yung kanilang pangamba na baka mga bagay na ito ay hindi na nila matamasa muli. Yan, diba? So, yun yung reality. Ang mga material things, they fade. They're temporary. And they're fleeting. Nawawala yan eh. Pero yung significance sa Panginoon, yun yung nag-a-add ng value sa iyo. No? At nagbibigay ng kumpiyansa na sa harapan ng Diyos, ikaw ay hinuhubog, pinag-iinam, para sa iyong, sabi nga eh, magandang pagtingin sa sarili at sa takbo ng iyong pamumuhay. At higit sa lahat, makita mo kung hanggang saan yung extent ng iyong pagsunod sa Diyos. Ikaw ay miyembro ng kanyang pamilya at nakakapamuhay ka ng pleasing sa mata ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Paul, whether you eat or drink or whatever it is that you do, do it for the glory of God. So, may purpose eh. Nagiging significant yung buhay mo on a higher level. Bukas po, araw ng Linggo, itutuloy natin itong discussion na ito. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
0: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At tayo po ay nagagalak dahil kasama nating patuloy ang mga pare natin, si Paring Allison. Paring Allison, blessed weekend sa iyo.
4: Isang mapagpalang araw po din sa bawat isa sa atin. Nawa po ay samahan niyo po kami sa aming pong paglilingkod sa inyo dito sa programa natin.
3: Okay, at syempre, kahit po medyo masama ang pakiramdam, paring Pastor Mark, blessed weekend.
5: Blessed weekend, mga pare natin nakikinig sa lahat ng sulok ng mundo at even sa buong daigdig. At blessed weekend, paring Jebo. Blessed weekend, paring Arisol.
3: Yan, maraming salamat. Lagi ho nating sinasabi na, of course, itong programang pare, bagamat targeted po sa mga tatay, po. Pero of course, yung mga nagpaplano pa lang mag-asawa, kahit nga po kayo ay single o kaya kahit wala pa sa radar nyo ang pag-aasawa, it's good to study these things. Kasi sa totoo lang po, marami tayong maintindihan sa ating sarili na madalas po, taglay na natin ngayon, tapos pagka nag-asawa, nagkaanak, doon naglalabasan eh. So the best time to address the issues ay ngayon. At kasama na po ang mga misis dyan at saka lahat po, no, sa ating mga tagapakinig. So sa ating pag-aaral ngayon, pag-uusapan po natin breaking generational cycles. Yan, napakaganda pakinggan. Pero ano ba itong naisip mo na ito, paring Allison? Explain mo nga.
4: Actually, simple lamang po ang nais po naming ipaglingkod sa inyo sa pagkakataon pong ito. Basically, ang sinasabi lamang po dito, meron po tayo mga habits, may mga paniniwala po tayo, may mga nakagawian po tayo bilang isang individual at bilang isang pamilya na kapag ito daw po ay hindi po na-address ay para pang nagiging salinlahi, no? Na ipapasa po natin to sa ating mga anak, whether it is consciously or unconsciously. Hindi ko po ito pahahabain sapagkat nais po natin, no, paring Jebo, paring Mark, na himay-mahin ang ilan sa mga bagay na ito. Tignan po natin, maaring kabilang kayo dito sa mga mababanggit po namin ay tuklasin natin upang mabigyan natin ng solusyon at hindi na po natin maisalin pa, no, sa susunod na mga anak natin o apo natin.
3: Oo, tama yan. Marami nga sa mga issues sa family, yung mga bagay na sana ay tapos na o kaya hindi natin na-evaluate, inadapt natin, tapos parang nag-complicate sa buhay natin, tapos ipapasa pa natin. No? Kaya paminsan, dito natin makikita yung importansya na meron tayong sariling family values. Kasi yan ang magde-determine kung alin sa mga namana ang dapat pang manatili at saka ipasa. At the same time, importante rin po ito dahil paminsan, but sana kung magaganda yung naipapamana, no? Pero kung hindi kagandahan at mga komplikasyon, kumbaga struggle na kayo ngayon and then yung struggle na yon is passed on to the next generation. So napaka-importante itong pag-uusapan ito, no? So palagay ko ho, itong ating mga listeners ay makaka-relate ng husto rito. Kaya kung sakasakali po na kayo ay merong ganitong mga issue sa inyong pamilya, no, yung mga kinasanayan, kinagisnan, maganda ho na ating evaluate ngayon at bigyan natin ng tamang paraan kung paano i-address ito and hopefully mabigyan po natin ng solusyon at makatulong tayo rito. So tingnan po natin, ano po, Pastor Mark, sa iyong pwedeng personal, pwedeng mga observation din. Gaano ba katindi at katotoo itong mga generational cycles na ito, mga issue na usually napapasa from one generation to the next?
5: Well, bilang isang pastor, na-observe ko madalas yan, di ba, yung sa counseling, na-observe natin na yung mga anak nag-suffer sa consequences ng mga, especially mga yung lifestyle or mm-hmm. yung especially mga habitual lifestyle ng kanilang mga ama, ng kanilang ina. Halimbawa, it's possible na kung yung tatay nila ay lasigero, mm-hmm. Napapasa.
6: Mm-hmm.
5: Diba? Kung,
4: let's by say, modeling, no?
5: By modeling.
4: Yes, oo.
5: So by experience, na nangyayari yan, na-observe ko. Sa totoo lang, mayroon din na pag-aaral dyan. Actually, na-learn ko recently kasi nag-attend ako ng cognitive behavioral therapy class.
6: Mm-hmm.
5: Doon sa CBT class na yun, mm-hmm. in one topic they discussed that they have discovered that yung mga trauma pala mm-hmm. can be passed on through the genes.
6: Mm-hmm.
5: So, in fact, this was a biblical cognitive behavioral therapy. And that's why sabi nung natuturo. And that's why it makes sense, diba, that the Lord said that yung sins of the father can be passed on even to the fourth generation.
6: Mm-hmm.
5: So, yung mga ganun na bagay na observe natin, you know, as we counsel people, as we observe yung mga kasalanan ng mga tao, yung struggle nila sa buhay, at the same time, this is also verified by science.
6: Mm-hmm.
5: This is verified sa pag-aaral. So talagang kailangan, importante malaman po natin itong mga bagay na ito eh, na maaring meron tayong tendency na mag-behave in a certain way.
6: Yeah.
5: Importante kasi yung tinatawag natin sa the Word of Father na meron tayong lesson doon. We need to filter the past eh.
6: Yes.
5: Ibig sabihin nun eh, yung past po natin, tingnan po natin, especially yung the way we grew up bilang isang nung bata po tayo. And we look, there are good things na pinasa natin ng ating mga magulang, mga kaugalian, then of course, di ba, we continue dati dahil maganda siya. Pero at the same time, pag alam po natin na mali siya, kahit na gaano kamahal natin yung ating mga magulang, eh kung alam natin, ayon sa salita ng Diyos, di ba, ayon sa tama o mali, kung mali siya, we need to say no to it. Mm-hmm. And we need to consciously address yung mga mm-hmm. issue na yun.
3: Yun. Ang isa pa siguro dyan, kasi nga pag kinagisnan mo yung environment na gano'n, nanonormalize eh, no?
4: Yes.
3: So, naalala ko yun yung binanggit ni Dr. Caroline Leaf, no? Na yeah. Sabi nga niya, yung bad choices natin becomes mm-hmm. the predisposition of the yes. next generation. Mm-hmm. And then add to that, either manormalize, mm-hmm. Gagayahin ng susunod na henerasyon or magiging mas madali para sa kanila
6: mm-hmm.
3: na ito'y gawin. Kaya mm-hmm. talagang importante itong pinag-uusapan kasi may mga bagay na pwede naman sana talagang malampasan, mm-hmm. mapagtagumpayan. Pero minsan nagtataka ka, no? Bakit hindi malampasan? Bakit hindi mapagtagumpayan? Kasi mm-hmm. parang na-ingrain na sa isip, mm-hmm. eh, no? Na yun na yung normal, mm-hmm. yun na yung okay.
6: Mm-hmm.
3: I remember one time, merong isang interview sa mga urban poor.
6: Mm-hmm.
3: Tinatanong sila eh sa mm-hmm. mga pangarap. Alam mo yung lahat ng desisyon nila pabalik sa kahirapan eh. Mm-hmm. Halimbawa, bibigyan sila ng housing mm-hmm. sa ibang lugar,
6: mm-hmm.
3: re-relocate, bibigyan ng kung ano-anong opportunities. Gumagawa ng mga maling desisyon na eventually babalik din sila dun sa kung saan sila nagsimula, no? Mm-hmm. Parang eh, binibigyan ka na nga ng tulong para makaalpas dyan.
6: Mm-hmm.
3: Pero dahil nga ang mindset eh, ito kami, dito mm-hmm. kami, normal sa amin to, kaya namin to.
4: Nakasanayan
3: oo,
4: na kasi
3: nakasanayan
4: namin to.
3: Doon talaga bumabalik.
6: Mm-hmm.
3: Kaya naalala ko noon sa klase namin, sa anthropology,
6: mm-hmm.
3: na yung poverty sometimes hindi siya financial issue. Eh.
6: Mm-hmm.
3: By choice, you become poor.
6: Mm-hmm.
3: Dahil may mga tendency talaga ang tao na sa kanyang isip, ay binabalikan niya yung bagay na hindi katanggap-tanggap. And I think napakalaki ng kaugnayan ito dito sa ating pag-aaralan. Ano? Kaya minsan nagiging biruan na lang, di ba? Parang bawa, yung pamilya niyo, lahat malakas ang bunganga. Bunganga talaga tawag. Normal. Ganito kami. Yan. Tapos paminsan naman, palaaway o kaya ay may certain na ugali na common sa lahat, no? Kasi nga yun ang kinasanayan, parang naging yun ang values. So, ibig sabihin, kung hindi tayo intentional dito, yung mga maling bagay ang makikita, mararanasan, mm-hmm. but the good thing is, pwede rin namang itong generational cycle na ito can be something utilized for positive things, mm-hmm. di ba? Gamitin natin para yung tama, yun naman ang umikot dun sa generational cycle na yun.
6: Correct.
3: So, kailangan lang natin maging intentional. So, tingnan natin ngayon. Umpisahan natin yung cycles of poverty and financial mismanagement. Mm-hmm. Nabanggit ko kanina na paminsan dahil yun ang kinagisnan, parang nagkakaroon ng certain level of satisfaction na ito na yung buhay, mm-hmm. ito na yung gusto namin, okay na kami dito. But at the same time, maganda nga yung pinagtambal na ito kasi yung financial mismanagement, minsan sa values din eh. Saan mo gagamitin yung pera, paano mo allocate, anong unahin, anong bibilin, ano yung thinking. So, importante ito na talagang ma-evaluate natin kasi kahit na meron kang desire to be alleviated from poverty, pero kung wala kang habits sa finances na mag-aangat sa'yo, sabi nga ni John Maxwell, meron kang uphill dreams, pero ang problem mo, downhill habits eh. So, yung habits talaga ang babagsak, ano? Yun ang magpapabagsak. So, let's try to understand. Ano kaya mga solution dito pagka ang issue ay poverty and financial mismanagement? Pastor Mark, sa iyong palagay.
5: Well, I think yung poverty or specifically yung financial mismanagement, I think yung habit na yun nakukuha din natin sa ating mga magulang eh. 'Di ba? Let's say kung yung ating mga magulang eh baon sa utang or yung kanilang yung observation mo, the way they handle their finances ay sabihin na natin eh inuulan nila yung mga bagay, luho, 'di ba? Yung mga bagay na talagang di naman talaga nagbibigay ng importansya as far as yung kung ano talaga yung makakatulong sa pamilya o hindi. Ibig sabihin, luho, di ba, material wealth, possessions, wala man masama doon, di ba, kung kaya naman. Pero it's possible na kung na-observe mo yung mga magulang mo, they live above their means, di ba? Tapos bibili ng kotse, bibili ng mga bagay-bagay, bibili ng cellphone, tapos inuutang. It's possible that you think it is normal. So, nangyayari niyan, paglaki mo, nang ikaw ngayon na may sarili kang pera, ganoon din ng style mo, di ba? Umuutang ka. And it takes wisdom eh. Kasi yung pag-handle ng finances actually is a wisdom decision eh. And nang-alala ko yung aking mentor, ang bago sa kanya. Kasi ako nasanay ako sa ganoon. Hindi mas nasanay kasi na-observe ko yung aking mga magulang umuutang eh. Yung aking mentor, sabi niya sa akin, yung bahay daw niya, hindi niya inutang. Di ba? Yung mga kotse niya, hindi niya inutang. Sabi ko, posible ba yun? Di ba? Yun yung unang masa utak ko eh. Posible ba yun? And basically, he's teaching me, paano ba mabuhay sa pananampalataya or living by faith eh, that God will provide eh. So yung ganun na mindset, I need to change my mind eh. Na kailangan yung aking mindset is hindi yung mangutang, di ba? Hindi ko naman sinasabing mali umutang. I mean, there are certain situations na pwede naman na umutang. Wala naman sa Bible sinasabi na bawal umutang. But yung the way you handle your finances, what I'm saying is, yung magulang mo, kung ganun sila, yung priorities nila hindi tama, napapasa sa iyo eh. And yung the way you manage your finances, example only, automatically credit card ang ginagamit mo. And then before you know it, baong ka na sa utang. Kung na-observe mo yon, then you need to change, di ba, the way you spend your money. And kung ganoon lang iyong tendency, kung let's say nakikinig kayo ngayon at alam nyo na baong ko sa credit card, you need to change eh. You need to change the way. Alala ko nung panahon ko kasi nabaon din ako sa credit card eh. Parang Jebo, parang Alison eh. Ang sabi sa akin ng mentor ko, putulin mo na kasi yung credit card mo. Ngayon, na-realize ko, hindi na effective yung putulin ng credit card. Kasi basta may number ka, hindi mo na kailangan iputol. Eh. Pero basically, what he's saying, pag pinutol mo siya, pursado ka nang hindi siya gamitin. Eh. Pag hindi mo ginamit, basically, nagdi-depend ka na sa Panginoon. And he's teaching me, mag-depend ka kasi sa Panginoon sa mga pangangailangan mo. Especially, mga pang-araw-araw na pangangailangan. Diba, sa pagkain. Diba, mag-depend ka sa Panginoon. Matuto ka mag-depend sa Panginoon kaysa dun sa credit card mo. And that was a lesson to me na I need to learn to live by faith. Eh talagang, ika nga sabi kang English, rude awakening sa akin yun eh. Nung nabawon ako sa utang, pero by God's grace, unti-unti, nakaalis ako. And ngayon, talagang by God's grace, talaga na may credit card pa rin ako, pero namamanage namin. At saka hindi na yun yung aking default. Hindi na yung default na gastos, na panggastos ko. Kung kailangan lang, di ba, online purchase, di ba, or certain things, di ba? Pero hindi ng default na panggastos ko. Especially for yung mga pang-araw-araw na pangangailangan. So, I need to change my mind dun sa bagay na yun.
4: Sa paggamit pala, paring Mark, eh, para bang nang nangyayari sign and wonders, no? Na experience mo yung sign and wonders. Pirma ka lang ng pirma, no? At the end of the month, you wonder bakit ganun kalaki yung babayaran mo. Doon pala nag-exist yung signs and wonders. Oh,
5: saka yung turo pa sa amin nung araw pagka babayad ka, KKB.
4: Diba? KKB.
5: Diba? Sabihin mo sa kasir, kaskas mo, baby. Kasi nung araw, kinakaskas nila yung... Ngayon kasi, di ano lang.
4: Lumalabas na talaga yung mga dahilis dyan dito eh.
5: Diba? Kung naaral nyo unang panahon, kinakaskas pa yung credit card. Diba? So, KKB, kaskas mo, baby. Kung ano lang bayan, diba?
4: Opo, si Pastor Mark po yan. Nagsasalita nga yun.
5: Kaya, isa pa, na-realize ko. Yung pag-save. Uh-huh. Hindi natin ugali na mag-shave eh.
4: Mm-hmm.
5: And meron tayong paniniwala na kung mag-shave ako, hindi imposible, di ba? Imposible na sa laki ng gastusin ngayon.
4: Mm-hmm.
5: Hindi ako, I cannot afford na mag-shave.
4: Mm-hmm.
5: Pero actually, wisdom decision din 'yan. Eh.
4: Mm-hmm.
5: Alam niyo ngayon na natuto ako mag-shave. Natuto lang yata ako mag-shave siguro when I was in my 40s.
4: Mm-hmm.
5: How I wish nung 20s ako, nagsishave na ako. Siguro kung nagsishave ako nung 20s ako, baka milyonaryo na ako ngayon.
4: Milyonaryo ngayon.
5: Oo, diba? So, yun mga ganun kasi.
3: Tangan ka na namin.
5: Kasi, my point is, hindi kasi tinuro sa akin yun eh. Yeah. Na aking mga magulang eh.
4: Oo.
5: So, pagkakala mo, ganun yung sistema paghawak ng pera, eh, may tendency na mabawang ko sa utang, may tendency na mahirapan ka, di ba?
4: Yeah.
5: Sa pag-handle ng finances mo.
3: Oo, sa amin, naging kasanayan ng nanay ko yan. Mm. Ayaw talaga ng parents ko ng credit card ever since.
5: Ayaw,
3: palagi nag-warning yan, wag. So talagang they pay cash. At ang prinsipyo niyan sa savings, alam mo kung ano? One saved, always saved. Pag naipasok mo na sa savings, bawal i-withdraw.
5: Yun, no?
3: Kalimutan mo na.
5: Dapat nga ganun yun.
3: Oo,
5: ganun dapat
3: ang laki nang naitulong sa amin. No? Yeah. Kasi imagine, Pastor Mark, ha, yung mga napamaskuhan namin nung maliliit na bata kami. Tinago. Nakatulong pa yun. Ilang beses ko na tinangkang hingiin yun eh. Ayaw ibigay.
5: Ayaw.
3: Nakatulong pa yun nung nagpagawa kami ng bahay.
5: Wow.
3: Which, mag-asawa na ako noon. Ilang taon na ako noon. So, how many decades later pa lang, di ba? So, tama pala yung one save, always save. No?
5: Buti naman nakakuha mo.
3: Oo, I guess. Nakatulong, napakalaki. At ngayon nga, sabi ko nga, ang laking bagay. Kasi talagang pag hindi, alam mo, na tempting eh. Di ba? Mm-hmm. Kasi ang daming promo, ang daming ano, alam na sa mga card. Eh ako naman, policy ko sa card, if you cannot pay it ng cash, wag mong gamitin. Yung gagamitan mo lang kung kaya mong bayaran or... maaaring yung terms niya ay putol-putol, di ba? Yung talaga installment plan na within your capacity. So, palaging paalala, yung credit limit is not your spending capacity.
4: Yeah.
3: Delikado talaga yun. Eh. Pero salamat sa patutuo, Pastor Mark. Ang dami niyo natutunan, ha? Pati mga jokes ni Alice, naglabasan. Eh. Okay.
4: Ito pa, KKB ito pa isa. Yung ano eh. Pastor Mark talaga.
3: KKB pa pala, no? Ito pa pangalawa, no? Yung cycles of abuse, emotional, physical, and verbal. Natutunan kasi natin na ito hindi lang to basta cycle na dahil kinagisnan. Sometimes because of the wounds, eh, di ba? May mga wounds yung ating magulang na most likely ay produkto rin ng wounds ng kanilang magulang para bang nanonormalize yung instead of speaking life at i-bless yung ating next generation. Ang approach eh, verbal abuse and sometimes yun na nga, actually malaki na itulong nung ano yung mga pagbabawal ng physical contact sa discipline sa mga bata.
4: Mm-hmm.
3: Kasi dati talagang ang kwentuhan eh halos patayin na yung bata eh, no? Sinasako, nilulunod. Pero ngayon alam natin na pinagbabawal ng batas, makukulong. Malaki rin ang naitulong kung paano mabago. Kaya lang hindi pa rin siguro na-address masyado yung emotional and verbal abuse, no? So, paano natin titingnan to, paring Alison, no? Ano bang pag sinabi nating ganitong klaseng mga abuses, anong mga uri yung typical nating namamasdan sa mga pamilya, and then how can we change this?
4: Mapapansin natin yan una sa lahat, no? Sa paano natin na imo-model ang ating pagmamagulang o paano natin natutunan no sa ating mga magulang. Halimbawa na lamang dito yung init ng ulo. Miss, alam mo parang normal lang naman kumisan pag yung medyo stress ka, pagod ka sa yung pagmamagulang, umiinit ang ulo mo, tapos stressful pa yung mga sitwasyon, nandiyan yung mga bata, maliliit, makukulit and everything. Ngunit kapag hindi pala tayo careful pala dito, ay yung pagtaas ng boses, yung pagsisigaw, eh, kung minsan, alam mo, mahalata mo sa mga bata kung paano sila sumagot, no? Sa'yo ay medyo mataas din ang boses nila, lalo na if they're stressing a point. Kaya kailangan careful po tayo dito sa mga bagay na ito, eh. Na dito siguro papasok yung tinuturo doon sa providing emotional security, no? Isa sa mga apat na responsibilidad ng isang ama na tinuturo sa The World Needs a Father, ay yung tinatawag natin emotional quotient. Yes. So, paano ba natin kilala ang sarili natin at paano natin hinahandle ang ating sarili mga emosyon. Kasi kung tayo mismo mamagulang, hindi po natin alam paano natin i-manage ang ating sarili, eh mas mahirap yata i-manage ang emosyon ng iba. Yeah, diba? Kaya kailangan natin muna matutunan paano natin i-manage ang ating emosyon. Halimbawa sa mga sitwasyon na talaga namang aminado tayo, stressful talaga, paano natin, kailangan po natin ito matutunan, yung management ng ating po mga emosyon. Kung hindi, eh, makikita na lamang po natin ang ating sarili sa ating po mga anak, which pag dumating po yung puntong yung parang ayaw po natin makita yun eh. Mm-hmm. Yun ang iniiwasan natin.
3: Napaka-common itong makita no, sa iba't ibang mga pamilya. At minsan nakakatawa nga eh, pagka yung halimbawa, yung bata, eh, muntik na maaksidente. Praise God, di na-aksidente, no? Pero nabugbog nung nanay kasi muntik na maaksidente. Yeah, diba? So, minsan doon naglalabasan. And then we add yung cycles of addiction. Yan, mahirap din to. Kasi merong level ng addiction na, ano na eh, dependence na eh. Diba? Ibig sabihin, yung system mo, ay dependent na doon. So, yan, may mga intervention talaga, medical intervention yan. Pero, again, pag tinignan natin, marami sa mga ito ay, sabi nga, pag hindi mo nilampasan, you will pass it on. I remember one time, no, sa isang training, merong ako nakausap. Sabi niya, mabuti pa nga kayo kasi hindi kayo lumaki sa ganitong sitwasyon. Na parang sinasabi niya, eh, yung sinasabi niyo, yung mga tinuturo niyo, wala na yan sa akin, sabi niya. Kasi, kumbaga, kayo may advantage kayo, eh. Hindi niyo pinagdaanan to eh. Pero kami, nandito kami sa sitwasyon eh. So, kumbaga, parang gina-justify niya na hindi ko na maaalis to. Binalik ko lang sa kanya, sabi ko sa kanya, ibig mo sabihin eh, papamano mo pa yan sa anak mo. Kasi yung struggle na hindi mo pinagtagumpayan is passed on. So, maganda rin kasing maisip na baka ikaw tanggap mo. Misa kasi tanggap na ng tao, no? Ganito na talaga ako. Ayan. Ang problema, hindi niya alam na yung tanggap niya, baka naman hindi tanggap ng anak niya. Kaya lang, ipapasa niya ron, di ba? You're passing on a struggle. So, kaya po for the benefit of the next generation, kailangan din nating ilaban to kasi to make it easier for them. Para hindi na tayo magpasa ng struggle. Kasi ang goal natin sa next generation is to pass on advantages, eh, di ba? Yung magkaroon sila ng mga advantage. So, kaya gusto ko yung term na advantage. Kasi ibig sabihin, halimbawa may finances kang pinasa, eh, hindi para sa luho yan. It's to give you an advantage. Or maybe, hindi finances yung pinasa mo, struggle na napagtagumpayan mo. So, it gives them an advantage.
4: Yeah.
3: So, ang bottom line, ang klarong mindset, hindi ito iniiwan sa inyo para gumulo buhay nyo. Iniiwan to give you an advantage nga. So, yun ang purpose. Yeah. Kaya, napakahalaga na yun ang maging mindset. Pero yun nga, may mga pagkakataon kasi para bang ang pinaglalaban eh tanggap ko na to, tanggapin niyo na lang din na ganito. Pero hindi eh, kasi nga hindi mabe-break yung cycle. And siguro ang isang hamon po diyan is try to check. Baka yung inyong problema is something na namanan niyo pa, di ba? So ibig sabihin kung namanan niyo pa yan at sa inyo nga parang tanggap niyo na, most likely, yung ganyang thinking, galing din doon sa nauna sa inyo, kaya namanan nyo pa. Naalala nyo yung nag-attend tayo sa South Africa, yung Lasenga na babae na, no, yung testimony, nakapag, meron siyang tattoo na gatekeeper, di ba?
4: Yeah.
3: Ang ganda nung story, ano, eh, kasi I think single pa siya eh, no, noong time na yon. At nirelay po sa amin ang story ng isang babae na talagang merong addiction sa alcohol. At yung level of addiction ay talagang kailangan ng medical intervention dahil

0: mean, sa alin lahi. So sabi niya, as far as I can remember, as long as I can remember, lahat ng ninuno, ganun. So sabi niya, ang nakakatakot nito, wala pa siyang anak, pero sinasabi niya, pag nagkaanak ako, most likely ganito rin. Kasi sabi niya, wala eh.
1: Tama.
0: Lahat ng sa alin lahi namin, ganun. Yan na ang trajectory namin. Yan na ang direction namin. So, para sa kanya, sabi nga niya, she was a gatekeeper. At napakaganda nung term, this ends with me.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Yun yung gusto nating makita, no? This ends with me.
1: Mm-hmm.
0: And if that is, if we are able to break that, then ang mangyayari nun, merong fresh start yung next generation, which is truly preferable, no? Yeah. Kaya minsan, ang mahirap, may namana na, may nabuo pang sarili pang idinagdag doon. So habang pinapasa from one generation to the next, parami ng parami, di ba? Pabigat ng pabigat, pa-complicate ng pa-complicate. Kasi usually, itong mga negative cycles na to, ano to eh, nag-iimbita to ng iba pang problema eh, di ba?
1: Yeah.
0: Yung financial,
1: diba,
0: problemado ka sa finances.
1: Yeah.
0: Misa, mag-iimbita yan ng mga maling pamumuhay. Kasi nga, matututo ka ng gumawa ng mga illegal, pumasok sa mga transaksyong hindi tama. So, mag-snowball effect eh.
1: And then
0: later on, dahil na-depress ka na, baka mag-result ka na sa mga substance abuses, no, stressful life. So, ang daming pwedeng, ano eh, kumbaga, it's an open invitation to toxic things in your life.
1: Parang bigyan kita ng example, diba, parin Jebo, yung binanggit mo. Kasi in some people call it yung generational curse, di ba? And yung binanggit mo na pag-iinom, meron kasi akong kilalang kaibigan ko din ganyan. Actually, pastor na siya ngayon. And then, nga sabi,
2: hindi po ako yun.
1: hindi si paring Harrison yun. Pero pwede na rin. Yung kanyang pamilya, ganun. So, ever since maliit pa siya, namulat siya sa ganun na lifestyle na yung kanyang mga kamag-anak. Laging umiinom. Doon sa bahay nila, halos gabi-gabi daw, inuman.
2: Wow.
1: So, yun yung kanya exposure. So, nung lumaki siya, talagang ganun. Ipak ang testimony niya, yung unang trabaho niya, San Miguel Beer siya nagtrabaho eh. Kasi libre yung beer doon. But nung nakakilala siya sa Panginoon, kay Kristo, na-realize niya na itong bagay na ito, ang parang weakness niya, yung waterloo niya. So, he made the decision. Anyway, kaya ko lang ine-emphasize ulit yun or inuulit yung binanggit ni paring Jebo. Pagka ganun kasi, you need to make tinatawag doon yung drastic decisions. Eh. So, siya, ang ginawa niya, well, bukod sa hindi na siya talagang iinom. Kasi, kung yun ang background ninyo, kailangan ikaw mismo mag-decide na hindi mo na gagawin yun. Ang ibig ko sabihin, kasi hindi naman talaga kasalanan uminom, di ba? Technically, di ba? Kanyari, uminom ka ng, let's say, isang bote. Hindi naman talaga kasalanan technically. Pero, kung yun yung iyong weakness, o yun yung nakasanayan mo, at na-realize mo, ito yung nagdudulot na kapahamakan sa'yo, nalalasing ka, huwag ka nang uminom. Diba? Itigil mo na yun. Kasi, once uminom ka, kahit na isang bote lang, tuloy-tuloy na yun. Eh. So, sa siya, ang decision niya, huwag na uminom. Pangalawa, nag-decide siya sa kanyang tahanan, bawal uminom. So, ang sabi niya sa kanyang mga kamag-anak, kung iinom kayo, huwag dito sa bahay. Kasi yun ang kanyang nakasanayan eh. Yung bahay nila noon, lugar ng inuman. So, sabi niya, sa kanyang mga anak, of course, ang payo niya, huwag kayo uminom. Pero just in case, mag-decide kayong uminom, huwag dito sa bahay. Sa labas kayo. So, he made a conscious decision in this house, walang inuman. So, yun lang ibig ko sabihin na kung to stop that curse, ika nga, ikaw mismo, kailangan you make drastic decision na talagang absolutely wala. Kasi kung mag-insert ka lang ng konti, mag-compromise ka lang ng konti, doon babalik ka ulit babalik, sa curse na yun. Eh. So, yun ang napaka-importanting bagay na yun.
2: Alam mo, paring Mark, no, na na-appreciate ko lang prior pa sa The World is a Father training natin ay nakita ng mga anak ko eh, at least sa family namin, confined sa family namin, walang bisyo eh, hindi walang nanigarilyo, walang umiinom, at wala ako nakita sa mga anak ko na napunta doon sa direksyon na yon. Tama talaga yung sinasabi ng The World is a Father na, alam mo yung sa home base, no, yung edad ng mga 10, 11, mahalaga yun kasi doon natin yung

0: puro yung values eh, no, na kung saan yung choosing of friends, choosing of the right values, di ba, yung how we decide in life, eh paglaki nila hindi na natin makokontrol yun eh. Pero kung sa maaga pa lang na pagkakataon ay naturuan natin, ay tayo din magbebenepisyo bilang mga magulang eh. Kaya napakaganda nito. Isa pa no, yung nag-ano kami noon, yung 'di ba pag mamaliliit may maraming mga regalo-regalo yan eh. Isa sa mga lagi po naming ina-advocate ay sana wala po magregalo ng mga baril-barilan. Yung mga tipong ganon, at least sa amin lang po yon. Kung kayo po ganon at okay naman, well and good. Pero at least sa amin po, yun po yung isa sa mga simpleng bagay lang na parang gusto po namin makita sa aming anak. Wala po kami, sa aming anak po na mga troublemaker. Yung alam mo yung mga nambubuli o nag-instigate ng mga away sa labas. Wala pong ganun eh. Kaya in retrospect, siguro maganda rin po yung bagay na yon kapag naimodelo po natin at naituro po natin, tayo rin po magbebenepisyo bilang mga magulang.
1: Yeah. Totoo yan. Kaya mapapansin natin talagang ang laban ay para sa susunod na angkan. No? Hindi lang sa kasalukuyan. Talaga naman. Ano? Ito pa. Ito, iba rin to. Cycles of silence and emotional suppression.
0: Yan.
1: Ay, alam mo, usually hindi ito sinasama sa mga ganito eh. Kasi para bang passive ito eh. Oh. Passive eh. Pero yung pagiging passive,
0: lang ako eh. Parang naging problema yun. Wala akong ginagawa.
1: Pero actually, ano rin yun eh, no? Hindi rin okay.
2: Hindi rin okay siya eh. Actually, konektado siya sa binanggit ni paring Alison kanina, yung cycles of emotional, physical, verbal abuse.
0: Mm-mm.
2: Kasi pagka hindi ka natuto na i-process yung emotion mo,
0: mm-mm,
2: ng maayos,
0: mm-mm,
2: di ba ang isang sakit sa lipunan natin eh, maraming ano, mga physical abuse,
0: mm-mm,
2: nangyayari sa pamilya,
0: mm-mm. Mm-mm.
2: Yung tatay, sabihin na natin, nananakit ng kanyang asawa,
0: mm-mm,
2: nananakit ng kanyang anak.
0: Actually, domestic violence.
2: Domestic violence. At I'm sure sa mga takapagirig mo natin, may alam kayo mga ganitong, baka may nga kayong kilala eh, na may ganitong history. At pag i-trace mo talaga yung pinakaugat niya, it is because yung tatay, hindi siya na-train paano i-process yung kanyang emotion na maayos.
0: Mm.
2: Kasi pag alam niya paano i-process yung kanyang, i-manage yung kanyang emotion or i-verbalize na maayos yung kanyang emotion, may iwasan yun eh. Ang nangyayari, dahil hindi niya kaya, hindi siya na-train, nag-resort siya to physical violence.
0: Mm.
2: Diba? Para masolusyon yung kanyang emotional hurt,
0: mm-mm,
2: or yung dinadaanan niya sa within him, nag-resort siya to quick fix eh, physical violence.
0: Mm-mm.
2: So it is actually a matter of training yung ating mga anak, kapamilya natin, paano i-process yung kanilang emotion nila na maayos. At sa totoo lang, ito isang sakit natin mga Pilipino. Hindi tayo natitrain eh.
0: Mm-hmm.
2: And hopefully, yung mga anak natin at yung next generation, kahit ako actually, may semblance ako ng ganun. Hindi mo talaga ako na-train paano to talk, di ba? To talk to my wife. Kailangan kausapin ko. Mm-hmm. I-process yung naramdaman ko.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Kasi minsan, ang tendency ng lalaki, basta masungit ako, di ba? Wala.
0: Mm-hmm.
2: Wala akong guloyin. Mm-hmm. Wala akong guloyin, di ba? Yung mga ganun na attitude, hindi tama eh. Kailangan somehow na mamanage mo siya. In other words, recognize mo na, teka, hindi tama ito ah. So tapos, sabihin mo lang sa misis mo, napagod ako ngayon. Siguro, sa situation ko, halimbawa, nag-speak ako ng 3 beses sa araw na ito, pagod ako ngayon, is it okay, bigyan mo lang ako ng pakakataon na magpahinga ng konti. Mamaya, mag-usap tayo. Diba? It's just a matter sometimes of saying that eh, na recognize mo yung emotion mo and then you verbalize it. Pero siyempre, kailangan i-follow up mo yun. Gagawin mo rin yun.
0: Mm-mm.
2: Yung sinabi mo sa asawa mo.
0: Correct. Nice.
1: Matindi yun, no? Baka mamaya naipon na lahat nung mamaya. Dumami, no? Dumami.
2: Wala rin nangyari,
1: no? Naalala ko yung sinasabi nga nila na paminsan, itong hindi natin ma-process yung emotion, ang laki din ng problema ang dinudulot nito. Eh. Kasi yung isa sa mga leading causes or leading problems sa mga marriage, yung unresolved conflict, ito yung ugat nun eh.
0: Uh-huh.
1: Yung pagiging passive natin, yung nananahimik na lang. Paminsan, yung mga kalalakihan, hindi nasanay sa pag-process ng emotion kasi mm-hmm. para bang pag inamin mo yung emotion mo,
0: mm-hmm.
1: mahina ka. Mm-hmm. Yun ang ano eh.
0: Yeah. Sign of weakness.
1: Oo, meron ano ng kultura yan eh, di ba? Parang pagkakonektado ka sa iyong emosyon, eh, may problema sa pagiging lalaki mo. Mm-hmm. Yan ang ano. Kaya bawal umiyak, bawal mag-express ng emotion. Mm-hmm. Dapat laging galit ang solusyon, violente, di ba? So, bandang huli, hindi nagiging productive. Mm-hmm. At yun nga, sabi nga natin, sabi nga doon sa ating training, no, most of the problems that we have in marriage are problems that we bring into the marriage.
0: Yeah.
1: So meaning, taglay mo na yan. Kaya lang, naglalabasan yan nung kinasal ka na, nung nagkaanak ka na, doon naglalabasan kasi may bagong triggers eh.
0: Yeah.
1: Kaya, kumbaga, it's only a matter of time na maglabasan to. So, hindi ko po alam sa inyo, no, sa ating mga tagapakinig, baka meron pa kayong naiisip, i-comment nyo lamang po. Ha? At sabi nga natin, kahit anong ganda ng mga inputs natin sa pamilya natin, kung hindi natin maaalis tong mga negatibong ito, eh, hindi rin magiging matimbang yung mga bagong simulain. Ano? Kasi ang naaalala yung negatibo. Eh. Ito pa, meron pa tayong isa. No, na gustong i-deal dito.
0: Mm-mm.
1: Paano natin ngayon iseset yung recovery dito?
0: Mm-mm.
1: So, alam natin na yung pagtanggap is very important. No? You admit na meron kang problema. And sometimes, marahil, kailangan din ng either professional intervention.
0: Yeah.
1: Importante. Maaari ding kailangan ng accountability partners.
0: Yeah.
1: Kasi, ika nga, kung matagal mo nang dala-dala tong problema na ito, hindi naman to isang desisyon, tanggal na eh. No? And sabi nga ni Pastor Mark, sometimes, may mga relapse pa yan eh. May mga kilala nga ako na dating manginginom, they celebrate how many years of being sober, no? Pero ang point doon, parang lagi silang nandun yung kaba na magre-relapse kasi talagang may tendency eh. And kaya nga po, ang kung gusto nating resolbahin ito, higit pa sa desisyon na talikuran ito ay ang kapasyahang magpasailalim sa maybe medical intervention or psychological or even mahalaga is accountability.
0: Yeah.
1: Now, paano na isa-set up ito? Halimbawa, gusto mo na talagang talikuran ito. How do you do that?
0: Siguro magandang tignan po natin kung talagang gusto natin talikuran to. Una sa lahat, siguro nais kong banggitin din, no, parang Jebo, yung emotional suppression, pinagmumulan to ng sakit. Ibig sabihin, in the long run, apektado ang kalusugan mo din dito kapag hindi mo natutunan paano i-manage ito. Maraming bagay. Halimbawa na lamang, if you understand yung adverse effect nito sa atin when it comes to health issues na maaring pagmulan nga ng karamdaman, anong saysay ng kaalaman kung ito ay hindi natin ilalagay sa aksyon, ng walang karampatang aksyon. Yun yung una siguro, na kailangan meron din tayong in us, yung para bang kakayahan natin na gusto nating baguhin, ayusin, na mali pala ito na kagawian natin. Diba? There's hindi lamang yung realization, kundi merong pag-acto, no? Pag-act doon sa bagay na iyon. Ikalawa siguro, nabanggit mo na kanina yung accountability. Dito, malimit, naririnig nyo kay parang Jebo yung kasamahan, no? Hindi kasamaan eh, kasamahan. Yun yung kahalagahan ng simbahan eh, na kung saan ay dapat nabibilang tayo, yun ang kahalagahan marahil ng small group na kung saan kabilang tayo. O kung simplihan na lang natin, yun yung kahalagahan ng isang pamilya. Small unit of society na kung saan ay if we can be transparent with one another, ay maaari nating maging accountability pala natin. Naalala ko nga, no, si Cassie Carstens, ang ating tagapanguna dito sa The World Needs a Father, minsan nagsabi, kung gusto mo talaga mabago ang sarili mo, magtanong ka sa asawa mo. Itanong mo sa asawa mo, parang honey, love, meron bang nakikita ka na dapat mabago o baguhin sa buhay ko? Pag tinanong mo daw yan, mag-iingat ka. Kasi baka kulang ang papel o kaya yung mga dart, parang hindi mo na kaya iwasan, no? So, pero mahalaga po kasi ito eh. Maganda yung mga blind spots natin kung minsan akala natin okay na tayo eh. Maganda rin magtanong, no? If you are really serious in accountability, maganda magtanong ka mismo sa mga nakakilala sa'yo sa loob ng iyong pamilya. Nagawa ko to sa asawa ko, nagawa ko din sa aking mga anak na itama niyo ko. Ano ba mga behavior ko na sa tingin niyo ay hindi nakakatulong sa inyo, no, sa aking pagpapalaki? At magugulat po kayo if you give this open this kind of atmosphere, yung openness, I would say we just need to be vulnerable. Marami po mababago sa atin.
2: Yeah, maganda yun. Yung kasi it starts with you, di ba, na I think ang value din yun is kung yung mga anak mo, yung mga tao, yung mga tao sa paligid mo, yung asawa mo, yung mga anak mo,
0: mm-mm,
2: hindi nila na-express yung kanilang emotion sa'yo.
0: Mm-mm.
2: And by doing that, you are starting a culture, di ba?
0: Yeah.
2: Okay lang, di ba? Mag-usap tayo. Kasi ang kinakatakutan madalas ng ating mga anak, once na aminin nila yung naramdaman nila sa atin, magagalit tayo.
0: Yeah.
2: But by, sabi mo nga, creating a safe environment,
0: okay,
2: yeah, na no judgment,
0: yeah,
2: makikinig ako, it's not really a matter of kung tama ba ako o mali ka,
0: mm-hmm,
2: but kung yun ang naramdaman mo, sige, yeah, pakikinggan ko.
0: Yeah.
2: Then I will just say, okay, thank you for sharing that to me.
0: Mm-hmm.
2: Iba, parang ganun lang naman. And then i-process mo lang, tama ba yung sinabi niya or baka later on, di ba, na, or baka hindi lang niya naintindihan.
0: Mm-hmm.
2: Pero I think what is important at that point, yung binabanggit mo parang Alison, mm-hmm, is you just create a culture,
0: yeah,
2: of openness.
0: Yeah, that's right.
2: Diba? Kasi madalas ang thinking kasi natin, hindi niyo lang ako naiintindihan, kaya ako ganito. Di ba?
0: Mm.
2: Pero hindi naman yun ang, hindi rin yun ang priority. Ang priority is creating a culture of openness.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag may ganun na kultura, doon na-address yung emotional suppression. Eh.
0: Yeah. Yeah.
2: Diba? So yun ang maganda sa binanggit ni Paring Alison.
1: Okay, maraming salamat. Tayo po ay magbibigay daan sa ating devotions. Panguna po ni Paring Alison.
0: Kinagagalak ko po na ibigay po sa inyo ang ating pong devotional sa pagkakataon po ito. Matatagpuan po ang ating talata mula po sa Ezekiel, no? Sa Lumang Tipan, Ezekiel chapter 18, verse 20. Ezekiel chapter 18, verse 20. The soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Salin po sa mabuting balita, ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Sa una pong tingin natin ay para bang hindi directly na chine-challenge nito yung idea na hindi po talaga automatically bound tayo mula sa ating generational sin o generational habits na pinag-uusapan po natin kanina. Pero tignan po natin to paano nirelate nito, paano natin mapuputol yung generational cycle. Itinatama po nito ang isang maling paniniwala. Dito po sa panahon ni Ezekiel, ang mga tao po ay nagsasabi, we are suffering because of our fathers. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito ay dahil sa aking ninuno, dahil sa aking ama. Ngunit ito po naging tugon ng Diyos sa kanila. Hindi po. You are responsible for your own choices. Kaya po binabanggit po namin ito sa inyo ngayon, itong pagtatalakay po natin, sapagkat hindi po pwedeng sabihin po natin na ito na yung nakagisnan namin eh. Ito na yung naipasa sa amin, tatanggapin na lang namin ito. Kung pinag-uusapan natin kanina tungkol sa pananalapi at paano i-handle ang atin pong mga finances, ay hindi natin pwede sabihin na yung tanggapin yung poverty mentality na nabuhay kami mahirap, mamamatay kaming mahirap. Ang ibig sabihin lamang po ngayong tayo po ay mga adult na, meron po tayong mga sariling disposisyon at pag-iisip, ay kailangan po nating gumawa ng mga tamang choices. Ito po yung binabanggit dito. So, ang unang katotohanan po, generational patterns may exist, but generational guilt is not binding. Ibig sabihin, kung nangyayari po ito sa atin, ay meron pa pong pagkakataon upang maitama at maisaayos po ito. Ipinapakita rin po dito sa ni Ezekiel sa Kapitulo 18 ang responsibilidad. In fact, yung buong kapitulo po ito, the whole chapter of Ezekiel 18, ay paulit-ulit pong binabanggit ito na if a wicked man turns, he will live. If a righteous man turns away, he will die. Nang ibig sabihin po, your direction is not locked by your past or your family line. Na hindi po ito parang nakahulma na sa inyo na dahil sa ganito naging pamilya ko, nakagisnan ko, ay magiging ganito na rin ako. Hindi po ganun. Ibig sabihin, meron po tayong pagkakataon upang isaayos po ito. At ito po ang aming pong pinaglilingkod sa inyo. Na kay Kristo tayo, pinag-isa tayo kay Kristo, ay meron po tayong pagkakataon. No? Binibigyan po tayo ng pagkakataon, hindi lamang i-renovate ang ating buhay, kundi si Kristo mismo nililikha, no? Tayo bilang bagong nilalang kung tayo ay nakikipagniig, nakipag-isa kay Kristo. Yun po ang kahalagahan nito at yun po ang pag-asa na nais po naming ipaglingkod po sa inyo na kay Kristo ay may pag-asa. And this is the key to breaking cycles. You are not doomed to repeat. You are free to choose differently. At sa pangwakas na lamang po, it opens the door for change. Na simula po ngayon ay meron pong pagbabago. Pwede mo sabihin ngayon sa katabi mo. Pwede mo sabihin sa iyong pamilya ngayon, ngayong araw na ito, magsisimula ang pagbabago. Mag-isip ka lamang, kaibigan, ng isang bagay na nais mong parang mali nga itong ginagawa namin ito. Para bang yung pagsisinungaling ay para bang naging normal na sa amin. Yung bang nais mong baguhin o ayusin sa iyong pamilya, yung pagiging matapat, no, speaking the truth in love sa bawat isa. Marahil kung ito ang nais mo, ang palatang ito ay para po sa inyo at ang devotional na ito ay mapupulutan po natin ng aral. Kaya later in the same chapter, in verses 30 to 31, ang sabi po doon, Repent, magsisi, rid yourselves of all the offenses, get a new heart and a new spirit. God is not just removing blame, He is inviting transformation. Tapos na po yung mga panahon na mga shifting of blames. Kasi ito yung nakalakihan namin, ito yung pagpapalaki sa akin, ito yung naging sakit na naidulot sa akin. Ngayon po ang panahon ng pagbabago. Ang salin nga po sa Pilipino ng salitang transformation, ang sabi nga nila ay banyuhay. Yung po yung banyuhay ay bagong buhay. That is the transformation being offered to us. But let us not forget, we need to repent. Kailangan po natin magsisi at iwaksi ang mga gawaing hindi po kanais-nais.
1: Yan, maraming salamat, no? At ang repent ay pagtalikod.
0: Yan,
1: no? Pagtalikod. So napakaganda po, ano? Kaya kagaya po ng ating palaging hangarin sa ating programa na ito po ay hindi lamang mga kaisipan na sumagi. Talagang gusto natin ang pagbabago, ang transformation, kasi yeah, that's the only way mag-benefit ang ating sambahayan. At yan din naman ang binibigay ng Panginoon, hindi lang mga salitang inspirasyon, kundi mga salitang may kapangyarihang bumago. Kaya sa ating lahat po, nawa ay pag-isipan at kung matagpuan ang sarili na merong yung mga napag-usapan natin, ay kailangan bigyang pansin, aksyonan, napakahalaga. Sapagkat anumang kaalaman na walang aksyon ay kaalamang hindi nararamdaman.
0: Ayan.
1: Hanggang dun lang siya sa isip. Kaya sa ngalan po ng ating mga kasama, paring Allison, paring Pastor Mark, muli, pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral.
3: Pare, parenting and relationship enhancements.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Katotohanan hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Ano ang ibig sabihin kapag mag-worship tayo sa Panginoon Diyos? To ay to bring to Him the praise and glory that is worthy of His name. May isa pang word na ginamit sa scriptures closely connected po sa concept of praise and worship is the idea of adoration. Pero nakalulungkot, in many ways, parang binaba natin yung meaning ng terms na ito. And ginamit natin to sa romance or sa pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga asawa or sa ating girlfriend. At ginamit din ito sa mga awitin na pang alphabet song, di ba? It begins with A, you're adorable, B, you're so beautiful. So when we talk about people as being adorable, ang ibig sabihin kasi nito ay cute, attractive or beautiful or pretty or whatever. Pero it cheapens yung concept ng adoration. How do we define adoration? Ang ibig sabihin nito is an intense feeling of affection. Again, dun sa romantic definition. If somebody is madly or passionately in love with somebody else, pwede niya sabihin, I adore that person. But properly speaking, ang adoration is more than that. Ang ibig sabihin, one thing for me to love my wife, it's another thing naman na i-worship ko ang aking asawa. Yung klase ng pagmamahal na yon, yung klase ng affections na yan, that is associated with the concept of adoration, dapat to ay binibigay lang sa Panginoon Diyos and to God alone. Kung titignan natin, meron tayong sense na ano ba ibig sabihin ng adoration, yung posture of adoration. Yung precise definition nito siguro napaka-imposible talagang ibigay natin. Napakahirap po talagang i-explain yung adoration or understand it biblically. Meron kasing ibang nangyayari dito sa pag-define na ito kasi ito'y nangyayari sa kaloob-looban ng ating kaluluwa. Yung sa ating spiritual nature na binigay ng Panginoon Diyos nung tayo nakakilala sa Kanya. Doon natin siya talaga maka-quantify, ma-define yung precise definition nito. At kadalasan, kapag ito'y naranasan na natin, doon natin talaga maintindihan what is adoration. Alam natin pag nagpupunta tayo sa church. Alam natin pag tayo nananalangin, nagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos. Meron kasing tayong nararamdaman internally yung sense natin ay nagkakaroon dito sa ating kaloob-looban. Minsan, nag-groan na lang tayo, walang sounds, or hindi natin ma-express yung terms because we are so profoundly moved dun sa feel ng sensation na ito. Hindi sa ating mga physical na katawan, hindi sa ating mga pananalita, hindi sa ating mga iniisip. It is somehow deep within our souls at tinatawag natin tong human spirit. Where there is a spiritual connection between non-physical aspects of our humanity at doon naman sa very character of God. Hindi lang natin siya pinupuri sa ating mga labi or sa ating mga isipan, but we have a holy sense coming from deep within our own spirit. Na poplo po ito over into affection, admiration, reverence, awe before the living God. And that is what I think na ito yung tamang definition natin when we are doing or engaged in adoration. Sana ma-experience natin to, yung pagpupuri sa Panginoon Diyos na meron pong adoration. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay, ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: May mga hidwang pananampalataya na nagtuturo na ang Panginoong Hesus daw ay may pasimula. Lalabas sa kanilang katuruan na hindi daw eternal o walang hanggan ang Panginoon. Ibig sabihin nito, hindi daw siya kapantay ng Diyos. Siya daw ay una sa lahat ng mga nilikha ng Diyos at matapos, siya na ang lumikha sa iba pang mga nilalang. Isa sa mga talatang ginagamit nila para patunayan ang kanilang turo ay ang John chapter 1 verse 18. Babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya na nasa sinapupunan ng Ama. Pansinin natin ang mga salitang ito. Nasa sinapupunan ng Ama. Ayon sa mga nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay may simula, batay sa kanilang pagkakaintindi sa talatang ito, siya ay nasa sinapupunan ng Diyos Ama at pagkatapos ay iniluwal siya ng Ama. Kaya nila sinasabi na may pasimula ang Panginoon. Hindi natin itinatanggi na mababasa sa John chapter 1 verse 18 ang mga salitang nasa sinapupunan ng Ama. Subalit hindi tayo sang-ayon na ganun nga ang dapat na pagkakaintindi sa talatang ito. Sa madaling salita, mali ang kanilang pagpapaliwanag sa John chapter 1 verse 18. Bakit po? Una, tandaan natin na ang salin na paborito nilang gamitin para ituro ang kanilang katuruan ay lumabas noong pang 1905. Hindi naman natin sinasabi na mali ang salin na ito ng Biblia, subalit tandaan natin na ang Biblia 1905 edition ay isang lumang salin at may mga salita dito na archaic o hindi na natin ginagamit sa ngayon. May mga salita din na ginamit sa salin na ito na iba na ang pakahulugan sa ngayon. Isa na nga doon ay ang salitang sinapupunan. Sa ngayon nga kasi ang sinapupunan ay tumutukoy sa womb o bahay bata. Ngunit lumalabas na hindi ito ang pagkakagamit ng salitang sinapupunan sa John chapter 1 verse 18. Hindi bahay bata ang tinutukoy sa talatang ito, kaya hindi maaari na ituro batay dito na ang Panginoong Hesus ay iniluwal ng Diyos Ama. Ang ginamit na salitang Griego para sa sinapupunan sa John chapter 1 verse 18 ay kolpos na tumutukoy sa busum o kandungan o kaya sa dibdib. Depende ito sa pagkakagamit sa konteksto. Ito ang salitang ginamit sa Luke chapter 6 verse 38. Babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Mangagbigay kayo at kay bibigyan, takal na mabuti, pikpik liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Pansinin ninyo ang salitang kandungan. Sa Griego, ang ginamit na salita dito ay kolpos. Pansinin din natin na sa halip na sinapupunan, isinalin ang kolpos dito na kandungan. Kaya nga sa ang Biblia 2001 edition, ganito na ang pagkakasalin ng John chapter 1 verse 18. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya, na nasa kandungan ng Ama. Dito makikita natin na sa halip na sinapupunan ng Ama ay kandungan ng Ama ang pagkakasali na sa talata. Ito kasi ang talagang literal na katumbas ng salitang kolpos sa Tagalog. Bakit kandungan? Ito ay pagpapakita ng intimacy o pagiging malapit sa ating piling. Kaya nga ganito ang pagkakasalin sa ang salita ng Diyos o Tagalog Contemporary Bible. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. At kapiling ng Ama. Pansinin natin na ginamit naman ang mga salitang kapiling ng Ama sa salin na ito. Mababasa sa translator's footnote ng salin na ito na maaari din itong isalin na minamahal ng Ama o kaya ay laging kasama ng Ama. Kaya nga, ganito naman ang pagkakasalin sa magandang balita, Biblia. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Na pinakamamahal ng Ama. Pansinin natin na ang pagkakasali naman dito ay pinakamamahal ng Ama. Kaya kahit na ang pagkakasalin sa John chapter 1 verse 18 sa ang Biblia 1905 edition ay sinapupunan ng Ama, lumalabas na ang nais na ipakahulugan dito ni Apostle John ay kapiling ng Ama ang kanyang pinakamamahal na anak. Hindi tama ang interpretasyon ng mga hitwang pananampalataya sa John chapter 1 verse 18 na iniluwal ng Ama ang anak o may naging simula ang ating Panginoong Hesus. Saka kung susundin natin ang pamamaraan nila ng pag-iinterpret sa John chapter 1 verse 18, paano nila ipapaliwanag ang John chapter 13 verse 23? Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Sa sinapupunan ni Jesus. Ang tinutukoy na alagad dito na minamahal ni Jesus ay si Apostle John. Ang sabi ay nakahilig siya sa sinapupunan ni Jesus. Ibig bang sabihin, iniluwal ng Panginoong Jesus si John? Mabuti na lang sa konteksto, makikita natin ang nais ipakahulugan sa talatang ito. Ganito ang ating mababasa sa verse 25. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus. Pansinin natin na sa verse 23 nakalagay na nakahilig sa sinapupunan o nakasandal. At pagkatapos naman sa verse 25 ay nakahilig nga sa dibdib. Hindi ba sinabi ko na nga na isa sa kahulugan ng kolpos ay dibdib? Kaya nga masasabi natin na mali ang kanilang paliwanag sa John chapter 1 verse 18 na ang Panginoon ay iniluwal ng Ama o siya ay may naging pasimula. Kaya nga dapat na hindi natin iaasa sa isang salin lamang ang ating mga katuruan. Kapag kasi hindi tayo nag-ingat, kapag hindi tayo nag-aral na mabuti, maghahanap lang tayo ng salin na sasabihin ang ating gustong sabihin. Maganda na makumpara din tayo sa ibang mga salin ng Biblia para makita natin kung tatayo o magiging ganun din ang pakahulugan kung ibang salin ang ating gagamitin. Mas maganda sana na marunong tayo ng orihinal na mga wika ng Biblia na Hebreo, Aramaiko at Griego. E kung hindi naman tayo marunong ng mga wikang ito, may mga iba't ibang salin naman na magagamit natin sa ating pag-aaral at maaari din tayong gumamit ng mga leksikon o mga diksyonary batay sa orihinal na mga wika ng Biblia. Mga kapatid, magsuri tayong mabuti para hindi tayo maligaw ng mga maling aral. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanan ng nagpapalaya, katotohanan ang isinasagawa

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Ecclesiastes chapter 3 verse 1. For everything there is a season, a time for every activity under heaven. Meron pong isang farmer ang nagtanim po ng kawayan. Simula po na ito ay kanyang itinanim, araw-araw po dinidiligan niya. Itong tinanim po niyang bamboo, pinapatamaan yung lupa, talaga pong faithfully ay inalagaan po niya ito pong kanyang tinanim. Alam niyo po ba, after a year, wala pong nangyari. After 2 years, wala po rin pong nangyari. And after 3 years, wala pong umuusbong na kahit kamunting dahon man lamang doon sa pinagtanim naman ng kawayan. Kaya nga po sabi ng mga tao sa kanyang paligid, itigil niya na yon, no? Pero hindi po huminto yung farmer na ito at patuloy na diniligan, pinatabaan ng lupa. And alam niyo po ba, noong 5th taon, something amazing happened. Yung pong bamboo na itinanim po ng farmer na ito, noong 5th year, ay nagsimula pong lumago. And alam niyo po ba, in just 6 weeks, ay lumaki po itong kawayan na ito more than 80 feet tall. Kasing taas po ng mga maliliit na gusali. Ngayon ang tanong, yung po bang kawayan na itinanim ay lumago lang ng 6 weeks? Hindi po, no? Alam po natin, ang kawayan ay unang lumalago sa ilalim, no? Na para bang walang nangyayari, no? So for 5 years, underground ng paglago. Pero po, nabubuo na yung ugat sa ilalim. At yung po yung sumusuporta kung bakit ganun na lamang katibay ang puno ng kawayan. Alam niyo po, ang buhay natin parang ganyan din. We pray, we wait, we struggle. And it feels like nothing is happening. Diba? Marahil ay na-experience na po yan. Kasi po ang buhay talaga, life moves in seasons, no? Merong season na parang spring, everything is new, hopeful and exciting. Meron pong panahon na ang seasons ay summer, when things are fruitful and productive. Meron din pong seasons na tinatawag na autumn. Ito daw po yung mga panahon na kung saan ay mayroong pagbabago na nangyari at meron tayong kailangang bitawan. And meron din pong seasons of winter. Ito daw po yung panahon ng buhay na parang ang lamig, ang tahimik at ang hirap. At alam niyo po, sabihin natin na ang buhay ay umiikot sa seasons, pero alam niyo po ba ang isang katotohanan na napakaganda po nating panghawakan? Ang ating Diyos ay God of all seasons. God of all seasons. So whether life is joyful or painful, God remains faithful. Kaya po tingnan natin, ano po ba yung sinasabi nga ng Ecclesiastes 3:1 na there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. I-discover po natin itong truth na ito sa tatlong mahalagang bagay. Una, God is present in every season. Ang Diyos ay present sa lahat ng panahon. Sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 2, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Pansinin niyo po yung salitang ginamit, no? Ang ginamit pong salita is when, hindi po if. Kasi po, ang Diyos, hindi naman niya pinangako na kung tayo ay magiging mananampalataya, wala tayong pagsubok na pagdadaanan. Pero alam niyo po ang tiyak, kapag dumaan po tayo sa mga pagsubok ng buhay, nandoon po siya at kasama po natin. Alam niyo po, pag sinabi ng Bible na God is present, hindi po ito naglalarawan na si God ay nasa isang distansya at tayo pinapanood lang niya, no? Kung anong nangyayari sa atin at kung anong nagaganap sa atin. So pag sinabi po ng Bible na God is present, nandun po talaga siya sa mismong pinagdadaanan po natin. Kaya nga po hindi tayo mag-iisa. Lagi po nating kasama ng Diyos. Alam niyo po, balikan natin yung sinabi doon sa Ecclesiastes, no? Ang ginamit po na salitang season. Alam niyo po, yung salitang season doon ay galing po sa Hebrew word na zeman. Na ang ibig sabihin po ay appointed time, a fixed period, a divinely arranged moment. Ano po ibig sabihin na to? Ang ibig sabihin po na to, ang ating mga seasons in life ay hindi po aksidente. There is no such thing as an accident because every moment of our lives ay appointed under God's sovereignty, no? Every moment ng ating pong buhay ay appointed moment under God's sovereignty. Kaya nga po, ano pa ang dapat po nating ikatakot? Ano pa ang dapat nating ipangamba? Eh ang Diyos po ay present sa lahat ng seasons ng ating pong buhay, no? So hindi lang natin sasabihin na God is good kasi meron tayong trabaho o natanggap tayo sa trabaho o sinagot ang ating mga panalangin. Kung hindi, masasabi pa rin po natin God is good even we don't understand what He is doing at kung ano po ang nangyayari sa ating buhay. Because God does not abandon us in difficult seasons ng ating pong buhay. Kaya po sabi sa isang quotation, faith is trusting God even when you don't understand His timing. Number one, God

0: things, lahat ng bagay. Hindi lang po yung mga madadaling bagay. Ano po ibig sabihin nito? Ang Diyos po ay gumagawa sa lahat ng panahon ng ating pong buhay. At siya po ay gumagawa in every season ng buhay natin na meron po siyang purpose at meron siyang layunin. Pansinin na lang po natin ang story po ni Joseph, no? Si Joseph the Dreamer. Napakaraming po niyang dinaan ng seasons in life. Tinagtaksilan po siya ng kanyang mga kapatid. Binenta po siya as slave in Egypt. Pinaratangan po siya ng mga maling accusations. And siya po ay nakulong. Pero alam niyo po ba, hindi po sumuko, hindi po tumigil itong si Joseph. Bagkos, alam niyo po ba ang sabi po niya sa Genesis chapter 50, verse 20, "You intended to harm me, but God intended it for good." Nakita niyo po yung kung gaano po kalinaw ang pagkilos ng Diyos doon na may layunin, no? Kung hindi po nangyari kay Joseph yung mga seasons in life po niya, hindi po siya magiging prime minister ng Egypt. At alam po natin ang storya, no? Na nung siya po yung naging prime minister ng Egypt, nataon naman po na nagkaroon ng tagutom sa bayang Israel. At ang nangyari po, nailigtas po niya ang kanyang pamilya, hindi lang po ang kanyang pamilya, kundi ang buong bayan ng Israel. Yun po yung sinasabi na, "You intended to harm me, but God intended it for good." Kasi kung hindi po naging prime minister ng Egypt si Joseph, ano po mangyari? Gutom po lahat, no? Talagang sila po ay malalagay sa isang napakahirap na sitwasyon. So yun po yung sinasabi po natin na God uses every season for a purpose. So kapatid, kung ikaw man sa mga oras na ito ay nasa panahon ng seasons na hindi mo talaga maintindihan, meron kang karamdaman, nag-fail ka, na-experience mo ang heartbreak, hindi po ibig sabihin nun na isinumpa o tinakwil tayo ng Diyos. Kung hindi, yung pong mga seasons na yun ng buhay natin, yun po yung humuhulma sa atin. Kasi po, God wastes nothing in the life of a believer. Wala pong sinasayang ang Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. And number three, God changes seasons in His perfect time. Sa Daniel chapter 2 verse 21, ang sabi po doon, "He changes times and season. He deposes kings and raises up others." Alam nyo, ito pong verse na ito ay nagpapaalala, ang Diyos ay in control sa lahat ng seasons ng buhay po natin. So if you are in a difficult season right now, remember this kapatid, seasons do not last forever. Just like winter, that eventually becomes spring. So mga kapatid, alalahanin po natin ang buhay ni Job. Si Job ay halos nawala po sa kanyang lahat. Pero makita po natin na sa Job 42:10, ang sabi po doon, "Ni-restore ng Diyos ang kanyang kayamanan at ibinigay po sa kanya ito twice as much as he had before." So ang spiritual truth dito mga kapatid, your current season is not your final destination. God may be preparing something greater in your life. Kaya nga po dapat natin gawin kapag tayo po ay nasa isang mabigat na sitwasyon o season, trust God's presence, trust God's purpose, and trust God's timing. Kamusta ka na kapatid? Akang panalangin ko, patuloy mong maranasan sa iyong buhay ang Diyos na Diyos ng lahat ng panahon. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag. Lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo? At ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka kaibigan at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.

33 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tutok ang tanan, mga kabatid.

0: Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Ngayong gabi, mga pinaranga kong mga kautoran, nga nagapadayon sa pagpamati sa ang sininga programa Heart and Mind Matters. Ini si Pastor Jack ang inyong abyan. Kagapasalamat gitang ang Ginoo gihapon kasustain sa aton all through those years of this ministry. Kagasalamat gid sa inyong mga feedbacks. Nagakaabot gid kag sa siningatinyon dira sa tapas, no? Sa Kaymanay Alma, kag sa iban pa nga mga kautoran dira. Mayong kabigid sa inyo sa kay Iay Puray dira sa Ujungan Badiangan, kag subuman sa kay Eli, no, kag John Ruth Alonte, sa kay Ray and Betty Molenyo, sa kay Mami Ruth Kinaban Vargas, and sa kay Ma'am Amy Hunsay, no, mga kauturan nga ining very inspirational kag encouraging gid para sa akon, labi na gid sa sininga ministry, no, kag ang pangamuyo mga batyagan gid. Amo man sa kay Patrick, kag sa kay Mapet, sa kay Christian, kag sa kay Michelle, grateful always, no, sa akon mga kauturan kag sa mga tanan nga pastor sa convention area. Halin sa apari asta sa ulo do itpo laga gua yes ini, pero amo na bla, no, because Convention of Philippine Baptist Churches is composed of more than 900 churches kag subuman na mga institusyon like Philomere Christian University, Capiz Emmanuel Hospital, Central Philippine University, Iloilo Mission Hospital, kag mga Bible schools, no. Ang Bible school, hindi lamang din sa College of Theology, may Convention Baptist Bible College pa kita, no? May Sonbe man kita, inaiya sa South, and then may araman sa North. No? And so, again, ang aton nga paninguwayang that we can reach as many as we can, kag napatigayo ni ang ining programa sa Radio DYVS. And also, continue to play nga ang aton nga radio ministry, no, kag ang transmitter kinahanglan ng ilisran, as I have heard from our station manager, di mga 23 years na kag kinahanglan naman sa mga state of the art, but of course it would cost. That's why amo na nga dapat mangamuyo gid kita, but we believe that the Lord will always provide, and that is why, no, we are always hoping, always joyful, always optimistic sa sininga mga butang. Ano na lang ayan kung wala itang paglaho umutod, wow, mula na nagapadugang sa aton nga kabuhi kag paglaho. And so as we continue, magapamati kita sa sininga bahanon sa Baptist Center Church Choir, kag nangin kaupod nato ng Baptist Center Church Choir sa mga pila namang katinuig, and greetings also sa council, sa deacon, sa trustees, e subuman sa mga kaupod na akong mga pastors kag staff. Ini nga ang bahanon na tiguluhan Psalm 23.

Luya, kumagapamalan daw sa siniblang abahin sa kabuhi ni Jonah. Tungod nga ang kabuhi niya na punan sa mga pagpalagyo, hindi siya gusto nga matuman niya ang kabubuton sa Ginoo, kundi ang iyayang kabubuton. Amo na nga, ano ang dapat naton ngayon kung ang mga butang nga nagkakalatabo hindi suno sa luyag naton? Makita naton bisan pa kay Jonah, nag-rebuild siya, nagpalagyo siya sa Ginoo, naghinulsol siya, kag nagbalik siya sa Ginoo, kag sa iya nga pagkambyo, nagupod na siya sa Ginoo, kag naginulsol naman siya, kag ginbasol niya pagani ang Diyos. Kadamo sa mga mistake, no, nga nahimo si Jonah, kag amuna nagpamiserable sa iya eh. Kag amuna sa kabuhi naton, kadakugit sa naton ng stress, kag sa tension, even anxiety, kung hindi matabo ang luyag naton. Pares na, sa iya, gapamatsag siya nga i-ignore diya ang misyon, di nagpalayo siya. So, why siya nanamian iya sa mga tao sa Diyos, kag balantaman nga ang tao, gintuga, kaginpalangga sa ato nga Ginoo. Mas nanamian niya si Jonah sa mga politiko, sang sa kaluwasan sang tao. Isa pagit nga, ang ini nga si Jonah, no, luyag yan lang yan, nanungod sa iyang nasyon niya, kundi hindi ang kalibutan sa Ginoo. And that is why, no, hindi sa luyag na mag-accomplish ang iyang tinutuyo. Ga-accomplish man siya, pero nang kalain sa iyang pamatasan. Ang isagid nga nakakatabo sa ato ng makabuhi, utod kung inablang term nga resentment, ambot kung sakto ng Ilonggo nga word nga pagbako, abi koreksyon ninyo kung palihog. Pero anytime nga mag-abot ang ini nga resentfulness sa imo nga kabuhi, mas ginasakit mong imo nga kaugalingon sa tao nga gina-resent ni mo. Madumduman ni mo ang mga tao nga nagsakit sa imo. Madumduman ni mo dayon kung sino ng tao nga na sa imo paminsaron. Kag kung nag-uyat kagyapon sa sina nga kainit, laban-laban iya nga ikaw gidya sa gyapon ma-perde. Pares na, a year ago, no, nagligad nga 5 katuig, nagligad nga 10 katuig, pero ara gyapon ginahuptan mo na gyapon kag ginauyatan, ay daw hindi ginasakto. And so you say, why gi ko na namian sa ginubre sa ako, no? Kag samta nagaluto ka, samta nagbarbecue ka, samta nagkaon ka ice cream, ang imo ginapanumdum iya, hindi iya kung anong kanamito niya sa ginakaon ni mo, kundi nangin miserable kang ginapanumdum mo ang mga tao na nagkaagi sakit si imo. Amo ni nagkatabo na binigid sa kay Jonah, eh, kag mangin miserable gitang aton nga kabuhi. So, ano ang dapat nato ngayon mo? Labi na gidla sa sininga bagay iya, na kung mag-abot ang ini nga resentment sa kabuhi naton, kay it will always create lot of problems when you get resentful against God. No? O pares na, kung may ka na namian sa plano sa Ginoo, kagway nagasakto sa imong plano, ay, frustration, no? Anger, self-pity, depression, suicidal. Ti pares na, biskan sa dinalan, abi sa Jonah, ang iyang mga plano na nagkambyo, nagpalain sa kay Jonah, nangakig siya, nag-complain siya, no? In fact, kinambal yung pagani nga sila niya, mas maayo pang mapatay ko sa mabuhi. Kag may suicidal pa siyang intention na sila niya, Lord, please kill me. Please kill me. Kabugat yung sinayan, no? Please kill me. Tipidi na bala may mo. Ay, ambot lang. So, ay kaduwa nga dapat natin panundumon nga mag-amusin na, ti daw ay ka naman ang namian sang kaluoy, bugay, kagkaayos ang Ginoo sa imo. Ang inibla sa Jonah chapter 4 verse 2, sila niya, bawang nagreklamo si Jonah, hindi bala, no, naghambal ako nga amuni ang ako ni Himoon, amuna ang nalagyo ako pagkato sa Tarsis,
kag balaan ko amay, no? Balaan ko amay, gracious, compassionate ikaw, slow to get angry, filled with unfailing love. Kag I knew how easily you could cancel your plans for punishing these people. So anong dapat naton nga himuon kung mag-abot ang ini nga mabutan sa kabuhi naton? First, amo ni. Panumdumon mo gid nga makita sa Ginoo ang mga butang nga hindi ta makita. No, sa Jonah chapter 4 ginambal, then God asked Jonah, "What right do you have to be angry over what I've done?" No? Ginapamangkot pagid gani ni Lord si Job sila niya, "Sin okay mo ya?" No? Nga mag-question sang ako nga kaalam. Sa din ka, sang ginahimo ko kag ginadihon ko ang kalibutan. So Jonah chapter 4 verse 5 naghambal. So Jonah left the city and found a place east of the city to sit down. And there he tried to make a temporary shelter to sit under as he waited to see what would happen to the city. Kaya nagapanumdom siya, ay may matabo gini sa syudad, abi. Ikaduwa nga dapat natong panumdumon, amo nga, ang Ginoo maayugid, no? Biskan irritable ikaw, biskan gariklamo ikaw, biskan ginabasol mo siya. Sa sininga dinalan, Jonah chapter 4 verse 6, sininga, kagindihon sa Ginoo, nga may isa kadako, nga dahon, no? Nga magtubo dayon, kag magahatag sang sininga handong sa kay Jonah, gikan sa mainit, no? Mainit nga kadlaw, kag mag-relieve sa iyang discomfort. Sa sinangabahin, nalipay si Jonah, no? Kag komportable siya. So, kung may mga butang pagit nga daw hindi sakto sa aton iya, pero dumuntagit nga, ang Ginoo naton in control sa tanan-tanan nga detalye sa kabuhi naton. Pariyasin eh. No? Sa Jonah 4, 7, and 8, ginahambal dira nga, "But at dawn, no, the next day, God arranged for a small worm to chew through the stem of that large shade plant so that it withered and died. And then when the sun rose, God arranged a scorching east wind, and the sun blazed so hot on Jonah's head so that he grew faint." He wanted to die. Kaga muna na nagabot na ang depression, kaga ang even nga pagka-suicidal niya. Sili niya, "It would be better for me," mas maayo pa, "nga mapatay na lang ko sang samabuhi." Pero, ari lang, dapat natin intindihon utod nga ang Ginoo gamiton niya ang mga dalagko kag ang mga magagmay nga mga butang para magdirect sa aton. Dibla? Jonah 4:9 says, "Then God asked Jonah again, 'What right do you have to be angry that the shade plant withered and died?'" Well, sila ni Jonah ba may ara gigwe rason niya ang mga akigya. In fact, sila niya ang akon nga kaakigya, luya ko na gani ang mapatay. Pero, sa aton iyang pagpamalandong man, ang Ginoo balaya kapalugit sang aton nga dapat nga himuon. Kag dapat gid naton, aguto magahatag iniya sang sakto nga direksyon sa kabuhi naton. Kung sige ka palagi o ito si Ginoo, ang isa lang gida yung mahambal na akon, nga ang bugay, kagang kaluhay sa Ginoo, magalagas. In fact, karan na sa Psalm 23, "Surely goodness and mercy shall follow us the rest of our lives." Ang ika-apat nga dapat naton nga panumdumon utod, labi na gitabi sa tinion, abi nga, amon abla, na daw hindi, ya, suno sa aton nga luyag ang matabo. Panudumon mo kung ano ang mga butang nga magapabiling sa aton nga kalibutan. You remember to focus on that. Remember sa Jonah 4:10 to 11, sila niya, "Then the Lord said, 'Jonah, well, daw mas concerned ka pa imoya sa tanong nga napatay. Bisan nga huwag ka nagbunyag, biskan huwag ka nagtanom, biskan huwag ka ganiya nagpatubo sa do, akon to tanan-tanan. Kag ang mga tanom niya, they are just short-lived. No? They spring up quickly. No? And then,
dayday. Puari lang sila nga, Nineveh has more than 120,000 people. Bo, grabe ang map mo na. 120,000, no? Why sila kabalo kung ano ang sa tuok at sa kamot nila? Why labot sa mga animal? Not to mention the animals, of course. Kaginambal niya, should I not be concerned, no? Should I not be concerned about that great city? Tama ko na. Di simpre, kakabalaka gani ang kagnagahinugyaw gani ang kalibutan o kung ang kalangitan iya, kung ang isa katawo maluwas, how much more sa mga 120,000? You know, these are some of the things that we need to understand, gidutod eh. No? Kagang concern nato naman na gani nga, if God is giving you a mission sa kabuhay, yeah, you know, not only that it will bring joy and happiness and contentment, amo man utod ang magahatag sang sining kaluwasan sa sining mga kauturan nga ginadalan naton sa aton nga mission. So, panong dumuntig iya nga focus kita ya sa mga butang iya nga magapabilin, no? Ari o, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 nagahambal, we fix our eyes not on what we see but on what we cannot see, because what we see will last only a short time, but what we cannot see will last forever. So kita mo na utod ay ambot lang amo na gani nga ka short sighted sang madamo nga mga tao subong. Hala, sige lang patuyang sang kabuhin nila, sige lang kung ano lang magabot sa ilang ang paminsaro niya, not thinking that God nagatanaw, nagatulok sa aton, kaginabantayan gid ang aton nga mga giho. Gani utod sa siniblang mga bahin niya, may mga butang nga nagakatabo, biskan na ako isa ka pastor niya, may mga butang nga luya kumatabo, pero hindi matigayon. Oh, biskan gambar kapag ganigin pangamuyuan mo man niya, pero lain man niya ang sabat sa mga pangamuyo sa ibang mga tao. Kaga mo na nga, gina-value ko gidiya ang mga diakonone, no, ang mga elders ng simbahan, tungod nga they can also give you wisdom sa mga nagakatabo, labi na gid para sa pag sanyog sang programa sang iglesia kag hilikoton sang Ginoo. Oftentimes we forget about that. Kaya nga gusto tiya nga kun ano ang luyag naton amo lang na matabo ti masubo na utod. Kaya nga amo na ang magapalain sang imo nga panguna-una. Amo mananaga pakalain sang mga kabuhi naton. So we should remember all of these things that we can remember sa sining mga bagay tungod nga God is having a plan. God is having a plan para matigayon naton ang ining mga mission, ang ining salvation, ang ining ginatawag naton nga mga pagdangop sa Ginoo sa mga katawhan, agutom mag-aabot ang ining mga kaluwasan. And so, my dear friends, bisan pa si imo sa subong utod, no, ano ang ginahamba sa Ginoo? Kay kung hindi mo napagpatiyon, malagyo ka, ti ano natabuhaw? Tagbong si Jonah, tumud nga siya nagatugas ang bagyo. Kagpagkatapos siya na, ti ambugay sa Ginoo, ginluwas siya pagi sa isa kadako ng isda. Ang iban gambal, balina. Pero ang balina, balagali, mamal na siya, no? Hindi na siya isda. Yeah. Why kita kabalo kung paano to? Pero ti, 3 days, no? 3 days. Kag sa ulihig, indala siya sa pangpang, kag nakamarasma siya sa iyang responsibilidad. And so, my dear friends, no, as we take a look at this, nang sundalan lang Ginoo, patiha lang Ginoo, because it can bring to you the greatest joy that only God can bring. My dear friend, no, it's time for us to reflect again. Kung hindi ka masunod, balik ka sa Ginoo. Sunda ang Ginoo sa kabuhi niyo. Sa aton nga pagtakop, magapamati kita sa siningambano, no? Kung ano ginumpisan sa Ginoo, tapuso niya na, He who began a good work in you.

0: muna utod, no? Kung ano ginumpisan sa inyo, tapuso niyo na daw. And so, this is again Pastor Jack, no? Kabay pa nga sa pag-celebrate ninyo sa worship sa boss. Mabatsagan nyo gid ang presensya sa Ginoo sa inyo mga kabuhi. If you have any concerns, please let me know. And I'll pray for you. I'll pray for you. God bless you and have a good evening.
1: Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasana mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay, napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Mayong gabi sa aton nga tanan, nagapasalamat din kita sa Dios sa sining opportunity that the Lord has given us sa sining gabi. Kaga

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMRAM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Sa mga natabihan ng taga-autora naton, mayong agagin. Father's Clay people, Facebook friends, welcome naman sa aton morning prayers. Ning aga, kagkabay pa ng Diyos kin, magpakamayo sa aton sa sining adlaw. Adlaw naman sa diin, magatipon kita sa pagsimba sa aton Ginoo. Kagmanluluwas, Kristo Jesus. Mayong aga man sa mga kaabiyanan naton, sa mga manupangabudlay sa Baptist Missionary Association. Kagdalayaw ng Ginoo sa inyo, na pag-alagad si Diyos. Mayong aga man sa kay Tatay Roberto Makasilhig da, sa Bakyas, no? Mansilingan, dalayaw ng Ginoo, Punta Pader. So, maailang pagpamati sa aton, kabay pa nga ang Diyos magapadayon, pakinghambal sa imo, sa kamatuuran, sa iya pulong. Ang aton pag pamalandong sa sining aga, no? Kwao naton diri sa Psalm 72 verse 5 to 7 sa English na gasiling, may he endure as long as the sun, as long as the moon through all generations. May he be like a rain falling on a mown field, like showers watering the earth. In his days, may the righteous flourish and prosperity abound till the moon is no more. Psalm 72 verses 5 and 7. Ang Diyos magdugang pagpakamayo siya ang pulong. Aton permitandaan, mga utod sa Ginoo, sa aton ang kamatuoran halin sa pulong sang Ginoo, no, nga ang paggahom sang Dios, ang ginarian sang Dios, walay katapusan. Eternal ni siya. Kag hindi kaangay sang human rulers naga rise kag naga fall, ang reign sang Ginoo ya, ang paggahom sang Dios wala untat. Ining verses 5 to 7 nagahambal ini sang ginatawag mga katawhan nga nagakahadlok sa Dios. Kay kung nagapadayon kita nga may pagtahod sa Dios, kaangay sang adlaw kag bulan nga nagapadayon man sa pagpakita, no? Nagaremind ini sa ato nga ang authority matuntuod nga gahom, no, ara sa iya. So earthly kingdoms may prosper for a time, pero ang ginarian ng gid, ang paggahom gid lang sang Dios ang nagapadayon. Kag diri ta doon makita nga ang pagtahod sa Dios nagadala sang kalig-on eh. No? Ang isa ka nasyon nga nagadayaw kag nagasimba sa Dios nagaligon. Ang mga leaders nga naga-acknowledge ang authority nagagovern nga may kaalam. So ang ini nga salmo nagatudlo sa aton, no, nga kilalahon ang enduring rule sa aton Ginoo. While human power fades, His kingdom remains strong. That is why we should place our trust in Him, not in temporary rulers. And then, diri man sa verse 5 to 7 sa Psalm 72, makita naton nga matutuod nga paghidait or kalinaw, no? Nag-aabot paagi sa mga righteous leadership. This verse speaks of a time when righteousness flourishes and peace fills the land. Kung ang mga leader naton, no, mga sa gobyerno man o kung sa paniwalay, tandaan ta, no, when leaders honors God, ang ila ginatawag experience ang security nagapadayon. Ang hustisya kag ang pagkamatarong nagacreate ini sang peaceful atmosphere. Amo ini ang sahi sang leadership makinahanglan kag ipangamuyo naton. Kag dapat naton tandaan, kung wala ang pagpakamatarong, ang paghidait, ang kalinong fragile eh, no? So ang corruption nagadala sang disorder, may makita ta, no, anong nagkatabo sa aton nasyon mga sa corruption. But when God's ways are followed, stability grows. So this psalm points to the ultimate peace found in Christ alone. Kay ang iya lang gid nga pag pamuno, paggahom, nagadala sang walay katapusan nga siguridad. Abay pa, no, nga aton pangitaon sa adlaw-adlaw ang righteousness ng Dios kag maga-promote diri sang kaayo niya. So kun aton pamalandungan, may apat lang kabutang nga dapat naton diri tandaan kag himuon adlaw-adlaw. Una, let us live a life of honors, no, a life that honors God daily. Dapat sa adlaw-adlaw, we should make reverence for God ang atong lifestyle. Hindi lang kung Domingo. Ang atong decision nag-reflect sa pagrespeto sa Dios. Importante na. So, ikaduha nga makita naton diri nga dapat naton himuon, no? Mangin ano kita, mangin alagyan sang ginatawag refreshment or pagpaumpaw sa iban. Kay ti amo nang hambalera, He shall come down like rain upon the grass. So, let us help those who nagakinakapoy, ginabudlayan, struggling. Let us be a help sa iban. And then also, makita naton diri, no, sa ikatatlo nga dapat naton himuon, practice ta ang ginatawag righteousness in everyday choices. Ti, hambal dira sa Psalm 72 verse 5 to 7, in his days the righteous shall flourish. So piliin naton nga maging honest, no, maging fair, bisan mabudlay ang paghimo sini. Let us stand for what is right sa workplace, sa family, and even sa community. Subong man, let us promote peace, no, sa aton relationship. Avoid naton ang unnecessary conflict sa balayman or sa olubrahan. Dapat dasig kita magpatawad kag mahinay magpangakig, di ba, no, manambal dira sa James. And we should be a peacemaker, not a troublemaker. We should be part of the solution, not a problem. Muna importante nga makita naton dapat gid sa kabuhi naton, no? And last application nga mahimo naton diri ang mga saligan ta ang Dios sa walay untat nga pagpakamaayo niya. Kay ang tuduod nga pagidait kag pagkamatarong nagahalin sa Dios, hindi sa status o kung sa kamanggaran naton. So dapat kita magsalig sa iya, agud magtubo ang aton spiritual life kag mangin mabinungahon. Amo ina ang mga dapat naton makita kag matun-an kag dapat himuon diri sa Psalm, no? 72 verse 5 to 7. Magamuyo kita. Lord, sa imo sa sining tion, salamat gid nga ikaw matutom kag maayo sa amon kabuhi. Amon pagamuyo nga ikaw ang magbulig kag nagapasalamat kami sa imo nga sa diin ikaw ang nagahatag sang grasya kag guidance mo sa smooth deliberation sang meeting dira sa sang 1143 DZMR Missions Radio. Kabay pa Ginoo ang budget nila pakamayuhon mo. Even sa Bacolod, salamat nga sa DYBS, the Sweet Voice of Salvation, ginadayaw ka namon sang imo provision para sa stasyonan kag ang daily operations sang protection kag sang transmitter kag faithful partners sa volunteers consistently uphold their commitments. 95.75 Lord, unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Thank you Lord for protection during the 6.0 magnitude earthquake that occurred last Monday. Lord, even ang 1062 DXKI Friendly Voice Coronadal, ginadayaw ka man kag ginapasalamatan kag nagapangamuyo kami nga mangin madamo pagit ang mga faithful partners continually nga pag-uplift sang ministry in prayer, strengthening the team's faith and reminding them that they are never alone. Kay ara ikaw nga nagapakigupod. Nagapangamuyo man kami na kabay pa ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Ikaw Ginoo ang mag-bless ang project dira. Kag ang faithful provisions mo, salamat gid with 557 radio units ready raised, no? And we pray that magalabot ini kag madugangan pagid ang mga radio PM radio fund drive, Lord. Ang Cebu, ang app 98.7 DYFR-FM, life-changing Cebu, Ginoo. We pray for provisions of a qualified contractor nga makadala, Ginoo, sa necessary corrective works and structural reinforcement. Even Lord, we pray for FEBC mobile apps. We pray that an increased number of listeners to download the mobile apps ang 702DCAS, the new J, and app 98.7, Ginoo, guidance and smooth progress for the upcoming releases. Lord, we pray for the events ang 78th anniversary. We pray for God's guidance over all committees involved and for smooth coordination among all teams. Nagpasalamat kami for the registered participants and pray for that more will be encouraged sa pag-intra, Ginoo, on-site. Pray for 702DZAS Aghapay ng Sambayanan, Manila. Praying for wisdom in programming and preparations for the 78th anniversary. And may God equip the team in digital and video production. Ginoo, the Master Stats, Manila, 98.7DZFE. Praying for wisdom and smooth operations and as the station manages ongoing health concern. 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. We pray for staffing needs and for good health for all the staff and programs partners. We pray for wisdom and strength for engineering staff that they will plan and carry out the renovations and repainting of the station facilities. 104.3 KRWAY-FM Legazpi Albay. We pray for the strength, good health, and renewed energy for all the staff, especially the tech team, the technical team who have been on straight duties due to limited power or programmer. We pray, Lord, even for DYBS, the Sweet Voice of Salvation. Magpangamuyo kami for the wisdom and guidance in preparing a DYBS digital direction. We pray for sound judgment in budgeting and deliberations, provisions for additional program suppliers, guidance in securing a new location. Lord, even ang 97.5 DYFF MO ng Tugon ng Pamayanan Tacloban, safety, Lord, of broadcast equipments, especially the antenna after the 6.0 magnitude. We even pray for good health, protection, and provision for volunteers, listeners, and partners. 1116 DXAS, your community radio Zamboanga, sabay pa nga mag-increase ang local support. Tag ang Dios gid ang magpakamayo sa mga listeners, mag-make some outreaches even sa Zambasulta community. We even pray for strength, protection, and healing for staff as are currently experiencing cold and cough. Sang 103.3, your positive choice, Cagayan de Oro. Lord, we pray for donors and partners to support both radio and digital platforms, sang 1187DXFE. And even we pray for wisdom in programming within a predominant Muslim context, sang 106.9DXGRFM Radio, Gandingan, sa Cotabato. Ginoo, good health, protection, and provision for all the staff. We pray even for smooth operations and for the protection of our equipment, sang 1062DXKI, the friendly voice, Coronadal. Lord, ang amon nga nasyon, ginapangamuyoan namon ang mga agricultural damage bangod sa vulkan mayon. Kagkabay pa ang 13.020 million affecting 228 partners over 100 hectares of farmland and causing losses in rice crops. Lord, yun kabay hindi ini magdala sang kabudlayan sa supply sa kinahanglanon. Ginoo, we even pray nga kabay pa ang padayon nga pag unrest sa mga volcanoes hindi maghalit, Ginoo, sa pagabuyan sa mga katawan, especially sa agriculture. We pray even for Israel and Middle East. The US and Iran are reportedly nearing a temporary ceasefire with Pakistan mediating talks to pause fighting and secure shipping routes and the Strait of Hormuz. Kabay pa, Ginoo, ikaw ang mag-bless even ang mga grupo ceasefire with Hezbollah targeting a senior commander in groups. Kabay pa, Ginoo, ini magapadayon. I-bless mo ang diplomatic efforts to reduce tensions. We pray for Mali and Sudan in Isabela in Sahel region of Africa. Sa diin, Ginoo, currently there is serious fighting in the regions where international stations are located. And even as of early May 2026, Sudan is facing a severe and escalating crisis with the military accusing Ethiopians and UAE of orchestrating recent drone attacks on Khartoum Airport, leading to a diplomatic recall. The ongoing civil war has triggered a catastrophic humiliation, Lord. Kabay pa initanan lo, Ginoo, imo talupang doon sa bugos ng kalibutan ng katabo subong kag i-preserve mo ang mga kanakan mo all around the world. Kaya nagkapati kami nga hindi mo kami pagpabayaan. Sa sini nga mga bagay, Ginoo, ginatugyan namon sa imo, dala ang pagpasalamat, napadayon ka nga nagatalupangod sa kondisyon sa kalibutan. Especially, Lord, kabay nga ang ministries, ang FEBC, magapadayon sa paglabot sa mga katawhan sa bugos ng kalibutan, diin, may aras ng istasyonan nga nagahimo. Sinisalamat sa imugugma, kagkaayo, dalayawon ikaw, kag ikaw ang mabilas sa amon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat, may maaga sa aton mga tagpalamati, kag mga kaabyanan, ako gali si Pastor Nick Gomez sa ang Patrick Cladera sa Sumbag. God bless everyone. Happy Sunday.
3: The time right now is exactly 5 o'clock.

There is power in the blood of the Lamb. Amuyadto ang title sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kagadako ini nga pagpangagda sa aton. Buot kabala nga mauklasan gikan sa kabug-atan sa sala subong man nga mangin madinaugon ka batok sa kalautan. Kag subong man nga mahilway ikaw sa sala sang bugal. Kag nga mangin maputi ka katulad sa nive. Ang hambal diri sa sinikalantaon sa aton, there is power in the blood of the Lamb. May ara gahom ang dugo sang kordero. Kag amo ini si Kristo Isos. Si Kristo Isos gid lamang ang makakambyo sang aton kabuhi. Siya gid lamang ang makahatag sang dako nga kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. Kag siya lamang ang makahatag sa aton sang nagapadayon nga paglaom sa aton nga kabuhi. Kay siya gid lamang kagula na sang iban pa nga manluwas ang tawo. Katawom sa sinibala nga kalantahon kay nagapakita ini nga ang dugo sang aton Ginoo Kristo amo ini ang simbolo sang iya nga kabuhi. Ang iya nga kabuhi ginhalad niya digto sa krus sa Kalvaryo sa katumbasan kag subong man sa kabayaran sang aton nga mga sala. Subong ang pulong sa Ginoo nagambal sa aton ang kabayaran sa sala amo ang kamatayon. Napatay siya para sa imo kag para sa akon. Ang isa kamatarong nga tawo para sa mga malauton nga mga katawhan. Kag hindi lamang amo sina paagi sa iyang pagkabanhaw ginpamatudan niya nga siya nangin madinaugon batok sa gahom sang sala nga amo ang kamatayon. Kag ang ini nga kalantahon nagapahayag ini nga wala na sang iban pa nga makabag-o sang aton kabuhi kun indi si Kristo Jesus. Yara ang gahom sa pagbag-o, yara ang gahom sa pagkambyo, yara lamang ini sa dugo sang kordero nga amo si Kristo Jesus. So kabay pa abyan na sugata mo si Kristo bilang imo nga manluwas. Kay wala sing pulos ining aton ni pagtuon sa pulos sa Ginoo kun wala ikaw sing relasyon sa iya. Kun wala nimo nakilala siya bilang imo nga manluwas kag Ginoo sa imo kabuhi. Ang ini nga pagtuon naton sa pulos sa Ginoo, isa ini kabuluhaton nga wala sing kapuslanan. Isa ini kahilikuton nga wala sing kahulugan. Kay ang kabangdanan sini tanan-tanan nga dapat ikaw kag ako makadangat sa kaluwasan paagi sa pagbaton naton sa kay Kristo Jesus bilang aton nga manluwas. So kabay pa nga usisaon mo subong imo kagulingon, matutuod gid bala nga nakabaton ako kay Kristo bilang ako manluwas. Kay ang ina nga pamangkot amo ina ang magadeterminar kag subong man magapahayag sa aton sang aton mismo nga palabuton kag eternidad. So kabay pa nga nakita naton ang kahulugan sang sini kanang taon subong sang ginpahayagid sang pulong sang Ginoo sa aton. There is power in the blood of the Lamb. Magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang ginatamdan naton subong amo ang isa diri ka tupiko nga aton nga gintalakay sa nagligad pagid nga mga inadlaw. Walking courageously in a world of chaos. Kagang isa kabutang nga nakita naton na ikaw kag ako ginatagan kita sang Ginoo sang isa kadako na pulong sang pagpahalipay. A message of comfort. Kagdra naton makita sa John chapter 14 kag ang ginatudlo niya sa aton, be calm. Ano ang bot silingon sini? Magpahimuyong kita sa tunga sa masako magamo kag nagasala-sala nga kalibutan. Ikaduwa diri nga natun-an naton kag amo ini ang aton nga pagatalakayon sa gihapon. Ang ikaduwa diri, be diligent.
magmaukod kita sa buhaton ni gintugyan sa Ginoo sa aton. Di nato ni na makita 2 Peter chapter 1. Kag amo ining aton nga ginatan-aw subong ti madamo na kita sing butang nga aton nga gintalakay sang nagligad kag ang aton ini pagapadayunon kag ang topiko nga ginalantaw naton diri subong, the accomplishment of diligence. Ano gid bala ang matuga, ano gid bala ang mahimo sang pagka maukod sa kabuhi sang isa ka tumluo? May kinalain gid bala? May kinalain gid bala kung ikaw yung maukod sa pagpangalagad kag ang isa ni mo yung kautod hindi yung maukod tamad sa pagpangalagad? Kag ano ina ang kinalain dra? Na isa ka butang aton nga nasapuan niya ang ini kinalain hindi lamang nimo kag nakon mabatsagan kundi makit-an man ini sa mga katawhan nga yara sa palibot. Kay nga man sa ginambal naton, we need to work out what God has worked in. Dapat ipakita naton, ibuhat naton, ipadayag naton ang mga butang nga ginpanghikot sang Ginoo sa sulod naton. So amo ini ang kamatuoran diri, sumay ara gid na kinalain. Ano ang kinalain una gid kalig-unan? We will be grounded in the faith. Ano man ang dikta sang kalibutan, ano man ang itudlo sang kaaway naton, hindi kita dali-dali matiplang ukon mainto kay nga aman. Nakaibalo kita sa pulong sa Dios, kami ihibalo kita. Makaibalo kita magpanglakaton kay nga aman. Pagka Dios nun ang aton niya, pagkabuhi, hindi kita dali-dali mainit o kung maglain ang aton nga tagipusoon, kagasubong man, magkultibar sang kahisa sa aton isigipariyo. Kay nga aman, may ara kita ginatawag pagiliutod nga malulo. Ti amo ini ang makita naton. Una gid, may ara kita yakaligunan. We will be grounded in the faith. Ikaduwa, nga nakita naton, we will be growing in the faith. No, kung sa aton pa, magatubo gid kita. Kay samtang yari kita sa sinikalibutan, ang aton nga pagtuo nagatubo gid kag kinanglanon nga patubuon. Ano ba't silingon sini? Nga nagadamo ang nahibaluan aton sa pulong sa Ginoo, nagadamo ang aton nga mga buruhaton ni ginatugyan sa Ginoo sa imo kag sa akon. Bahin ina sang ginatug naton Kristohanon nga pagtubo. Kag ang ikatatlo, we will experience genuineness in our Christian life. Anong butsilingon sini? Matuduod girit. Hindi iya kinupihan lang. Hindi piki nga klase sang Kristohanon, ikaw kag ako. Amasubo kay katulad sa mga ginatawag natin signature products, signature brands. Ano ang ginahimo sang iban? Ginakopya nila. Kagtapos, ibaligya nila sa barato. Apang nibaluan naton ang resulta patod gid nga hindi gid magdugay. Kaya nga man, fake mo. Kag ang ginakopya, ang ginasunod-sunod, mga genuine ina nga mga butang. Amo na dapat naton gid tandaan. We need to examine ourselves whether we are in the faith or not. Kaya nga man, may posibilidad gali nga gaya-gaya lang kita. Kaya nagbaton amigo mo, ti mabaton ka man. Kaya nagisimbang amiga mo, masimba ka man. Kay ang mga pumulungon niya ginagamit nila, God bless, Bible study, fellowship, devotion, ti gamiton tama na nga mga pulong. Apang dumdumo na ton, hindi ina makahimo sa isa katawo nga Kristohanon. Ang makahimo sa tawo nga mangin Kristohanon, amo ang iya nga pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang iyang manluluwas, ang kaluwasan nga ginbugay sang Ginoo sa iya. So amo nang makita naton dira. So may mga butang gid nga makit-an kag manutaran sa makatawan sa palibot sa tion nga ginabatiti, ginakultibar, ginatipigan naton ang ini nga mga kinaugali. Sa ginambal naton, these are the 7 flowers in a garden plot.
The garden plot is faith. And these are the seven flowers. Ano ini? Ginambar sa itong diri, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and charity or love. Ti amuna kinang nanon natin ina. Now, sa ginambal diri ni Pedro sa aton, do katulad ini sa isa ka sinsilyo. May duwa siya ka side. No? May duwa siya ka bahin. Kung sa aton yung sinsilyo, ti hari ka corona, amuna masami ang ginagamit na ito, no? Ti diri sa kay Pedro, ang una nga side, kung magabugana ang ini nga mga pito ka mga kinuugali kinaiya amo ining matabo sa inyo. Tatlo ka G's ang aton tro nakita, no? Kaga baliko na kon anay gamay, anong una grounded, ikaduwa growing, ikatatlo genuineness. Genuine. Okay? Now, so siniya sa pagtuon naton amo ini ang ginatog ito ng flip side. This is the flip side of the coin. Kagina sa pagtuon naton sa versikulo 8:3 kun bugana ang ini nga butang amuning matabo sa imo. Apang pag-abot naton sa versikulo 9 kun nakulangan ikaw. Kun wala nimo ginadugang ang ini nga mga butang sa imo Kristo ano ni pagkaboy ano ang matabo sa imo. Ti kun lang taon naton diri makita naton may mga tatlo man ka mga butang. Kag sunod sa aton diri nga outline, no, diri naton makita kag masapuan. Una gid, you will lack spiritual power. Kag amugid ini ang alandaman naton. Kay nga aman, bisan ang Biblia naghatag sa aton sang paandam. Kag amo ini ang kinaugali sa makatauhan sa panahon naton subong. Ikaduang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 5. Nga may dagway sang pagkadyos nun, apang nagapanginwala sang gahom sini. Ano ini ang ginambaldri ni Pablo sa aton? Having a form of godliness, but denying the power thereof. This describes people who act religious, but reject the internal transformative power of the gospel to change their lives. Amo ining makita naton sa ginambal diri sang pulong sang Ginoo. Kag madamo nga mga katawan subong nga amo sini. Indi lang mga politiko, indi lang ang mga negosyante, bisan pagani ang mga reliyoso kag subong man mga ginatawag naton alagad sang Dios. Kag amo ini ang delikado. Kay nga man, kun lang taon naton si ila, sa aton lamang manabaw nga pagtanaw sa ila, makambal kita nga mga alagad ini sang Dios, mga ulipon ini sang Dios, mga galamiton sila sang Dios. Pero kun aton gidgali nga usisaon sing maayo kag lang taon sing maayo ang ila nga kabuhi kag ang ila nga pagtuluhan, dra naton makita nga wala nila ginakilala ang gahom sang aton Ginoong si Kristo sa pagkambyo sang ila nga kabuhi paagi sa maayo nga balita. At the surface, they may appear to be godly. They have this reputation of piety, and yet they deny the power that transformed them. Like confession, repentance, self-control, and at the same time, victory over sin or temptation. That's why amuni ang makita naton. Kung ikaw kag ako, nagatuo kita, kag nagapahayag kita, nga si Kristo, aton manluwas kag Ginoo sa aton kabuhi. Pero kung wala naton ginagawi, atong ginhambal naton, nga ginatuuhan naton, kag ginapakaginuo naton sa aton kabuhi, may dako dira nga pamangkot, question mark, sa imo nga kabuhi. Kay nga man, hindi amo sina ang Kristohanon nga pagkabuhi. Manakon aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, this is one of the greatest tragedy nga anuman, nga
You claim to be a Christian and yet you are powerless. Kay kon lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, may gahom kita kung ginahimo naton ang aton katungdanan bilang isa kakristohanon. Hatagan kita sa Ginoo sing gahom, bugay, kaalam nga mahimo naton ang bulhaton nga gintugyan niya sa aton. Apang kung hindi natin inipagbatition, we will be living in ignorance. May isa ko ka-artikol nga nabasahan sa Daily Bread sang una, Tuig 1977. Baudyo tayo pa lang itong katauhan subong nga nag-aedad amo sina siguro to, no? Mga tinuig, 1977. Dito sa New York, isa ka syudad dito sa Estados Unidos. Naka-experience sila sang ginatawag nga The Great New York Blackout. Kaghalos tanan-tanan gid nga syudad sang New York nag-blackout. Wala sing kuryente, pila lang kabahin, pila lang ka seksyon, kagamay lang gid ni seksyon digto sang New York ang wala sing blackout, tanan-tanan blackout gid. Ti tungod tugali sang kilat bala, no? May mga lightning strikes kag nagakaigo ang mga puste sa kurinti, ang mga planta dira. So amo to nga wala sang power ang ato nga syudad. Kag tungod nga malawig to nga tion, ti anatabo madamo sa makatauhan nga nagapangawat. Kag subong man ginaguba nila ang mga business establishments kag tapos ila ina nga ginasunog. So, looting and arson. Amo tong grabigid sa sadto nga tion. So, sa sina nga sitwasyon, may isa kuno kabata nga gin-admit sa ospital. Kag hindi makaintindi ang doktor kung ano ang ginabatsyag sa sina nga bata. Apang ina nga bata, hindi na mag-istorya. Kag ginakulbaan, kag nagalingas lang. Kag dugidugay mahibi, kag hindi mapahamtang. So, hindi sila kaintindi ang iyang mga vital signs niya, kag ang iba niya pagidra nga mga laboratories niya o kung ano pagidra nga ginpang check sa iya, normal man pero hindi maayong iyang kahimtangan. So nadugayan man sila sa pagpamangkot sa iastas ang ulihi nga naghambal ang ini nga bata. Kag sa paghambal niya dako ang iya nga kulba, kay amo ini ang iya galing istorya nga para sa iya siya ang gintunaan, siya ang kabangdanan nga naag-abot ang ini nga Great New York Blackout. Kaya ang natabo gali, ginakigan siya sang iya nga ginikanan. Kagtungod sini, nagwa siya nga nagapangakig. Kaga sa iya nga pagwa, kag magpanglakaton siya sa dalan, ginsipa niyang puste. Kag sang pagsipa niya sa puste, amuman pag-abot sang ginatog naton dira, The Great New York Blackout. So para sa iya, tungod ginsipa niyang pusti sang kurinti, amutong natabo, kaginkulbaan siya. Kingaman, basidakpon siya sang pulis, kagprisuhon siya o kung anon siya, tungod kay naibaluan niya siya gali ang gintunaan sa dunga Great New York Blackout. So tungod sina, grabe ang iya kadlok, hindi na siya magpanapak sa mga tao, gapanago lang sa sabalay nila, wala na siya nagakaon, kag nagahibi siya, hindi siya makaistorya sa iya ginikanan, gali kay amo ato ang rason. Kaya sa isang ulihi, nga ginpaintindi siya nga hindi ikaw ang rason. Na timingan lang to. Out of ignorance, it resulted to fear. And because of fear, he was paralyzed. Amuna ang gahom sang ginatawag naton ignorance sa kabuhi sang isa kakristohanon. Kung ignorante kita sa pulong sang Diyos, halin sa kuring, hasta sa alibangbang, hasta sa panilhig, o kung ano pagidra, kadamo sang butanga, hindi dapat atunimuon o kung nakulbaan kita, kaya nga man, ignorante kita. Amo ni nga kung lang taon aton sa Biblia, ano ginabalda sa Biblia sa aton? Know the truth, and the truth shall set you free. Ano inang kamatuoran? Pulong ina sa Diyos. Hibaluon aton pulong sa Ginoo. Tunan aton ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, paagi sa iya,
nga minsahi amu ina ang ginagahom sa Ginoo agod nga may baluan nato na kamatuoran kag ang kamatuoran amu mismo ang maghatag sa aton sing kahilwayan, sing paglaom, sing bili sa aton nya taysa tagsa ka mga kabuhi. That's why kun lang taon nya naton sa pulong sa Ginoo, tam-an gid kay importante, we need to cultivate these virtues, these spiritual characters, such as, sige na bal naton, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and love or charity. Kinanglano naton ina, kay paagi lamang sa sina nga butang sa tion nga himuon naton ina, we will have spiritual power. That power will deliver us from ignorance. Thus, it will give us courage and at the same time, hope and anticipation. Apang kung kulang gani ina sa aton, we will also lack spiritual power. We will be grounded by ignorance and enslaved by fear. And ultimately, we will be paralyzed, immobile. Amuna nga kinanglanon gid naton nga batition ang ini nga mga kinaugali kag kinaiya nga gintudlo sang pulong sang Dios sa aton. So isa pa lang ini sa tatlo ka mga butang nga aton miexperyensyan kun madula ang ini nga mga butang sa aton. So padayon naton ining pagtuon naton sa Madison broadcast. Sa liwat ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

sa relasyon kay Kristo Jesus. Ang muna ang atong previous life, we are under condemnation. Apang salamat kay sa atong pagkilala sa Panginoon Jesus sa atong mga sala, ano nga ba ni Paul, wala na, hindi na kita paga kundinahon nga silutan. Our present life is free from condemnation. It's not because of our connection, of our personal relationship with Jesus Christ. Kaysa siningaga, ito na natin, the condition of no condemnation. Ano ang condition nga hindi nakita pagkakundinahon? Claro, ang ambal sa verse 1, to those who are in Christ Jesus, sa ila nga yara kay Kristo. So, muna ang klaro kayo, hindi nakita pagkakundinahon tungod kay naghimo kita sa mayong buhat. Hindi na kita pagkakundinahon tungod kay para simba kita. Hindi na kita pagkakundinahon tungod kay maayo kag madamo kita sa binuligan. No. Hindi na kita pagkakundinahon tungod kay yara na kita kay Kristo Jesus. So it is not of anything that we do in order to be saved, pagi sa paghimo sa mga butang mga maayo, kundi tungod sa aton nga pag hinulsol sa ato mga sala kag pagkonektar kay Kristo Jesus, kag pagkilala sa iya bilang aton Dios manluluwas kag Ginoo sang aton nga kabuhin. So the simple declaration of no condemnation comes to those who are in Christ Jesus. Since God the Father does not condemn Jesus, neither can the Father condemn those who are in Jesus. They are not condemned, they will not be condemned, and they cannot be condemned. So muna ang verdict sa aton. No condemnation. Okay? Hindi na kita pagkamalauton o kung pagkakundinahon na pagkasilutan. So amoy ni ang isa kakamaturan nga ginhatag, gagindeklarar sa Diyos sa mga tumulo, sa mga nagtuo siya as a result of his acknowledgement of the Lordship of God in his or in her life. So, ining a promise is not for everyone automatically, but it is only for those who are in Christ Jesus. So, ginasulit-sulit, ginaton. Ang tao, hindi na pagkakundinahon kung siya ara na kay Kristo. Okay, to be in Christ, meaning, you trust Him as your Lord and personal Savior. You are united with Him by faith. And His righteousness becomes yours. It's not about being religious, moral, or good enough. It's about being connected to the Lord, to Jesus Christ. Ang phrase na blanga, in Christ. So this is a mystical and spiritual union between Christ and believers. And this is sometimes expressed by Christ being in us and by us being in Christ. Christ is in believers by His Spirit and believers are in Christ by faith. Nah. So manambot silingon. Klaruhon tagid utod. Masiguro naton ang kaluwasan kaya ang himaya nga ginaman sa Ginoo hindi tungod kay reliyoso kita, damo kita sa mga nabuligan na maayo nga binuhatan nga nahimo. No. Hindi ito hindi na kita pagkakundinahon tungod sa aton nga personal nga connection, relasyon sa kay Jesus Christ, naging kilala naton siya nga aton Dios kag manluluwas sa aton kamot in Christ. Nga ara na kita kay Kristo. Kay si Kristo ara sa aton. Si Kristo sa kabuhi sa mga tumuluo, bagi sa iyang espiritu. Kaya ang mga tumuluo, nga ara kay Kristo, bagi sa iyang pagtuo. So this is the condition. Ang muning conditionis. Nga hindi na kita pag-hukman nga silutan. Tungod kay kita, ara na kay Kristo. Kaya ano siya nga? Ang bisan sino, nga yara na kay Kristo, maluwas. Kaya gitaganya kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag wala na si may makakuha sa kamot sang aton nga amay. Kaya siya ambisan sino, no? Nga nagtuo sa iya, gitaganya sang otoridad nga pagatawgon nga anak sang Dios. Kag kita nga mga anak sang Dios, ano siya, hindi na pagakundinahon

silutan. Hindi na pagahukman nga silutan. So klaro ina utod kabay pa nga naintindihan naton. Kaya na tindugan gid naton nga basta ara na kita kay Kristo nga nagkabuhi para sa iya, hindi na kita pagahukman nga silutan. Kag katapusan diri, no? The comfort of no condemnation. Freedom from sin's guilt and shame. Wow, amon ning kanami. Doono bala kaayo batsagon. Kado ano kanami? Pamatian nga ang isa ka tawo hindi na pagahukman nga silutan. Just like for example, sa isa ka tawo nga nakasala, no? Nga ang verdict sa iyang hukom o judge, you are guilty. Subo, no? Pero kung ang verdict sa judge mo kat ikaw nakasala, may nag-ako o kung sa imong asala, kangay sa kay Jesus Christ nga ginako niya ato masala, kagang verdict sa aton nga hukom amo ang Dios, not guilty. Di ba do anong kalipay nimo? So that the comfort of no condemnation is freedom from sin's guilt and shame. Ano nga ba sa verse 1 sa Romans chapter 8 tells us that we are free from the guilt of sin. Verse 2, it tells us we are free from the power of sin. Nahilway na kita gikan sa guilty sang sala, no? Sa gahom sang sala. Sa pinalidad sang sala. Kag pagaluwason pa kita niya sa presensya sang sala. Amo na nga samtang ari pa kita di sa kalibutan, there is a struggle between life in the spirit and life in the flesh. Yes, after coming to Christ, after accepting Him as our Lord and personal Savior, still, ara pa mga struggle sa aton. Ara pa, makasala pa kita. Ang mga butang na dapat naton ni Moon, yung mga mayo, Kristo na patumbayaan naton, o kung hindi naton mahimo, apang ang mga malain, yung mga butang, mga malaway, yung mga butang na hindi dapat naton ni Moon, Kristo ginahimo naton. Kaya nga, there is a struggle. Okay? Pero ang kanami ni Dre kay gintagaan na kita sang espiritu, balaang espiritu sa Diyos nga nagpuyo sa aton kagamoy ni nagahatag sa aton sing gahom nga ma-overcome naton ang paghimo sa mga sala kay mga butang nga hindi makapaymaya sa aton nga Ginoo. Romans chapter 8 verse 1 speaks louder than our feelings that if you are in Christ, our past is forgiven, our record is clean, our identity is changed, and our future is secured. Amra siling ni Morris, gingkot niya ang hambal ni Manson. Moses' law has right but not might. Sin's law has might but not right. But the law of the Spirit has both the right and might. So ang kasuguan ni Moses, may kinamatarong pro la singgahom. Ang sala, ang kasuguan sang sala, may gahom, pero wala sang kinamatarong sa pagbago sa tao. Pero ang kasuguan sang Espiritu Santo are both has the right and might to change and to secure a person's salvation. So God wants the Spirit to rule over our flesh. And when we allow the flesh to reign over the Spirit, we find ourselves bound by the sinful patterns and desperation that mark like Paul's life struggle. So as you know, our walk, the pattern of our life must be according to the Spirit, not according to the flesh. So para aton nga ma-experiencean ang kadalagan, kag ang kalipay kag kalinong sa tunga sa mga struggles sa aton nga kabuhi, let us walk according to the Spirit, not according to the flesh. So let us live in the freedom of no condemnation. This truth is not just theological, but it is practical. So because there is no condemnation, we can approach God with confidence. We can live without fear or rejection. And we can grow without being crushed by failure. Freedom in Christ does not lead to careless living. It leads to grateful, transformed living. So kabay pa utod, tungod kay hindi na kita pagakundinahon, ini magatulod sa aton nga magkabuhi pagid nga mainandamon ka magkabuhi nga mainalamon nga nagahatag kay mayan sa ngalan sang aton Dios. Okay? So no more condemnation, butangin naton sa tumaw na. No more condemnation
in Christ Jesus. It's not just a simple word, but it is a strong and solid declaration over our life. Not condemned, but forgiven, accepted, and freed. So stop carrying what Christ already carried. So ang challenge sa aton sa siningaga, sa ikaw nagapamati, tindugan nato ini nga kamaturan. There is now, and right now, no condemnation to those who are in Christ Jesus. So sigurado wagi dutod nga ikaw ara kay Kristo. Kay kun ikaw yara kay Kristo, simply means nga ginkilala mo siya, nga imo Dios, manuluwas kay Ginoo sa imo kabuhi, hindi na ikaw pagahukman nga silutan. Ang ato na lang yato bangon nga paghukom amo ang ato nga mga binuhatan. Kun law ano kita katutom sa sininga presente nga pagkabuhi naton, magadepende na sa reward nga aton nga mabaton. Kun ano kadamo ang reward nga maangko naton, dina depende sa aton nga pagpangabuhi kag pagpangalagad nga may katutom sa aton nga kabuhi samtang na yari pa kita sininga kalibutan. So isa ini kada ko nga challenge sa aton nga wala na sang paghukom nga silot nga magaabot sa mga anak sa Dios. Okay, ang challenge na sa aton, magmatutom kita sa pagpangalagad hasta sa katapusan agod nga maangko naton ang himaya kag maangko naton ang reward nga ginaman sa Ginoo sa aton. So, ini nga kamaturan, isa kada ko ini nga pagpanumdum sa aton nga matuod kita nga yara kay Kristo, hindi pagahukman, pero hindi inilisensya nga magakabuhi kita sa paghimo sang sala. Kundi ini maga-encourage sa aton nga magmatutong pagid kag magmainandamon pagid sa aton Kristuanon nga pagkabuhi. So padayon naman aton ini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sunod na mga Domingo kag ininyo lagad si Pastor Lemuel Luas ang Colosan Church kag ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 18. Nahisa si Saul kay David. Matapos makahambalanay si David kag si Saul, nag-amiguhay si David kag ang anak ni Saul nga si Jonathan. Palangga gid ni Jonathan si David, pareho sang iya kaugalingon. Halinsadto, wala naging papuli ni Saul si David sa ila balay. Naghimo si Jonathan sang kasugtanan kay David, nga amiguhon niya siya hasta sano. Tungod kay palangga gid niya si David, pareho sang iya kaugalingon. Sa pagpamatuod sang iya promesa, ginuba niya ang iya pangguwa nga bayo kaginhatag kay David. Pati ang iya pang tabon nga panapton, espada, pana, kagpaha. Nagmadinalagon si David sa mga ginpahimo sa iya ni Saul. Gani, ginhatagan siya ni Saul sang mataas nga ranggo sa iya mga soldado. Nagustuhan ini sang tanan nga tawo, pati man sang mga opisyal ni Saul. Karon, sang nagapalauli na ang mga Israelinhon matapos mapatay ni David si Goliath, ginsugata si Saul sang mga babayi nga halin sa tanan nga banwa sang Israel. Malipayon sila nga nagatinanta kag nagasinaot nga may mga tamburin kag mga lira. Amo ini ang ila kanta. Pila lang kalibo ang napatay ni Saul. Pero kay David ya, tignapulo kalibo. Naaki gid si Saul sang mabatian niya ang ila kanta. Nagsiling siya sa iya kaugalingon. Nagasiling sila nga tignapulo kalibo ang napatay ni David, pero ang akon iya pila lang kalibo. Sa sunod, himuon na nila siya nga hari. Gani halinsadto, ginabantayan na sing maayo ni Saul si David, tungod kay nahisa siya sa iya. Pagkadason nga adlaw, gingamhan si Saul sang malain nga espiritu nga ginpadala sang Dios. Kag naghalambalanon siya sa sulod sang iya balay. Nagtukar si David sang arpa para kay Saul, pareho sang iya masami nga ginahimo. Nagsiling si Saul sa iya kaugalingon, samtang nagauyat siya sang bangkaw. Bangkawon ko si David para magtapik siya sa dingding. Kagin bangkaw niya si David sing makaduha. Pero nakalikaw si David. Nahadlok si Saul kay David, kay ginaupdan sang Ginoo si David. Kag siya, ginbayaan na sang Ginoo. Gani, ginpapalayo niya si David sa iya. Kaginhimo niya siya nga commander sang 1,000 kasoldado. Ginpanguluhan ni David ang mga soldado sa pagpakigaway. Nagmadinalagon siya sa tanan nga ginhimo niya tungod kay nagaupod ang Ginoo sa iya. Sang mahibaluan ni Saul nga madinalagon si David, hinadlokan na gid siya tapat. Pero naluyagan gid sang tanan nga taga Israel kag taga Juda si David, tungod kay ginapanguluhan niya sila sa pagpakigaway. Karon, nagsiling si Saul kay David. Handa ako nga ipaasawa sa imo ang akon kamagulangan nga anak nga si Merab, sa kondisyon nga ipakita mo sa akon ang imo kaisog sa pagpakigaway para sa Ginoo. Sa huna-huna ni Saul, nga sa sini nga paagi, mapatay si David sang mga Filistinhon. Kag indi na kinahanglan nga siya pa ang magpatay sa iya. Pero nagsiling si David kay Saul. Sinugid bala ako kag ang akon pamilya nga manginumagad ako sang hari. Sang tion nga ipaasawa na si Merab kay David, ginpaasawa ni Saul si Merab kay Adriel, nga taga Mehola. Karon, ang isa pa kaanak ni Saul nga babayi nga si Michal naluyag kay David. Kagsang ginsugiran si Saul parte sini, nalipay siya. Nagsiling siya sa iya kaugalingon. Ipaasawa ko si Michal kay David. Kaghimuon ko siya nga paon para mapatay si David sang mga Filistinhon. Gani, nagsiling si Saul kay David. May kahigayunan ka pa nga manginakon umagad. Sang ulihi ginsugo ni Saul ang iya mga alagad nga magpakig-istorya kay David sa sekreto. Kag ihambal ini sa iya. Nagustuhan kagid sang hari kag sang tanan niya nga mga alagad. Gani, magsugot ka na nga mangin iya umagad. Sang ginhambal nila ini kay David, nagsiling siya. Indi ako makasarang sa pagbayad kay Saul para mapangasawa ko ang iya anak. Imo lang ako, kag indi gani kilala. Sanggin sugira nila si Saul, sanggin siling ni David. Nagsiling si Saul. Silingan ninyo si David, nga ang akon lang kinahanglan bilang bayad sa pagpangasawa sa akon anak. Amo ang panit sa punta sang kinatawo, sang 100 ka Filistinhon. Bilang pagbalos ko sa ila, nga akon mga kaaway. Amo ato ang plano ni Saul para mapatay si David sa kamot sang mga Filistinhon. Sang ginsugid ini sang mga alagad ni Saul kay David. Nalipay siya nga mangin umagad sang hari. Gani sa wala pa magabot ang tion nga gintalana ni Saul kay David, nagpakig-away si David kag ang iya mga tinawo sa mga Filistinhon. Kag nakapatay sila sang 200 ka Filistinhon. Ginpakuha niya dayon ang panit sa punta sang kinatawo sang mga Filistinhon kag gindala initanan sa hari para mangin umagad siya sang hari. Gani, ginpaasawa ni Saul ang iya anak nga si Michal kay David. Sang marealisar ni Saul nga ang Ginoo nagaupod kay David, kag naluya gid ang iya anak nga si Michal kay David, hinadlukan na gid siya tapat kay David. Kag padayon nga kaaway niya si David samtang buhi pa siya. Padayon nga nagpakig-away ang mga Filistinhon sa mga Israelinhon. Kag kada inaway, madinalagon si David labaw sang sa iban nga mga opisyal ni Saul. Gani nanginbantog gid si David. Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 19. Nagtinguha si Saul sa pagpatay kay David. Karon, ginsilingan ni Saul si Jonathan kag ang tanan niya nga alagad nga patyon si David. Pero palangga gid ni Jonathan si David. Gani, ginpaandaman niya si David. Siling niya, nagapangita sang kahigayunan ang akon amay sa pagpatay sa imo. Gani magandam kagid. Buwas sa aga, magpanago ka kag indi ka maghalin sa isa ka lugar sa uma. Dalon ko didto si tatay kag istoryahon ko siya parte sa imo. Dayon, sugiran ko ikaw kung ano ang akon madiskubrihan. Gani gindala ni Jonathan si Saul didto sa uma. Kagindayaw ni Jonathan si David sa iya amay. Dayon nagsiling siya. Tay, hindi pag-anha si David nga imo alagad. Wala man siya nakasala sa imo. Nakahimo pagani siya sang dako nga kaayuhan sa imo. Gintaya niya ang iya kabuhi, sang ginpatay niya ang Filistinhon nga si Goliath, kaginpadaog sang Ginoo ang bilog nga Israel. Nakita mo ini kag nalipay kagid. Ti nga gusto mo patyon ang isa ka inosente nga tawo pareho kay David nga wala man lang sing rason. Ginpamatian ni Saul si Jonathan kag nagpanumpa siya sa buhi nga Ginoo nga indi niya pagipapatay si David. Sang ulihi, gintawag ni Jonathan si David kag ginsugiran sang tanan nila nga ginhambalan ni Saul. Gindala niya dayon si David kay Saul. Kag nag-alagad si David kay Saul pareho sang una. Sang ulihi, nag-inaway naman ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon. Kagin panguluhan ni David ang iya mga tinawo sa pagpakig-away. Puwerte gid ang pagsalakay nila ni David. Gani, nagpalalagyo ang mga Filistinhon. Isa sina kation, gingamhan si Saul sang malain nga espiritu nga ginpadala sang Ginoo samtang nagapungko siya sa iya balay nga nagauyat sang iya bangkaw. Kag samtang nagatukar si David sang arpa, gintinguhaan ni Saul nga itapik si David sa dingding paagi sa pagbangkaw sa iya. Pero nakalikaw si David. Dayon, nagpalagyo si David sina nga gabi. Nagpadala dayon si Saul sang mga tinawo sa pagbantay sa balay ni David kag sa pagpatay sa iya pagkaaga. Pero ginpaandaman si David ni Michal nga iya asawa. Kun indi ka magpalagyo karon nga gabi, buwas patyon ka. Gani ginbuligan ni Michal si David nga makapanaog sa bintana kag nagpalagyo si David. Nagkuha dayon si Michal sang Dios-Dios kag ginpahigda sa hiligdaan. Ginhabulan niya ini, kaginbutangan sang bulbol sang kanding ang ulo. Sang pag-abot sang mga tinawo, nga ginpadala ni Saul sa pagdakop kay David, ginsilingan sila ni Michael, nga nagamasakit si David. Sang ginsugid nila ini kay Saul, ginpabalik sila ni Saul para tanawon nila mismo si David. Kaginsilingan niya sila. Dalaan ninyo siya diri sa akon, nga nagahigda sa iya hiligdaan, para patyon ko siya. Pero sang pagsulod nila sa balay ni David, nadiskubrihan nila nga ang nagahigda Dios-Dios gali, nga may bulbol sang kanding sa ulo. Nagsiling si Saul kay Michael, nga agindayaan mo ako, kagin papalagyo ang akon kaaway. Nagsabat si Michael, nagsiling siya sa akon, nga patyon niya ako, kun indi ko siya pagbuligan nga makapalagyo. Gani, nakapalagyo si David, kag nagkadto siya kay Samuel sa Rama. Kaginsugiran niya si Samuel, sang tanan nga ginhimo ni Saul sa iya. Dayon nagkadto sila ni Samuel sa Nayot kag didto nagtiner. May nakabalita kay Saul nga si David didto sa Nayot sa Rama. Gani, nagpadala siya sang mga tawo sa pagdakop kay David. Pero pag-abot nila, nakita nila ang grupo sang mga propeta nga nagahalambalanon, kag si Samuel ang nagapangulo sa ila. Dayon gingamhan sang Espiritu sang Dios ang mga tinawo ni Saul, kag naghalambalanon man sila. Sang mabatian ni Saul ang natabo, nagpadala pagid siya sang mga tinawo sa pagdakop kay David. Pero pag-abot nila, naghalambalanon man sila. Nagpadala pagid si Saul sang mga tawo sa ikatatlo nga tion, kag naghalambalanon man gihapon sila. Sang ulihi, si Saul nagid mismo ang nagkadto sa Rama. Pag-abot niya sa dako nga buho, nga pulunduhan sang tubig didto sa Seko, nagpamangkot siya kundiin si Samuel kag si David. Ginsugiran siya nga didto sa Nayot. Pero samtang nagapakadto siya didto, gingamhan man siya sang Espiritu sang Dios, kag naghalambalanon siya hasta nakaabot siya sa Nayot. Sang didto na siya, ginuba niya ang iya bayo, kag naghalambalanon siya sa atubangan ni Samuel. Naghigda siya nga nagauba sa bilog nga adlaw kagabi. Amo ini ang rason kung nga nagapamangkot ang mga tawo. Nangin propeta na bala si Saul?
1: Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay, napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon, sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Diyos yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman. Kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasagdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag sang kamatuoran. Yari ang kugos ninyong alakan.
1: Happy Sunday sa tanan natong ng mga abyan kag kauturan nga nagapadayon sa pagbantay sining programa nga ginadala sa aton sa Bacolod Evangelical Church. Maayo nga agas sa inyo nga tanan. Sa liwat ari ang inyo abyan alagad si Pastor Bibi Cleomar from Tupas nga magapakigupod sa inyo sa pila kagutlo sa mga minutos sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Well, we truly praise God for the activities done for this summer. Kadamugid, nagaasud-asud lang. Pero this is the time where we gonna do our best to proclaim God's word and even continue to build up one another. So ang among nga BCS, dara sa Bacolod Evangelical Church and even sa outreach dito sa Heartland Farm sa Hacienda Carmen Morsia owned by Dr. Marion Tuzalim na tigayon ina kag ang amon man nga Sunday School Kids Workshop Enhancement for Cultural Talents na tigayon man kahapon. Salamat sa among the best nga resource person, si Dr. Amy Grant Liamas Castillo, nga amo ang nagpatigayon. Everybody, nag-enjoy. Looking forward that there will be a follow-up workshop training sa sina nga programa. Kaya ang kabataan natin, kinaglandin natin nga i-train sila para nga ang ilang passion, ang ilang nga joy, they can understand the joy in serving Jesus kag ma-develop ang ilang passion. So amuna binatan out ang lain-lain nga aspeto wherein nga ma-draw near naton ang passion sa kabataan in serving our Lord Jesus. Like what sang amon nga annual theme nga sa amon nga BCS theme nga there is joy in serving Jesus. So salamat sa amon mga BCS volunteer teachers, salamat sa mga generous nga individual nga mga members sa Bacolod Evangelical Church that truly support, nagatag sa amon sang food, nagatag sa amon sang ice cream and everything nga kinahanglanon nga nakita nila. So hindi naman kamo ma-mention tanan-tanan pero kabalo kang bukod sin o kamuso. Thank you and we praise God. To God be the glory sa inyong mga kabuhi, kag sa inyong passion to support sa pag-alagdan sa Ginoo. So, ang aton youth camp is coming. So, ginapanawagan kag gina-invite ang aton nga mga ginikanan nga try to send your young tents, your youth to join sa aton nga camp. It will be on the last a week sa sininga bulan. So, pakiangot lang sa kay Reverend Joel Canay Jr. para gid sa ilang registration. Kanami gid ina nga ano na siya nga avenue wherein nga matrain man kag ma-develop kag ma-equip ang aton nga mga youth. Kahit sa Sunday school, we started doing it. So, i-follow up ina sang youth and then later on magiging yung adult na sila. So amuna it's what a wonderful thing to see nga ang Sunday school kids gagmay pa sila sang una and then they are now leading the youth, they are now leading even the young adult. So it's a good thing nga aton gin sila it train them sa mga gagmay pa sila kahit ma-experience nila kung ano ang kayo sa Diyos kung ano gin ang pag-alagad sa Ginoo. So parents, kung may young tense kada, may young people kada, i-encourage gid nga ipa-join. It will be in the Shepherd Cove's Retreat Center, kag kanami nga place, very secure, kag ang accommodation is very comfortable. So, hindi gid mabudlayan ang aton nga mga young people. Kabay pa nga kita, mag-supporters ng aton nga programa. And we invite also sa inyo the whole family to join our worship services today, 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 3 o'clock, and 5 o'clock. This Sunday is our Gideon International Sunday. So please share something to show your support sa ministry man sa aton nga Gideons. So be there sa Bacolod Evangelical Church sa mga inoras na gusto nimo. Pilion mo kung anong schedule. And also, ang aton nga Sunday School classes for adult. After isang 8 o'clock na worship service together sa kay retired Judge Alan Ray Drilon, of course, ang iaupod si Miss Helen Divina Gracia. And sa aton nga kids, may ara kita nga 10 o'clock na Sunday School kag may 5 o'clock man kita nga Sunday School. So, join para pagid nga magatubo ang aton spiritual journey. Well, antes kita magapamalandong sa pulong sa Ginoo, basahon ko anay ang sadsaran sa aton nga pagpamalandong. Ini makit-an sa Mark chapter 11 verse 22 nga ini nga mga pulong masamin natin mabatian. Mark 11:22 nagahambal, si Jesus nagsabat sa ila, magtuo kamo sa Diyos, no? Simple lang ang paghambal niya, but a strong statement. And then sa Hebrew 12:1, kung nahanungod sa aton, ginalibutan kita sa madamo nga mga saksi, gani paghuklasan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga mga nagasablag sa aton, kag ang sala nga nagahugakom sing hugot sa aton, kag dalaganon ta nga may pagbatas ang palumba nga ginaatubang nato. Ginoo, salamat sa bag-o nga adlaw. Salamat Ginoo sang wala mo nagauntat nga pagprotek sa amon sa tunga sang grabe kainit sang panahon nga nagabatsyag kami kaluya, apektado ang amon nga health, ara pa ang pag aso kag pagbugas ang aso, pagbugas ang aso pres ang amon nga kadlaon volcano. Truly kadamo sa mga nag-trigger sa amon nga health. Amuna, Lord, nag-trigger ang asthma, ang allergy, ang ubo, ang sipon, ang paos, kag nag-weaken sa amon immune system. But Lord, salamat kay nag-provide man ikaw sang avenue wherein ina ma-treat paagi Ginoo sa medical experts namon. So Ginoo, sa gihapon kami nagapadayon sa pagtugyan sa imo sang among tagsa ka mga hilikuton, particularly sa mga hilikuton nga naga patinad sa imo nga kausa kag nagadala sang kahimayaan sa imo nga ngalan, sa mga hilikuton nga nagapahayag sang among kabalakat, sa among isig ka Kristohanon, sa among isig ka tawo, sa mga hilikuton nga nagapahayag nga kami may ara nga passion sa pagtulok at pagtanaw sa mga kinahanglanon sa ibang nga tao. Lord, ikaw nagahatag, nag-open sa among sang way wherein nga our program, it will not be within the four corners of our church, but we gonna go out because you send out. So Lord, kami mga insensitivo, kaklaro ang amon nga mga perception sa pagtanaw sina ang sa pag-inchendi. Madamo sa mga katawan nga aran sa palibot nga nakakinahanglan. So Ginoo, gamitalid kami, tuytuyi kami, kagsubog man Lord, salamat sa imo nga provision. Nga paagi sa pag-imuno mo, maka-extend kami sa kung ano nga mga buli para sa amon isig katawo. Lord, amon man nga ginapangamuyuan ang kautura namon nga padayon nga may nag-struggle sa ila. Health, sa physical, Ginoo, kadamo sa mga health issue, but Lord, sa gihapon ang imong grasya mo ang mag-sustain. Ang pag-ginapangamuyuan, mag-Ginoo namon ang sitwasyon sumungsang amon country, Philippines, ay Ginoo, kasubok man pamatian, pero Lord, amo na bala ang ambal sa imo pulong nga nagaremind nga kung kami magadepende sa tawhanon kalibutanon nga kaalam, wala gid Ginoo sang maayo nga madangtan kag padulungan. Kaya there will be a time that we will be confused kag magagumon ang amon mga paminsaron. So the reason nga may mga conflict, the reason nga may mga disagreement. So Lord, ayan tani, isa ina ka magiging avenue nga ma-reflect ang tagsa-tagsa ang amon mga lideres Ginoo. Ginbuto namon sila kay nagasalig kami sa ila. Ginbuto namon sila kay may kapasidad sila kag may abilidad sila. Ginbuto namon sila kay tungod nga nakita namon nga may mga initiative or may mga potential sila. But Lord, kung sila napaslawan nga magpaidalom sa imo pagiya kag pagtoy-toy, Ginoo ang madangatan, hindi gid maayo. So Lord, ayhan ina, amon makitaan, kag amon mang Ginoo ma-experiensyahan. So Lord, ikaw magapadayon sa gihapon sa pagpanghikot sang tagsa nila kakabuhi. Kasubo man, pamatian, pero Ginoo natabo, kag nagakatabo. So Lord, kami naka-intindi nga kung ano ang mga sitwasyon subong kabahin ina Lord may mga tinutuya o kausina ang amon lang kabay pa ang amon mga lideres will be humble enough to come to you repent and even ask for your guidance ask Lord for your wisdom na hindi Ginoo ang mga personal interest ang mga pangibabaw kundi Ginoo i-address properly sa nagakaigo gid ang kinahanglanon sa mga pumuluyo kag sang amon Ginoo nga nasyon. Lord, inatanan amon gid ginasalig sa imo. Sa ngalan sa amon maluluwas nga si Kristo Jesus. Amen. Well, ang ginbasa ta kaina nga biblical reflection biblical foundation ang aton sina nga pagkapamalandungan ma-focus kita sa ginatawag about our Christian life sa atong Kristuhanon nga pagkamga buhi madamo sa mga isyu kag we need to know kung paano naton i-deal ina nga isyu pero ang challenge ang sabat ni Jesus Christ sa mga disipulo after nga gin-curse niya ang fig tree for not having a fruit gintagaan niya sa challenge sa iyang mga disciples na ginambalan niya have faith in God. So, ang atong pamalandungan karon have faith in God. Having faith in God, makasiling kita, hapos sina ah. Hapos lang na iyang balot. Okay, may pagtuuman ko, katuuman ko sa Diyos. Pero ano katayog, ano kadalom ang pagtuo mo? Mapahayag mo inabla nga pagtuo, labi na kung ara ka sa sitwasyon yung mabudlay. Paano may ina ginapahayag? O kung basi, may katuom ako sa Diyos ah. Pero tiimuon ko yung ako niyang gusto, kagun ano yung ako niya madumduman, kaya may abilidad man ko. Yes, sometimes amo ina ang aton nga mga perception. But it is one of the things Jesus offered sa aton na binagid kita kung magsimba kag magdayaw sa iya. Parehas ang ginhambal sa Hebrew nga we learned that without faith, it is impossible to please God. So it is not the words that we uttered that God have heard it, but it is the conviction of our heart nga iya makita. So ang Mark 11:22, it is a direct command from Jesus nga naga-urge sa mga tumuluo kag sa mga sumulunod niya nga magasalig. So, kung nagasalig kita, may pagtuo kita. So, ang bunga sang pagtuo, amo ang pagsalig. So, hindi na sila pwede mabulag. So, believers have to trust wholly kabugusan din in God's character, power, and promises rather than our human strength. So, it is a call for unwavering faith. Hindi iabala, ano na siya, hindi iabala lungkaga, madalong, no? Pura mo na ang matunanta, ang batianta sa aton nga mga katigulangan, hindi lungkaga nga klase sa pagtuo na kung sa subong pa hindi palay-palay, seasonal, hindi seasonal, kundi nga it is a kind of faith nga even can obstruct or can surpass difficulty paagi sa aton pagpangamuyo kag sa pagsalig sa iya. It's because we know that God is powerful. Well, magambal kita sa pagtuo. Ano bala ang pagtuo? Kwa unta ang definition niya sa Hebrews 11:1. Duha ka word that is very important and emphasize dara. Nagambal ang Hebrews 11:1, it is an assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. The first nga ginhatag niya, the assurance. When we say assurance, it is confident. It is a firm trust. So it means it is a settled, imo na daging pahamtang, gintanong mo na da, gimpwesto mo na da. It is a settled confidence or guarantee that God has promised for the future that will actually happen. So salig, nagalaom ka gidya, assured kita, kag may confident kita. Nga gin-garanti sayang kita sa aton nga Ginoo kung ano ang ginpromesa ya will come true in the future. Naka-experience na kita sina kag madamo na nga mga butang. So amo na ang first nga definition sang faith, assurance of things hoped for. Kasiguruhan sang mga butang nga ginalauman ta nga matabo. It means future. Okay, the second dara ang gin-mention niya, convection of things not seen. But when we say convection, we are being sure of what is not seen. Biskan wala ta makita, sigurado taya na ara na siya. Biskan hindi naton siya makita na ano na siya inang visibly, pero kapati kita na ara na siya. Sa isa kapulong, ang conviction is the evidence or is the proof of the invisible spiritual realities that cannot be verified by physical senses. So, biskan hindi tamakitaan pero may ebidensya siya, nagapabatsyag siya, may proyba siya sang hindi makitaan yung mga spiritual nga mga realities nga hindi masarang ma-verified sa aton mga physical senses. Okay, well, parehas na. Usually, ang ginatang example, amun nino, ang hangin. Hindi ta kakita sa hangin, no? Pero mabatsyagan ta. May evidence siya. Kahit ti kung maguyup siya, ang mabatsyagan ta sa aton panit, ang buhok ta mapalit-palit, kung mahinalay kita, nag-swing, ang mga dahon nag-swing man, kag even kung mabasko gani ang hangin, nag-ahunin na siya, kag even to the point nga, matumba ang kahoy. So, it is the evidence, it is the proof, although hindi ta siya makita. So, it is a firm trust and reliance of God and His promises rather than on human proof. So, it involves both the intellectual belief in God and a personal commitment of one's life to Him. So, amuna siya gali ang pagtuo. So, dapat we are assured and we are convicted. We have the conviction. Well, ano ang magiging resulta if we're having faith in God? The first one, having faith in God is trusting Him. Gisalig kita sa iya. Kati, amo nang importante mo, tungod kay nagtuok, nagsalig kita sa iya, may pagtuok kita, tungod kay nagtuok kita sa iya, nagsalig kita. Ato nga ma-reverse. So when you trust God, you are relying, nag-rely sa iya, onto Him to guide us, to guide you, to lead us. Even paara kita sa mga valley of death, sa middle in the valley of death. It means ara kita sa mga kabuglayan, sa mga pag-antos. Ginoo, ikaw na da, bahala sa ako, magpatigayon ang masarangan ko ni, o may palaagyan ka nga, malampuwasan ko ni. Ginasalig natun sa iya. Kay trusting God, hindi lamang kay da lang na sa aton ba kung da lang na sa aton paminsaron, kundi nga you have to show that truly you trust Him. Hambal sang Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. So ang muna ginapangayo niya, kung gasalig ka sa imo bugos nga tagipusoon, kang hindi ka magsalig sa imo kaugalingon niya abilidad kapag insyendi. But rather, you gonna seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Amo na bala kon kay isa, no, nag-pray ka man, Lord, I need some work job. I'm looking for a workplace, work, not job. But, ginuna mo, anay ang imo, searching, no, pa-apply ka. And then, kung daw failure, kung daw wala, amo na pagpangamuyo mo sa Ginoo, ginuna mo pa ang imo yang kapasidad. But, you know, when we trust God, you are relying on God's character, God's ability, God's strength, and God's truth. And we can trust God because He is a loving, caring, compassionate, and wise. We can trust God because He is all-powerful, all-knowing, and ever-present. We can trust God because He will not lie to us. Rather, He is telling the truth to us. Tindiin pa kita sina. So ang iya nga mga palaagyan kag ang pagiya sa aton, even during we are on a difficult time, and that's the best thing, that we can embrace His promises, because amogin na ang season nga nanamian siya magpahayag kung paano niya kita ginapalangga kag ginagiyahan kag gusto niya masaburan tagid sang maayo ang iya pag palangga kag pagatipan sa aton. So you can trust Him for who He is and what He can do and what He is trying to accomplish into your life. So have faith on Him. The second one, having faith in God is waiting on Him. Ari na. Arigid kita kung kaisa, arigid kita nagkakapalpak, no? Kaya sometimes siya we lose patience in waiting. Kaya gusto tayo, pero may padali, ano lang, sa sistema, balasubong sa ato pagpangabuhi, no? Gusto talang rush. Imbis nga kita ang, kita mag-manage sometime, ay ang time na ang nag-manage sa aton, kita na ginalagas, no? Nakulangan na kita sa proper time management. But you know, ang Ginuuya, may ara siya nga time frame, timetable. Hindi ito siya po, hindi mo manduan, Lord, buwas dayon, ah, Lord, subong dayon, ah, Lord, oras mismo dayon, gusto ko amo na, ah. Dito siya po, hindi mo manduan. Kaya may time frame na saya, no? Amo na nga, through that process, gina-develop niya kita na ma-develop nato ng aton virtue sa pagpasyensya. We cannot develop the virtue of patience kung hindi kita kabalumag. Hulat. So, even in the center of painful situation, we can feel that God is working in us, that God truly do something for us. So, hindi kinanglan magdali-dali kita, kahit kung nagdali-dali kita, nagkakadanlo kita, nagkakaungad kita, nagkakaslide kita, kahit we are not in a focus. We don't have an attention bisan pa sa aton nga ginalaktan, no? Tiyan mo na ang nadali kita nagkatugalbo. So, when we are waiting on God, sometimes we feel desperate, and sometimes we are tempted nga we will be feeling disgusted kay gusto ta dasigay, gusto ta overnight lang. Pero aton nalimtan naton nga out of just a single moment that God is working something for our good. Hindi saya yata kapadali-dali kay hindi konsayaya, he never mistaken. So, ang aton lang nga dapat aware kita, kag particular kita, that God is in control of everything. Yes, sometimes may mga balatsyagon kita, nagaka-frustrate kita, but God, out of there, siya nag-develop sa aton. So, during our time of trusting and waiting, you may look around at the other people and see how blessed they are and wonder why God sometimes nga gina-bless na sila nga ako ya hindi man kisa mo na mga balatsyago ta sila lang gidyaya ang palangga sa Diyos. But you know what, wala ka kabaluya sang ila yang na-experience because they have waited for the right time nga i-reveal sang Ginoo ang iyang plano, then they are blessed fruit of their waiting kung ano man a blessing nga ara. So maybe sa imo nga kabuhi, you may be waiting for your children to get saved and fall in love with Jesus, be waiting for your spouse to love you once, waiting for God to heal you, waiting for God to bring that special someone in your life, waiting for God to give you children or grandchildren, waiting for God to open you a door of a job or a good promotion. Whatever waiting you are doing, remember that God is creating an opportunity for you to develop your patience. Why not, while waiting, share the gospel with someone? Kaya base, dara sa imo pagulat, dara mo masapuan ina nga mga butang. Ano nga ang basang Psalm 27:14? Wait patiently for the Lord. Gina-encourage kita. Pasensya, gid bala? Kay out of that waiting patiently, hari ay, sugpon, be brave and courageous. Dara gali nag-develop ang imo kaisog sa pagsugata sa sitwasyon kag may courage ka to face whatever difficulty. Yes, wait patiently for the Lord. Ano nga ang basang Psalm 37:7? Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Ibutang iplastarang imo nga kaugalingon sa presensya sa Ginoo always. Kagula ka lang nga ang magmaniobra siya sa imo. Ang sugpon, don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked scream. Wa mo na kisa mo na tulog ta nga nga saya kadali man lang na yaman nga ako yada wala gid na no hindi na pagurihi ang Ginoong bahala sa imo. Well, the next one is having faith in God is obeying God. Amo ni siya ang mag-aangkla that while we waiting, while we trust Him, we need to be in obedience because obedience in God truly brings us sa isa kabutanga blessing niya. And of course, we need to focus on God. Focus to trust on Him, focus to wait on Him, focus to be in obedience sa iya nga mga pulong, and then focus sa tanan nga mga ginpahayan. Kaya hambal pa sa Hebrews 12, 2, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Nga amo ang magka-testify nga, kita nagsalig, kita nagulat, kita nag-obey, kag sa sina ang Ginoo, Jesus is our creator and developer of our faith. So the more we focus on Him, the more stronger our faith will be revealed kag ma-exhibit ta sina maayo. So having faith in God, we need to trust Him, we need to wait on Him, we need to obey Him, and we need to focus on Him. Salamat sa inyo pagpakigupod sa amon. God bless you all and keep working, keep serving God. Amen.

isang kamatuoran, kinasakdag sa Bacolod Evangelical Church, kabay nga may mapagpakamayo kamo nga nabaton sa sining programa, Iwag sang kamatuoran.

0: ano-ano ba ang mga palagandaan sa ating buhay na magpapatunay na tayo'y mahal ng Panginoon? Hindi ko tuluyang aalisin ang aking pag-ibig sa inyo. Hindi magmamaliw ang aking mga pangako. Awit 89:33. Ang mga ito ang magpapatunay na tayo'y kinakalinga ng ating Diyos sa pagpapala at pagmamahal. Kung darating ang pag-aalinlangan sa iyo patungkol sa kanyang pag-ibig, dumungaw ka lang sa kanyang kalikasan at matutunghayan mong ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

pod lang ga simbaman gas ga upod man tindog upod man kanta pero wala sing relasyon sa Ginoo basi i-assess ato kagalingan ta no ngarap lang ga go with the flow lang pero wala kagalit nag tuot wala ka nagsunod gid sa Ginoong Hesus no the more on ritual lang no tamo ni yung pinakasakit kung utdon kita sa Ginoo kung di kita committed gid sa iya nanduman ko sa stories and left behind mo. May isa ganito kaalagad sa Ginoong Nabilin man. No? No, sa limpapaw ang pag-alagad, ang pag-gatuo, ang pagsunod kay King Jesus. So, he cuts off every branch. May sakit-sakit magiging ang pag-utod. No? May munang pag-process siya. Though, pero yung sinisang wet and tears pala, bugang ang trigo. No? So, di nga nadlaw, ganyan si paragid sila. No? Kaya ang bugang nisunog sa kalayo. No? Number letter B, the pruning. Not only there's a cutting, may arang natuwag na pruning. Ang pruning, okay niya. No? Kahit di, nagasanga ka na, nagalambo ng dahon, kinanaot doon pagid para manalinsing pagid ang bago naman nga bud or the dahon. Kagdra mag-focus ang nutrients sa iya, kag magalambo siya. So, in horticulture, pruning is the removal or reduction of parts of a plant or a tree or a vine that are not requisite to growth or production and no longer visually pleasing or are injurious to health or development of the plant. So, pruning is a common practice no, sa Jewish culture, meaning orchard or vineyard management. A good nga mapalambo ang pagpamula kag ang pagpamunga sang damo pagid. In other words, sa kabuita, ginapuron kita sa Ginoo. John 15 verse 2, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Nagapamunga na kita, pero pangutod pagkita sa Ginoo, ginapuron niya kita, ginadisiplina niya kita, agod nga magalambo pagkita kita. So, muna ang process, cutting, pruning, kagang tatlo, the cleaning. No? Natinluan sa Ginoo, ang mga weaknesses naton, mga lapses naton, mga hang-ups naton, mga blunders naton. Mga salaki sa ginasagot-sagot, ay natinloan na sa Ginoo, ginabanumdum sa aton nga dapat naton, hindi naton na inapag-iisagot doon. Hindi ituan sa Ginoo, pangayon pa sa ilo, kag mag-allow sa aton muli kung mapatindok kita kay Lord, no? Kahit di kung tinlo ka nga daan, wala na kita sa chance ay tinloan ikaw. Dapat ya willing kita magpatindlo sa Ginoo. So ang Ginoo ga panilhigli sa kabuhi ta isa. May ginasilig sa batasan tang indi manami mga kabuhi ta nga daw indi ayon sa iyang buton mga salatan ang himo, no? So kadamo. Pero sa mga disciples kinabala ni Jesus sa mga disciples, privilege gid sa ila. Yes, may hindi sila perfect, may mga lapses sila. San si Peter na dinaya si Jesus. Si Judas ang pinaka worst kay wala gid nakabalik kay Jesus, no? Betray sa ka Jesus. Pero may mga ano sila eh, may mga witnesses, kasi si Thomas ga-doubt gani. Pero at least honest sila, no, sila ko galingon. Pero muna nga balisas kayo sila sa pag-upod-upod nila ka Jesus for 3 years. Anong balisas sa ila sa verse 3? John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you. So they are the clean ones, no? Tigulo, ginabutan ko muna, the trimmed ones, no? Trima na sila sa Ginoo. No, the agriculture, no? Orchard management. So, amo na ang process, gilip mong utod sa kabuhita. May mga tion nga, gakadiskone kita sa Ginoo, apart din na sa process ang pruning sa aton. May mga tion ginapanghawan sa Ginoo aton kabuhi, salata da, mga blunder ta, ang absta. Part din na sa discipline sa Ginoo. Good, kita magtubo, pagit maglambo sa aton pagtuo sa iya. So, number 3, the condition. The condition. So, may condition gid ang Ginoo ginambal sa aton sa verse 4, no? If only may choices kita, eh. We have 2 choices, to remain or detach, no? To remain or detach. Verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in a vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. In other words, magpabilin. Stay connected. To abide or remain. Mag sila ang word ng abide pagit actually. To dine, to sup, upod kaon, no? Upod gidra. Naka-connect per me. So, kanami, gito nung kakonnect kita, pabilin kita kay Jesus.
kay magalambo ang aton nga kabuhi, magapag ang aton nga pagtuo. No? We become fruit-bearing Christians. Actually, damo klase ang fruit eh. No? There are three kinds of fruit. Naman yung natural, number one, ang natural fruit, naman yung mga kahoy, pamunga santol, star apple, no? Mangoes, kagiban pa, no? Ang kaduwa nga fruit, naman yung biological fruit. Ato nga mga kabataan, no? Children are heritage from the Lord, no? Number three, naman yung spiritual fruit. Ang nga magatubo sa aton kabuhi. Naman yung manifestations kung tutukod kita ng Kristuhanon. So, naman yung Christ-like character, naman yung spiritual fruit. Yung mga tumayambal ko gina sa Galatians 5:22, no? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, sa punta self-control. Pero kung gamay-gamay sa prutas mga self-control, ba't ako doon kumaman gamay, no? Kung gamay-gamay sa imong gentleness, ba't ako doon kagamay? Kasi nagkuritot na, nagkuyos na, no? Napasas na kadako. Pariho na sila, balance tanan. No? Imo gugma, imo kaluoy, imo pagkatutom sa Ginoo. Munang spiritual fruit. Kaya dapat magkita sa aton kung nag-remain kita ka Jesus Christ. John 15:8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Actually, duwagin na eh. Duwagin na eh. Takes two to tango, good for me. Hindi magtubo ang mga disipulo kung wala sila nag-follow kay Jesus Christ. Dunduman ko na nag-bike ba lang? Isa lang sila sa ka-bike, dungan sila pedal, no? Dungan sila pedal, saka sila sa mga bukid, uphill, katama. Bawa ang isa ya, grabe na sikat dya. Para kung saka sila nga duwa. Dungan man sila sikat actually, pero ang isa grabe man prino sa likod. Prino sa kapino kay kulbaan sa basi mag-isol sila kag magada, no? Sila nga pre, grabe. Grabe nga sikat. Kung may lang nakaabot na pre ba? Sila nga sabi, gugani man pre, grabe man nga pugong ko. Ay, tingala ko man pre nga daw kahinay sa aton. Kaya grabe, galing nga pugong. So, hindi dapat natin mapunggan ang Ginoo sa pagkakambyo sa kabuhita, no? Sa pagpatubo sa aton abyan, no? Kaya may blessing mag-abot sa aton. Kita mangin maayugid kag may binungawan Kristohanon. No? We become fruitful and faithful Christians. Hindi kita mag-detach. Duwa lang yung choice mo. Either to detach or remain. No? Because detach means to separate. No? To separate ka ng isang dahon na nahulog, no? Sa duta. Nagnalaya. De, kung kita, kung ginakat na kita, hindi na kita, why na kita chance magbalik. Pero kung ginaprune lang kita ni Lord, disiplina kita, may chance pa yan kahit ginapa experience ay kita sa mga bagay ini. So if technically kung ma-detach kita, may consequence gid, no? Either we will be thrown and burned, no? Mula sa John 15:6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers, malaya kag sunugon. Nakaangay isang gatong ng mga duot na kahoy, no? Thrown into the fire and burned. Mo na pinaka ano gid judgment day, no? Sa kabuhi sa mga wala nagapati sa Ginoo, wala nagapati kinong Isus nga anak sang Dios, no? Nga tawo lang siya kuno abi kagagin padalalan di. No, Jesus is 100% God. Jesus is 100% man. He came to this world agud nga maexperyensahan ang natawag naton nga sitwasyon naton as human being kag siya magabayad sa aton sala. Kag nabayaran niya gid, no? Kag siya lang ang Dios nga napatay, kag nabanhaw, kag magabalik liwat. Nagpromisa gid siya nga magabalik sa liwat. So muna. Number 4 point, the privilege. Ang pribileyo nga kunara kayo ng Isus, makapangayo ka sa anong gusto mo. Hindi man sa imong gusto-gusto lang, lain man ang gusto sa kinanganon mo, lain ang need sa want, no? Ang need, amo na nang ginapangayo sa Ginoo, give us this day Lord our daily bread. No, wala tayo pangayo sa mabuhi ka man kung wala ka sang salakyan nga Porsche or Ferrari. Mabuhi ka man kung wala ka sang ref abi. Mabuhi ka man lang kung wala ka sing mga alahas sa liog mo dira, no? Makakaon ka man 3 times a day and God has provided you a lot of blessings, family, friends, free air, oxygen, tanan. Even ang mga kabulakan, no? Kita nimo ang grandeur sang kunting kada maglagaw man ng mga resort. Huh? Kabukiran pagid. So John 15:7, mo ni ang pribileyo na to. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So kana migin na ya. Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and will show you great and mighty things which you have not known. Magpanawag ka mo sa akon.
hindi lang niya wish lang niya, kundi ayo kaya sa Ginoo through prayer. No? Kung close ka mo ni Lord, pero kung di ka mo close, di budlayan ka magpangayo. Bala, masapos mangayo ang bata sa iyang amay kung may relasyon sila nga duwa. Kag may close relationship sila, mo man sa akong atong kabuhi, abeng kag sa imo man. Nga kung close ka mo ni Lord, Jesus Christ, ng imong Lord and Savior, kung hindi pa subong, batuna sa abiyan sa imong kabuhi. No? Hindi lang tungod pandemic subong or madasig ang tao mo magkalamatay. Either matiruhan ka dira or maratnan ka sa virus kung ano na lang ang mga catastrophic elements. No? Sa Afghanistan, kung sa din na mga bagay, ng mga lugar pagit. Pero ang tututuod din na kung wala kita kay Kristo, kaluluoy kita. Kaya wala kita kaluwasan. No? Gani, magbaton kita sa iya, maginulso sa mga sala, batunan ta siya nga, aton ka dyan nga personal nga maluluwas sa agalon. Kaya mamas mamagaan, magmahapos ang pangabuhi natin. Makapangayo kita sa iya. You ask whatever you wish and it will be done for you. Muna ka nagambal kita sa prayer ta in Jesus' name because there's power in the name of Jesus. No? There is power. Even the demons tremble, no? In the name of Jesus Christ. So muna privilegio ta. Tuloy, letter A, the privilege of having root. Root bala ugat, no? Ang punuan sang ubas. Hindi mabuhi kung wala sing ugat, no? Kaya kisa ina ka patimaan kung mas madalo mga ugat, mas maraming nutrients nga maano niya. So kita dapat ga-connect kita sa punuan sa ubas with Jesus Christ nga nakakonect man sa ugat niya. No? Kaya dira kita ga-kuha nutrients siya. Jeremiah 17:7-8, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Teko nakaangot kita sa punuan sa ubas, kasi sa iyang gamot, wala kita sa iyong i-worry, kabalakan. Mag-abot man mapagtilaw, mag-abot ang mga kagutom, uba ang relasyon, mga virus na ini, hindi kita magkatublag, no? Hindi kita magkakulba. Kayara ang kabukanaan alin sa Ginoo sa aton. Gasupply sa aton sa nutrients, spiritual nutrients. Si Rikwari nagambal, sila niya, roots are the lifeline of nourishment for the entire plant or tree. If you don't have any roots, you simply won't bear any fruit. And in Proverbs 12 verse 3, the righteous cannot be uprooted. Naman no, ang balaya sa mga disciples siya, you are already clean because of the word I have spoken to you. Tutuod na, kung naluwas ka na, iya ka na sa Ginoo. No? So, panong balik kagyapon sa Ginoo? Iba tayong ba na masandad ka? Sino gilman hindi be no, kasala sa aton, no? Pero nami lang, kung makasala ka, panong balik ka kay Lord? Take the initiative, no? To go back to the Lord, to go back to your roots, no? Who is Jesus Christ, no? The root of David, no? Number letter B, the privilege of having harvest. Not only having root, na angkor kay Jesus Christ, ang privilege man nga ma-enjoy nato ng harvest. No? Ang kabuganaan sa harvest. At least ang harvest, dapat may i-prepare kita sa life ta. No? Ano ganun, kung sa agriculture pa, we must cultivate the roots. We must cultivate the soil, the roots itself, babunuhan, butakan sang tubig, pakalasan dira, no? Number two, eliminate weeds, no? Kuhaon ng mga ilamon, mga i-eliminate pagid ang ano, ang mga mga mites, mga tigi, pag mga sapat-sapat dira, no? Kadamo. Number four, we must cooperate with the gardener, no? Who is God the Father. Hindi kita mag-operate. Hindi kita magpapurunti. Ikat na kita eh. No? Number 5, enjoy the harvest na. Hindi kita mag-enjoy sa harvest. Na kung mag-abot kita sa langit, no? Grabe ang pag-affirm sa aton, no? Sa Ginoo natin. Well done, good and faithful servant. Enter the joy of your master's business. Kabay pa nga masapuan, mautod kita nga matutom sa Ginoo, no? Nga kay siya ang aton nga punuan sa ubas si Jesus Christ
kabay pa nga hindi kita makalipat mag-connect sa iya. Every time ma-disconnect mo kita, may ara chance kaya po panumbalik kita sa iya. Bangod sa iya nga grasya, kaluoy, katutom no? Sa aton mga kaboy. Kag kadua, hindi kita magsagay sunggod nung no? Kita ginadisipina sa Ginoo. Actually, kadamo disipina ang Ginoo sa ato. Yung napamagi siya sa mga balatian, kinawadun, kubangan lason, aton pamatasan, mga insidente kisa. Pero may mga katuyuan ng Ginoo. No? Agod kita manginlimpyo. No? Kaangay sa mga disciples, inabala niya, you are already clean. No? Tinlo na kamo. Kinakaagi na kamo sa process. No? Cutting, pruning, cleaning. So it means cleansing mga utod sa kabuhi. May mga times nga ginagapanilig ang Ginoo. It's like purging. No? Let us allow the Lord no? To cleanse us. Kaya kung hindi, tibasi pagkatagbong kita sa linaw. Nagadabad-daba. No? Wala katapusan si kamatayon. Let us be true and faithful. Let us remain in the vine. Because if we remain in the vine, we can ask whatever we wish for and it will be done to us through our Lord Jesus Christ. No? So mga utod, kabay pa nga nagpamalandong kita, ikaw, ako, sa iyang papulong, hindi kita magpuntat sa gihapon sa pangwalis ang pulong sa Ginoo. Kung naluwas ka, sugiri ang iban, no? Agod sila maluwas man. Ngayon alagad, si Pastor Carlo Malata nagpanamyo sa inyo, si Malipayon nga kaagahon sa tanan. Good day and God bless us all. Don't forget to follow the DYBS. Yara kita nga page man ang Radio DYBS, no? Ang mga content, i-share ninyo dira, no? Sa inyong social media. Kag-click niyo man share. So God bless us all. Thank you for listening. God bless you.

0: ang buhay ay masaya, lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang ganyan lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainam mong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. Dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikadas, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginatoytoyan kita diri sa pagpamalandong sa Proverbs 1:7. Kag ang aton pagatun-an diri nanungod ang pagkabuhi nga mangin managlukon sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nagasiling diri sa Hulubaton kapitulo 1 bersikulo 7, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." Kabay ang Ginoo magapakamayo gid diri sa aton nga pagatun-an. Ining pagkabuhi nga mangin managlukon sa Dios kung kisa nangin kumuna ini sa kabuhi sang Kristuhanon, but if you're going to analyze sa sininga passage, sininga text nga aton pagatunan o kung ininga topic, ang paghadlok sa Ginoo subong makita mo daw so wala lang sa tao, no? Bisan sa kabuhi sa mga Kristuhanon, pasinsya nga mahambal naton ina, hindi man tanan, pero if you observe sa dalagan sa aton panahon, makita mo gid nga ang panahon subo ang taway gid kahadlok sa Dios. Gani ini ang aton pagtuon sa libro sang Hulubaton, katahom sang emphasis diri sa kabugusan sa sining pagtuon naton sang pagkabuhi nga mangin managlukon sa Ginoo. Ang ini aton key verse nagaremind diri sa aton nga may duha ka klase sang tao nga ginmention, those who fear the Lord kag ang mga tao nga wala man nagagadlok sa Ginoo. Sa New Testament language, ang contrast is between the believer and the unbeliever, the saved and the lost. So to stimulate siyang aton na appetite sa sining aton pagtuon, notice nga ang pagkabuhi nga managlukon sa Ginoo, God longs that we should fear Him. Amun abyan, ginambal na sa Deuteronomy 5:29. Anong siling sang pulong sa Ginoo sa Deuteronomy 5:29? Siling sang pulong sa Ginoo diri, "Oh, that there were such an heart in them that they would fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them and with their children forever." You see, katahom, sang sorry diri sa mga katawhan sa Ginoo nga nakita sa Dios nga may iban diri nga wala nagkadlok sa iya, pero may iban man nga mga sumulunod kay Kristo nagkabuhi gid nga magmahinadlokon sa Ginoo. Kaya ginhambal ya nga nagalong ang Ginoo that we should fear Him. Importante gid ini abyan utod. Kung wala kita sing kadlok sa Dios, pagusto gid kita sa pagbakasala. Pagus kita maghimo sa krimen, pagpangawat, pagbutig, tanan nga mga pagpakasala. Kag subong makita mo gid ina sa tao sa dalagan sa aton panahon, bisan sa aton iglesia, bawo pasensya, mahambal na ko nina. So ang mga tao subong kung wala sila sining balatsyagon nga may managlukon sa Ginoo, ay masubugid ang dangatan sa pungsod naton, dangatan sa syudad naton, sa sityo naton, sa barangay naton, bisan sa aton iglesia. Muna nga Ginoo, galong gid siya nga magkabuhi kita nga mangin may naglukon kag masinlundon sa iya. Kagabay pa nga aton man na tumanon, no? Sundon naton na kay ang paghadlok naton sa Dios. Suno diri sa ikaduhang abutang makita naton nga ang paghadlok naton sa iya will always also be for our good. To fear Him will always be for our good. Ginmention ina sa Deuteronomy 6:24. Anong siling sang pulong sa Ginoo, "And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day." Ginahambal ni Moses sa katawan sa Ginoo nga dapat ang mga katawan sa Ginoo
Nagsugo gid ang Diyos aton amunang siling ni Moses nga tumanon naton ang iyang mga kasubuhan nga magkaboy itamay na dlokon sa iya. You see? Amunang instruction sa Ginoo sa kay Moses sa iyang mga katawan. And at the same time, amuman sa aton Cebu. Kaya ang story sa life sa Israel, naghatag inadako ang lesson sa kabuhi natin mga kristwanon sa buong na nagasunod kita sa Ginoo. That is why, kabay pa nga, ma-develop ina sa aton. O kunara, gid sa aton tagipusuhon na kita mag-may nadlokon sa Diyos. Sundon ta ang iyang mga sugo. Kaya kung hindi natin na mahimo, makadangat kita sa hindi gid maayo nga mga konsekwensya sa aton kabuhi. Lantaw ang tao nga way kahadlok sa Diyos. Pagusto sa paghimo gid sa sala. Ha? Grabe no? Way kahadlok sa Ginoo sa pagpatay, sa isig katao, sa pagpangawat sa kaban sa gobyerno, o kung sa kaban sa iglesia, ha? Nakatabuhin na. Ha? Ano pa? Pagbutig, pagmanipulate nga ma, ay grabe, mahimo, yan lang ang imo nga tinutuyo. Bahala na da, yan iban. Ang imo lang gusto, ang imo ginatuman mo. Ay grabe ang tao subong. Gakatabo sa kabuhi sa Kristuhan, sa aton iglesia. Ganyabyan ang pinin pagtudlo sa pulong kapag sabdong sa Diyos sa aton. Grabe ini. Nasa subong ang panahon, nakita natin nga ang panahon natin, malain na. Ang tao wala kahadlok sa Diyos. So, I pray nga, ini nga itong pagpamalandong, masabdong kita. Kaya gano'ng pagidiri, ang pagtuman is the proof of feeling the Lord. Obedience is the proof of feeling the Lord. Example natin diri si Abraham, Genesis chapter 22. So, makita natin iyang life, ang iyong pagsunod sa Ginoo, grabe nga pagtuo. Grabe nga pagsalig. Nagtuman nga dyan sa Ginoo. Amo na ang pag-alagad natin. Especially sa buong panahon that we are now living in these last days. Kabay pa matinumanon kita sa iya. Nami nga may ma-review kita, mangayo kita pag ginulsol sa Ginoo. Balik kita sa iya. Magtuman sa iyang pulong. Mag-alagad tuntood sa iya. Kag magkabuhi nga mangin, may naglukon, masinulundon sa Ginoo. Kay kung amuna ato ni Muon, ang Ginoo magpakamaayugid sa aton. Ginhambal niya ina. No? Makita ta na later din sa aton pagpamalandong. What else? Not only God longs that we should feel Him, not only it is, or to fear Him will always be for our good. And then obedience is the proof of fearing the Lord. Ano pagidari? Church members should fear the Lord. Church members should fear the Lord. Acts 9:31, ginhambal ina sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos, grabe gid, naga-correct gid sa aton pagkabuhi abyan. Kay kun hindi naton iniibase ang aton pagtuon sa pulong sa Ginoo, wala gid. So anong siling diri sa Acts 9.31, ang pulong sa Ginoo siling diri, then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified and walking in the fear of the Lord, in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied. Bawa katahong diri. We'll know ang Acts chapter 9 story ini sa life ni Apostle Paul. Soul pa iyang alam that time, nga hindi pa siyang Kristohanon. Kag ining Acts chapter 9, dira na sugata ni Saul ang Ginoo. Kag, you know the story. Nakaila, sa lipon ni story, nakilala niya ang Ginoo. Kag sa nakilala sa Ginoo, nagpadayon siya pag-alagad, pagwali sa pulong sa Diyos. Kag nagbulig siya din si Barnabas to explain sa iyang life, nga ining tao, nag-change na kay ara ng Ginoo sa iya. And look what happened. Sang ini sila nga duha nagpadayon sa pagkalagad sa Ginoo kag nagtuman sa mga sugo sang Dios ang mga kaiglesyahanan, no? Throughout all Judea, Galilee and Samaria were edified, walking in the fear of the Lord, bawa katahom, in the comfort of the Holy Ghost,
were multiplied. You see? Kung amulang ini ang tagipuson sa mga Kristuhanon, church members, may kahadlok sa Diyos, i-multiply ang pagpangamahay sa Ginoo sa aton, i-bless niya kita. Kabay pang amoy ni ang ara sa aton gabuhi. Hindi lang nagalong ang Ginoo nga maghadlok kita sa iya. Hindi lang nga ang paghadlok sa iya para sa aton kaayuhan. Hindi lang ang pagtuman pruba sa aton pagkahadlok kita sa Ginoo. Pero naghampal man ang pulong sa Ginoo nga ang miyembro sa iglesia dapat magkahadlok din sa Diyos. Acts 9:31. See? Sa muni abyan ang pulong sa Ginoo nga nagasabdong sa aton, nagapanumdom sa aton, nga dapat ma-develop ini sa aton paggabuhi sa pag-alaga naton sa inyo. Iya. And look at, as we close there, those who fear the Lord are rewarded. Those who fear the Lord are rewarded. Ginhambal ina sa Proverbs 13, verse 13. Anong siling sang pulong sa Ginoo? Manamigid ang pulong sa Ginoo tunan kay amoy ni ang gagiya sa aton paggabuhi. Siling diri, whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. You see that? Proverbs 13, verse 13. Kung ginasikway nato ng pulong sa Ginoo, he shall be destroyed. Pero kung nagkahadlok kita sa kasuguan sa Diyos, pagapadyaan niya kita. Katahong sa pagpanumdom dali sa Ginoo. So I hope nga mo hindi ang aton nga pag-alagad kagatapusan diri ang ining paggabuhi nga mangin maglukon sa Ginoo. Here is the secret of all blessings. Ginhambal ini sa Psalm 112 verse 1. Kag ang pulong sa Ginoo magsiling diri sa Psalm 112 verse 1. Ang pulong sa Diyos nagsiling, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. So, kumusta ka mo, mga abyan kag utod sa Ginoo? Ha? Ang paghadlok sa Diyos, tandaan ta, importante ini, nga aton ini pangitaon. Ginhambal ini sa Proverbs 1:29-30. Nga ang nag-abot ang kalamidad sa tao, kaya wala nila ginpili ang pagkabuhi nga mangin may naglukon sa Diyos. Gin-despise nila ang instruction sa Ginoo. That is why may mga kalalatan sa ila. Tama inakatag sa Hulubaton, Kapitulo 1, Versikulo 29 hasta sa 30. So, again, importante gid sa kabuhi sang anak sang Diyos, piliun naton ang paggabuhi nga mangin managlukon sa iya. Hindi lang nga it has to be sought. It has also to be learned. Ginhambal ina sa Deuteronomy 4:10 kay Psalms 34:11. Tun-an tagit. That is why ginasabdong kita sa Ginoo. Ginatagaan niya kita sa silot kung kisa. Kay kung kisa wala gid ga learn ang kabuhi pugol ang Kristohanon nga kung isang mabuyo kita sa mga butang sa iyong kalibutan, hindi gusto ang Ginoong nga mag-dwell kita sa iyong kalibutan. Gusto niya nga ang atong focus hindi madula sa iya, hindi tamamulag sa iya sa iyang pulong. So gani, ipartner mo kita ang Ginoo sa iyong kabuhi, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong pag-eskwela, kung ano dira. Importante nga conscious kita sa itong relasyon sa Ginoo, conscious kita sa aton nga pagkabuhi nga mangin may naglukon sa iya. Sa liwat, ang pagkabuhi nga may naglukon sa Ginoo requires obedience. Okay? So, kabay pa abyan utod, nining aton pagtuon, nanungod, living in the fear of the Lord. Nag-remind ini sa aton. As we're waiting sa iyang coming, kagsamtang kapadayang tas pag-alagad sa iya,
ang pulong sa Ginoo ang aton huptan sa aton tagipuson, kay ara sa aton ang pagkabuhi mangin may naglukon sa iya. Salamat, salamat sa pulong sa Diyos sa aton nakita kay natun-an. Padayunon naman aton ini at pagtuon sa dasun aton nga broadcast ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.